0: is Dr. Norieta Balderrama. God bless you po, Doc.
1: Okay, thank you din po for the invitation and God bless.
0: Mula po sa Philippine General Hospital, head consultant ng Mental Health and Wellness ng Child Protection Unit. Nakausap po natin si Dr. Norieta Balderrama. Tayo po ay patuloy na nagbibigay ng awareness dito po sa inoobserba ngayong Setyembre na World Suicide Prevention Month. 8:04 na ng umaga, sabi ng isa nating kaagapay dito, si Minerva, ang kanyang happy pill daw na ngayong na-stroke siya ay yung slowly makapaglakad-lakad. Singing Christian songs, punta sa palengke, and exercise therapy. Ayun, maraming salamat po. At syempre, nag-cook din daw siya. Nag-roll siya ng balat ng toge, lumpia, and Shanghai. Yan ang kanyang happy pill, di ba? Simple kaagapay, pero talagang meron ka pa ring reason to smile, di ba? Kahit sa mga simpleng bagay lang. At ngayon naman po, 8:05 na. Abay, di na po natin papatagalin. At tingnan naman po natin ngayon ang ating patuloy na advokaserye. Katuwang po ang ating kaagapay mula sa Kontra Daya.
2: Boto ay di biro. Advokaserye ng 702 DZAS, FEBC Radio TV para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ay di biro.
0: Kaagapay nito pong Lunes ay tuluyan nang naisagawa ang makasaysayang barn parliamentary elections kung saan nagtala po ng 84.34% na final voter turnout. Ito po ay mas mataas sa 80% na projection ng ating Commission on Elections o COMELEC. Pero before po naisagawa yung barn parliamentary elections, balikan po natin kung ilang beses munang naipagpaliban yung halala na ito at pag-usapan din po natin ngayon kung ano-ano nga ba yung mga naging dahilan ng postponement at kumusta rin yung naging takbo po ng eleksyon sa gitna po ng mga napaulat na irregularities at mga insidente po ng karahasan. So via Zoom, andito po ang ating kapartner para sa ating segment, ang ating advokaserye Botoy D. Biro, ang convener ng Kontra Daya, walang iba kundi si Professor Danilo Arao. Prof. Dan, magandang umaga.
3: Yes, magandang umaga, Heidi. Salamat sa pagpapatuloy ng ating advokaseryang Botoy D. Biro.
0: Yes.
3: Magandang umaga po sa lahat.
0: Quickly, Prof, ano yung assessment ninyo doon sa barn parliamentary elections na nangyari nung Monday, tapos merong ilang areas na nagpatuloy ng Tuesday dahil nga doon sa isolated incident ng karahasan?
3: Okay, magandang punto yung paggamit ng salitang isolated kasi kailangang imbestigahan talaga yung iba't ibang forma ng pandarahas, pandaraya, hindi lang sa araw ng halalan, kundi kahit nung panahon ng kampanya, kasi yung mga dating problema ng vote buying ay nariyan pa rin. Siyempre, yung nabanggit mo na 84 or so percent na voter turnout, magandang balita ito. At ito ay nagpapatunay na ang mga nasa barm ay talagang desidido na lumahok sa halalan kahit na medyo delikado. At itong limang areas, hindi naman natin nila lahat, pero some of the areas dun sa na-covered ng BARM ay naging election hotspot na at areas of concern through the years. Kaya magandang tingnan yung participation ng tao bilang hindi sila mga passive na mga audience, kundi talagang may potential for criticality. Pero yung pag-iimbestiga dapat gawin ng COMELEC, lalo na't may nasasangkot. Halimbawa, wag na nating pangalanan sa ngayon na isang dating taga-COMELEC na naging kandidato sa halalan, yung partido niya, pero merong allegation daw ng vote buying. So interesado syempre yung publiko sa mabilisan pero masusing at malalimang investigasyon.
0: Ito pong nangyari sa Barma, no? Talagang makasaysayan ito. To the point, Prof. Dan, meron talagang mga international observers ano, na dumako pa doon para i-witness talaga firsthand yung proseso. So, balikan lang natin, bakit nga ba ito historical? And kung importante talaga itong parliamentary elections, bakit parang apat na beses na napospone, ano?
3: Oo nga. Well, Siguro yung una muna, bakit siya na-postpone? Siyempre,

0: nandiyan yung issue ng pandemya, tapos nandiyan din yung naging referendum sa Sulu. Initially kasi kasama yung Sulu sa BARM dapat na parliamentary elections, pero syempre nagdesisyon sa isang referendum yung mga mamamayan doon na ayaw nila. Kaya na-reduce na lang sa 5 sa aking pagkakaalala. So yun yung maraming issue na kinaharap. Bagamat nagkaroon din ng problema or ilang aberya sa decommissioning ng military forces or armed groups na nakapaloob pa rin sa MILF, hindi rin naman natin ma-attribute ito sa mismong halalan, kundi dun sa socio-economic package na ipinangako na kahit ang gobyerno inaamin na may delay. Kaya syempre maiintindihan mo rin kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin 100% yung decommissioning o yung laying down of arms, so to speak. Kaya pupunta tayo dun sa binabanggit mong unang punto, bakit siya makasaysayan. Makasaysayan po ito kasi dati pa, kung maaalala natin, yung MNLF ay nagkaroon na ng peace agreement with the Philippine government, if I'm not mistaken, as early as the 1990s, 1996 pa eh.
1: Opo.
0: Tapos yung MILF followed suit years later, at ngayon ay nasa proseso na. Kaya nga yung medyo magandang standing na nakatakbo na mga partido na medyo nakakuha ng marami-raming upuan, ang mga ito ay identified sa MNLF, MILF, or certain factions of both MNLF and MILF. Kaya lang, syempre, hindi naman masyadong inaasahan din ng publiko kasi parliamentary ito para lang maisa konteksto natin. Ang pagbubuo ng isang parliamentary government would require majority sana ng 80 upuan na i-occupy ng mga partido, pero sa batay sa datos so far, wala yatang nakakuha ng 41 seats. Kaya ang mangyayari niyan, yung mga major na partido na nakakuha ng maraming upuan, kailangang makipag-alyansa sa maliliit na partido o iba pang mga partido para makakuha ng at least 41 seats para sila yung bubuo ng parliamentary government ng BARM. So magandang antabayanan sa mga susunod na araw at linggo at buwan kung ano yung kahihinatnan ng mga willing and dealing and all of that. So hindi pa tapos yung pagmo-monitor, in other words.
1: Mm-mm. Pero Prof. Dan, napag-isipan nyo na rin ba na kung ito ngang makasaysayang election na ito ay bunga ng ilang dekadang parang pinagsikapan kapayapaan, diba? Part ito ng ating peace process, diba? Pero bakit nga siya na-mar ng mga karahasan? Hindi ba nga para nga ito sa kapayapaan? Pero dito sa parang ibinigay na pagkakataon, diba, para magkaroon sila ng diskarte ng pamamahala dyan nga sa BARM, nabahiran pa rin po ng pagtatagisan at meron nga pong mga insidente nga po ng violence na naganap.
0: Opo, kasi ang problema rito talaga yung usapin ng pagtitiwala sa isa't isa. Mainly ang burden talaga ng pagpapatunay na dapat silang pagkatiwalaan ay yung Philippine government. Kasi for the longest time, Mindanao has been the land of promise, at hanggang ngayon puro pangako pa rin ang pag-unlad. Hindi naman maikakaila at marami namang pag-aaral na magpapatunay na ang Mindanao ay mayaman po sa natural and mineral resources. Pero ang pangunahing nakikinabang sa mga rekursong meron sa Mindanao ay ang mga dayuhang korporasyon at yung malalaking negosyante na hanggang ngayon ay talagang pinipilit na angkinin yung mga lupang hindi kanila. Kaya nga ang Mindanao, hindi lang yan usapin ng sinasabing Moro problem. Nandyan din yung Lumad problem, yung peasant problem, worker problem, name it, nandun talaga yung mga issue na kinakaharap. Actually, as we speak, malaking issue sa Mindanao, not necessarily covered ito ng BARM, pero mahalagang pag-usapan pa rin yung pagpapatayo ng airport sa Bukidnon na nagbunga ng pagpapalayas sa maraming pamilyang lumad. Hindi ko naman sinasabing dapat asikasuhin to ng BARM, pero isa itong manifestasyon na talagang may ganong problema sa Mindanao. And ultimately, bagamat ang Bukidnon eh labas ng Bangsamoro Organic Law o ng mismong BARM Parliamentary Government, apektado rin ang BARM dito kasi syempre yung mga airport, yung Bukidnon, eh pwedeng maging point din yan of origin ng mga pupunta sa areas covered by the BARM. So yung mga bagay na yon, yung usapin ng ancestral domain, tapos yung self-determination mismo ng mga kapatid nating Muslim, talagang kailangang pagtuunan ng pansin ng BARM. Kaya yun yung, kumbaga, ito yung mga baby steps, for lack of a better term, na kailangang gawin. Hindi porke nangyari na yung halalan at may bubuuin na, hopefully, na BARM Parliamentary Government, things will be smooth sailing from there. Kumbaga, marami pang pakikibaka na kailangang gawin. At saka, syempre, kahit nasabihin natin mga dating taga MNLF at MILF yung mga mauupo sa parlamento, ano ba yung garantiya na sila ay magsisilbi sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan at talagang pakikinabangan sila ng mahihirap? Kumbaga, may malaking ganansyang makukuha yung mahihirap. Yun yung kailangan pang patunayan ng BARM government. Tapos, tandaan natin ang keyword rito, autonomous. So, how far will autonomy go in terms of ensuring yung development ng at least yung limang areas na covered ng BARM? Hindi porke parliamentary system yan, automatic uunlad na. Kasi depende pa rin yan dun sa magiging pamamalakad ng parliamentary system na ito.
1: But we can still consider this po as a parang new beginning, new chapter, yes, new page for BARM.
0: Okay, magandang punto. A new beginning in the sense na makasaysayan nga yung naging halalan. Kaya nga ito, masasabi natin, malaking bagahe ito, for again, for lack of a better term, malaking bagahe ito sa mga uupo kasi all eyes will be on them. At saka syempre dapat pagbutihin nila yung kanilang magiging gawain. At syempre ang isa sa isip dito, ano yung magiging buhay at kabuhayan ng mahihirap, yung mga nasa laylayan sa lipunan, sa ilalim ng kanilang pamamahala. Alam mo yung maganda sa Bangsamoro Organic Law, merong provision doon against political dynasties. Kaya lang hanggang second degree of consanguinity and affinity lang ito, kaya posible pa rin yung pamamayagpag ng mga dinastiya sa third degree at saka sa fourth degree of consanguinity. Yung magandang maging affirmative action ng national government ay magbuo ng tunay na anti-political dynasty. Sorry, nadudulas. Pero yon, genuine na anti-political dynasty law na talagang magsisilbi sa interes ng mahihirap. Kaya lang ang problema rito, Heidi, if you look at yung balik tayo sa nangyayari ngayon sa Kongreso, labas ng BARM, ang gusto ng mga nasa Congress, nasa House of Representatives to be specific, ay hanggang second degree of consanguinity lang. Parang katulad dun sa Bangsamoro. So, dapat mabago ito at siguraduhin na yung iba pang components ng genuine anti-political dynasty law ay mafulfill at mailalagay dun sa batas na to. Ano-ano ang mga to? Quickly lang, ha? Sorry.
1: Go ahead.
0: So, una, fourth degree of consanguinity sa halip na second degree. Ikalawa, dapat yung dynastic succession ay nandoon. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-succeed o pumalit after expiration ng term of office or ending of the term of office ang sinumang kamag-anak. So unfortunately, yung gusto ng House of Representatives, tanggalin yung dynastic succession. Tapos syempre, yung usapin ng party list system, dapat cover din yan ng anti-political dynasty law. At syempre, dapat covered din, hindi lang yung elected positions, kundi yung appointive positions din. Ibig sabihin, yung mga ina-appoint, halimbawa, ng Pangulo, hindi dapat magkakapatid o magkakamag-anak. So, yung mga bagay na yon dapat na siguraduhin natin. Kasi yon may direktang epekto din sa BARM. Hopefully, kahit na autonomous sila, ia-adapt din nila yung ganong klaseng sistema sa usapin ng paglaban sa political dynasty. Ulitin lang natin na yung second degree of consanguinity na nakapaloob sa BARM, for us, it's not enough at dapat mas i-improve pa po natin.
1: Got it. Okay, Prof. Dan. Doon lang po sa mga nalilito, Prof. Dan, ano?
0: Apa.
1: Kasi nga, bago sa atin ito eh. Ano ba kasi yung kaibahan ng parliamentary form of government na meron na ngayon tayo ngayon dyan sa BARM?
0: Tayo kasi, nasanay tayo sa presidential form of government na meron tayong three branches of government. So, ang ating ine-elect po rito ay yung presidente, tapos hiwalay na halalan yung sa legislative branch, yung Senado at saka yung Congress, House of Representatives. Tapos yung mga nasa judiciary naman po, appointed po yan ng executive branch. Pero tinitingnan natin yung executive, legislative, and judiciary as three equal branches of government. Sa parliamentary system, iba po siya. Kasi ang ine-elect natin dito, hindi yung mga personahe, hindi yung presidente o yung prime minister o yung mga miyembro ng parlamento. Ang binoboto po natin ay yung partido. Tapos yung partido, sila yung magsasabi who will occupy the seats. Depende kung gaano karaming seats ang nakuha po nila. Tapos merong party, merong allocation dun sa 80 seats for political parties. Meron ding district representatives at meron ding sectoral representatives. So mula roon, bubuoin po yung magiging gobyerno. Kaya parang kung ikukumpara natin, medyo hindi maganda yung analogy pero please bear with me. Kung ikukumpara natin sa presidential system, in effect parang pinag-isa natin yung executive branch at saka yung legislative branch. Kasi yung mangyayari ngayon, kung sino yung nasa parlamento, sila na rin yung magpapatakbo ng gobyerno. So parang hindi mo matatawag na legislative branch yung parlamento kasi may executive function din sila eh. So yun yung medyo kakaiba. So parang ginagaya natin yung marami yung gobyerno sa mainly sa Europa halimbawa na talagang mas parliamentary yung kanilang sinusundan. Actually, kahit sa Southeast Asia, we can look at Singapore na may prime minister. So, among many other countries na may ganong klaseng sistema. Kaya lang, ang linawi natin dito, Heidi, hindi porke parliamentary ka na, assured ka na of development. Kasi minsan, ang binebentang teorya ng ilang mga tao, unfortunately, including some academics, I'm sorry to say, parang may pag-unlad na pagka ikaw ay magiging parliamentary system of government instead of a presidential system. Depende pa rin po yan sa klase ng leadership at saka klase ng pamamahala na gagawin natin. At saka tayo sa Pilipinas, medyo kakaiba. Alam mo, Heidi, sa ibang bansa, hindi masyadong issue yung political dynasty. Kasi sa kanila, unthinkable na may mga kamag-anak ka na tumatakbo na pare-pareho kayo ng apelyido. Kumbaga, they find it awkward, they find it unacceptable. So hindi na kailangan ng batas against political dynasty. Tayo, yung mga politiko natin, I'm sorry to say, umagang-umaga, pero makakapalang mukha talaga. Kaya kailangang sabihan pa na, hoy, bawal yan. Kumbaga, may ganong sitwasyon sa atin. In fact, sa Japan nga, konting suspicion lang ng corruption, nagre-resign na eh. Pero tayo, ulitin natin, parang pakapalan talaga ng mukha. Yung parang halata mo ng guilty, pero nagpupumilit pa rin sa pwesto, yung kapituko pa rin. Kaya that's why yung anti-political dynasty law, sorry ako medyo napahaba, pero para lang maipaliwanag ng mabuti. Sa ibang bansa, pagka kinakausap natin yung iba't ibang mga scholar at yung iba pang mga opisyal ng gobyerno sa ibang bansa, parang minsan nagtataka sila, ba't kailangan nyo pa nito? Mm-hmm. Parang may mga ganong
1: kaya nga, tanong pa Prof, eh. Nangalampag na ang Supreme Court sa Kongreso.
0: Yes.
1: Nasa na yung kasi, batas, ilang dekada na.
0: Oo, 39 years na nga eh. Mm-hmm. Kaya nga maganda yung reminder ng Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: Pero ano, Heidi, linawin din natin na kailangan pa rin ng tunay na anti-political
1: yes.
0: dynasty law. Kasi ang mabilis na sagot ng House of Representatives diyan sa Korte Suprema, ay nagpasa na po kami, tapos na po kami, so ang bola po ay nasa sa Senado. Kaya lang, anong klaseng anti-political dynasty law yung pinasa nila?
1: Medyo
0: ulitin natin
1: malabnaw.
0: Na, peke po ito.
1: Mm-mm. Malabnaw, kasi second
0: yes,
1: degree
0: malabnaw.
1: Lang. Okay. And final question, Prof, anong panawagan natin ngayong natapos na ang BARM parliamentary elections?
0: Hindi pa po tapos yung ating pagsubaybay kasi parang lumalabas, merong termino sa parliamentary system na hung parliament. Ibig mm-hmm. sabihin ng hung, parang medyo nakabitin siya, nakalagay mm-hmm. siya sa alanganin kasi walang nakakuha ng mayorya or at least 41 na upuan. Kaya tingnan natin, malamang kesa sa hindi, merong may mga trade-offs yan pagka ang mga partido ay makikipag-alyansa sa iba't iba pang mga nanalong partido or mga representatives sa distrito at sektor, baka mamaya may mga kompromiso na hindi katanggap-tanggap.
1: Mm.
0: So let's try to determine what these compromises are and then see kung ano yung magiging epekto nito sa mga nasa laylayan sa lipunan.
1: Okay.
0: Ulitin po natin, regardless of system of government,
1: mm-mm.
0: ang iniisip po natin dito ay yung kalagayan ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kumbaga, dun yung bias po natin.
1: Okay. Thank you, Prof. Dan. Mabuhay ka. Happy weekend.
0: Yeah. Yeah. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Nakausap po natin convener ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw. Yan po ay patuloy na advokaserye natin dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Botoy D. Biro. Mag-pray muna tayo kaagapay before we go. Manalangin tayo sa Diyos.
2: Mga isyung dapat idulog sa Panginoon. Talad dalaminan.
1: Panginoon, maraming salamat dahil patuloy kang dumidinig sa mga panalangin po namin para sa aming mga sarili, para po sa aming mahal sa buhay, para sa aming bayan. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayers. And Lord, mahaba pa rin yung listahan ng mga dinudulog po namin sa inyo. At alam niyo po ang bawat isang ito. Kayo po ang kumilos, Panginoon, sa lahat ng area ng aming buhay, sa lahat ng sulok ng aming bayan. Bigyan niyo pong patuloy ng conviction, Lord God, yung aming mga pinuno ng bayan na nawa ay piliin po nila yung tama at yung para sa interes ng mas nakakaraming mga Pilipino. Salamat din, Panginoon, dahil kayo ang aming pag-asa. Nawa, ito po, O Diyos, ang maalala ng mga taong may mabigat na pinagdadaanan. Nawa, higit sa lahat, higit kanino man, Panginoon, sa inyo po sila tumawag, sa inyo po sila lumapit, at hinding-hindi niyo po sila tatanggihan, Panginoon. Hindi niyo po sila itataboy. Sila, Panginoon, ay bukas kamay na inyo pong tatanggapin at bibigyan ng kapahingahan ng kanilang kalooban, ng kanilang puso at kanilang isipan. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa inyo po namin tinitiwala ang lahat. Salamat din, Panginoon, sa panibagong taon na binigay niyo po sa akin, maging sa mga kasabayan ko pong nagbe-birthday ngayon. Indeed, napakarami niyo pong blessings, Panginoon. Hindi namin ito mabilang, kaya kami ay grateful sa inyo, aming Diyos na buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Kaagabay, thank you. Up next na po ang serbisyong OFW. Thank you, Reggie. Thank you rin kay Ara. Salamat kay Angel, kay Shekina, kay Shaira, kay Desa at kay Phil sa ating engineering at Bukawi Tech People. Salamat din po sa inyong mga messages. Thank you po sa inyong greetings. Thank you po sa inyong mga panalangin para po sa akin. Ramdam ko po ang inyong pag-ibig and thank you, Kaagapay. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Serbisyong OFW.
5: Kagapay, good morning, good afternoon, and good evening sa iyo na nahinig sa Middle East countries at the same time, America, Europe, Hong Kong, Macau, China, Indonesia, Malaysia, at iba pong mga bansa. At of course, it's another day that we should be grateful sa ating Diyos dahil sa panibagong pag-asa. At another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya. At balang araw ay muling magkakasama po muli tayo kasama ating mga pamilya. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFWs at ang kanilang pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Hermosa.
6: Dang Hermosa.
5: Kasama po sa inyo pong programa ngayon. Halina at samahan nyo kami ang maglilingkod sa ating pong kababayang Pinoy sa ibayong dagat. At of course, sampu na kalang mga pamilya dito lang sa servisyong OFW, FEBC, Radio TV. Miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At dito po, tayo ngayon ay magsasama-sama. At ang mag-aboard ay di biro, Ate Dan.
6: Yes, totoo. Kuyo.
5: Dito sa mga kababayan natin na nag-aboard, hindi po biro yan. Nice nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdesisyon kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng pamilya. Gusto nating ipakita ang realidad na ang pag-abroad ay hindi biro. Ate Dang.
6: Oko, Ate Dang. Kamusta naman kayo mga kababayang nating OFW? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan nyo ang inyong kalusugan, maging mental, emotional, financial, at spiritual health. Yan, importante po na lagi natin yan ang binabantayan kasi very important to have a very sound mind and we have our inner peace.
5: Yan po.
6: Sa ating pagtatrabaho.
5: Yan.
6: Diyan sa malayong bansa.
5: Deuteronomio 31:8 sabi doon, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo.
6: Mm-hmm.
5: Siya'y sasa iyo, hindi kanya iwanan ni pababayaan man. Kaya huwag kang matakot o mangamba.
6: Mm-hmm.
5: Tayo man ay malayo sa ibang bansa, sa malayo sa ating mga pamilya na sa ibang bansa, huwag natin pakalimutan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon according to Deuteronomio 31:8. At of course, ano ba ang dapat nating gawin para po tayo ay maging matagumpay sa ating pong paglalakbay? Sa ating discussion today, pag-usapan natin ang patungkol sa travel tips gabay sa pagta-travel sa Hong Kong, Macau, at China. Mga kagapay, magplano ba kayo, meron ba kayong plano magbakasyon?
6: Yes.
5: O unang beses na magtutungo sa Hong Kong, Macau, China bago mag-impake ay o sumakay sa eroplano, mahalagang alam natin ang mga dapat ihanda mula sa mga dokumento at budget hanggang transportasyon, accommodation at mga lugar na sulit puntahan. Ngayong araw o ngayong oras, ibabahagi natin ang mga travel tips para mas maging sulit, maayos at ligtas ang inyong biyahe sa Hong Kong, Macau at China. Tara kagapay, planuhin na natin ang iyong biyahe. Ihanda ang sarili at gawing mas memorable ang bawat akbang. Okay? Bago bumiyahe, ano ang dapat gawin paghandaan? Ati Dang, ano ang dapat natin gawin? Dapat nating paghandaan bago tayo bumiyahe?
6: Sa Hong Kong, okay.
5: Yes, so. Pagka, Hong Kong, Macau, China.
6: Oh, okay.
5: At kahit sa ibang bansa.
6: Alright. So, ang una ay, of course, budget na kailangan natin i-consider. Yung passport, of course, kailangan ng passport.
5: Mm.
6: Yung kung meron tayong kung travel naman, hindi naman kailangan ng letter from the from the sponsor, pero kung basta ang importante pagkadating natin sa Hong Kong ay kailangan pakita lang natin na tayo ay magpupunta doon for tourism.
5: Yun yes. Una natin dapat as ikusuhin. Of course, dapat may passport ka.
6: Oo, passport, Kuya Bong.
5: At alamin kung merong visa. Sa Hong Kong, walang visa.
6: Sa China, meron.
5: Sa China, meron. Sa Macau, wala.
6: Mm-hmm.
5: At kunin ang mga mahalagang dokumento. Ihanda na.
6: Mm-hmm.
5: Bago tayo mag-travel, bago bumiyahe, o bago maglakbay, ano ang dapat paghandaan? Paano malalaman kung kailangan ng visa o travel permit sa papuntang bansa? Kailangan ay mag-consult.
6: Yeah, consultation.
5: Kung may kaibigan ka doon, tawagan mo. Or sa internet, pwede mong tawagan.
6: Si Google, palaging nandyan.
5: Mm.
6: Ayan.
5: Kailangan nating i-check. Tapos, pag magbubook ng flight o mga hotel para makatipid,
6: mm-mm,
5: ay dapat malayo pa lang magbuka na.
6: Oo, mas
5: planuhin.
6: Oo, dapat mga siguro 6 months para ano.
5: Pwede na yung 1 month or 2 months.
6: Months. Pero
5: kung gusto mo makatipid talaga.
6: Kung gusto mo makatipid talaga 6 months.
5: Yeah.
6: Oo. Try nila kasi mas maganda yung Agoda for Manila for o kaya yung may mga booking agencies na nagbibigay ng good packages.
5: Mm.
6: So, kailangan i-search nyo kung ano yung mga magagandang place.
5: At dapat ang ating budget ay realistic.
6: Oh.
5: At yung atin pong mga dapat gawin. Kaya, bago magbiyahe, kailangan nating alamin ang atin pong mga bagay na yan.
6: No.
5: Yung accommodation, yung flight, at at the same time, kung mayroon bang visa, mahalaga po yun.
6: Oo.
5: May mga bansa na hindi mo na kailangan ng visa, pero may mga bansa na kailangan mo ng visa. Dapat alamin mo yun.
6: Oo.
5: Mahalagang huwag biglain ang biyahe.
6: Oo.
5: Kasi pagpabigla-bigla, mas mahal. At of course, unahin ang passport at yung mga entry requirement, kahit yung flight accommodation, kailangan i-check natin. Kahit yung insurance. Nung mag-travel tayo sa Europe, kumuha tayo ng insurance, di ba? Kasi, iba na pag ikaw ay may insurance. Ano man ang mangyari, ikaw ay secure. Kaya, dapat alamin natin yan.
6: Oh, kasi pagka sa ibang bansa, pumunta ka doon, iba na yung, kunyari may nangyari sa yung aksidente, iba na charges nila pagka yung regular charge ng bansa. Hindi,
5: tsaka dapat mag-research ka.
6: Oo.
5: Kung ano ang dapat mong tungkol sa bansa.
6: Mm-mm.
5: Yung official source na pupuntahan mo dapat magbuka.
6: Oo.
5: Hong Kong, paano tayo mag-tutor sa Hong Kong? Ano ang gagawin para maging sulit?
6: Para sulit, of course. Bago ka pumunta ng Hong Kong, mas maganda talaga i-book na nila yung
5: magtanong
6: place.
5: Magtanong kay Ate Dang.
6: Oo, magtanong sa akin.
5: Ayan. Kasi taga Hong Kong ka, di ba?
6: Hindi. Kung magbubook sila, i-book muna nila bago sila mag-book. Pwede nila mag-search muna sila ng places. Tapos we can check kung maganda yung place talaga. Minsan kasi may mga places doon na maganda lang sa social media, pero yung pinaka-room nila is talagang hindi na maganda.
5: Ang nakakalam dyan si Ate Dang talaga.
6: Ate Dang din.
5: Hanapin mo ang Facebook page ni Ate Dang, tuturuan kanya kung paano. Madali lang. Dahil minsan pag ikaw nag-search sa internet, maraming mga ano. Pero kay Ate Dang,
6: Pero kung marami sila, meron ng Airbnb.
5: Yes.
6: Oo, yung mga pang-family, meron na doon kitchen, pwede na sila magluto.
5: How about
6: ng
5: the transportation? MTR ba? O public transport? Ano ba magandang transportation?
6: Dito kasi sa Philippines, lakad lang, may tricycle, may ano, may jeep, ganun. Sa Hong Kong po kasi, accessible po ang Hong Kong, pero natural kung hindi sila sanay na lakad-lakad. So, i-prepare nila yung kanilang mga paa.
5: Paa. Pero meron namang tram doon, di ba? Ang tram, lang.
6: Pero kasi dito kasi, ang yung Philippines kasi hindi sila sanay na ano eh, na naglalakad ng lakad.
5: Pero pag ikaw ay tourist doon, maglalakad ka talaga.
6: Pagka tourist, handa nila yung sarili nila na maglalakad sila.
5: Ano yung magandang hotel? Sa city ba? O sa malayo? O sa malapit? Ano yung magandang hotel doon? Accommodation?
6: Depende kung anong... Pag sa Chimsachi, maraming magaganda din.
5: Pero doon. Mahal naman.
6: Mahal. Oo. Pero kung medyo may budget sa... Meron sa bandang Yamate, okay. Jordan, Mungko, ayan.
5: Oh, yan. Ibig sabihin, pag nasa city ka, mahal talaga doon.
6: Oo.
5: Pero pag lumayo ka sa city, pero malapit sa MTR, mas maganda.
6: Mm-mm.
5: Kasi yung MTR, mura lang naman doon.
6: Accessible.
5: Kaya napakaganda po. Dapat alam natin kung paano gagawin pag tayo nag-travel sa Hong Kong.
6: Kailangan
5: para
6: bumili sila ng ano, ng tawag dito, octopus. Kung dito ro sa Philippines, mayroon tinatawag na go time or visa. Ganun. Pero baka mabigla naman sila sa ano, at least nababudget. Nakikita naman yata yung sa app. So, makikita nila yung mga conversion. So, yun yung ganda
5: lang. Sa pagkain, paano makakatipid?
6: Sa pagkain, may mga pagkain doon ngayon sa Hong Kong, ha. Parang eatery ng Pilipinas, yung dalawang ulam tapos may kanin. Masarap na rin yun. Nasa 35 Hong Kong dollars.
5: Di yun, no?
6: Oo, pero malalaki, big portion siya. Kung hindi ka naman matakaw o ano, tao dito, pwede good for sharing.
5: How about sa ano, sa pagtutur? Maganda bang do-it-yourself tour or yung
6: DIY?
5: Meron kang tourist package? Anong maganda? Anong suggestion mo para tayo ay maging masaya? Mas lalong masaya?
6: Depende yan, Kuya Bong, kasi kung marami sila. May mga packages ngayon na nakikita ko, ha. Worth naman, parang mga 19,000, ganun. May kasama ng Hong Kong, China, Macau. Pero yun lang, ha. Hindi ko lang alam kung legit yung mga yon. Nakikita ko lang sa Facebook. Pero hindi ka ba na-try? Ang maganda doon, pagka DIY, ayun, mura naman pagka DIY kasi hindi ka mape-pressure sa oras mo. Kasi pag naka-plan...
5: Mas mura.
6: Oo. Kasi pag naka-plan kasi, yung stress...
5: Naka-schedule na.
6: Oo. Unless pagka marami kayo, may bata, may matanda, ang hirap nun. Pagka magta-travel kayo, dapat...
5: Dapat magtanong kayo kay Ate Dang.
6: Sa akin, tatanong talaga. Pwede naman.
5: Sapagkat si Ate Dang po ay... lahat ng napasyalan sa Hong Kong, alam na alam po niya at alam niya yung mura. Kaya pwede kayong kumuha ng tour package pag meron namang pera, merong budget. Pero pag wala, ay mas maganda po na alamin mo sa pamamagitan ng mga kaibigan o ni Ate Dang kung paano pumunta. Kasi minsan pag tour package, pressured ka na at hindi lang pressured.
6: Yung financial minsan, madedrain ka.
5: Tapos igagala ka sa mga bibilihan doon kasi meron silang commission doon eh.
6: Oh, of course.
5: So, kaya
6: marketing strategy nila yun.
5: May mga marketing content. Pero pagka DIY naman, pag nagkamali ka, mas mahal din.
6: Oo, dapat hingin na advice.
5: Kaya dapat mag-advise ka. Mahalaga na magtanong, Mr. T. Magtanong.
6: Ang maganda lang sa Hong Kong is na i-estimate nila yung mga traveling time. Hindi katulad dito sa Philippines dahil doon sa traffic. Doon sila na ano. So, pwede nilang pag dumating sila ng gabi or hapon na sa Hong Kong, they can go first doon sa mga tinatawag na pagkabandang gabi na pwede na sa Tsimshatshui. Yung ang makikita nila yung mga Hong Kong light.
5: Walang bayad.
6: Yun yung light.
5: Hong Kong light, The Peak, mga walang bayad.
6: Tapos,
5: yun.
6: Tapos, pupunta ka sa The Peak unless na gusto nilang magpasok ng yung monopoly ano nila. May monopoly doon. Merong yung wax museum. Yun,
5: dalawang
6: may mga bayad
5: dalawang, way.
6: Oo.
5: Pero kung ikaw ay mag-DIY, pag nag-bus, napakamura.
6: Oo, oh, mura pagka magbabas. Mm, bus number 15. Sasakay muna sila ng whichever place sila. Kunyari, kailangan makarating sila ng Central.
5: Ayan. Sa Hong Kong po ay convenient ang transportation.
6: Bus number 15.
5: Basta alam mo lang yung mga bus number, tapos yung bus station, kasi organized po ang Hong Kong.
6: Mm-hmm.
5: Kaya hindi kayo maliligaw, hindi kayo mahirapan. Basta alam mo lang kung nasaan.
6: Mm-hmm.
5: At convenient ang transportation, magandang mapag-aralan ng mga ruta.
6: Mm-hmm.
5: Bago umalis, para makatipid, pumili ng accommodation na malapit lang sa MTR. Mm-hmm. Yun ang advice. Kasi sa MTR, ay lahat mapupuntahan mo na eh.
6: Pero may mga ibang tao kasi mas gusto nila minsan nag-Uber, pero malang Uber talaga.
5: Kaya nga.
6: Pero kung may affordable naman sa kanila.
5: Kung meron ng pera,
6: kung family naman sila, okay.
5: Mag-Uber
6: sila.
5: Pero if you are, meron kang tinatawag na budget, mas maganda yung hotel malapit sa MTR.
6: Mm-mm.
5: Kasi ang MTR, lahat ng Hong Kong mapupuntahan.
6: Mm-hmm.
5: At pagsabay-sabay ng mga pupuntahan, mga attraction. Sa Macau naman, paano pumunta sa Macau?
6: Macau, may bus doon. Dalawang pwede nilang gawin. Sakay sila na, punta sila ng Shuntok, or we call this Shungwan Ferry.
5: Libre din ang bus.
6: Bus, libre ba?
5: Libre, pagpunta mo doon sa ano, pagbaba mo na. Halimbawa, mag-bus ka. Tapos, pag nasa Macau ka na, ay punta ka dun sa mga bus station.
6: Mm.
5: Meron din mga nakalagay, Venetian. Mm. May na Lisboa. Libre yun.
6: From Hong Kong?
5: Hindi.
6: From Macau na.
5: From Macau.
6: Pagka nasa Macau ka na, oo. Pero from Hong Kong to Macau, kailangan nila mag-prepare ng, pagka magbaba sila, pupunta sila dun sa Macau bus station, which is only 65 Hong Kong dollars.
5: Napakamura.
6: Oo.
5: Pagka ferry, magkano?
6: Ferry, mga depende yan kung ano yung dock nila. Mga 150 pagka umaga. Pagka bandang gabi ang dock nila,
5: mga
6: 200 plus.
5: Mm. Kaya, mas mura pag bus. Pero kung gusto ma-experience ang ferry,
6: okay naman.
5: Mag-ferry ka. Kaya maganda. Lang, medyo may kamahalan nga lang.
6: Either sa umaga, mag-ferry sila. Pero mas maganda, magbabas muna sila sa umaga. Tapos, sa gabi, pagbalik nila, doon na sila mag-ferry para ma-experience nila yung ano.
5: Yes. Pag nasa Hong Kong na sila, nasa Macau na pala sila, libre na lahat, di ba? Yung mga bus,
6: yung mga
5: papunta
6: bus
5: sa mga hotels, mga Parisian, makita mo yung malaking Paris, ano doon. At yung
6: kasi dalawang part ang ano, Macau. Meron doon Taipa at saka meron Macau side. So, ngayon, pagka ano, may mga bus terminals na kunyari galing ka ng bus, no, Kuya Bong, no? Meron mga buses doon, free shuttle buses.
5: Free yun, free.
6: Pagka gusto mo kagad pumunta yun doon sa yung ano yung putol na church.
5: Yes.
6: Oo, yung tawag dito, yung ruins.
5: Yeah.
6: Sasakay, oo. Ang kailangan mo sakyan, punta ka, take the bus going to Sands.
5: Magbabayad ka pa nun eh.
6: Hindi. May sand.
5: Oh.
6: Sand, free shuttle bus para makapunta ka kagad dun sa ano, o kaya yung Grand Lisboa. Yun yung pwedeng yung sakyan kung galing kayo ng bus.
5: Sa Grand Lisboa na mas malapit lang.
6: Oh,
5: walking distance. Pag Sands,
6: yun yung
5: tatawid
6: mga, ano,
5: pa, mag-ano pa. Pero sa Lisboa, lakad ka lang, yun na yun.
6: Kasi yung
5: tapos
6: Sands,
5: libre
6: kasi,
5: pa yun.
6: Oo, libre yun. Oo, yun yung free shuttle bus doon. Ngayon, pagka gusto nyo naman dumiretso kayo sa Taipa, either meron dun bus na dumiretso, sasakay ka ng Venetian bus or
5: libre
6: Parisian bus.
5: At maraming mga tour attraction dun.
6: Mm-hmm.
5: Talagang pwede ka magpa-picture, lalo pag gabi. Mga ilaw, ang ganda ng ilaw dun sa Hong Kong.
6: Mm-hmm.
5: Sa Macau pala. Kaya, sa Hong Kong.
6: Mm-hmm.
5: Sa Macau pala. Kaya, mas maganda,

0: Wala,
1: lalagyanan.
0: Oo. So, pag kami bata, hindi rin pwede. Under 20, dapat 23 years old or 21 years old ang pwede lang allow na pumasok sa casino.
1: Yan,
0: so, hindi naman kayo mag-gamble doon. Pero may mga ano
1: libre.
0: Lang. Oh, but just for pagkain, experience, makita.
1: Drinks,
0: yun lang
1: at iba pa.
0: Kain ng mga drinks.
1: Yan. Ngayon punta naman tayo sa China. Anong dapat nating malaman para sa China? Sa China po ay merong visa.
0: Oo. Meron mga iba, pwede mag-apply dito sa Philippines, pero ang hirap daw kumuha ng visa. Pero dun sa Hong Kong, you can coordinate with me na within the maximum of 3 person, we can get a group visa.
1: Yes, yun ay talagang automatic yun.
0: Mm-mm.
1: Basta nasa Hong Kong ka na, pwede ka makapasok ng China.
0: Mm-mm.
1: At sa transportation naman, pwede ka mag-bus, pwede ka mag-tren.
0: Parang Hong Kong na rin ang China.
1: Parang
0: napakaganda. Pero ang ganda na ng China ngayon. So,
1: at napakamura.
0: Accessible, very cheap.
1: Accommodation, mura. Mas mura sa Hong Kong, tsaka sa Macau. Pagkain, mura po. Kahit yung mga bilihin, napakamura sa China. May visa, pero mura. Kaya ang ganda po nun. Kaya lang, yung language. So, that's why...
0: Hindi, karamihan din...
1: Nag-English
0: na sila ngayon, hindi katulad dati. Kuya,
1: meron ako nakikita, nagtatagalog pa eh. Chinese, di ba?
0: Oo nga, meron na rin. Bandang dun sa border. Pero pagka bandang malumayo ka na, medyo...
1: Kaya lang po, wala po dong FB.
0: Pero may walang Facebook dun. Kailangan ay mag-download na sila ng WeChat.
1: Yan.
0: Yung WeChat na apps, yun yung talagang kailangan sa China.
1: Yes.
0: So, pagka nasa China kayo, pagka mahirap silang, may mga SIM card naman doon na nabibili, pero tawag dito, kailangan ay mag-download sila ng WeChat. Kasi may mga network doon na nabibili ng China, hindi pwedeng mag-ano ng Facebook Messenger.
1: Yes. Ang maganda, napakamura po sa China. Lahat napakamura. Kaya, I suggest when you go to Hong Kong, kailangan dumaan ka ng China. Kasi napakamura po doon lahat ng bilihin. At yun po ang tinatawag na parang bilihan din ng mga Hong Kong. Doon nagsha-shopping ang mga Hong Kong.
0: Yung
1: mga anak natin, doon siya nagsha-shopping.
0: Kasi, doon na ngayon, kahit mga in-check, Kuya Bong, since nag-umpisa yung merong nag-open sila sa mainland pass.
1: Yes.
0: Kaya, karamihan ng mga in-check pupunta na doon. Doon, ng weekends nila.
1: Doon maiwasan mo ang overspending sa China kasi napakamura. Okay? Ngayon, magbabalik po ang servisyong OFW. Makalipas ang ilang paalala, tandaan po natin, tayo po ay... nagpapasalamat sa Diyos sapagkat we have opportunity to go to Hong Kong, Macau, and China na merong makakatipid at merong mga tips kung paano tayo maging matipid sa atin pong paglalakbay. Unang-una po, ang una nating gagawin bago ka maglakbay sa Hong Kong, Macau, and China, kailangan may plano. May plano ka. Okay, if you want, do it yourself, it's okay as well. Kung gusto mong tour package, it's okay. Kung ikaw ay may malaking budget. Pero, ang maganda po dito ay ang Hong Kong po ay at ang Macau and China ay makakadikit lang.
0: Mm-hmm.
1: So, tatlong bansa sa isang travel tips and you will enjoy. And just be prepared. Magplano tayo at naniniwala tayo na kapag tayo nagplano ay mas masaya, mas maayos at mas maganda ang ating paglalakbay sa Hong Kong, Macau at China. Magbabalik ang servisyong OFW makalipas ang ilang paalala.
2: Servisyong OFW.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip.

0: Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
1: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW.
4: Nagbabalik ang servisyong OFW dito po sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak lamang na maging OFW. Salamat sa pakinig sa atin sa live broadcast na ito. Kaunting announcement lamang po. Ati Dang, meron ka bang announcement?
5: Para sa mga OFW?
4: Na, oh yes, OFW na gusto mag-travel. Tawagin nyo lang si Ate Dang.
5: OFW. Akala ko gusto nila magkuha ng employment sa Hong Kong.
4: Sa ngayon, ang ating topic is only travel. Travel tips.
5: Okay, so lang. Magta-travel. Ang tip lang po para sa travel is i-plan po natin ang magagandang places po doon na puntahan is yung tawag dito, Chim Sa Choy. Yung light show, tapos mayroon po tayong tinatawag na peak, tapos yung cable car, Kuya Bong, Mung Pin, right?
4: Yes.
5: Oo, yun yung makikita nila si Buddha. Tapos, ang Hong Kong is Ocean Park po, makakabook sila sa Cloak. Ayan, yes. Abangan nila yung mga ano, minsan may promo sila na buy one take one eh.
4: Yeah.
5: Ayan. Tapos Disneyland, pagka mga kasama nyo bata, Disneyland, napakaganda po. Ayan.
4: At pag-usapan natin ngayon ang pagta-travel sa China, Hong Kong and Macau, mga do's and don'ts. Kaya pasin yung seatbelt sapagkat marami kayong matutunan sa atin pong programa ngayon pong ating programa ngayon sa Revision OFW. Mga kaagapay, magplano ba kayong magbakasyon sa Hong Kong, Macau, and China? Meron ba kayong plano bago tayo mag-impake at tumuli sa airport? Mahalagang alam natin kung saan pupunta. Ang ganda po nun. Kundi pati kung ano ang dapat gawin din at ano ang dapat iwasan habang nasa ibang bansa. Ngayong oras, pag-usapan natin ay ilang do's and don'ts na makakatulong sa atin para maging ligtas, maging maayos at sulit at enjoyable ang inyong biyahe. Una-una sa Hong Kong, ano ba ang dapat natin gagawin? Dus na dapat natin gawin. Gamitin ang public transportation tulad ng MTR o kaya bus at mabilis at convenient ang pag-ikot. Ang ganda po ng ano ng MTR doon, kahit yung mga buses. Kahit yung mga tram. Very efficient.
5: LRT.
4: LRT sa new territory yun. At magdala rin ng iba't ibang option na pambayad. Meron dong Octopus card pero pwede kang mag-GoTime.
5: GoTime
4: sila. O kaya Visa card. At tinatanggap na po
5: doon. Mas convenient yung kaysa mag-ano sila ng yung pera kasi pagka ano, yung mga coin-coin. Ang hirap pa. Dapat sakto.
4: At i-check ang weather bago pumunta sa inyong outdoor attraction o kaya mga pupuntahan, i-check ang weather. Sumunod sa local rules at proper etiquette sa mga public places. Sa Hong Kong po, bawal ang nagkakalat.
5: Oo, bawal.
4: Bawal din ang sigarilyo.
5: Ah, ngayon. Sa public. May malaki. Pati yung vape, bawal na rin.
4: Bawal ang vape. Napakaganda po sapagkat ang ligtas na ligtas at ang Hong Kong ay zero crime. Kaya po, pwede kayong magala doon kahit gabi. Pero, sila po ay mayroong mga rules na dapat nating sundin para maging maayos ang atin pong biyahe papuntang Hong Kong. At magplano ng mga itinerary at pagsamasamahin ng mga lugar na magkakalapit para ikaw ay maging mas masaya. at sumunod sa rules at proper etiquette sa mga public places.
5: Mm-hmm.
4: At mga don'ts, ano mga don'ts? Huwag sumakay na walang valid ticket.
5: Mm-hmm.
4: Sa mga buses, kasi pagka ikaw ay, halimbawa, meron kang, pwede kang sumakay ng cash, kaya lang wala ng sukli yun. Pagka ikaw nagbigay ng pamasahe mo doon, kunyari ang pamasahe ay $5.50. Ang pera mo ay $10.
5: Wala
4: nang sukli yun. Kaya dapat ay pag cash, dapat eksakto. Pag hindi eksakto, gamit ka ng Visa card.
5: Mm-mm.
4: O kaya Octopus card.
5: Octopus card is very convenient.
4: O kaya GoTime.
5: Para... Ang maganda lang sa Octopus, Kuya Bong, pagka nag-purchase sila, ng ano, pagbabalik sila ng Philippines, pwede nilang kunin ulit kung ano yung laman ng octopus nila.
4: Yes.
5: Saka yung octopus maganda rin po kasi, Kuya Bong, dahil pwedeng ano, gamitin sa mga 7-Eleven, Welcome, ibang establishment na merong octopus. So hindi na hindi maraming barya dun sa bulsa nila.
4: Oo.
5: Pagka-cash kasi, yun nga, may mga barya-barya.
4: Yung sukli. Mm-hmm. Yung sukli. Wala nang sukli.
5: Mm-hmm.
4: Tapos sumunod ay magbibilang ka pa. Pero pagka Octopus o kaya Visa card, GoTime, WeChat, GCash din.
5: GCash pwede na.
4: GCash.
5: Pero nga, meron dun feature sa GCash, Kuya Bong, na i-transfer sa Alipay.
4: Yes, Alipay. Yeah.
5: So, from GCash, meron dun sa mismong apps ng GCash, meron na da-divert siya sa Alipay.
4: Yes.
5: So, yun.
4: Kaya yung maganda po sa Hong Kong, very convenient at pinapadali nila. Yung mahirap, pinapadali nila.
5: Mm-hmm.
4: Kaya napakabilis ang kanilang tinatawag na pacing.
5: Mm-hmm.
4: At kung kayo naman ay magta-travel, huwag kayo mag-overpack.
5: Mm-hmm.
4: Kaya kailangan light lang sa pagta-travel. Sapagkat pag ikaw ay gagamit ng mga public transportation, minsan yung mga lalagyanan puno na.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Minsan pagka meron tayong mabibigat na ano, na maleta, minsan puno na sa dami ng mga tourist. Sa dami ng mga nagta-travel. Kaya ang maganda, pag nagta-travel ka, especially sa city, iwanan mo na yung mga gamit mo sa hotel.
5: Mm-mm.
4: Kung hangat maari ay...
5: Kasi puro lakad kasi doon.
4: Yeah, huwag ka mag-overpack.
5: Oo, kasi pag... ano yan yung pagod, mapapagod ka.
4: Yes.
5: Yung buhat-buhat.
4: Buhat-buhat. Kasi doon ay... walang tricycle. Mag-taxi ka, kaya lang bawat taxi mo napakamahal. So, doon...
5: Ang plan down doon is 29
4: agad.
5: Hong Kong dollars agad.
4: Kaya, mapipilitan kang maglakad.
5: Mm-hmm.
4: Walang tricycle kasi dito may tricycle. At doon, walang tricycle. Taxi talaga agad.
5: Mm-hmm.
4: At kaya, yung isang sakay mo, yung plug down, 29 Hong Kong dollars agad.
5: Mm-hmm.
4: Kaya, huwag kang pag mag-travel ka doon, especially sa city, huwag mag-overpack. At the same time...
5: Hindi nga ngayon, Kuya Bong, na yung mga baggage ngayon, hindi ka tulad dati yung pagkandami mong bit-bit. Meron na yung tinatawag na trolley bag.
4: Mm-hmm.
5: So, mas advisable, Kuya Bong, kung nangyari, mamimili sila, mag-shopping sila, magdala sila ng yung tawag na travel bag na pwede nilang ilagay lahat ng ano nila, yung gamit nila doon para hindi sila mahirapan pagka, lalo na pagka umikot-ikot sila ng Hong Kong.
4: Mm.
5: Sa kunyari, may kasama silang bata. Kuya Bong, kailangan nilang magdala ng tinatawag dito yung baby trolley.
4: Trolley.
5: O, pero huwag yung mabigat. Mm. Yung ano lang, yung mabilis foldable.
4: Mm-hmm.
5: As much as possible para hindi rin mahirapan sila sa
4: pagtutulak. Kasi doon,
5: hindi sa pagtutulak,
4: merong bus station,
5: mm-hmm,
4: ang bus stop, merong ano lang, hindi pwedeng kahit saan tumigil.
5: Mm-hmm.
4: May number lang silang. Halimbawa, bus number 1.
5: May designated.
4: Merong designated bus stop lang.
5: Oo.
4: Kaya pagka nasa bus number 1 ka, hindi ka pwedeng
5: basta magpara. Bawal para doon.
4: So, pag ikaw ay may mabigat na daan, talaga pupunta ko dun sa designated bus stop. So
5: kaya, kailangan nilang pag-aralan kung saan sila talaga pupunta. Dapat alam nila yung destination nila. So alam nila yung stop, yung That's proper right. stop nila kung saan talaga sila dapat mag-get off.
4: Kung saan ka bababa, saan ka sasakay. Tapos pag nasa tren, bawal humarang. Paglabasan, nasa gilid lang dapat yung mga sasakay. Una munang lalabas yung mga nasa loob ng tren. Walang dapat nakaharang. Meron yung tinatawag na naka-arrow, yung lalabas sa gitna, tapos yung papasok nandun sa tabi.
5: Ang Hong Kong kasi palaging keep left eh. So, kailangan nandun ka lang sa side ng tama. Kasi yung flow.
4: Lalo sa ano? Sa escalator. Dapat nasa kaliwa ka. Kasi nasa kanan,
5: na mga namamadali
4: yun. Nagmamadali
5: yun, no? Fast way.
4: Pag ayaw mo maglakad, sa kanan ka lang. Tapos yung mga nasa kaliwa, yun ang
5: mga namamadali.
4: Namamadali. Pag gusto mong magmadali, doon ko sa kaliwa, doon ko maglalakad. Pero pag gusto mong station lang, nandun ko sa kanan. So, yun ang Hong Kong. Hindi mo na mababago yun.
5: May lane yun.
4: Kaya pag ikaw ay nasa elevator or escalator, nasa escalator ka na, nakaharang ka dun sa kanilang dadaanan, magagalit sa'yo mga Chinese. May mga nagagalit talaga na kasi yun ang kanilang culture.
5: Yun
4: very disiplinado sila. Okay? How about sa Macau? Doon sa Macau, ano mga doon sa Macau, i-check muna ang entry requirements bago bumayahe. Sa Macau, wala pong ano, walang
5: ang kailangan visa. Nila, Kuya Bong, yung kapag kunyari galing ka ng Hong Kong, di ba? Meron parang visa binigay ng Hong Kong, doon yung paliit na papel. So, they should keep that, that paper.
4: Papakita nila yan. Tsaka, ticket.
5: Tawag dito, yung arrival card, magkadikit kasi arrival at saka yung departure. So, pagka-arrive mo ng Hong Kong, tinatanggal nila arrival card. Tapos, yung matitira is yung departure card. So, make sure na hindi nyo tatapon yung departure card pagka nag-exit kayo ng Macau.
4: Tsaka, dapat meron kayong ticket, return ticket to the Philippines. Pag wala, hindi ka papasokin. Ayan po ang mga do's and don'ts po sa ating travel sa Hong Kong, Macau, and China. Kagapay, yes. Tandaan natin na magandang biyahe. Pero dapat ay laging atin handa. Pong planuhin. Lagi kang handa. Mahalaga ang maayos na paghahanda at pagiging alerto. At also paggalang sa kultura. Pagsunod sa mga local na patakaran. Kaya bago biyahe mag-research, muna maghanda at maging responsable. Safe travel kaagapay at sana sa bawat biyahe, hindi lang magandang larawan, kundi magandang alaala ang ating maiuwi. Kaya po sa mga OFW natin na nasa ibang bansa, ay congratulations po sa inyo.
5: Yes.
4: You were able to cope up with the culture, with the law at sa rules po ng atin pong bansang pinaglilingkuran. At nais namin ka ipanalangin ngayon.
5: Yes, Kuya
4: Bong. Sa mga lalo magbiyahe, sa mga OFW na kayo ay pagpalain ng ating Panginoon sa inyong pagtatrabaho, at the same time sa mga gustong mag-tour o bumisita sa Hong Kong, Macau, and China, nawa magkaroon kayo ng safe travel at pagpalain kayo ng Panginoon. O Diyos, purihin ka sa amin pong patuloy na biyaya na natanggap sa iyo. Dalangin po namin sa amin pong mga biyahe bilang mga tourists, O God, especially sa Hong Kong, Macau, and China. Bigyan mo kami ng kalakasan at special favor so that, Lord, we can have a tour o biyahe na kung saan ay meron kami mauwing magandang alaala. Ang amin pong mga OFW na amin pong kasama ngayon sa programang ito na nakikinig, at kahit po sa hindi man nakikinig sa amin pong mga OFW sa buong mundo, give them special favor, special wisdom, and special strength, sapagkat sila po ay nagsakripisyo ng kanilang buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa yung mga pagpapalat, biyaya at kalakasan na binigay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maging handa sa atin pong paglilingkod sa ibang bansa, sa mga OFW. Lagi tayong manalangin dahil sa ibang bansa, iba-iba ang ating naranasan, iba't ibang sitwasyon. Mag-adjust tayo ng maigi sapagkat meron po tayong mga employer na iba ang kultura, iba ang kanila pong mga upbringing, pero tayo ay naglilingkod para sila po ay bigyan ng ating tinatawag na paglilingkod. At ang ating po mga kababayan na nasa ibang bansa, talagang ang galing po nila, ang galing-galing. Mga magagaling sa musika, magagaling sa pagtugtog ng mga instrumento, magagaling sa paglilingkod, magagaling din ng mga arkitekto, magagaling na engineer, at sila'y namamayagpag sa buong mundo. Ang galing ng Pilipino. At dalangin natin na gamitin pa ang Pilipino sa amang parig ng mundo.
5: Yes.
4: Kung meron po kayong mga katanungan o OFW concerns, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW ng FEBC Radio TV. At kayo po ipagpalain ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa programang Servisyong OFW. At kung kayo naman po ay nagnanais na bumisita sa Hong Kong, Macau and China, maaari niyo pong bigyan kami ng message so that we can be a blessing to you. At magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radyo, online, para sa atin pong programa. At of course, ang servisyong OFW kasama nyo rin sa paglilingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Bong Hermosa, kasama si
5: Dang Hermosa,
4: nagsasabing
5: kasama natin si Lord.
4: Pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at yes, ang mga pamilya. God bless and bless God.
6: Sawadikap, ako si Jake Codibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
7: Servisyong OFW!
0: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid, o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
8: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
9: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
4: Happy Friday! Good morning!
5: Yes!
4: 14 more Fridays to go and Christmas na!
5: Yay!
4: And before we know it, honey, ano, grabe, 2027 na, magpapalit na kayo ng calendar. Kaya siguro, honey, naisip ko lang, mag-clean siguro na parang mag-pause tayo at i-check natin ang mga sarili natin na parang, Lord, have I made use of my time wisely this year? Nagawa ko pa, Lord, yung mga pinapagawa mo, yung mga assignment ko at yung purpose ko, nalakaran ko pa this year.
5: Ang ganda.
4: Tibahan, habang may natitira pang panahon, kailangan tayo po intentional sa ilang months pa ba, di ba? Intentional po tayo sa natitira nating buwan for 2026.
5: Mm-hmm.
4: Let us make sure that our time talaga is worthwhile.
5: Mm.
4: Spend more time with your family. Spend more time with the Lord. Pag-igihan niyo po yung inyong devotional time pag umaga o sa gabi man yan.
5: And amen.
4: Talagang dapat, honey, kasi intentional tayo sa paglago sa ating spiritual life, di ba? Mm-hmm. Para pagpasok ng 2027, ready talaga tayo.
5: Mm-hmm.
4: Ayan, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio. Good morning sa lahat ng kasama natin sa Facebook and YouTube live streaming. Lahat ng mga kaagapay na nasa daan ngayon kasalukuyang papasok sa kanilang mga offices and schools.
5: Mm-hmm.
4: Good morning po at mag-ingat po tayo sa biyahe.
5: Mm-hmm.
4: Siyempre, honey, shout out sa lahat ng kaagapay all over the world na laging nakatune in sa 702 DZAS at sa ating Facebook at YouTube.
5: Mm-hmm.
4: Welcome po sa programa ng Family Matters Friday Edition. Over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, Team Pineda para sa...
5: Usapang marriage and parenting.
4: Yan. Honey, nakikita ko lang sa Facebook, ano.
5: Mm-mm.
4: Ayoko makiuso. Usong-uso ngayon, ha? Nakikita mo ba yung 80s? Mm-mm. Yung nagpapalit sila ng mga profile picture na yung babae, kulot, naka-hairspray, and then yung mga lalaki, ang get-up ang 80s. So, nakita mo?
5: Una ko siyang nakita kay Jake Meyerhofer.
4: Yes. Oo, diba? So, parang sabi ko, wow, gusto ko makiuso, pero wag na lang kasi ang dami na. Yun nga po, yung uso ngayon sa social media na 80s throwbacks na talaga namang nakakatuwa kasi syempre tayo, batang 80s din tayo.
5: Nira natin yan eh.
4: Oo, diba? Na para bang mga ang profile photo sa mga kaibigan natin parang kinuha sa mga old family album nung uso pa yung piniprint yung photos, diba?
5: Meron akong nabasa, honey, sabi, yung mga panahong yan yung out of stock ang mga hairspray dahil pataasan ng buhok yung mga babae.
4: Oo, natatandaan ko. Grabe talaga. Anong tatak ng hairspray ko?
5: Aquanet.
4: Siyempre, dapat violet para mas extra.
5: Strong bold.
4: Inis na yung mommy ko sa akin sa kakapabili ko ng Aquanet. Mas mataas, mas maganda, di ba? Mas matigas yung bangs mo na parang kulang na lang. Ano yung tawag doon, honey?
5: Look like it's cockatoo.
4: Yes. And alam mo, honey, speaking of 80s, meron ding isang kanta na kasi binata yung kuya ko niyan eh. Hi, kuya, ako nakikinig ka. Yung that comes to mind kapag nasabi yung 80s, yung love song na Why Do We Always Hurt the Ones We Love? Mm-hmm. Isa sa mga 80s hit yan. Alam mo yon, honey?
5: Hindi.
4: Why do we always hurt the ones we love?
5: Ang alam ko yung kay Carmi Martin tsaka kay Roderick Paulate.
4: Ano?
5: I'm gonna give you...
4: Hindi, pero hindi yan eh. Kasi may kinalaman nga dyan, ilalayo naman ni Bong eh, may kinalaman nga dyan yung ating pag-uusapan. Mm-hmm. Dahil diba totoo naman, why do we always hurt the ones we love? Sadya ba o hindi? Mm-hmm. Kasi diba totoo po, the people we love the most mm-hmm. is sometimes the people we hurt the most. Mm-hmm. Siyempre, kasi dahil mahal mo, nasasaktan mo. Mm-hmm. O dahil mahal ka, mas madali kang ma-affect, mas vulnerable ka, di ba? Kasi sila yung mas pinakamalalim na nagkukos sa'yo ng sakit kapag mahal mo. Mm. Dahil kapag naman hindi mo kilala yung tao, wala kang pakialam, di ba? Dead ma. Mm. So when we love kaagapay, we become vulnerable. Kasi nga po, we care deeply, we have expectations, and sometimes yung pong closeness nyo talagang matindi rin yung capacity to hurt each other. Yan din nga po sa marriage at even sa pamilya, we have moments na nadidisappoint natin yung asawa natin.
5: Tama.
4: May mga moments na may misunderstandings tayo and mga moments na ay sana hindi ko nasabi kay Bong yun o sa asawa ko, hindi ko na pwedeng bawiin. And it will really take time to heal.
5: Mm-hmm.
4: But what if Bong, we look at hurt differently? Yeah. What if instead only asking, bakit ako sinaktan ng asawa ko? Bakit ako sinasaktan ng anak ko?
5: Mm-hmm.
4: Dapat ang tanungin daw natin, honey, Lord, ano yung maituturo mo sa akin through this hurt?
5: Hindi yan madali, ha?
4: Yes. Mm-hmm. At yan nga po yung pag-uusapan natin ngayon, tong araw na to, about hurt, about pain.
5: Mm-hmm.
4: What can hurt teach us, lalo na nga po sa marriage at sa ating pamilya.
5: Ganda ng discussion natin ngayon.
4: Yes.
5: Pero, hindi ako makamove on sa 80s song. Anong mga 80s song alam mo during the our era, honey, ng mga OPM?
4: OPM? Ang alam ko kasi English eh. Ano bang OPM? Nakanta nila Martin, nila Gary.
5: Oh, tsaka syempre yung...
4: Ni Shasha Padilla, ni Joey Albert.
5: Hindi, yung mga kaidaran talaga natin like Sheryl Cruz. Ano, Mr. Dreamboy, yes. Di ba? Tina Paner, tamis ng unang halik.
4: Sample daw, sabi ni Brian.
5: Mamaya, Brian, off-cam sa sampulan kita.
4: Uy, favorite ko yung tamis ng unang halik.
5: Oo, no? Talaga naman, no? During our times. At kaedad natin yan sila Tina Paner, yes.
4: Sample daw.
5: Ikaw ang pag-sample.
4: Saglit lang. Na kay tagal,
5: wow.
4: Unang halingin ko'y matikman.
5: Sige, tama na. Okay na. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. And today nga po ay September 18.
4: September 18 at sa Japan ang ating mga mentors. Nakita ko ngayon, Pastor Dan, Dr. Cuico. Nakakaingit yung mga pictures yung sa Japan nila, Camille, ha? But enjoy, they're praying for you.
5: 80s din ang era niyan, mga yan, honey.
4: Oo.
5: Kasabayan natin.
4: Congrats natin yan, sina Pastor Danny and Sister Don, eh.
5: Ano ang theme song niyo, Pastor Danny, during the 80s, Sister Don? Sige po, we have 98 more days to go before Christmas. Less than 100 na lang, honey.
4: Yes.
5: Pasko na naman. At simulan na rin po natin mag-isip o mamili na ng paunti-unti, no? Para sa Noche Buena. Para hindi mabigat, hindi masyadong magastos. Halimbawa, this coming payday o yung nakalipas na payday, bilhin na kayo, for example, ng pang-fruit salad. Bilhin na kayo ng pang-spaghetti, yung dahan-dahan, para hindi stressful.
4: Mm-hmm.
5: Kasi alam mo, honey, kadalasan, hindi pa, pag dumarating yung Pasko, medyo stressful talaga eh, hindi ba? Aside from the usual, the heavy traffic, nandiyan din yung mga gastusin na kaakibat, mga pangregalo yun. And speaking of regalo, simula na tayong mamili pa unti-unti para sa mga inaanak natin, honey.
4: Mm-hmm.
5: So, napakagandang ano yan, gentle reminder para sa ating kaagapay. And i-share ko lang din very quickly, Claire. Alam mo, the past few, ano, kailan ba yun? Nung isang araw, was it Tuesday or Wednesday?
4: Mm-hmm.
5: Wala po akong driver. So I decided myself na meron po akong bisitahin sa Tagaytay. Nag-drive po ako mag-isa. And I was really grateful nung time na yon, kasi I was able to quiet my mind.
4: Yes.
5: Alam mo, you were able to rest your mind. At na, alam mo, na naisip ko na the quieter you become, the more you are able to hear. Yes. Minsan kasi because of too much stress, because of too much responsibilities, minsan napaka-chaotic na ng isip mo. So every now and then, importante po na magkaroon ka ng quiet time, magkaroon ka ng alone time with the Lord. In fact, I was texting Claire. Sabi ko, Claire, I'm having a good time na nag-iisa and I was trying to have a one-on-one communication with the Lord. So ako, I strongly agree po na sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na once in a while, gawin natin yan na ano, na ipahinga yung ating sarili. Have a quiet moment and have an alone time with the Lord.
4: Sinagot ka ni Sister Dawn. Oh, ang theme song daw nila ni Pastor Danny, Never Gonna Give You Up by Rick Astley.
5: Rick Astley!
4: Na naging
5: Babaero ni Randy Santiago.
4: Babaero ni Randy Santiago. Nakakatuwa naman talaga itong si Pastor Danny at si Sister Dawn. Ano?
5: Na-miss na namin kayo, Pastor Danny. Grabe, Sister Dawn.
4: Yes. Nasa Japan sila ngayon kasi may marriage retreat na nagaganap sa Japan. And speaking of marriage retreat, honey, maabala lang muna kita. Gusto lang natin ulit i-remind sa ating mga kaagapay.
5: Yan.
4: Hindi lamang ito pang CCF, pero open po ito sa lahat. Magkakaroon po tayo ng inseparable marriage retreat, 2B1 inseparable.
5: In Boracay.
4: Yes, sa Boracay lang naman. And Feb 25 na po yan, 2027. Why are we telling you this now? Kasi po, napakabilis maubos ng slots. In fact, iilan na lamang po. Dahil grabe, ang gagaling, powerful, anointed ang ating mga speakers. Nandiyan po si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico, si Vijay and Camille Pratsiambao, andiyan po si Berwin at si Lara Maley, sina Pastor Alex at ang kanyang asawa, and syempre si Tiffany and Weng Del Rosario. Kaya naman po mga kaagapay, hanggat may natitira pang slots, mag-register na po kayo. This is really a game changer sa buhay mag-asawa.
5: The poster is being flashed right now. So if you need more details, meron pong QR code dyan. Nandiyan na po sa posters lahat po ng mga details na kailangan. And ako, Hania, on a personal experience tayong dalawa, diba? We have attended several retreats, several couples fellowship. Pero ito pong na-attenda namin ito, sobrang ganda po talaga. Life-changing. So, we highly recommend it. Mag-register na po kayo.
4: Nandiyan din tayo, honey. So, magkita tayo mga kaagapay. Mag-Boracay na tayo. Valentine's gift sa inyong mga missis this Feb 2027.
5: Yan. Tamang-tama, in time for summer, no? Saktong-sakto. Yes. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Kerry every Friday. Ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, hello po sa inyo, magandang umaga. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram, honey, marami din tayo nakikinig dyan. Paki-follow naman po. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, batiin din natin lahat ng nakikinig sa PM Radio.
4: Yes.
5: Napakadami yan. Ang PM Radio, yan po yung radio na nakapre-tuned na sa 702 DZAS, at mapapakinggan po ninyo lahat ng mga programa dito sa FEBC. Shout out tayo sa lahat ng nasa bahay, naglilinis, nagpe-prepare ng kanilang pananghalian, at lahat po ng nasa opisina na nakikinig din sa atin. Magandang umaga po sa inyo.
4: Ayan, isa na nga dito ang ating mga jet setters na kaibigan, si Pastor Romel and Susan Guevara. Good morning!
5: Fresh from UK!
4: Hindi ko na nga alam, hindi nandito pa sila kasi mas madala silang nasa ibang bansa. Talaga naman, they're conquering the world for Jesus.
5: Amen.
4: Then sa ating inaanak, si Isa Kiban, watching from Australia.
5: Good Heidi evening. Sampan, happy birthday!
4: Happy birthday, Heidi!
5: Celebrate tayo, ah, Heidi.
4: We love you. Yung date natin kay Heidi at saka kay Joy, hindi na natuloy.
5: Ayan, this is the best time.
4: Natin. Yes. Hello kay Sister Lita Peran. Hello, Pastor Romel Guevara. Hello din sa aking kuya, Kuya Ju. Good morning. Kay Eneri Angolas, good morning. Kay Marivic Dichoso, God bless you also. Ate Josie Mingala, watching from Hong Kong. Si Belen Barantes, magandang umaga. At syempre, si Asahi Azumane. Sabi niya, this is Jean. Hi, Jean. Pa-shoutout po sana kay Nanay Mel Danan at ang kanyang anak na may birthday today na si Kuya Donald Danan. Mm. Happy birthday, Donald Danan.
5: Yan. Honey, ipromote na rin natin bukas nasa Max's Restaurant tayo ni Claire para sa GMA Pinoy TV. Mm-hmm. Kami po ay isa sa host ni Claire para sa usapang parenting and marriage, honey. Nandiyan yes. po tayo. Magkita-kita po tayo dyan bukas.
4: In celebration po yan ng Seafarers Family Day. Pinoy's at CGMA International, Pinoy TV po yan. Tomorrow na po yan para po sa ating mga kababayang seafarers at ang kanilang pamilya. Okay, pasa na tayo ng Word of God.
5: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Romans 5 verses 3 and 4, New International Version. Not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope.
4: Para sa wikang Tagalog, aklat ng Roma 5:3-4, magandang balita, Biblia. Hindi lamang yan, kundi ikinatutuwa pa natin ang mga paghihirap sapagkat alam natin na ang mga ito nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang pagkatao. Mm-hmm. At ang magandang pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa.
5: Amen.
4: Ang buhay po mga kaagapay, it will not always run the way we expect it to run. May mga seasons po na madali. May mga seasons naman po na we have to walk through things that we never ask for. And sometimes, Bong, hindi natin talaga nauunawaan why certain things happen in our lives. Mm-hmm. But we can choose how to respond to them. Kasi po, as we go through life, patuloy naman talaga ang Panginoon na nagtuturo sa atin, di ba? The Lord makes sure na kahit ano man yung nararanasan natin, happiness, sadness, laging may lesson na kaakibat dyan. Mm. And sometimes, the lessons nga po come through good things. Kapag gano'n naman, praise God, syempre, yung mga lessons na natututunan natin from blessings, from the good things God is giving us. Mm. Paano kapag hindi good things? Mm. Meron pa rin pong lesson dyan, di ba? Mm-hmm. Meron pa rin a lesson, kahit difficult season po yung pinagdadaanan natin. Ang pinaka-importante po, hindi po wini-waste ng Panginoon ang anumang season na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Sabi nga, bawat season may kalakip na aral. Mm. So even the things we don't understand today can be a part of how God will grow our faith tomorrow. It is part of how God will change our hearts para mas maging prepared tayo sa kanyang pagdating.
5: Mm.
4: Alam niyo po, sabi natin kanina, we're talking about the 80s. Sabi natin, nag-start tayo sa kanta na, why do we always hurt the ones we love?
5: Mm.
4: And that's true. We all go through things that hurt. And sometimes, it's something someone said.
5: Mm.
4: Halimbawa, may nagsabi sa'yo na hindi maganda at kina-offend mo, di ba? Something na ginawa ng tao sa atin o mga sitwasyon na hindi natin ina-expect na ganun yung ito turn out.
5: Mm.
4: And honestly, para sa akin, honey, yung hurting, first reaction mo dyan is ma-offend ka talaga, di ba? Mm. Yun yung reaction mo. O sometimes ang tanong mo, Lord, ba't mo naman inalaw na masaktan ako? Ba't naman ako nasaktan? Nagsiserve nga ako sa'yo eh. Why did you allow this to happen?
5: Mm-hmm.
4: Maybe kaagapay, there are also moments when we need to ask a different question from the Lord.
5: Mm.
4: The Lord, okay, nasaktan po ako, but Lord, what can I learn from this pain? What can I learn from this hurt?
5: Mm.
4: Diba? This becomes specially real sa buhay mag-asawa, sa buhay ng pamilya natin.
5: Mm-hmm.
4: The people closest to us are often the ones who can hurt us the most. Totoo po yan. Sabi na nga ni Bong, kanina umaga nag-usap kami and nagpe-pray po kami. And there are times when we hurt each other. So a husband and wife can say some things that really stays in our hearts for years.
5: Mm-hmm.
4: A parent can hurt the children, yung emotional hurt po ah. And vice versa, yung mga anak naman din po, minsan nakakasakit sa mga magulang, di ba? Hindi man pinipili.
5: Mm-hmm.
4: Di ba? Sometimes the children wound us the most kasi grabe habong ano, iniluwal mo, pinalaki mo, nagsakripisyo ka, tapos ito lang pala yung gagawin nila sa'yo, or they will disrespect you, or they will dishonor you.
5: Mm-hmm.
4: Talagang normal po na darating ang tampuhan, ang disappointment, ang misunderstandings, and even deep hurt sa ating pagsasama.
5: Mm-hmm.
4: We cannot control what happens to us, but we can choose what we do with the hurt.
5: Mm-hmm.
4: Instead of allowing it to create distance na hindi na ako, hindi ko na mamahalin si Bong kasi lagi niya akong sinasaktan. Diba? Instead of allowing resentment and bitterness to grow in your heart, isurrender po natin yung hurt sa Panginoon and ask God, Lord, yes, I am hurt. I acknowledge the hurt. But Lord, what can I learn from this hurt?
5: Honey, ang ganda ng tanong mo. What can I learn from this hurt? Hindi ba? Again, sa sabi natin kanina, that is not an easy thing to do. Di ba? Lalo na pagka alam mo talagang deeply na nasaktan ka emotionally. Yes. Minsan napakahirap tanggapin at mahirap iswallow na nasaktan ka. At mahirap yan tanong na yan, Lord, ano pang gusto mong matutunan ko dito? Yes. Normally, yung initial reaction mo, either magalit ka o I'll give you your own dose of your own medicine.
4: Lumantika.
5: Gagantihan kita. I can do better. Sinaktan mo ko, mas lalo ka tang sasaktan. Yung mag-aanuhan kayo, anong tawag doon? Mag-titiriyahan kayo, hindi ba? Minsan yun yung initial reaction mo. Napakahirap. Kami po ni Claire, sinasabi po namin to not because we're telling you, ah, madali lang yan gawin. No, kahit kami po ni Claire, it is also a struggle for us. Kami rin po ay patuloy na binabago ng Panginoon from glory to glory. Just like this morning, while we were having coffee, si Claire po nag-open up sa akin na you're too busy, masyadong mainit ang ulo mo, hindi mo hindi mo na na-notice pa minsan.
4: Na ang sungit mo.
5: Na medyo cranky ka.
4: Yes.
5: Pero, alam mo, sabi ko talaga kay Claire, parang I'm totally unaware, but naisip ko din after namin mag-usap, sabi ko, minsan nga baka talagang minsan meron kang reaction na mainit ang ulo mo simply because marami kang iniisip, hindi ba? Kanina, Claire, sabi mo that life will not always go the way we expect it. Talaga naman, especially kunyari maayos ka sa bahay, maayos kang asawa, maayos kang magulang, pero paminsan hindi yung ina-expect mo, yung makikita mo.
4: Yes.
5: But gusto kong sabihin sa ating mga kaagapay, honey, na yung hurt is inevitable. Diba?
4: Hindi maiiwasan.
5: Meaning, hindi mo siya matatakbuhan, hindi pwedeng hindi mo yan maaranasan. Yes. It is certain. At pag sinabi mong certain, meaning tiyak na mararanasan mo. In fact, sabi nga sa John 16:33, diba? Sabi ni Lord, in this world, you will have trouble. And that is very clear, meaning no one can shield you from trouble and from hurt and from every pain. Talagang makakaranas at makakaranas ka. Kaya lang, ang maganda dyan, sabi nga, but take heart, I have overcome the world. Yan yung sabi ng Panginoon, hindi ba? So join us today as we talk about what hurt can teach us. Paano nga ba tayo matututo from all the pain we experience in life? How do God turn this pain into purpose? Napakaganda niyan, honey.
4: Ang ganda, no? Kasi, honey, talagang prayer natin today na maraming mga kaagapay, marami tayong mga listeners and viewers na mag-benefit sa episode ngayon. Kasi, totoo, lagi, kahit saan ka pumunta, pwede kang masaktan sa sarili mong tahanan. Kayong mag-asawa, pwede magkasakitan, yung mga anak mo, pamilya mo, mga kapatid mo. So, it's really nice to talk about ano nga ba matututunan ko sa pain na to para naman hindi masayang yung ininda ko sa puso.
5: Honey, before you go to point number one, gusto ko lang batiin ang Pilar Village Gospel Church. There will be celebrating their 53rd, I'm not sure kung 53rd or 56th anniversary. 51st, this coming Sunday.
4: Happy anniversary, PVGC. Ayan, dyan tayo nag-start, ano? Yeah. Dyan ako sa church na yan, na saved at tumanggap sa
5: Hi family. Jade, hi Pastor Marvin.
4: Ayan, okay, so what hurt can teach us? Unang-una na nga, Bong. Hurt shows us where our trust really is. Na parang, ha? Anong connection? Na, kung nasaktan ka, and then ipapakita ng sakit na yon kung kanino ka nagtitiwala. Alam niyo po, when someone close to us hurt us, halimbawa, asawa niyo nga po, o kapatid niyo, anak niyo, it can reveal where our security and confidence really are. We may say that we trust God, but sometimes it is only when people disappoint us that we discover how much we were actually depending on them for happiness. How much we are depending on people for our sense of worth and for our peace. Nakuha mo, Han? That is why when that person hurt us or when that person fails us, suddenly, nayayanig tayo, nauuga tayo. And the hurt becomes a mirror that shows us what our hearts have been holding on to. So, papaliwanag ko. Sabi natin, hurt shows us where our trust really is. Halimbawa, sinasabi ko, Lord, I trust in you, Lord. Sa'yo ako nagtitiwala, sa'yo ako nakakapit. Pero eto na si Bong, nasaktan ako, na-offend ako kay Bong. Bong hurt me. Tapos, yung hurt na yun, honey, because of that hurt, because sinaktan mo ako, han, sobra na ako na-bother hanggang sa nagkaroon ako ng depression, na anxiety, nalungkot ako, nabago ako, naging cranky ako. So, pinapakita na grabe pala ang kapit ko sa'yo, Bong, na ang happiness ko pala nakabase kay Bong. Kasi kapag sinaktan ako ni Bong, nayayanig na yung mundo ko. Nakuha mo, Bong? Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ko na ang trust ko nasa Panginoon, na ang dependence ko nasa Panginoon. Na kay Bong pala.
5: At honey, maraming ganyan, ano?
4: Nayanig ako diba? Nawala, na out of focus ako, sobrang na-bother ako. Dahil sa'yo ako naka-angkla for my happiness, which should not be Bong.
5: That's right. And real talk tayo, Claire, no? Maraming mag-asawa ngayon yung nakakaranas ng ganyan because of too much dependence sa asawa. Pagka nag-away sila, umaabot sa depression, umaabot sa anxiety, umaabot sa punto na wala na silang tiwala sa sarili nila. And worst, minsan gusto nang tapusin ang buhay.
4: Remember po, yung happiness, hindi po natin yan makukuha sa ating asawa o kanino man, kundi sa Panginoon lamang. So if we seek our happiness from our spouse o kung feeling mo, trabaho ng asawa mo na pasayahin ka, hindi po kayo magiging masaya dahil the husband, the wife, your children will fail and disappoint you at one point. Kaya kailangan po ang source of happiness nyo, ang source ng identity nyo po ay nasa Panginoon. Kung sinaktan kayo ng asawa nyo, hindi kayo in-appreciate na nagtatrabaho ka na, hindi ka na-appreciate, o ikaw na yung nasa bahay maghapon sa mga bata, nag-aalaga, pero ano ba man yung ma-appreciate ako nito, pero hindi naman. And over time, ninanamnam mo yung pain na yon, honey. Of course, syempre, tao ka lang, masasaktan ka, di ba? Maa-affect ka na parang hindi naman appreciative tong asawa ko, di ba? Pero kailangan po, yung sense of worth natin, hindi po natin kukunin sa approval ng asawa natin. Okay, fine, hindi ako ina-appreciate ni Bong sa mga contribution ko sa bahay, pero I will never be shaken. Hindi ako magde-depression o hindi ako magme-mental anxiety. I will not think of myself so low just because my husband is not appreciating me. Why? Because my identity and my self-worth is based on God. Kung anong sinabi sa akin ng Panginoon, that what matters the most. Kung sinabi ng Panginoon that I can see you, Claire, I can see your labor, I appreciate you, you are loved, you are seen, you are valued, yun yung panghahawakan ko. Doon ako nakakapit at hindi sa sinasabi ng asawa ko o ng mga anak ko. Diba? Ito po yung number one. Kailangan nakakapit po tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na mali na masaktan. Hindi ko po sinasabi yun na mag-ano kayo, that you will numb yourself na, oh, mali palang masaktan. No, I'm not telling you that. Okay lang po masaktan. Natural po yan. Tao po tayo. Pero, the hurt can show us something deeper. Lord, is this person taking a place in my heart that only you should have? We can love our spouse, our children, our family deeply, but we cannot ask them to carry the weight of giving us our identity. We cannot ask them to carry the weight of giving us security and happiness. Hindi ko po pwedeng diktahan si Bong at ipasa kay Bong ang responsibility na pasayahin ako, kasi it's never the responsibility of your spouse or your children to make you happy. Ang happiness po sa Panginoon natin hahanapin. Yung sense of worth po natin sa Panginoon natin hanapin. Kung ganun ang mindset natin, kahit po mga panahon na hindi tayo ma-appreciate ng asawa natin, we will never be moved. We will never be shaken. Dahil tayo po ay sa Panginoon na kaangkla. So yan po yung point number one. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Panginoon po tayo magtiwala at hindi sa sarili nating pangunawa.
5: Amen. So mga kaagapay, if you have been hurt, if you have been wounded, if you have been, kumbaga, maraming mga sabi mga negative things yung spouse ninyo sa inyo, whether consciously or unconsciously, the best thing to do po, mga kaagapay, is lumapit tayo sa Panginoon. Tumakbo tayo, papalapit sa Panginoon. Hindi sa mga kaibigan na magbibigay sa atin ng mga ungodly advices, hindi sa mga, of course, hindi sa droga, diba? You will never go wrong kung tayo po ay tatakbo sa Panginoon. And that leads us to our point number two. Number two, hurt teach us to run to God. Napakaganda ng ating punto number 2. At marami tayong testimony, Hani, ha, na narinig sa mga kaibigan natin na in their deepest pain, yes, yung ginagawa sa kanila ng mga asawa nila na sometimes you could hardly imagine it na naranasan niya, yet tumakbo siya sa Panginoon. Ang ending, nadala niya ang asawa niya sa Panginoon. No matter how painful, kahit gaano kasakit yan, run to God. Magugulat po kayo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay ninyong mag-asawa, sa buhay mo personally, and eventually sa buhay ng asawa mo. And one good testimony dyan, Hani, of course, ang kwento ni Pastor Danny and Sister Dawn. Yes. Hindi ba? Noong mga panahon that Pastor Danny was wondering, si Sister Dawn naman talagang kumapit siya sa salita ng Panginoon, na in love siya sa Diyos. And look at them now, how they are serving the Lord together. Yes. Diba? And every time naririnig natin yung testimony na yan, it brought tears into our eyes at talagang grabe, Lord, no, kung ginawa mo sa kanila, kaya mong gawin yan sa bawat mag-aasawa ngayon. There are hurts po, mga kaagapay, that only God can really comfort. Do you agree with that,
4: yes,
5: Claire?
4: That's true.
5: Yung alam mong Panginoon lang yung lulutas at magiging solusyon sa ano yung hurt sa Tagalog, sa sakit na nararamdaman mo. You can talk to your spouse, to a friend, or another family member, but there are moments when your heart still feels heavy, yung kahit ma-pour out mo na yung puso mo, but parang ang bigat pa din. Mm-hmm. Hindi ba? But parang hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib ko. Maybe yung husband mo or your wife doesn't understand why you are hurting. Mm-hmm. Maybe hindi nila naiintindihan. Maybe your child has made a decision that broke your heart. Mm-hmm. Minsan may ganyan, eh, no? Kahit anong paalala mo na, kahit anong reminder mo sa bata, kahit pinalaki mo ng maayos, minsan talagang, Lord, ano pang nangyari dito? Or maybe a family member has deeply disappointed you. Instead of carrying all the pain by yourselves, you can learn to bring it to God. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo makikipag-usap or hindi na tayo magsaset ng boundaries. Importante yan, Hani, no? But before we react, mga kaagapay, we can first go to God. Sabi ko nga, hindi po kayo magkakamali sa paglapit sa Panginoon, most especially if you allow Him to calm your hearts and give us wisdom on what to do next.
4: Yes.
5: Importante na humingi tayo ng direksyon sa Panginoon. Panginoon, hindi ko na po kaya itong nararamdaman ko ito. Bigat na po ako. Please guide me, please direct me, and help me to do kung ano yung ang tamang gawin.
4: This is really true, lalo na sa mag-asawa. Kapag halimbawang nagkaroon kayo ng tampuhan o away, sometimes, di ba, yung tendency mo, tatawagan mo yung BFF mo, o yung mommy mo, o yung mga kapatid mo, sa kanila ka maghihinga ng sama na loob. Pero tama ka eh, honey eh. Kurt teaches us to run to God first. Kesa kung kani-kanino ka tatakbo, unahin mo na ang Panginoon. Minsan kasi hinuhuli natin si Lord, di ba? Nagpapa-counsel tayo. Wala namang masama, syempre. Maganda yan, nagpapa-counsel tayo. O kinakausap natin na ating mga D-group leaders, ang ating mga kaibigan, D-group members. Pero ang maganda nga dun, honey, eh, kapag nasaktan ka, unahin mo na agad, takbuhan mo na, magsumbong ka na agad sa Panginoon, di ba? I like that sometimes because sometimes, Bong, when we are hurt, ang tendency natin is to run to people first. Or sometimes, we withdraw completely. Ayaw mo na magsalita, nagkukulong ka ng kwarto. Pero sabi nga po sa Psalm 46:1, it reminds us that God is not just our refuge when everything has already fallen apart. Hindi po siya yung huling takbuhan natin. Pero habang nagfo-fall apart pa lang or even magbago mag-fall apart po, lumapit na tayo sa Kanya. Because the Lord is our strength when we are still in the middle of it. For example po, si Bong, sinaktan ako. You may not immediately know what to say or how to respond. Diba? May mga asawa po na magaling makipag-away eh, 'di ba? Yung natatalo ka kahit na ikaw yung tama, pero magaling yung asawa mo sa words, sa pakikipagtalo, natatalo ka, 'di ba? May ganyan, honey. Pero halimbawa, Lord, parang na-realize ko natalo ako ni Bong doon, ako naman talaga yung tama eh, pero it turned out siya yung naging tama just because magaling siya with words, 'di ba? So bakit po hindi si Lord siya with words? 'Di ba? So bakit po hindi si Lord

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyong mga kaagapay and welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At salamat sa pagkakataong makasama at makakwentuhan kita ngayon ngang araw ng Biyernes. Dito po iyan sa Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. And praise God, no, Biyernes na namang muli. Sama-sama tayo para sa loob ng isang oras, magkwentuhan po tayo na puno ng impormasyon at inspirasyon. Kasi nga ang goal natin dito po sa ating programa sa

0: Programa po natin mula kanina pang sign on, kaninang alas 4:30 ng umaga up until this time, eh nariyan ka, nakasubaybay. I hope and I pray na syempre malakas po ang signal, malakas po ang broadcast natin dyan sa inyong mga area para maganda nyong mapakinggan ang mga programa po natin. At alam mo, nakakatuwa talaga namang gumaganda na ang weather, no? Habang tinatanaw namin dito sa labas nga po ng One Corporate Center, eh alam mo, nasa Taloktok tayo, ha? We are on the 46th floor ng building na ito and we view, 'di ba? Na maganda po ang sikat ng araw, 'di ba? And I hope na magpatuloy 'yan hanggang mamaya, kasi alam mo ba, Kuya Reggie, eh kahapon pag-uwi namin, eh inabutan kami pagbaba namin ng building, eh bumuhos ang malakas na ulan. Oo, pero praise God naman at nakauwi tayo. Pero today nga, I hope na patuloy na umaraw para makapagpatuyo na rin ang mga sinampay, yung mga listeners natin na naglalaba dyan, di ba? At kagapay, maliban nga po sa inyong mga radyo na konsana, abot po tayo sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay nasasabaybayan sa ating social media streaming, sa ating Facebook Live, and sa ating YouTube channel.
1: Hi po!
0: Ayan, hi po sa inyo, ha. Patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast para mas lumawak pa yung mga naaabot ng ating programa. At anayahan na po ang inyong mga kaibigan, kaklase, kapamilya na mag-tune in na rin po dito po sa ating program. And eto, ha, madami na po nagko-comment sa ating broadcast. Today, aba, nag-good morning na kaagad si Ate Marilyn Oraya. Ayan, siya yung ating first honor today. Aba, nariyan din si Kuya Lucien Villamore, ha. Uy, Kuya Lucien, ha, ngayon ka na lang nag-comment, inaantay kita. Sabi niya, pa-shoutout po kay Nanay Mel Danan from Lubao, Pampanga. Siya po ang nagluluto today ng, uy Kuya Reg, munggo. Ayan, kasi nga, munggo day ay Friday, diba? Pwede rin pong pabati ang kanyang anak na si Kuya Donald Danan mula yan sa Las Piñas. Kasi, uy, birthday daw today. Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: And si Ate Rosalinda Manzano, sabi pa niya, blessed morning, ang kanyang panghalian ay pork nilaga tapos may saging na lakatan. Ay, eto, nag-comment na rin si Ate Genevieve Marie Anabeso. Ay, sabi niya na nanonood siya sa YouTube channel natin. Ayan, watching habang nagluluto. Ano ba ang iyong niluluto, Ate Genevieve Marie? Kwento mo sa amin. Ay, eto, labas tayo ng Pilipinas. May nanonood sa atin ngayon. Good morning, listening and watching from United Kingdom. Salamat po. Tapos si, eto, ah, si Ate Perlita Takning Nobelo, sabi niya, blessed Friday, ginis ang broccoli ang kanyang pagkain. Maging si Connie Murchante. Uy, Kuya Reg, alam mo kung nasan siya today? Nasa Boracay. Oo, mukhang nagbabakasyon si Ate Connie, ha. Ang kanyang niluto ay pork with bagoong alamak. Uy, namimiss ko ng ano, ha, pumunta ng Boracay. It's been 4 years. Oo, simula nang huli ako makapunta dyan sa Boracay. At nakakamiss yung white sand na beach, di ba? At ito, ha, sabi pa ni Ate Lolit Malyari Adia, yes po, hoping and praying na mas maganda ang weather. Always listening here sa Taytay Rizal, ang kanyang ulam ay chicken pastil. Oo. Si Flora Velasco, blessed Friday, maaraw daw ngayon sa Mabalacat City, Pampanga. Ang kanyang ulam, tinolang manok. Ayan. Si Asashi, ayan, si Gueloshen pala to. Ayan, hello daw. Matagal daw siyang nawala sa radyo. Nasira daw po kasi ang radyo ni Nanay Mel. Pero salamat, ha, Kuya Lucien, dahil may alternative ka na kung saan na nanonood ka ngayon sa ating Facebook Live. Si Kuya Ruel Santiago Cuervo, sabi niya, hello po, ang food niya ay, uy, sardo. Mukhang sosyalin to, Kuya, Kuya Reggie, ha. And torta made by my wife, si Rosalie. God bless daw sa atin. Listening mo yan mula sa United Arab Emirates. Hello po sa mga listeners po natin. Tapos eto, nag-comment na rin si Yuki Mapua. Sabi pa niya, watching from Japan.
1: Hi po!
0: Ayan, salamat po sa pakikinig at panonood sa atin. And dahil nga

0: Alright, happy happy happy birthday po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is September 18, 2026, araw po ng Biyernes. At happy birthday! Aba Kuya Rich, unahin na natin ang ating kaagapay dito po sa 702 DZAS. Happy birthday kay Ate Heidi Bernardo Sampang! Aba, oo! Parang hindi yung birthday, Kuya Reggie. Parang pa-New Year na yan. Ang daming fireworks, di ba? Pero salamat no, sa buhay po ni Ate Heidi sa kanyang patuloy na paglilingkod sa Lord sa pamamagitan niya ng broadcast nga po ng Far East Broadcasting Company Philippines. At alam nyo ha, natutunghayan siya sa iba't ibang programa ng inyong agape ng sambayanan. Siya po ang inyong main anchor dyan sa Oras na Pilipinas and sa programang Pagsusuri. And we pray na patuloy nga i-bless ang kanyang buhay and of course patuloy na magkaroon ng kalakasan at pagtibayin pa ng Lord sa panibagong taon ng kanyang buhay. At nawa no, Ate Heidi no, patuloy ka pang i-bless ng Panginoon para patuloy ka rin na makapag-bless sa mga taong nasa paligid mo. At syempre no, Kuya Reggie, lagi natin niyang nararanasan at nadadama, iba, every time, not just only sa kanyang birthday. Kaya once again, happy birthday! Aba, ito, happy birthday din kay Nathaniel David De La Cruz.
1: Happy birthday!
0: Aba, ito, Kuya Reggie, ang legit din na listeners natin dito po sa DZAS, si Ate Nanette Cristobal. Happy birthday!
2: Happy birthday to you!
0: Ito, dati nating kaagapay sa Bukawet Transmitter Site. Happy birthday kay Krisha Vinta Serrano.
3: Happy birthday!
0: And of course, kay Dale Marie De Guzman. Happy birthday! And of course, nabati na natin na may mga birthdays. Papahuli ba? Yung may mga anniversary.
2: Happy anniversary!
0: Ayan, happy happy anniversary po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversary today. And of course, we pray na patuloy kayong i-bless ng Lord whether sa inyong pagkasama bilang mag-asawa or di kaya sa inyong organization, sa ministry, or sa anything worth celebrating for. At nawa, ang Panginoon na maging sentro at pundasyon ng inyong buhay. Aba, ito ah, madami nang nagko-comment. Kuya Reggie, ipahabol po natin sa ating live streaming si Carmi Gabasa watching from Quezon City. Nagluluto siya ng pata with black beans. Ay, ang sarap. Tapos, hello din kay Kuya Edgardo Elizaga, maging kay Kuya Tristan Gulay. Eto naman, si Belen Abante, good morning. Nakikinig habang nagbabantay ng aming maliit na sari-sari store. God bless daw sa atin. Aba, nag-reply na sa ating tanong si Ate Genevieve Marie Anabeso. Sabi niya, ang kanyang ulam daw ay chicken afritada with tofu and potatoes. Plus dessert na apple and ano to? Ayan, lakatan, pepino carrots. Ayan, salamat po. At shoutout daw kay Rain Chico. Uy, happy birthday daw sa kanyang anak at sa kanya sa araw ng Linggo. Eh, i-mention mo. I-mention mo, Rain, ang iyong pangalan ng iyong anak. At ito ah, sabi ni ate or Kuya Rainy Obligar, ayan, pakibati daw ng happy birthday si Bayaw J. Mendoza. Ayan, happy birthday! Ayan, salamat po sa pakikinig. At ito ah, si Edita De Guzman, good and blessed morning. More learnings ulit from Entre Pinoy Especial. Pero for now, kaagapay, pakinggan muna natin ang ating baon.
4: It's baon time!
5: Wonderful day, kaagapay! Filipino-made, libre at web-based na study app na katutulong sa libo-libong estudyante para mapadali ang review sessions. Pero bago ito maging available sa publiko, alam mo bang specifically designed ito para sa isang tao lang? Si Nicolay Oblina, ang Information Technology graduate at Pinoy developer para sa Quick app, nilikha pala ito para sa kanyang iniirog. Ibinahagi kasi ni Nicolay noong final sem na ng nursing girlfriend, kita niya mismo kung paano ito mahirapan sa nursing school. Mula sa long study nights, scanned notes, at specific terms na dapat reviewin, gumagastos pa sa pagbabayad ng mamahaling apps para lang makapag-aral. At dahil IT student na rin naman siya, naisip niyang simulan ang Capstone Project sa pamagitan ng pag-develop ng flashcard app. Kalaunan ay pwede na rin gawing quizzes at iba pang updates kada version release. Ang latest feature nito sa ngayon ay ang pag-tap sa artificial intelligence to help you study. Mula roon, ginamit na ng mga kakilala hanggang sa unti-unting na-discover ng iba pang users. Interesting, 'di ba? From a simple GIF turned into an app na makatutulong sa iba at higit sa lahat, kumikita pa siya. Kaangahangang kausayan at diskarte ng isang Filipino web and app developer. Yan kagapay ang handa nating baon para sa ngayon. Ito po si Shekinah Abalon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Nagpapatuloy po ang ating programa at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang negosyante o nagmamayari po ng negosyo or kumpanya at may mga available na job vacancy, di ba, na pwede nyo i-share sa ating mga listeners na naghahanap po ng trabaho, aba, pwede po kayong syempre ipagpaalam po sa amin yan para po mai-announce po namin sa program. So mag-email lamang po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. At dito naman po sa DZAS, patuloy po tayo naghahanap ng staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng office administration or business management, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. And of course, may mga hinahanap din po tayo sa mga regional stations natin. If you have the desire to join FEBC Philippines, puntahan lamang po ang ating website na www.febc.ph. And of course, if you have the desire nga na mag-apply, i-email po ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Pero for no kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan na ito mula po sa DSWD.
6: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
0: Kagapay sa iba pong anunsyo, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La de Fort, Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang information, bisitahin po ang leadershipsummit360.org. At ito ang kaagapay sa ibang anunsyo. May bago po tayong programang aabangan dito po sa 702 DZAS, Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide, starting on October 5, araw po ng Lunes, mula alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito po inyan sa inyong agapay ng sambayanan. At syempre, patuloy pong nag-aanyaya ang inyong agapay ng sambayanan kung kayo po ay may desire na mag-avail po ng PM Radio or Portable Missionary Radio. Available po iyan sa mga partner and selected bookstore po sa PCBS and CLC Bookshop. So mag-connect na po kayo sa aming FB page para po malaman niyo yung mga satellite branches. So mag-message po kayo sa FEBC Philippines para po makita niyo po ang detalye, or even check our website pmradio.febc.ph. Ayan. Ito ipahabol natin, Kuya Reggie, mga nagpapabate sa ating comment section. Eto ah, sabi pa ni Justiniana Narido, blessed morning, pabati naman po sa mga kasama ko sa Molino Reformed Church at sa iba pang mga sisters and brothers. Ang kanyang ulam ay chop suey, and belated happy birthday sa kanyang apo na si Liza Queen Narido noong September 14. Happy birthday! Ayan, at ang may birthday pala is yung anak ni Kuya Rin Chico na si Wayne Chico. Happy birthday! Tapos si Faustina Habla, oy, happy and blessed Friday. Oy, nandito daw sila ngayon sa ospital. Lalabas na daw ang kanyang apo. Praise God. Yan.
2: Amen.
0: Salamat. At ito, si Justiniana Narido, happy birthday din pala sa kanyang pamangkin na si Jenny Watanabe dyan sa Japan.
7: Happy birthday.
0: Oo, salamat po. And thank you po for tuning in. Maging si Ate Telma Manjares, ang kanyang niluto today ay paksiw na bangus at menudo. At patuloy po na magbahagi po ng inyong comments sa ating streaming, at patuloy po na i-share ang ating broadcast. At alam kong very excited ka na na matuto po sa ating mapag-uusapan sa moment na ito. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
8: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.

0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po ang ating programa dito po iyan sa Agapay ng Sambayanan. And of course, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito ay nasa patok na negosyo na po tayo na kung saan feature po natin ang mga entrepreneur at entrepreneur na nagusumikap sa buhay at syempre patuloy ngang nang negosyo at gustong umasenso. At alam nyo kaagapay, sa negosyo po, hindi naman lahat ng products ay magiging successful. Diba? Hindi naman mangyayari yung mga gusto natin mangyari. Pero minsan, ang pinakamagandang business lesson ay hindi natututunan sa success. At madalas po iyan, no? Sa mga failures, sa losses, at sa mga moment po na kailangan po natin bumangon ulit. Ang makakasama po natin today ay isang clothing business na ayan po, ginagawa po siya katuwa ang iba pang pitong kaibigan po niya during the pandemic. With only 4,000 capital. And this is a story po about starting small, taking risks, and feeling forward and never completely giving up. Kaya kung ikaw po ay isang entrepreneur, aspiring negosyante, or kahit something na employee na may pangarap po sa buhay at patungkol nga sa pagnenegosyo, ito po yung story na talaga namang makaka-relate ka. At makakasama po natin today ang owner po ng isang clothing. Ayan, wala pong iba kung hindi si Shara Obligar. Magandang morning, Ms. Shara.
1: Good morning, Sir Kael.
0: Ayan, maraming salamat ha, sa pagkakataon na makasama ka namin dito sa programang Entrepinoy. At ikaw ang aming Entrepinoy guest sa umagang ito. Pero, Ms. Shara, bago tayo magkwentuhan sa iyong negosyo. Aba, give you the floor. Shout out mo muna yung family, loved ones, and even yung mga suking-suki mo sa iyong negosyo.
1: Alright, so hello po sa mga family ko dyan na nanonood and syempre sa mga suki buyers namin at patuloy na nagmamind pa din hanggang ngayon kahit nandito ako.
0: Ayan, mukhang ongoing pa rin ang negosyo.
1: Yes.
0: Oo, at salamat ha sa pagkakataon na makasama ka namin dito kasi nga ito yung goal ng Entrepinoy Special. Yes. No? Tagang itampok yung mga entrepreneur na may mga pangarap, gustong magnegosyo at umasenso. Pero Ms. Shara, bago tayo tumungo dun sa naging negosyo mo, sino nga ba si Ms. Shara? Ano nga ba yung naging background mo bago ka mapunta dito?
1: Okay, so that's a great question. So bago ako maging business owner is that accountancy student ako actually. And the third year na ako noon, doon ko nakita na parang ayaw ko mag-CPA. Mm-hmm. Kasi being a CPA, gusto talaga siya ng parents ko. Mm-hmm. And yun din yung sinundan ko. Ganun din kasi yung ate ko. And then, gusto din ng parents ko na mag-CPA siya. And it happens na hindi din siya naging CPA. So parang, ganun naman sa pamilya, di ba? Na tuloy-tuloy. For example, kapag hindi siya na-achieve ng kapatid mo, sa sunod.
0: Sa susunod.
1: So, ganun yung nangyari sa akin. And then, hanggang sa third year na ako, parang hindi ko nakikita yung sarili ko as someone na maging CPA. So sabi ko, ano ba talaga yung gusto ko?
0: Mm-hmm.
1: And then, napunta ako sa marketing.
0: Mm-hmm.
1: And dun sa marketing na yun,
0: nag-shift ka.
1: Yes, third year na yun ha. Konting kembot mo na lang, CPA ka na. Pero sabi ko, hindi talaga to yung gusto ko. Mm-hmm. So I need something that I love doing.
0: Mm-hmm.
1: And then, pumunta ako sa marketing. Nag-shift ako ng school, nag-shift din ako ng course.
0: Uh-huh.
1: Kasi sa Manila ako nung BSA. And then, nag-ship ako ng course ng marketing. Doon ko na-enjoy talaga.
0: Mm-hmm.
1: And doon ko naisip na, okay, may business talaga. Kasi yung mga parents ko, family ko, business-minded talaga sila eh. Pero hindi nila ako pinipilit na maging business-minded like them.
0: Uh-huh.
1: Nakita ko lang siya na may potential.
0: Mm-hmm.
1: So that's where I started.
0: Mm-hmm. So sa tingin mo ba nagkaroon ng influence ang iyong parents? Because sabi mo business-minded sila, kaya ka ba na-inlove sa marketing at sa business?
1: Actually, hindi.
0: Mm-hmm.
1: It is, kaya ako na-inlove sa marketing and sa negosyo because of inggit.
0: Oh, doon nagsimula.
1: Yes, inggit in a good way, of course. Hindi yung inggit na, syempre, pananalangin mo masama yung ibang tao.
0: Hindi
1: siya ganun. Inggit in a good way na gusto ko din yung buhay na meron sila.
0: Mm-hmm.
1: And I want to do something na katulad ng ginagawa nila.
0: Mm-hmm.
1: That's also, I started this clothing business.
0: Mm. And speaking of clothing business, ang sabi natin sa ating intro, meron ka pang pitong kaibigan na nagsimula ng negosyong ito. So, bakit nga ba dito kayo napasok sa ganitong klaseng nature ng business? Or by pinagmulan ba yan?
1: Meron. It is because of a one friend na meron ako sa accountancy. Kasi mm-hmm. siya, meron siyang damitan din.
0: Mm-hmm.
1: And nagugustuhan ko yung lifestyle niya na bakit siya nakakapag-travel, bakit kami hindi. Yun mm-hmm. yung sinasabi kong inggit.
0: Mm-hmm.
1: Na, maybe because of this business. And then, sabi ko, I don't have the capacity to build a business. Kaya sabi ko sa mga friends ko, during pandemic to, hindi kami binibigyan ng baon. Kaya sabi ko, bakit siya nakakapag-travel?
0: Uh-oh.
1: Eh, may pandemic, walang baon. So, I want to do the same. Then sabi ko, niyaya ko na doon yung mga friends ko. Yung mga friends ko na yun, friends ko na sila hanggang, simula grade 7.
0: Mm-hmm.
1: And then hanggang college, mm-hmm. niyaya ko sila. Those are true friends talaga.
0: Mm-hmm.
1: And then sabi ko, mag-start tayo, wala din silang pera noon. Kaya sabi ko, kahit 500, kahit pagsamasamahin natin. And yun, bigla kaming nag-start na lang.
0: So with how much yung amount ng inyong
1: 500 each then.
0: 500 each.
1: Yes, tas 8 kami.
0: Oo, grabe no. So sa ganun halaga na pera ay nakapagsimula ka. Ano yung una nyong ininvest or una nyong binili with that money?
1: Ang syempre, una namin binili kasi we started from scratch eh. Wala kaming hanger, wala kaming sabitan, wala kaming magandang background. Alam nyo ba, yung background ko, tela lang. So, bumili ako ng tela, ng hanger, ng hangeran.
0: Uh-huh.
1: And then, syempre, yung murang damit. Yung mga tag-50 pesos like the tube and skirt.
0: Uh-huh.
1: Kasi yun yung kaya at yun yung uso that time.
0: Uh-huh.
1: Kaya yun yung una naming product, the tube and skirt.
0: Uh-huh. Bakit yung naisipan na sa halagang 4,000 pesos, ready na kami mag-start ng business. Hindi ka ba nagkaroon ng parang fear sa puso mo na, wait lang, kaya ko ba to? Kaya ba namin to?
1: Actually, hindi. Mm-hmm. Kasi sobrang excited ako nun because it's a new career path.
0: Uh-huh.
1: Na parang, okay, since focus ako dun sa goal, since nga inggit ako dun sa kanya, na I want to do the same, kaya okay na to, mag-fail man to or what, at least we tried.
0: Mm-hmm.
1: Kahit maliit yung capital that time, 8 kaming nag-brainstorm dun, tulong-tulong, so parang nandito na to, so why not we do our 101% best?
0: Parang you're saying na lahat kayo ay risk taker.
1: Yes. Actually, ako yung nagpupush sa kanila. So parang kahit hindi sila, ipupush ko pa din yun.
0: So dahil nga kayong magkakaibigan nagsimula nito, kumusta naman ang inyong working relationship sa pagbuo at pag-establish ng negosyo?
1: Sobrang galing. Kasi hindi kami magkakasama noon eh. Kasi nga pandemic. So, ibig sabihin nasa bahay kami. Iba't ibang bahay kami.
0: So, online comms lang?
1: Oo, online comms lang. So, gumawa kami ng group chat.
0: Mm-hmm.
1: Wherein, hindi ako techie that time.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam yung mga Canva, yung pag-e-edit. So, we have a specific person doing that. And we also have, bobo din kasi ako sa English doon that time eh. So we also have a specific person na gumagawa ng caption, gumagawa ng campaigns. Ako, taga-execute lang ako.
0: Mm-hmm.
1: Ako lang yung nagsasabi na gumawa tayo ng logo. Sige, gagawa sila. Okay, sila ang gagawa. Tapos, feel ko dapat maganda tong ganito. Sila nagsasabi. Mm-hmm. So brainstorm talaga siya in a group chat.
0: Mm-hmm.
1: And then, whenever there are like specific circumstances na nangyayari kasi hindi naman yun masasabi talaga sa negosyo, nagbe-brainstorm kaming lahat.
0: Mm-hmm.
1: So, sinasabi namin, ano yung magandang gawin dito?
0: Mm-hmm.
1: Bakit ganito yung nangyayari? So, we brainstorm and we execute.
0: Mm-hmm. So, nagsimula talaga kayo sa mga clothing, sa mga damit. Sabi mo nga, may tube pa rin. So, ano yung mga klaseng products na that time na sinimulan nyo at in-incorporate nyo sa inyong negosyo?
1: That time, since yung tube and skirts, hindi talaga siya pumatok. And the lesson there is that hindi porket na hype siya, it is the right product for you.
0: So, nag-fail ba siya?
1: Nag-fail siya.
0: Mm-hmm.
1: So, parang wala kaming kinita doon. Yung 4,000 na yun, naubos.
0: Alright.
1: As in, ubos yun. Pero, hindi namin siya inisip na, hoy, wala na tayong pera.
0: Mm-hmm.
1: Inisip na lang namin, ano pa yung pwede nating ibenta?
0: Yeah, yeah.
1: Para magkaroon ulit tayo ng pera.
0: So, wala kayong ROI dun sa 4,000?
1: Wala. Kasi, parang ang ginawa namin dun, para ma-exit lang, since nga we started from scratch, wala kaming customer.
0: Uh-uh.
1: Nag-show up lang kami sa social media, which is Instagram.
0: Mm-hmm.
1: And then, 0 followers, mm-hmm. as in, wala. Ang ginawa namin, nag-isip kami ng campaign na giveaway.
0: Mm-hmm.
1: If you're familiar with the giveaway, wherein papamigay mo talaga yung damit just for awareness lang.
0: Mm-hmm.
1: Just for the follows, just for the engagement. So we did that.
0: Para makilala ang brand niya.
1: Yes. Mm-hmm. Oo, para makilala yung brand. Kasi nga we started from scratch. And then, wala talaga kaming na ROI dun sa skirt and sa tube na yon.
0: So that's the first business.
1: Yes.
0: So, magka-second business na naman kayo. Paano na naman yung naging setup yung magkakaibigan?
1: Ayun. We're in. Doon sa isa naming kaibigan, madami siyang short. Madami siyang damit. Kasi fashionista yun eh, that time. So, sabi ko, baka meron kayong labis-labis diyang damit mm-hmm. na hindi nyo ginagamit na pwede nating ibenta. Mm-hmm. And then, doon kami nakabangon. Doon kami nagkaroon ng another puhunan, like a money to buy something para tuloy-tuloy yung negosyo. Mm-hmm. Pero hindi siya naubos eh. Mm-hmm. Kaya parang we just have like enough money to buy ukay.
0: Mm-hmm.
1: So, from the second product is like pre-love, yung mga gamit namin damit. Wherein may bumili naman, mga
0: your
1: kamag-anak.
0: Your own personal clothes. Yes. Kayo magkakaibigan.
1: Oo. Sinama-sama namin yun. And actually, since nga hindi kami nakakapagkita-kita, so, kung nakanino yung product, siya ang magdi-deliver.
0: So, technically, Miss Shara, para bang wala kayong nilabas na pera dito this time?
1: Yes, wala. Mm-hmm. Wala talaga. Kasi nga, walang-wala na kami nun eh. So, we started from our own clothes na.
0: So, dahil nga from your own personal belongings na yung ibinibenta nyo sa second business nyo, kumusta naman? Ano yung mga naging workaround nyo para maibenta yung mga to?
1: Ayun. So, nandun na yung parang relative promotion. Mm-hmm. Wherein, shinare na yung ng family, ng friends, sa mga Facebook. Kaya, yung mga bumili nun, mga family and relatives lang din.
0: Mm-hmm.
1: Wherein, nabawi din namin siya.
0: Mm-hmm.
1: At saka, I feel like okay lang kung walang bumili sa amin na malayo. Mm-hmm. Kasi we're from Batangas eh.
0: Mm-hmm.
1: And syempre, may mga Luzon, Visayas, Mindanao. Mm-hmm. Okay lang kung walang bumili. At least, bumalik yung puhunan namin.
0: Mm-hmm.
1: And that's the goal that time.
0: Mm-hmm. So, do you think your second business ay nag-flourish ba?
1: Yes.
0: So, dahil nga kahit pa paano ay naibenta nyo sa mga relative ninyo. So, kamusta naman sa

Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Mga awit 138:2. Ako po si Nicky Legazpi. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus, kasabay ng aking paghinto sa mga maling gawain ang aking ibabahagi. Dito lang po, sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: burol? Sige na.
1: Pambihira ka talaga, Luisa. Matutulog na ako. Inistormo mo pa ako?
0: Eh, wala kang ang pasok bukas, di ba? Holiday. Heroes Day.
1: Bakit di ka nalang mag-isang dumalo?
2: Nako, Nikki. Samahan mo na ang kapatid mong yan. At di papayagan ang papa ninyo kung mag-isa lang si Luis ang dadalo ng party.
1: Masyado niyong ini-spoiled ang anak niyong ito.
0: Hindi naman, kuya. Alam mo, ipapakilala kita sa pinakamagandang friend ko. Nandun ngayon yon, dadalo. Reward ko sa'yo. Malay mo, maging magshota kayo.
1: Tumigil ka nga. Yan si mama, oh. Naririnig ka. Alam mo, mas priority ko ang kurso ko. Pero, pinakamagandang chicks ang irereto mo sa'kin? Sige, game ako dyan.
0: Hala, akala ko ba priority mo ang kurso mo kaysa sa mga girls?
2: Akala ko nga rin eh. Sige na, Nikki.

0: Ikaw pala yung utol na kelot ni Luisa na madalas na ibida sa akin.
1: Ilang percent ang totoo?
0: Lahat naman totoo. Bilib nga ako sa'yo eh. Sinasamahan mo si Luisa sa party.
1: Eh si Mama ang padrino ng magaling kong utol eh. Makakatanggi ba ako dun? Pero kung di ako pumayag na samahan siya dito sa party, hindi kita makikilala.
0: Ako rin, hindi kita makikilala ngayon.

0: Boy, Mr. Pogi Dream Boy. Heto, may sulat na ipinadala sa akin si Paula.
1: Sulat? Kay Paula galing? Akin na dali at papasahin ko agad.
0: Kayo na ba ni gandang binibini ng campus?
1: Malalaman ko sa letter na ito. Ang sagot niya, yes ba or no?
0: Ano ang sagot sa letter niya, kuya?

0: Nikki, baka naman iwan mo ko after na may mangyari sa atin at ipagkalat mo pa sa iba.
1: Ano ka ba, Paula? Hindi ako ang kiss and tell na alam mo sa lalaki. Mahal kita. At ito, ang napatunayan ko na mahal mo rin ako. Dahil nagtiwala ka sa akin.
0: Mahal na mahal kita, Nikki. Kaya nga hindi ako makatanggi sa gusto mo eh. Ayoko kasi magalit ka sa akin. O kaya naman, makipag-break ka sa akin.
1: Hindi ko naman ito gagawin sa iyo ang makikipag-break. Lalo na ngayon na ako ang first time mo. Ikaw na ang papakasalan kong babae. After na makagraduate ako.
0: Basta, Nikki, sabihin mo lang agad kung ayaw mo na sa akin, ha? Huwag mo kong bibiglay na break in. Magpapakamatay ako. Hindi ko kakayanin, Nikki.
1: Walang sino man ang pwedeng makialam sa ating pagmamahalan. Ako'y para sa'yo.

0: Sino itong makatitig sa akin para akong lalamunin? Lalapit pa talaga, ha?
1: Ikaw pala yung Nicky Legazpi na kinababaliwan ni Paula?
0: Kinababaliwan? Sobra ka naman, Chong. At teka, sino ka ba? Bakit mo kilala si Paula? Ano? Pinuporma mo ba? Taken na yung pare. At akong syota nun, okay?
1: No problem. Utol ko siya at kuya niya ako. Kaya pakiusap lang, ha? Huwag na huwag mo siyang lolokohin. Dahil hindi ako mangingiming bumalik sa Hoyo. Dahil kay Paula. Kaya chill ka lang, pare. Naistorbo ba kita?
0: Ay, hindi naman.
1: Naistorbo ba kita?
0: Ay, hindi naman. Okay nga yun.

0: Iwasan ko. Pero wag lang ako makakatikim ng kante mula sa mga kabrad niya. Doon kami magkakaproblema ni Andong.
1: Hayaan mo. Pakikiusapan ko si Kuya Andong na wag na wag kang idadamay.
0: Pasensya na, Andong! Talo-talo muna tayo ngayon! Ito sa'yo!
2: Aray ko po! Walang yakan, Iggy! Akala mo maisahan mo ko, ha? Sanggahin mo ito!
0: Switchblade! Sige lang! Maagaw ko lang sa iyan!
2: Kung maaagaw mo ngayon, itutusok ko sa tagaliran mo itong switchblade! Ito sa'yo!

0: Nailibing na si Kuya Andong at nagluluksa naman sina Mami at Daddy.
1: Bakit ka pa naparito? Baka malaman ng Mami mo at Daddy mo ito.
0: Wala akong pakialam sa galit nila. Si Kuya naman ang may kasalanan eh.
1: Pareho kami mapusok ni Andong sa aming mga frat. Ngayon pareho kaming talo. Wala nang pag-asa ako makipag-ayos sa kanya dahil patay na siya.
0: Nikki, mahal na mahal kita. Ako pa, mahal mo pa ba ako?
2: Mahal na mahal kita. Paglaya ako. Magpapakasal tayong dalawa. Sa iyo ako uuwi.

0: Nikki, anak. Lalaya ka na.
1: Lalaya na po ako?
0: Nandito ang daddy ni Paula at mami niya. Pati papa mo. Umuwi tuloy galing abroad para ipakasal namin kayo ni Paula. Si Balae, gusto kang makausap.
2: Nikki, iniulong na namin ang demanda sa iyo. Kaya kinausap ko ang mama mo at ang papa mo. Sina Balae, para magkais tayong pamilya. Ganitong magiging tatay ka na. Buntis si Paula at ikaw ang ama.
1: Maraming salamat po.
3: Salamat sa Diyos sa aking mga dasal. Pinakinggan niya ako.

nila na sina Daddy at Mommy sa Panginoong Jesus, kaya inurong nila ang demanda sa akin. Buntis na pala noon si Paula ng unang dalaw niya sa akin sa bilibid. Awang-awa sa akin si Paula, kaya kinausap niya ang kanyang Daddy at Mommy na mga bagong Christian na. Ang dasal ni Paula, ang tinugon ng Diyos. Na makalaya ako at magkasama kaming tatlo ng anak namin. Isang himala ito ng Diyos. Purihin siya!

0: mga taong nakipag-isanak kay Kristo Jesus. Roma 8:1.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Nikki Legazpi. Mga nagsiganap,
2: Yul Serbonieto,
3: Janelle Briones,
4: Eva Morataglia Gomez,
5: Ariel Basas,
6: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。又到了我们相约一起灵修的时间。申命记30章19到20节，摩西说：我今日呼天唤地向你做见证，

0: 朝阳约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Josefa Belia Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
2: Masahin papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
5: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma po ng ating himpilan pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio at syempre po sa ating pong YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming kasama ngayon sa pamamagitan po ng inyong mobile application ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit, mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre, saludo tayo sa mga nakakasama natin mula umaga, tanghali at syempre mamayang gabi sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito at syempre ngayong Biyernes, alam ko yung iba sa atin ay nagpapahinga na, pero sa pagkakataon na to, mga kaagapay, tayo pa rin po ay magbibigay ng oportunidad at pag-asenso sa mga kababayan po natin na ating nakakasama dahil tuwing araw po ng Biyernes, kapartner po natin ang TESDA. At syempre, alam mo kaagapay, bago tayo magsimula, magbabasa lamang po ako. Alam naman po natin na nanguna po ang Region 4A o Calabarzon sa WorldSkills Philippines Clark 2026 matapos po itanghal bilang overall champion sa katatapos lamang na kompetisyon na ginanap po sa Clark, Pampanga. Alam naman po natin last week, mga kaagapay, na sinamahan po tayo ni Miss FMJ dito para ikuwento ang mga nangyari pa dito. At hindi lang yan, kaagapay, ha, nakapag-uwi po ang Calabarzon ng 17 medals, kabilang lang po dito ang 7 gold, 4 na silver, 3 bronze at 3 medallions of excellence. Ah, grabe naman ang ginawa ng Calabarzon. Parang na-proud tuloy ako bilang bahagi ng Calabarzon. At hindi lang yan, kaagapay, samantala, nagtapos naman po bilang first runner-up ang Region 11 o ang Davao Region. Second runner-up naman po ang NCR o ito pong Kalakhang, Maynila. Ginanap po ang kompetisyon, kaagapay, nitong nagdaang September 7 hanggang September 11 kung saan nagtipon-tipon ang mga kabataang may kasanayan mula sa iba't ibang rehiyon upang sa paligsahan ng iba't ibang klase ng technical vocational skills. At ito na ang announcement, kaagapay. Samantala, ipapasa naman po ang pagiging host si... Ano kaya? Ako ba magsasabi nito o si Miss FMJ na lang? Pero siguro si Miss FMJ na lang. Kaagapay, kasama ko na po via Zoom ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, walang iba, si Miss FMJ. Magandang hapon, Miss FMJ.
6: Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang araw sa ating mga sumusubaybay. Anong oras man ninyo subukan or naisin na sumubaybay sa Ayensya de Consensya every Friday? Para po sa mga impormasyon na may kinalaman sa TESDA.
4: Miss FMJ, binitin ko yung mga kaagapay natin. Saan daw po ang host sa next year natin dito sa WorldSkills Philippines?
6: Next year po, dahil napagkasundoan yan at matapos na magtanghal yung mga nagpahiwatig ng kanilang intention na mag-host ng susunod na WorldSkills Philippines, ang napagkasunduan po ay walang iba kundi ang Region 9. Ang Zamboanga City po ang magiging lugar ng susunod na WorldSkills Philippines sa taong 2027.
4: Ayan, nako, excited tayo, no? Grabe naman ang Region 4A. Miss FMJ, no? Kung maaalala natin, from day one nandun ka. So nakita mo talaga ang competition ng iba't ibang rehiyon.
6: Oo, nakita ko. Kasi... na meron namang lugar kung saan pwede mong makita yung nagaganap na competition, kung ano yung ginagawa ng mga competitors sa iba't ibang rehiyon, masisilip mo sila kasi merong provision para makita mo kung ano yung nangyayari sa loob ng area of competition.
4: Sige, Ms. FMJ, ano pa ba ang ating tatalakayin sa araw na ito?
6: Para po sa araw na ito ay marami kaming inihanda, marami akong baon. Una na dyan, syempre gusto nating malaman po ninyo yung mga updates sa mga nagaganap, hindi lang sa Metro Manila, kundi mga maging sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kung saan meron pong mga opisina or field offices ang TESDA. And later on, may ipapakilala po kami isa sa mga success stories nating maituturing pagdating po sa naging journey niya sa pagkuha ng training sa TESDA at kung ano na ang naging resulta noon sa kanyang career. And syempre hindi mawawala rin yung ating pakikipagkwentuhan sa isa sa mga natanghal na gold medalist sa natatapos lang na WorldSkills Philippines Clark 2026. So, marami po kaming in store for you. Pero una na dyan sa lahat, syempre, narito po ang ilan sa mga updates na nagaganap sa buong Pilipinas at sa ilang piling lugar sa Pilipinas sa mga ginagawa ng TESDA.
7: TESDA Updates.
8: Isang mahalagang hakbang tungo sa mas flexible at future-ready na workforce ang isinagawa sa Central Visayas nitong Agosto 12 ng kasalukuyang taon sa pamamagitan ng MOA signing para sa Cebu Convergence Joint TESDA-CHED Region 7 Pilot Implementation of the PQF Level 5 Diploma Programs in Semiconductor, Manufacturing, and Allied Programs na ginanap sa Bay Hotel, Mandawi City, Cebu. Sa nasabing MOA signing, formal na pinagtibay ng TESDA Region 7 at CHED Region 7 kasama ang mga participating higher education institutions, technical vocational institutions, TESDA Training Institution at industry partners ang kanilang commitment na isulong ang pilot implementation ng mga PQF Level 5 Diploma Program sa Central Visayas. Kabuuang 18 institusyon ang lumahok bilang mga pioneer implementers na mag-aalok ng 33 diploma programs na nakatuon sa semiconductor, manufacturing at iba pang allied programs na tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Ang MOA signing na ito ay hindi lamang paglagda ng isang kasunduan. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng pamahalaan, education sector, TVIs, TTI at industriya upang makapagbukas ng mas malinaw at mas flexible na pathway para sa ating mga learners. Sa ilalim ng pilot implementation, magkakaroon ng credit transfer at ladderized pathways kung saan maaaring may pagpatuloy ng diploma graduates ang kanilang pag-aaral patungo sa kaukulang bachelor's degree programs. Binigyan din ni Testa Secretary Kiko Benitez ang kahalagahan ng pagkakaroon ng training system na mabilis umangkop sa nagbabagong pangangailangan ng ekonomiya at industriya. Anya, we need to be as nimble as possible and make our training pipeline wide, deep, and flexible. Tinukoy din ng kalihim ang mga participating institutions bilang mga pioneers sa mahalagang inisyatibang ito dahil sila ang unang magsasakatuparan ng ganitong modelo ng technical vocational diploma programs na may malinaw na tulay patungo sa higher education.
9: Nanguna ang Region 4A o Calabarzon sa World Skills Philippines Clark 2026 matapos makamit ang kabuuang 17 medalya para tanghaling overall champion sa pinakamalaking pambansang kompetisyon sa kasanayan sa bansa. Nakapag-uwi ang Region 4A ng 7 gold, 4 na silver, 3 bronze at 3 medallions for excellence. Pumangalawa ang Region 11 o Davao Region bilang first runner-up matapos makakuha ng 16 na medalya, binubuo ng 5 gold, 3 silver, 5 bronze at 3 medallions for excellence. Nasa ikalawang runner-up naman ang National Capital Region o NCR na nakapagtala ng 15 medalya, 4 na gold, 3 silver, 2 bronze at 6 na medallions for excellence. Binati ni Testa Secretary Kiko Benitez ang mga kalahok at binigyang diin na higit pa sa medalya ang tagumpay sa kompetisyon. Aniya, ang kahusayan ay bunga ng patuloy na pagsasanay, tiyaga at karanasan. Bukod sa mga medalya at sertipiko, tumanggap din ng cash incentives ang mga nangungunang kalahok. 30,000 pesos para sa gold medalist, 20,000 pesos para sa silver medalist, at 15,000 pesos para sa mga bronze medalist. Samantala, opisyal ding isinagawa sa closing ceremony ang turnover ng hosting ng World Skills Philippines mula sa Region 3 o Central Luzon patungo sa Region 9 o Zamboanga Peninsula na siyang magiging host ng susunod na edisyon. Inanunsyo rin ni Secretary Kiko na magkakaroon ng bagong format ang World Skills Philippines 2027 kung saan isasagawa ang kompetisyon sa maraming venue at palalawakin ang partisipasyon ng mga institusyong pang-edukasyon. Kabilang dito ang mga high school, technical vocational institutions, higher education institutions, at state universities and colleges. May temang Your Skills, Your Future, layunin ng World Skills Philippines Clark 2026 na ipagdiwang ang husay, determinasyon at mga pangarap ng kabataang Pilipino, habang pinatitibay ang papel ng technical vocational education and training sa paghubog ng isang skilled at globally competitive na workforce.
7: TESDA Updates.
10: Ako po si Angelo Isurio, 23 years old, from City of Malolos, Bulacan, and I'm a proud TESDA graduate na ngayon po ay isa ng negosyante. Ang buhay po namin noon ay sobrang hirap po. Isa po sa mga hindi ko makakalimutan na experience noon ay yung mga lakal po ako. Mamulot ako ng mga basura para makakuha ng pera. Tapos nung high school, ma'am, doon po ako nag-start na sumama kay Papa sa construction as a helper. Isa, ma'am, siguro sa pinakamahirap na struggle na kinarap po. Sinubukan ko po na mag-apply sa kolehiyo para sa course ng civil engineering. Kaso hindi po ako pinalad na makapasok. Nung time na na-down ako, dahil nga hindi po ako nakapasa sa school, sa course na gusto ko, nalaman ko po ang TESDA dahil din po kay Papa. Si Papa po yung nasabi sa akin na, bakit hindi mo subukan yung TESDA? Kesa masayang yung taon ko na nasa bahay lang o walang ginagawa. Tapos kunin ko po yung course na alive dun sa skill na meron din ako ngayon. Ang mga qualification na tinig ko po sa TESDA ay una po ay EIM NC2, sumunod po ay EIM NC3, then sumunod din po ang EIM NC4 and ang PV System Installation NC2. Ang training po sa TESDA is isang malaking bagay na nakatulong sa akin para ma-enhance po yung mga skill at knowledge ko sa electrical. one of the most important mom na nakatulong sa akin ay yung naging competitor po ako ng TESDA para sa skills competition. Noong 2022, during the provincial skills competition, nagawa ko po na mag-gold medalist. And noong regional skills competition din po, nagawa ko din ma'am mag-gold medalist. And noong national skills competition, ma'am, nagawa ko din po na makapag-medalyon of excellence during the competition. Nakakala ko, porket meron lang kinarap na isang struggle, is hindi ko na kayang solusyonan. Pero ang kailangan mo lang pala is to find the right tools and right materials to make a solution for your problem. Ang isa, ma'am, sa mga naging opportunity ko after ko makagraduate ng TESDA ay yung tulungan naman yung tatay ko na tuparin at abutin yung pangarap niya na magkaroon ng sariling kumpanya. Negosyo po namin ngayon ay isang electrical contractor po na specialize sa pag-handle ng application kay Meralco at pag-install po ng mga service entrants. Kami din po ay tumatanggap din ng mga residential wiring, commercial wiring at industrial wiring, pati na din po ang installation ng CCTV at EGDAS. Together with our company po, Listrip, one of our things na ginagawa po to giving back is to help mga school, especially during Brigada Eskwela. So every year, ma'am, start po noong 2025, nag-start po kami na magkaroon ng mga Brigada project sa kagaya po sa Bungahan Elementary School, Dakila Elementary School. Together na katulong din po namin ng TESDA sa pagtulong sa amin para ma-achieve din yung mga project namin para sa aming mga community. Meron po akong mga naging kaklase na naging party po ng company namin, which is natulungan ko po sila para makapag-gain ng experience and knowledge and also other certification na nanggaling po sa mas malalaking company, kagaya po ng Meralco, na ngayon po ay kanila na nang ginagamit para sa pag-a-apply sa abroad o sa other company na gusto po nilang pasukan.
11: Sa tingin mo, kung wala ang TESDA sa journey mo, nasaan ka ngayon?
10: Hindi ko din alam, ma'am, eh. Pero dahil po talaga sa TESDA, ma'am, TESDA are the one who give a way for me to achieve the life na meron po ako ngayon. Once you build your dream at nagkaroon ka ng concrete inspiration, walang makakasira o walang makakapigil sa'yo sa pag-abot ng pangarap. Dahil sa TESDA, ang isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo ay isa na ngayon successful na negosyante. Dahil sa TESDA, kayang-kaya.
6: Okay. So yan, nakita mo na, Brian, kung
4: ano. Naantig ako doon, Miss FMJ. Wala akong masabi. Parang nagkolehiyo sa TESDA.
6: At the iba ang nagkolehiyo. Kasi hindi naman lahat na nakakapagkolehiyo nagkakaroon ng, halimbawa, sariling negosyo or nagkakaroon ng assured na employment. Diba? Marami nga yung unemployed pa rin kahit meron ng mga degree na natapos sa kolehiyo.
4: At saka ano, Miss FMJ, no? Sobrang konektado din siya sa mga magiging kwentuhan natin. Kasi biruin mo, tama ba, Miss FMJ, hindi pa World Skills Philippines dati, di ba?
6: Hindi pa. Dati kasi ay Philippine National Skills Competition ang tawag, PNSC. Very recently lang rebranding ang PNSC at ginawang ang World Skills Philippines.
4: At saka, Miss FMJ, natuwa ako sa kwento niya kasi ito yung pagkakataon na hindi pala talaga endless journey kapag hindi ka nakapag-college. Actually, ngayon na may sarili siyang kumpanya, kahit anong kurso ang itik niya, talagang talagang mag-aalin sa gusto niya. And natuwa ako dito, Miss FMJ, kasi hindi siya nahinto doon sa isang NCO lang. Hindi lang isa, kundi apat na NCO yung kinuha niya sa loob ng test. Dahil ako, mga kaagapay, may mga buwan yan. So naniniwala ako, Miss FMJ, hindi ko naman sa binabaliwala yung mga nagtapos ng college. Pero mas higit to, kahit to skills yung itinuturo.
6: Kung sa kolehiyo ay tinuturuan tayo ng mga teorya, ito hands-on eh. Pati yung mga gagamitin mo pagka pina-perform mo na yung skill ay sa umpisa pa lang nakikita mo na meron ka ng appreciation kung ano yung pwedeng paggamitan nun. Alam mo na kung paano gagamitin at kung paano mo makakatulong yung mga tools na yon sa paggawa ng iyong gustong tapusin na proyekto.
4: Mm-hmm. Kaya Miss FMJ, ano pa ba ang isang sikreto mo na ibibigay pa sa amin na magandang istorya?
6: Ito pa. Ito magandang istorya talaga to dahil minarapat nga po natin na makakwentuhan. Kasi iba yung nakukuha mo na kwento kapag kayong kinakausap mo siya kaysa dun sa tatanungin mo lang sila ano yung natapos mo, ano yung ginawa mo, or gano'n. So, para bang mas no holds barred ang nagiging kwentuhan kapag ka nasa setting kayo na komportable siya at hindi masyadong natetensyon. So, ipapakilala po namin sa inyo ngayon kung sino yung nanalo ng gold medal sa visual graphic design at siya ang nag-represent ng National Capital Region.
4: Wow!
6: Para doon sa skill area na yon ng visual graphic design. At siya nga ang naging gold medalist doon sa kanyang pagsali doon sa WorldSkills Philippines Clark 2026. So, narito po, kilalanin natin at alamin natin yung mga magagandang kwento pa sa buhay ni Yanny Xavier Dahuya, ang gold medalist for visual graphic design sa katatapos lang na WorldSkills Philippines Clark 2026.
12: Mainit-init pa to kagagaling lang sa ating recently concluded na WorldSkills Philippines Clark 2026. Ang makakakwentuhan natin ay ang gold medalist para po sa visual graphic design na skill area. At siya ay walang iba kundi si Yanny Xavier Dahuya. Magandang araw.
13: Good morning po.
12: Good afternoon na tayo ngayon. Ikaw medyo, alam ko naman medyo nakakagulo ng oras dahil mukhang nasa cloud nine pa itong ating kakwentuhan. Yanny, sabi mo kasi ay sa kwentuhan natin kanina, parang ang tawag nga namin doon, parang serendipity. Hindi naman talaga sinasadya. Pero nagkataon na ikaw ang naisalang, unexpected. Kung meron po tayong kasabihan na kung di ukol, di bubukol, ito, hindi sana ukol, pero naging bumukol, ika nga. No? Si Yanny po kasi ay isang estudyante ng architecture at napag-isipan niya na para hindi masayang yung kanyang oras, mag-take siya ng visual graphic design sa Regional Training Center ng National Capital Region. At yun din ang dahilan, kaya sabak kagad siya dahil nung August lang, sabi mo, no? August kayo natapos ng inyong training?
13: September,
12: June. At after ng August training mo as sa RTC, ikaw na ang naisa lang para mag-training naman, maghanda for

0: the World Skills Philippines. Bakit ganon? Bakit, kwento mo nga sa ating mga listeners kung bakit nagkataon or bakit ikaw ang naisa lang?
1: Bigla po kasing nag-back out yung previous competitor po. During my conference po kasi kami nun sa kabilang building po. Tapos ako po kasi yung malapit na age. Tapos and nakikitaan daw po kasi ako ng potential ng expert ko po.
0: Ayun, shout out sa kanyang expert at sa kanyang trainer din na naging dahilan kaya na-spot si Yani at siyang naging kapalit nga. Kaya sabi ko kanina ho, pagka talaga nakatadhana, ikaw talaga ang mapapadala. Just imagine, hindi po talaga siya ang unang naka-schedule na mag-represent ng NCR para sa World Skills Philippines Clark. Pero dahil nag-back out yung tinetrain sana, siya ang naisa lang. Kamusta yung experience na yon, Yani? Yung bigla ang kang isa lang para sa 1 month lang halos na naging paghahanda para sa World Skills Philippines.
1: Sobrang exhausting po siya. Kasi po, pressured din po kasi sa time. Short na lang po kasi yung preparation.
0: Oo.
1: And, ayun po, kahit bitin sa tulog po, kaya pa rin.
0: Aha.
1: Tuloy pa rin po.
0: Eh, nung ina-announce yung mga winners, marami yung mga hindi halos, tawag doon, hindi makahinga dahil napaka... Para po sa kaalaman ninyo, ang isa sa pinaka-exciting part kapag kami mga competition, syempre ay yung announcement of winners. And para kay Yani na ganun lang kaigsi yung naging preparation niya compared dun sa iba na mas maaga nilang nalaman na sila ang magiging representative ng kani-kanilang mga regions. Kamusta yung pakiramdam?
1: Nakaka-thrill po. Di ko po expected na mag-gold po ako talaga.
0: Oo. Grabe yun, no? Gold. Hindi mo inisip kung magawala sa plano mo. Kasi kanina po nabanggit ni Yani din na architecture nga ang kanyang kinukuha na course. And may plano siya na mag-shift sa IT. Tapos habang wala pa namang klase, naisipan niyang gawing productive yung kanyang mga araw na wala pang klase. Kaya nag-take siya ng visual graphic design. Not knowing na siya pa ang magre-represent sa NCR. At even so, magiging gold medalist, no? So, yung pagiging gold medalist mong yan ay a step closer dun sa susunod na level. Handa ka na ba para sa susunod na level ng competition?
1: Slight po.
0: Slight? Bakit slight?
1: Ay, medyo po kasing, mas pressure na po ako ngayon kasi international, Asian na po.
0: Oo. Siya po ang magiging representative natin para sa World Skills ASEAN na gaganapin next year. So, meron ka pang pagkakataon para mag-sync in sa'yo na ako na ang magre-represent. Ano sabi pala ng tatay at nanay mo doon sa ganong mga pangyayari?
1: Unexpected din po sa kanila.
0: Pero, payag ba talaga sila na mag-shift ka at...
1: Opo.
0: Oh, okay.
1: Support naman din po sila.
0: Ma, that's good thing, na support. And full support din naman po ang mga taga-NCR. Shout out kay Sir Ryan Clemente, ang handler. Handler ni Yani. Siya yung kasama niya sa mga ganitong requirement o request para sa interview, pag kami mga guesting. Yun po ang ginagawa ni Sir Ryan. Inaalalayan niya. And syempre, sa... maituturing na po na gold medalist maker itong trainer ni Yani kasi si Sir Demetrio Pable ang siya ring naghanda at nag-train doon sa isa nating representative or competitor sa susunod na level na international world. Ito na talagang world skills kasi international na ang mga makakalaban doon dahil siya rin ang nanalo na gold for the World Skills ASEAN at nag-silver siya sa Asian level. So, handang-handa na rin yun. At ngayon nga, sa international o sa world skills competition sa China, eh, si Hana na siyang winner ang magre-represent po sa ating country para sa susunod na level ng competition. Si Sir Demetrio Pablo, kaya ako nasabi na ano, world medalist maker kasi pang-apat na po yata, yun ang balibalita ko, pang-apat na sa kanyang mga trinane ang mga gold medalist pagdating ng competition. Katulad ni Yani. Hindi ko lang alam kung yung mga yun eh, may mga ibang plano rin sa buhay, nagkataon lang na nahugot mula doon sa kanilang grupo ng mga trainees. Pero good thing na nandun talaga yung ano mo, interest mo sa pag sa larangan ng graphic design. Ano?
1: Opo.
0: Talaga bang ano na yun? Childhood na dream mo yung mag-drawing?
1: Opo. Familiar naman po ako sa mga applications na po. Kasi po nagdi-digital arts po kasi ako. Previously.
0: Ano pa ang hindi mo alam gawin? Biglang ganun, binaligtad eh. Parang ang dami niyang alam, di ba? May architecture siya, may balak mag-IT, tapos nagkataon lang, nasa kabilang room, nahugot para mag-represent sa atin, naging gold medalist pa. Ano ba yung sakop actually ng graphic design? Ano yung mga kadalasan tinuturo dun sa skill area na to? Para naman dun sa ating mga listeners na baka meron silang nakikita sa mga anak nila or sa mga kapamilya nila, kapatid nila na or para mapayuhan ba na try mo na lang magano visual graphic design. Ano yung mga kadalasan tinuturo? Ano yung mga competencies na sakop nun?
1: Usually po multimedia arts po kasi yung ano po niya, pinakamalapit niya pong ano.
0: Basta magaling mag-drawing ay magiging madali para sa kanila.
1: Hindi.
0: O requirement ba na magaling kang mag-drawing para
1: hindi naman po. Basta po may good understanding ka po sa design mo and ano po nila, and arrangement.
0: Okay.
1: Yung communication po ng elements or letters po. Gana.
0: Oh, so hindi porke magaling ka mag-drawing, pwede ka sa visual graphic design. Kailangan may understanding ka nung tungkol sa mga disenyo, sa yung mga elements na inilalagay mo doon sa iyong gagawing disenyo, no? Matagal ba yung duration ng pagkuha ng visual graphic design? Kasi sabi mo, parang maging productive lang yung panahon na wala kang klase sa kolehiyo, kaya ka nag-take. Bakit gano'n ba katagal yung visual graphic design?
1: 3 months po.
0: 3 months? Kaya sinasabi po madalas ng aming Director General Secretary Kiko Benitez na ang TVET talaga ang ano eh, shortest runway to employment. Imagine ninyo, after 3 months, pwede na kayong magkaroon ng trabaho, pwede na maghanap ng trabaho. So talagang ito ay isa po sa gusto nating patuloy na i-push at ipaalam sa ating mga kababayan na sa TVET, mas pinapabilis natin yung paghahanda para makapaghanap na kagad kayo ng trabaho at maging productive na kayo. Ngayon, Yani, ano mga iniisip mong gagawin para maging handang-handa ka sa pag-represent sa ating bansa sa susunod na level sa ASEAN?
1: Since January pa po yung next training ko, balak ko po mag-part-time sa BGC po ng graphic design junior po.
0: Oh, so ikaw ay...
1: Kasi po, nabibigyan po ng ano... ng invitation.
0: Mm-hmm. Ano yun? Dahil...
1: offers po, after ng competition.
0: So, after ng competition, meron nang nag-iimbita sa'yo para ikaw ay mag-join sa kanila?
1: Apo.
0: Just imagine that, ano? Hindi pa man natatapos yung kanyang responsibilidad para maging representative natin sa susunod na level ng competition, eh. Meron nang pwedeng mapagkakitaan. So talagang nandun yung assurance ng employment kapag ka kumuha ka ng mga TVET courses or qualifications. Katulad nitong graphic design. Ano to eh, marami ang nagkakagusto talaga dito dahil nga very, ano na tayo, exposed na tayo sa mga gadgets and ang daming ang demand para doon sa mga may skill sa pag-develop. Kasi kung hindi mo naman alam kung paano i-maximize yung mga features, halimbawa, ng gadget mo, eh, bali wala din, di ba? So, yun ang balak mong pag-aabalahan bago mag-start ng panibagong training. Ano masasabi mo doon sa mga siguro ay senior high graduate ngayon or nag-iisip pa kung ano ang pwede nilang magawa?
1: Mag-test na po.
0: Bakit?
1: Kasi po, nakatulong din po siya sa akin eh. After po ng competition, bigla po ako nagka-offer sa mga company. Yun po. Kasi wala pa po akong NC nun.
0: Mm-hmm.
1: And bala ko po ano, magtingin din po abroad.
0: Mm-hmm. So, nakaplano na ngayon ang iyong ano, gustong maging career path. At dun naman sa mga nasa larangan na ng visual graphic design, ano maipapayo mo sa kanila? Kasi kung minsan, di ba, nagkakaroon ng mga challenges na posibleng magbigay sa iyo ng ano, parang temporary stop sa iyong pagiging excited sa ginagawa mo at sa iyong inspiration sa ginagawa mo. Anong maipapayo mo doon sa mga nasa ganong sitwasyon ngayon?
1: Tuloy lang po nila. Kasi po, maganda po yung graphic design talaga. Okay lang naman po magpahinga po. And kahit ano, matagal. Basta po may fashion ka po sa designing.
0: Mm-hmm.
1: Makokontinue mo po siya ng matagal pa.
0: Mm-hmm. So, okay lang magpahinga, basta babalik lang din pagkaraan ng pahinga. Parang katulad ni Yani, magpapahinga muna siya sandali habang kumikita on the side. Dahil nga, yun din naman actually yung naikwento ni Attorney Agnes VST de Vanadera na CEO and President ng Clark Development Corporation nung nakakwentuhan natin siya, na hindi pa man kayo, alam mo ba, na hindi pa nag-uumpisa ang competition nyo noon, meron ng mga locator sa Clark Development Corporation na hinihingi ang resume ng mga competitors kasi nga alam nila na para makarating ka dun sa level ng competition na yon sa national, ibig sabihin, magaling ka. Magaling ka na sa buong Pilipinas kasi ikaw ang magre-represent ng iyong bansa later on. So, baka yung isa doon sa mga yon, yun yung nagbigay ng offer at invitation sa'yo para makapag-join ka ng kanilang kumpanya. So, sa mga nakikinig at nanonood sa ating program sa Ahensya de Consensya, of course, with FEBC, meron ka bang maibibigay na payo kung hindi pa talaga sila decided? Kasi ang isang observation ng mga katulad namin, no, at ng mga kasamahan ko dito, iba, yun daw Gen Alpha, Generation Alpha, at saka yung mga Gen Zs. Ano yan? Pabago-bago, ang bilis magsawa sa isang larangan. Pagka hindi na masyadong okay, nawawala ng gana, lilipat na ulit. Ano pwede mo maipayo sa mga kapareho mo ng generation?
1: Ang pinupursu po kasi nila ngayon is stable job po eh. Kaya po, kung ano po yung comfortable sa kanila, ayun po yung kukunin nilang ano po. Pero kahit naghihirap po sila, i-continue pa rin po nila para po sa future ano po.
0: Palagay mo ba ang pag-take ng mga qualifications ng TESDA and for that matter ng visual graphic design ay makapagbibigay ng stability sa kanilang employment?
1: Actually po kasi may two business na po ako eh. May cafe po ako sa amin.
0: Oh.
1: And tapsihan po.
0: Imagine that. O, sabi sa'yo, marami pa ako madidiscovery dito pagka kinausap ko pa itong si Yani. Na-discovery ko na siya ay habang naghihintay lang sa kanyang kurso at sa paglipat from architecture to IT, kaya siya nag-take ng visual graphic design. Meron nang nag-offer sa kanya after niyang manalo ng medal sa katatapos lang na World Skills Philippines. At ngayon, meron na rin pala siyang dalawang At ngayon, meron na rin pala siyang dalawang business. Parang

0: mailipat kung saan mayroong mataas na request para sa mga ganun ano, na setup. So, bakit naman naisip mo na kay bata-bata mo pa, meron ka ng mga negosyong sinimulan?
1: Minsan po kasi may gusto akong bilhin and ayun po, minsan wala pong pambili po. Uh-huh. Ayun po, nakakaisip po ako ng idea lang. Tapos, sinasabi ko pa sa parents ko. Ayun po, sinusupport naman po nila ako. Bale, sila po magmamanage, ako po mag-handle ng business yan.
0: Sila ang manager, money down.
1: Aba.
0: Ikaw ang magmamanage. Sa business side, pagpapatakbo, sa'yo na yun.
1: Aba.
0: Marami talagang potential kapag nandun yung desire, yung sabi mo nga kanina, yung passion, basta nandun yung passion di ba? Mas marami yung na-overcome ng mga challenges at nakakapagpatuloy. Sabi mo kanina din, balak mo, after nitong competition, ay magtutuon ka ng pansin sa pag-aaral mo para ma-employ even abroad. May bala ka na mag-abroad.
1: Aba.
0: Natanong ko lang, ilan ba kayong magkakapatid sa pamilya?
1: Tatlo lang po. Tatlo. Panganay po.
0: So panganay si Yani. Kaya ganun ka-linaw yung kanyang gustong maging path pa sa kanyang, sa journey niya, sa pagtatrabaho. Planado at mukha namang pumapabor sa'yo ang mga pagkakataon dahil yung iba plinano mo, yung iba hindi mo naman plinano, pero na they fall in the right places, no? Sa mga nangyayari sa buhay mo na ngayon nga ay ikaw ang siyang mag-represent sa ating bansa sa WorldSkills ASEAN. Ano yung hindi mo nagawa dahil nga masyadong short notice, ika nga, yung paghahanda para sa WorldSkills Philippines. Ano yung hindi mo nagawa noon na gusto mong gawin ngayon bilang paghahanda para naman sa WorldSkills ASEAN?
1: Mag-take time lang po sa designing po. Ayun po yung ano ko po ngayon, agenda.
0: Mm-hmm.
1: Before po yung next training ko na po.
0: Mm-hmm. During the competition ba, yung mga naging training nyo ay yun din ang ibinigay sa inyo na mga task or gagawin?
1: The same lang po.
0: Oo. Kasi nabalitaan ko kung minsan binabago nila
1: Opo,
0: so, kailangan talaga handa ka. Hindi lang doon sa naging training mo prior to the competition. Kasi pwedeng baguhin. So, sa'yo naman, sa kaso mo, pareho ko ano yung training mo, yun yung ibinigay.
1: May nabago din po.
0: Aha. So, kailangan din talaga pala handa ka sa mga ganun biglaan. Palagay ko naman, handang-handa na si Yani sa mga ganun biglaang pangyayari. Kasi nga, from his story, sa kanyang naikwento sa atin, yung iba hindi niya pinaghandaan, pero nakayanan din na ma-overcome. At yung iba naman, talagang pinaghandaan niya, planado niya. At palagay ko, malaking factor din yon para matiyak na kung ano yung gusto nating ma-achieve ay siya nating ma-achieve. Maraming salamat, Yani, sa iyong pag-share ng iyong naging kwento ng journey mo patungo dito sa WorldSkills Philippines, Clark, at sa iyong gagawin pa na next steps para i-prepare naman ang iyong sarili at ang ating bansa sa pagharap sa next level ng competition para sa WorldSkills ASEAN sa 2027. And we wish you well sa iyong mga negosyo. Dalawa na, malay ko, baka pagka susunod kitang kausapin tatlo na yan or apat na negosyo ang iyong imina-manage. And sana nga ay paratingin mo ang aming pagbati rin. Kasi ako, naniniwala ako as a parent na hindi lang yan yung individual na desire ng isang tao, ni Yani, ang nakakapagbigay sa kanya ng push malaking papel po ang ginagampanan ng mga parents. Kaya kakausapin ko rin ng mga parents, suportahan po ninyo ang inyong mga anak para kung ano man yung kanilang gustong ma-achieve, eh matulungan sila na ma-achieve yon. So, paratingin mo ang aking pagbati sa iyong mga parents na sinusuportahan ka sa iyong mga naisin. Bigla ang decision

0: niyan or hindi, pinagpanuhan, maraming salamat sa kanilang support sa iyo. And we wish you well. God bless you sa iyong paghahanda at sa iyong mga iba't iba pang mga pinagkakaabalahan ngayon. Maraming salamat for sharing your story.
1: Thank you din.
0: Ang atin pong nakakwentuhan ay si Yanny Xavier Dahuya, ang atin pong gold medalist sa katatapos pa lang na World Skills Philippines Clark 2026 at siyang gold medalist sa larangan ng visual graphic design. Kaya naman siya ang ating representative sa World Skills ASEAN na gaganapin next year. So patuloy po kayong tumutok sa ating mga nagiging kwentuhan kasi marami tayong madidiscover dito kung gaano talaga kalaki ang opportunity na ibinibigay ng mga training na ipinagkakaloob ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng TESDA. Kasi yan din naman ang laging binibigyang diin ng ating pong ahensya sa pangunguna ni Secretary Kiko Benitez, yung pong opportunities na ipinagkakaloob ng TVET para sa mas magandang kinabukasan.
2: At yan nga po ang naging kwento ng isa sa mga winners sa katatapos lang ng World Skills Philippines. At nagpapatuloy po ang naisin natin na ma-share sa inyo ang mga ganyang kwento. Marami pa po yung mga kwentong yan, kaya huwag kayong liliban every Friday dito sa Ahensya de Consensya kasi kukwentuhan pa namin kayo.
1: Yan, kaya nga siguro no, it's a big inspiration to sa atin, Miss FMJ. At hindi lang yan, sa mga nakinig na hindi talaga imposible na magkaroon ng isang maningning na tagumpay at magkamit ng ginto sa pamamaraan ng TESDA. Kaya naman sa mga kaagapay po natin na nakinig, na inspire ngayong araw, we have to go na mga kaagapay. Kaya naman po, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Angelica Kailaya, kay Reggie Villena at syempre sa assistant ni Ara Negad. Kaagapay ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Ahensya de Consensya katuwang ang TESDA. Ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermie Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta, 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Josefa Belia Center at hanapin si Cherry Mae Badwa. Tumawag sa 0963-717-0613.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpila.
7: 702
6: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
8: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na!
10: Welcome sa Doctors Online, kung saan ang hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama, Dr. Leigh Alfonso, sa loob ng isang oras. Usapang family doctor ang ating topic ngayon. Ano ba ang mga family doctors at ano ba ang tungkulin nila? Kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. Kayo rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702-DZAS at sa pamamagitan na rin ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062-DXKI Coronadal, 1116-DXAS Zamboanga. Ngayon po ay tutungo naman tayo sa Health Forum.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
10: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lay Alfonso. At ngayon, ang ating guest ay walang iba kundi ang ating co-host na si Dr. Aileen Espina. Siya rin po ay nandito. Dr. Aileen, magandang hapon!
12: Magandang hapon, Doktora Lay, at magandang hapon sa ating mga kaagapay ngayong hapon. Na-miss ko po kayo, matagal po namin kayong hindi nakasama, pero ngayon nakapo ay natutuwa na nandito ako ngayong hapon kasama si Doktora Lay upang pag-usapan po ang isang topic na napakalapit sa aking puso.
10: Doc Aileen, let me introduce you properly din, ano? At ibang hat naman to, marami po kasing hats itong ating co-host na si Dr. Aileen. First, let's congratulate you first, no? Dahil si Doc Aileen po ay na-elect very recently, siya na po ang presidente ngayon ng mga family doctors sa Asia Pacific region ng Wonka. Congratulations, Dr. Aileen. And maybe you can tell us more about this organization before we start our discussion.
12: Thank you very much, Dr. Alena. It is indeed a great honor to be elected as president-elect ng World Organization of Family Doctors. So, ang Wonka ay isang organisasyon ng mga family doctors sa buong mundo. No, so meron po kaming 7 region, meron kaming North America, South America, Africa, at isa po dito ay ang Asia Pacific region. So technically ako po yung kauna-unahang Pilipina na magiging regional president po ng Wonka sa Asia Pacific, dahil noon si Doktora Zoraida Liupando, nung organisasyon pa namin noon, vice president pa po ang tawag. So starting in the 1990s, late 90s, naging ang tawag na po ay regional president. But nonetheless, Dr. Dada Liupando is my mentor. So the Asia Pacific region lay ang pinakamalaking rehiyon ng Wonka. Kasi it extends from the northern hemisphere, mula sa Mongolia. So mula sa bulubundukin ng mga yelo, no? Sa Mongolia, pababa hanggang sa mga beaches ng Fiji or in the Pacific Island. At in between, so kasama po namin sa Asia Pacific ang China, ang Japan, Korea, the ASEAN countries, Australia, and New Zealand. It is really a deep honor to be elected as president-elect of this very big organization of family doctors.
10: Wow, Doc Aileen, nakakatuwa at nakaka-proud po talaga na isang kababayan, isang Pilipina ang ngayon naging isang leader po, at talagang God bless you sa inyong bagong responsibility. Pero actually, Doc, aside from that, the reason kung bakit ang topic po natin ay family doctor ngayon ay narinig ko na isa-celebrate natin ang World Family Doctor Day. Meron palang ganito, Doc Aileen.
12: Yes, Doctora Lay, noong May 16, 2011, ang namayapang presidente natin na si Presidente Benigno si Pinoy, Benigno Noynoy Aquino, actually signed Presidential Proclamation Number 168, declaring May 19 of every year as Family Doctors Day in the Philippines, in line with the World Family Doctors Day celebration na pinasinamahan in-establish ng Wongka. Itong global or world celebration nito serves as a parang pagkakataon to highlight the importance of family medicine, yung specialty namin, and primary care amidst the evolving challenges of medical professionals. So for this year, ang theme namin is compassionate care in a digital world. Alam mo ito, Dr. Lee, kasi alam ko na isa sa mga hat mo din is you are now working in the digital realm, no? So siguro mararamdaman din nating lahat na in the past year, sobrang bilis ng ang daming mga bagong teknolohiya na nai-introduce. Kung noon ang internet pa lang ang pinag-uusapan, telemedicine, yung parang teleconsult, ngayon umaabot na tayo sa may AI na. So parang pwedeng kahit sino na lang mag-google ng kanilang mga sakit. So akala po ninyo okay na yon. So parang ang iba sinasabi nila na okay na ako, hindi na pala kailangan ng doktor. Yun po ang pag-uusapan natin, Doktora Lea, na hindi ibig sabihin na meron na itong mga teknolohiyang ito ay hindi na natin kailangan ng mga doktor na mag-aalaga sa atin mula sa ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda at hanggang sa ating pamamayapa.
13: Naku, Doc, Aileen, exciting tong topic na to. Actually, alam ko marami tayong kaibigan yung pati nga yung mga pasyente nagte-text sa kanila or nagsisend ng picture sa Messenger, sa Facebook, no? Part 'yan ng digital components ng healthcare. Maybe we can discuss that later. Doc, babalikan natin ngayon siguro yung ibang kaagapay natin. First time nilang marinig, meron ba ng family doctor? Ano po ba ang family doctor at ano po ba ang role nila? Baka magaganda na i-explain din natin kung ano ba ang special about a family doctor.
12: Ang isang family physician or isang family doctor in very simple terms ay isang doktor. So nagtapos din po kami ng medisina. Hindi po kami tulad nung napalita sa radyo at TV nung isang araw na may doktor na nagtuturok na wala naman palang lisensya. So kami po ay lisensyadong doktor. Nag-aral po kami ng ilang taon ba yun, Lay? 4 na taon sa pre-med, 4 na taon sa med school. Tapos kami po ay licensed in the Philippines. At kami po ay nag-undergo ng 3 taon na specialization or residency training in family medicine. So kami po ay isang uri ng doktor na ang specialty namin ay ang pag-aalaga ng isang pamilya. So ibig sabihin, inaalagaan po namin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pwede po kami mag-alaga ng baby, mag-alaga ng bata, mag-alaga po ng sanggol, no? Mag-alaga ng buntis, mag-alaga po ng tatay, mag-alaga ng may sakit na high blood, may sakit na diabetes. At yun nga lang po, hindi po kami pwede mag-opera. Bawal po sa amin na mag-opera, no? Hindi kami pwede magbukas ng katawan. Pero pwede po namin kayong i-refer sa kung sino po yung pwedeng mag-opera sa inyo. Dahil lang isang family doctor sa Pilipinas, may itinalaga kaming anim na role or anim na parang obligasyon namin, anim na role na dapat namin gampanan patungkol sa aming pasyente. Unang-una po ay ang pagiging clinician. Ibig sabihin, aalagaan namin ang mga sakit ninyo. At higit sa lahat, ang objective po namin ay kayo po ay maging healthy, to maintain your health, no? So we focus more on wellness, healthcare, no? So it's not sick care. Ang objective namin ay dapat ang pamilyang inaalaganaan namin ay malusog, masigla at masaya. So kasama po sa ginagawa naming mga serbisyo ay ang wellness. So we do a wellness plan for all members of the family. So, we remind you kung kailan po yung bakuna na kailangan, ano po yung mga check-up na kailangan. Kaya, napakahalaga actually, no? Magko-commercial na lang ako. Yung programa ng PhilHealth natin na Yakap, napakahalaga napaka-importante po noon na tayo pong lahat ay magparehistro doon. Lalo na po kung ang doktor na nandun ay talagang trained in family medicine, dahil talaga pong taon-taon, i-remind po kayo kung ano po yung mga test na kailangan na ninyong gawin, kasi we want to do early screening. Tapos pag kayo po ay na-diagnose, kayo po ay sasamahan namin dahil ang care na binibigay namin ay continuing. Hindi po siya yung parang transactional na magkikita lang po tayo kung ikaw ay may sakit. No? Dapat po ang care na binibigay eh mula po sa pagising sa umaga hanggang pagdating ng gabi. So totoo yan, Dr. Lay, nakakatanggap ako ng text message mula sa aking mga pasyente kahit anong oras. Dahil ako po ay, dahil ako isang family doctor, first contact. So kung may nararamdaman ng aming pasyente, may problema, hindi lamang sa katawan, physical, kahit sa puso, minsan tinitext kami dahil minsan ang kanyang sakit sa ulo ay dahil pala inaway siya ng kanyang girlfriend. So hanggang doon, umaabot po ang ano namin. Kasi kami po ang, when you are a primary care doctor, no? So yun ang importanteng maintindihan ng lahat. Na pag isang, meron po kayong primary care physician na sinasabi sa batas, yun po ang doktor na unang-una ninyong pupuntahan. Kumbaga, top of mind. Meron kang katanungan, meron kang problema pang kalusugan, meron kang gustong maintindihan, siya yung unang-una mong tatawagan. Tapos, hindi nung tatapos ang ano doon, no? Pagkailangan niyo po ng serbisyo ng ibang spesyalista, kasi nga kami ay primary care. So kung ang inyong sakit sa tingin namin ay komplikado na, complex, complicated illnesses like diabetes na meron na pong mga target organ damage, nagsisimula ng mabulag, so kailangan ng patingnan sa spesyalista sa mata, kami po ay maninigurado na kayo po ay marerefer namin ng tama. I think you've experienced this, no, Dr. Lena? May mga pasyente tayo na talagang ano po, ginagabayan, inaalalayan namin yung pagpunta nila sa iba't ibang spesyalista at ang pagpapa-admit nila sa ospital kung saan dapat nila makuha ang serbisyong kanilang kailangan. At ito pong care na to is comprehensive, kahit po yung dapat maiintindihan din ng isang family doctor ano yung pangangailangan, hindi lamang ng pangkatawan, kundi spiritual, pati financial. So kung kailangan ng tulong, kami din po ang naghahanap ng paraan. So we ma-access po yung mga iba't ibang benepisyong pangkalisyo na binibigay namin buong pamilya. So mula ulo hanggang paa, hindi po namin siya hinihiwalay na mata lang ako, puso lang ako, hindi. Buo siya. So yun po ang importansya at yun po ang kaibahan ng isang family physician or isang primary care physician, because in other countries, doctorally, ang family doctor, I mean, nag-aral ka sa Europa, alam mo na ang family doctor sa Europa ay primary care, they're GPs, no? General practitioners ang tawag. Pero dito sa Pilipinas kasi medyo may kakaiba tayong definition. Pag sinabi natin GP dito sa Pilipinas, kadalasan ang doktor na to ay walang additional na training specialization. But actually in London, in the US, if you're called a primary care physician, a family physician, or a general practitioner for that matter, it they have additional training. And you are really certified na you are capable of delivering good primary care. Kasi huwag po nating matahin na ang primary care, no, na sinasabi natin, menos yan, pang-ubo at sipon lang yan. Hindi po ganun. Ang totoong definition ng primary care, sa totoo lang, Dr. Lay, no? Ang hirap po maging primary care physician kasi ang dami niyong iniisip, ang dami niyong iniintindi. Naalagaan mo yung pamilya, naalagaan mo yung pasyente, pati yung miyembro ng pamilya, iniisip mo, itong pamilyang ito, makakatulong ba ito sa pasyente ko? O medyo ito yung dahilan bakit nagkakasakit itong pasyente ko? Pati yung komunidad, kung saan siya nakatira. Kasi ang hirap magpiprescribe ka, kalimbawa, pasyenteng medyo mabigat, no? Medyo overweight. Sasabihin mo, mag-exercise po kayo. Hindi mo man lang tatanungin, saan ba siya nakatira? Meron bang park? Pwede siyang mag-jogging? Baka naman, naglakad nga siya sa kalsada, bigla namang sa dami ng usok sa dumadaan na sasakyan, nag-asthma patuloy siya dahil yung buga ng mga, wala siyang, hindi siya pwede mag-jogging. So, yung mga ganun. So, there is this growing trend now, which they call social prescribing, no? It's the social structures that you need to look into. And we're now looking into those things, how our lifestyle, how our community is actually contributing to our health and wellness and our disease processes.
13: Okay, Lynn, napaka.
12: Ang haba ng sinabi ko, sorry.
13: Yun na ang solusyon sa lahat, pati nga yung pera. Narinig ko kanina, pag may problema sa puso, may problema sa pera, pwedeng lapitan ng family doctor, actually, no? Para siyang, ano, para siyang friend, para siyang lahat, confidant, lahat na. At ang magandang narinig ko rin dito is that, meron kayo talagang training, no, na special na talagang nakafocus siya, hindi lang dun sa tao, kundi sa buong pamilya. Maybe pagbalik natin after the break, pwede nating tignan, no, kung ano ba itong features nito na pag ang pamilya ang inaalagaan, ano ba ang magiging epekto nito sa pasyente natin. So, mga kaagapay, pansamantalang magbibigay, daan lang muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break, if you have questions po, ipakonsulta ninyo kay Doc Aydin, type nyo lang sa chat box. Tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
14: Doctors Online, ang health center ng bayan.
15: Health tips.
4: Ang immune system ang tool ng ating katawan sa pag-iwas o paglimita ng infeksyon. Kinakailangang ito ay malakas upang malabanan ang iba't ibang sakit o infections. Narito ang ilang tips upang mapalakas ang ating immune system. Una, magkaroon ng nire-recommendang bakuna na lalong makatutulong sa immune system upang ma-recognize at malabanan ng iba't ibang sakit. Ikalawa, magkaroon ng healthy diet. Siguraduhin kumain ng gulay, prutas, whole grains, lean proteins at healthy fats. Ikatlo, magkaroon ng regular na pag-e-ehersisyo. Hindi lamang makatutulong sa muscles ang physical activity, kundi importante rin upang maging mas malusog at malakas ang immune system. Ika-apat, uminom ng tubig na may importanteng role sa ating katawan. Kahit pa hindi nag-exercise o pinagpapawisan, nababawasan pa rin ng tubig ang ating katawan. At ikalima, magkaroon ng sapat na tulog. Hindi man ito active process, ngunit maraming importanteng bagay ang nangyayari sa ating katawan habang natutulog. Ang artikulong ito ay hango sa HoustonMethodist.org at ng 702 DZAS, FABC Radio TV.
14: Doctors Online.
16: Iyo ang tanong.
17: Kay Doc ang sagot.

0: po ang Doctors Online. Muli akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Lay Alfonso, at tayo ay napapakinggan sa 702 DECAS at sa febc.ph. Napapanood din po tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DECAS FEBC Radio TV. Ang ating guest po ngayon, muli ay si Dr. Eileen Espina, na siyang isang family doctor, family medicine specialist. At pinag-uusapan natin ito kaugnay ng World Family Doctors Day na ating sineselebrate. No? Napag-usapan natin kanina, Dr. Eileen, yung kung ano bang role ng family doctor para sa pasyente. Ang isang bagay na narinig natin kanina, ang dami palang roles ng ating family doctor. Pero ang tanong natin ngayon, ano ba yung tinatawag ninyong family focus care? At paano kaya ito nagre-relate sa patient, lalo-lalo na sa kultura natin bilang mga Pilipino?
1: Maraming salamat sa tanong, no. So ang talagang inaano namin, may tinatawag kaming PFC model of care. So it is a patient-centered, family-focused, community-oriented care. Bakit pamilya? Dahil ang pamilya, Pilipino, ang Pilipino is very family-oriented. And actually, Dr. Alay, may ginawang study. Ano nga daw ba ang brand ng, when you talk of the Filipino brand of care, it's actually paglingap. It's anchored on relationships. It's anchored on us taking care of each other. And that is the essence of family. So, ang lumalabas in my experience, I've been a family doctor for, let's say, 25 years. Tagal na rin pala akong doktor, no? Ang family doctors usually, dahil nag-aalaga kami, ang metrics ng isang family doctor is, meron kaming family picture. At lahat ng yan, natitrace namin na itong batang to, inalagaan ko to mula nung pinanganak. So I have that in my records na I have patients na ako pa yung nagtuli. At ngayon, ikakasal na siya ngayong September, kukunin niya akong ninang. So, parang nagiging miyembro na rin ako ng kanilang pamilya dahil mula nga sa kanyang pagka-baby hanggang sa lumaki siya, nag-school age, naging teenager, tapos ngayon mag-aasawa siya, ako pa rin ang nag-aalaga sa kanya. So, ito yung specialty na ang metrics namin is about time. Yung time we spent, yung continuing relationship na yan, at yung relationship namin sa pamilya. Yung, I remember meron akong consultant na kilala niya pati yung aso ng pamilya. So, kapalagayan ni loob. So, ang Pilipino kasi, matiisin. Ang Pilipino, hindi yan kaagad. Minsan, kailangan mong mag-guess or mag-second guess. Ano ba talaga sinasabi nito, no? Patient comes in, sakit ang ulo, nakausap mo. So, palagi nating iniisip, konteksto. When you say patient-centered care, ano ba yung... We have this concept also that we call the emotionally critical misperception. Or ano ba yung emotion, yung konteksto ng pasyente? Like, ang isang pasyente, when we say patient-centered care, ang isang pasyente na may lagnat, like ikaw, Lay, may lagnat ka versus another patient na may lagnat, you're going to perceive it differently. Kung ang isang pasyente, halimbawa, namatayan sila ng miyembro ng pamilya ng dengue, unang araw pa lang ng lagnat, may takot na yan. Kasi iniisip na nila kaagad na dengue. Whereas may isang pasyente, wala siyang experience na ganun, minsan dadating sa'yo, limang araw nang may lagnat, wala lang yun sa kanya. So that kind of contextualization is very, very important. It's what is patient-centeredness. And then when we talk about family as a unit, we need to understand itong pamilyang ito, meron kasi kaming tinatawag na APGAR, para siyang scoring na... Parang sa baby, di ba, ang APGAR score ng baby, sinasabi natin. So, ang pamilya din, it's a functionality score. Gaano ka-functional? So, when we say APGAR in in a family, we have a score. We ask the patient to score how affection is shared among family members. Is there partnership? Is there partnership in the family? Is there growth potential? No? Is there a resolve to share resources? So, itong pamilyang ito ba nagtutulungan? Kasi pag oras kasi na nagkakasakit ang isang miyembro ng pamilya, it is a very stressful life event. So, tayo as a very clannish, talagang tayo mag-aambagan, di ba? At pero meron din kaming nakikita na pamilya mag-aaway, lalo na kung medyo mahirap yung diagnosis. So, that yun ang ano namin. Yun ang we specialize in that. We recognize family psychodynamics. We recognize what type of functionality a family has, and we conduct family interventions such that the family becomes as an asset, no? Hindi siya stressor, pandagdag sa stress ng pasyente. Can you just imagine having a diagnosis of cancer, no? Cancer, breast cancer, for example, in a 35-year-old female. Tapos, ang asawa niya, we have to manage, we have to understand the husband, we have to understand the children, because the children would also feel na, kaya siguro nagka-cancer si mommy kasi pasaway ako. So, all of those things we have to take that into consideration, and then we have to process the family together as a unit. Because we, mo, hindi siya people, we really have that. Eh. We put a very high premium on family. And so, for me, no, it's very unique to the Philippines, but we're also seeing that in other cultures all over the world. And we have this project on the core values of family medicine, and lumalabas talaga yun. That family orientation, family orientedness is something that we really take pride in, that it is what sets our specialty apart. We are all taught, no, all doctors, we're all taught to take care of patients, but kami po siguro yung specialty, no? And I claim that with all pride na kami yung we deep dive, kami yung nag-aaral ng mas malalim ng tungkol sa pamilya at ano yung epekto nito sa ating pangkalusugan.
0: Napaka-comprehensive ulit at napakaganda nun. Actually, yung iba dun parang baka ngayon lang din narinig ng ating mga kaagapay. And ulitin ko lang, no, yung specialization ng family medicine doctor ay talagang hindi lang nakafocus sa isang pasyente, pero pangkabuuan kasama pamilya. No, meron palang score on health ng family. At ito, meron palang ganun.
1: Yes.
0: Actually, yung mga pamilya, pasok sa inyo, depende kung anong pangangailangan, mukhang kailangan natin itong i-consider talaga para hindi naman nag-iisa yung pasyente. To kay Min, siguro, na-curious din lang ako. Halimbawa ba, mayroon kang pasyente na pumasok at meron siyang malubhang karamdaman, paano yung pakikipagtulungan sa ibang doktor? Halimbawa na lang siguro, no, yung ating pasyenteng may cancer or pangkaraniwan, alam ko marami kayong inaalaga ang mga may sakit na pangmatagalan kagaya ng diabetes or hypertension. Ano yung klase ng mai-imagine ng ating mga kaagapay? Paano po itong pag-aalagang ito kung kailangan ng referral?
1: So, yung role is actually our role as coordinator of care, which is actually anchored on collaborative. I have to create what we call as an IPC, interprofessional care team. So lahat tayo kasama sa isang team na nag-aalaga sa isang pamilya. At minsan may nakita ako lay 10 doktor nag-aalaga sa isang pasyente. At ang role usually namin as family doctors is to talk to all the specialists on board and at the same time talk to the family and to the patient. Kasi minsan pag masyado ng maraming doktor na kasama, mahirap maintindihan, like lalo na kung ang nakakausap ng isang doktor ay yung kapatid ng doktor, nakakausap ang nanay. So, syempre, minsan, iba-iba yung intindi ng iba-ibang kasapi ng pamilya sa sinasabi ng iba't ibang doktor. So, yung role po namin ay pang-isahin siya. So, we usually conduct family meetings to make the patient and the family always kasama ang pamilya understand what is happening in the diagnosis. And we all, in the management of the case rather. And also, we talk to all the doctors on board, not just the doctors but even the paramedical, like especially for diabetes, for example. So we have nutritionists, we have meron bago ngayon lifestyle coaches, so pag nagwe-weight loss, yung mga ganon, social worker, psychologist. So kami po yung palaging kasama ng pasyente, kami yung nag-i-explain, kami yung ano ba yung kailangan. Then kami din po ang tumitingin kung ano yung concerns ng pasyente. Kasi nga, kami nga yung primary responsible or kami yung primary attending nila. So kami yung mas nakakausap nila dahil kami nga yung kanilang kasama. So, which is very important. And that's why I really love the concept of yung sa universal healthcare law about every Filipino having that kind of doctor taking care of them. So, dapat po talaga maging mapanuri tayo na ang kukunin nating doktor. I'm not saying Dr. Aleha, lest I be misinterpreted na ang family physician lang ang pwedeng maging family, maging primary care doctor. Kasi at the end of the day, kung sino yung komportable yung pasyente, doon ka. Pero yun lang po ang na if you are the primary care physician of this patient, you have that responsibility. And I can proudly say na yung training namin as family medicine specialist focus po talaga doon sa yung pag-develop ng skills na yon on all those six roles. And okay. I really hope that all family, Filipino families would have a family doctor taking care of them.
0: Yun nga yung tatanong kong kasunod, no? Saan pa nakakahanap ng mga kagaya ninyong doktor? Pero bago yung doc, ay gusto ko rin sundutan yung sinabi mo, naalala ko talaga yung pag meron ng malubang sakit, yung andami ng doktor na on board, everybody, bawat doktor na ito, they mean very well. Kaya lang nga, maraming tayong mga bagay din bilang pamilya na gusto mas maunawaan. At napakaganda ng role ng family doctor na yun, na siya yung parang kung may katanungan, clarity na kailangan, pwede siyang mamagitan at mag-organize ng mga meeting na to. Doc, so babalikan natin kasi pinaparapap na rin tayo. Mukhang mag-overtime tayo. Ang tanong ay, saan ba nakakahanap ng mga family doctors? Hindi pa nga tayo nakapunta dun sa digital health, Doc Aileen.
1: Oo nga yung marami naman po kaming chapters all over the Philippines, no? In almost all countries naman in Asia Pacific, we have family doctors organization. In the Philippines, we belong to an umbrella, our mother organization is the Philippine Academy of Family Physicians. So, shout out kay Dr. Limuel Abrujena, our president now of the PAFP. Currently, we have around 50 chapters from up north all the way to down south. So meron po kami sa Ilocos, all the way to the Zamboanga Peninsula. We also have training programs, training departments. We have already 160 all over the Philippines. So dumadami na po kami. Dati kami po yung pinakamarami, pero ngayon mas marami na po yung internists at pediatricians. But we are still in most of the remote area. So sometimes, minsan kami lang po ang doktor na sisilbi, especially in GIDA areas or in rural and remote areas. So pwede po kayong magtanong. You can visit the website of the PAFP, family doctors all over the Philippines. May trivia ako, doctor. Alam mo ba na sa UK, ang unang gagawin mo pag pumunta ka ng UK at naging British citizen ka, maghahanap ka ng family doctor mo. Magpapalista ka. Yun ang unang doctor. Ewan ko sa inyo, nung pumunta ka ng Belgium, may ganun din ba? May primary doctor ka din ba doon?
0: Parang lalang meron. Napakaganda sana nun. Hindi ka panatagan, Umpisa pa lang, hindi ka...
1: In In Thailand, ganun din. Sa Thailand, ganun din. May, sa batas nila, sinabi talaga na bawat Thai citizen must register with a family physician. So, ganun. Papunta na ng ganun ang mga bansa natin dito sa Asia Pacific.
0: At alam ko tayo din sa Pilipinas. Kaya mga kaagapay, kung hindi pa kayo nagparehistro, parehistro na po kayo sa mga yakap clinics dyan sa pinakamalapit sa inyo. Upang sana meron doong family medicine specialist, no, at pwedeng makakuha ng maraming benepisyo. Tok, ay pinaparap up na tayo, pero ang tanong ko ngayon, ano bang advantage before tayo mag-wrap up? Ang ano advantage ng human touch? Kasi alam ko marami sa ating mga kaagapay, pag nagkakasakit ang unang tinatanong ay Google o kaya kung sino-sino mag-chat GPT. Meron ka bang tips, no? Kung paano ba natin to i-manage? Ano ang risk nito? Ano
1: Walang masama sa teknolohiya. Walang masama sa paggamit ng mga digital tools or even AI. Pero ang warning ko lang, no, these are tools. So by the word tool, they are meant to be used to make delivery of care. Like, for example, I have a project now. We're doing a project with the GIDA initiative where we're trying to bring consultation rooms to last mile schools with DepEd using teleconsult. Kasi in those remote areas, mahirap ang doktor. So we're trying to recruit volunteer doctors who will be willing to give an hour or two of a week to consult patients in those schools in remote areas. But at the end of the day, ang technology, no, ang technology can never really replace. Telehealth can bridge the gap, no, kasi nga we're a fragmented we're an archipelago, so we're islands, di ba? Thus we have remote villages. It can bridge islands and mountains. And AI, so ngayon AI, di ba? Ang dami ng tawag nito na nagagawa ang AI, kung iba-iba. And it's very fast, ang bilis parang but ang tanong ko doon is, can it replace yung empathy? Can it recognize yung hesitation, yung fear? Diba? It cannot. It will never be able to do that. No algorithm, no matter how sophisticated it is, will ever replace the compassion that a human being, that a fellow human being can give you. So let those technology assist your doctors. Let those technology allow you to learn more about what is it that you're feeling, but do not surrender your humanity to it. Let us not surrender, even, and this is also to all the young doctors out there, let us not surrender our skill, let us not surrender our identity, okay? Checklists, AI, it's okay. We can use them, but it can never replace empathy. It can never replace compassion. Kasi parang sayang eh. We should never do that. At the end of the consult, dapat ang mararamdaman ng isang pasyente na lalabas ng clinic natin is, napakinggan ako. And I feel seen, I feel heard, and I was taken care of. May nag-alaga sa akin. Somebody cared for me. Yeah. And that is the essence.
0: Okay, Lynn, salamat po for sharing that. Sana marami ding nakapakinig sa ating mga kasama sa field ng medicine. Hindi lang sa medicine, ano, parang pati sa mga maraming health workers na maaaring nakikinig ngayon. Thank you so much for sharing with us kung ano po ang family doctor. At tunay nga, sana mas marami sa ating mga kaagapay ang makakuha ng serbisyo mula sa mga family doctors. una siguro, parehistro sa yakap, no? At kahit na meron ng mga digital tools, sabi nyo nga, Doc, ay wala pa rin papalit dun sa compassion, human interaction na pwede nilang makuha kung ito ay available. So, thank you, Doc Aileen. At sana po sa susunod ulit, habain pa natin ang ating usapan tungkol ganito bagay kasi hindi pa tayo umabot dun sa halimbawa. Ano ba yung, paano ba pag-aalaga pag ang may sakit ay matagal-tagal na? Ano ba yung approach natin na maganda? Sige po, Doc Ai, at thank you so much po for your time. Mga kaagapay, kailangan muna po natin mag-wrap up for our health meditations.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Insignificant Person. Ang wika mula sa ikalawang hari, 5:2-3. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." There are nameless people in the Bible, at isa na rito ang babaeng Israelita. Gayunman, kahit na hindi siya pinangalanan, nabanggit naman sa tala ng kasaysayan ang kanyang ginawang kabutihan para sa kanyang among si Naaman. Gumawa lamang siya ng referral, bagamat siya ay banyaga at ibang lahi, hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng solusyon sa problema ng kanyang amo. Kung iisipin, maaari namang magsawalang kibo na lamang ang utosang Israelita at huwag nang tulungan si Naaman sa kanyang problema. Ang babaeng Israelita ay masasabing insignificant person, mababang uri sa panahong iyon, ngunit pinili ng Diyos upang maging bahagi ng isang significant event, ang pagaling ni Naaman sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Marahil sa ating mga simbahan ay may mga taong ganito ang gampanin, hindi sila gaanong palakibo. O para sa atin sila ay insignificant. Makikita lamang sila sa mga gawain ng pagsamba, ngunit mayroon palang mga ginagawang referral para ang ibang tao ay mapapunta sa pananambahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinalala mo sa amin na nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa at wala pong insignificant person sa iyong harapan. Salamat po dahil pinipili mo ang bawat isa sa amin, binibigyan mo kami ng kalakasan, ng talento, ng kakayahan at even ng mga capabilities upang gawin ang iyong ministeryo. At kahit po gaano ito kasimple, salamat dahil welcome, appreciated at valued ito sa iyong harapan bilang kami ay iyong mga anak at servant. Tulungan mo kami maging humble, tulungan mo Panginoon kami na yakapin ang bawat task na binubuksan mo sa bawat isa sa amin at nawa po ay mag-serve kami sa iyo ng may buong kasiyahan sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po ang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasahim papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat po kami kay Pia Rodrigo ng Action for Economic Reform, kay Kayla Escalante, Shekinah Apelon, sa tech na sina Dredgy Villena, Nathaniel, Benjo, at John B. Reyes sa RTV na sina Aileen Valdez, Jabez Mancho, at Angelica Calayag. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online, Monday to Friday, 2:15 hanggang 3 p.m. at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Leigh Alfonso, kasama rin si Dr. Aileen Espina, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalang, lalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy weekend po and God bless you.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sa'yong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: This is Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre po, live na live po tayong napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page. Diyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ngayong araw ng Biyernes, ako ang iyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, no, binati mo, Bri, yung mga kaagapay nating naka-tune in sa atin sa Facebook and sa YouTube. At hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin sa radio. Hello po sa inyo. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Ngayong Friday ng hapon, di ba? Pa-weekend na. Pero samahan nyo muna kami ni Brian bago natin salubungin ang weekend. Yan. Kamusta po sa inyo sa mga naka-tune in sa radio? Kayo po ba ay nasa car stereo, PM radio, or yung traditional nating radio? Hello po sa inyo. At syempre, take na rin natin yung opportunity. I-plug natin ang ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download na po ba kayo niyan? Dahil kung hindi pa, patuloy po ang encouragement namin sa inyo na i-download na po yan dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya naman po kung bitin kayo, no, sa inyong nakasanayan na umaga, tanghali at hanggang gabi, ayan, hanggang madaling araw, 24/7, hatid po namin dyan ang mga programs ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes, at syempre kaagapay, samahan mo kami ni Abs hanggang alas 4. Imedia. Kaya naman required po na i-share ang aming kwentuhan, required na sumagot dahil kaagapay ang ating

0: pong pagkikwentohan na hindi lamang flashback, kundi pagkikwentohan din natin ang tradisyon.
1: Yes. So, sabay-sabay pala tayo magre-reminis. Magre-reminis sa mga nakasanayan nating tradisyon. Siyempre, tayo mga Pilipino, no? Talaga marami tayo niyan. Mayaman ang ating culture sa mga tradisyon, pero mas ano tayo, magiging particular tayo ngayon, 'di ba? At pag-uusapan natin ano yung mga hindi nawawala tuwing tayo ay may celebration, 'di ba?
0: Exactly, Ab. Napakaganda niyan. Kaya nga dito sa flashback tandem namin ni Abcd ay inaanyayahan namin kayo na makisagot, makikwento, makihalakhakan, makikwentuhan. Ano man ang iyong gagawin kaagapay o hindi naman kaya pauwi ka na, mag-ingat ka, magdala ng payong dahil unpredictable ang ating panahon sa pagkakataon ngayon. At syempre, sa mga kaagapay natin dyan, mag-ingat ka. Kung ikaw man ay naka-earphones, very good yan, di ba? And at the same time, kaagapay, maraming salamat dahil tututok ka hanggang alas 4 imedia.
1: Yes, alas 4.
0: Alas 4 pala. Nasanay akong 4:30
1: okay
0: kasi.
1: Diba? Kasi nga naman yung mga kaagapay natin hanggang gabi, hanggang mag-sign off naman, eh, nakikinig sila. Kaya no worries.
0: Kaya pero samahan mo kami, Aba.
1: Ay, oo. Ako lang.
0: Hindi, tayo lang. Atin lang to. Joke.
1: Hindi, yun. Samahan tayo, syempre. Ng ating mga kaagapay. At ito na nga. Introduce na natin, no, ang ating question of the day. Introduce, tao yan. Anyway. So, kaagapay, i-ready nyo na ang inyong answer sa ating question of the day na... Anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? So, yan na, party-party tayo. About party-party, celebration-celebration. Okay?
0: Ulitin ko lang, Ab, no? Muli, mga kaagapay, ang ating question of the day. Anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? Ako, sa mga kaagapay natin, kaagapay, kanina nagposta tayo ng poster pero inaanyayahan po namin kayo na pwede kayong mag-comment sa pamamagitan po ng aming Facebook page dyan po sa 702 DZASFEBC Radio. O di naman kaya, malakas ang loob mo, gusto mo makipagkwentuhan sa amin ni Abcd at sumama talaga. Kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. No, ulitin ko, 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, pwede kang sumagot at bumati on air.
1: Yun. So talaga nga abangan natin. Ha?
0: Sana pero, Numi tumawag.
1: Pero no pressure to, syempre. No pressure.
0: Hindi, pressurein natin sila.
1: Friday na, patapos na rin. Halos ang araw. So no pressure na, Bri. So yun. Ano ba, sisimulan na ba natin ang pagbabasa ng kanilang mga
0: kasagot? I think this is it.
1: Okay, so eto dito sa ating poster na pinost kaninang umaga, unahin ko na ang kaagapay nating si Kuya Aris Pe.
0: Hi.
1: Benito, hello po sa inyo. Sabi niya, for sure makaka-relate ka dito, Bray. Ang sagot niya, all-time hit, ang only videoke. Ayan, videoke. Talagang suki po si Bray ng videoke kapag may okasyon. At sabi niya, with the traditional exchange gifts every Christmas season. At syempre daw, hindi nawawala yung pa-aginaldo daw para sa mga bata. At nagpapa-shoutout na rin si Kuya Aris, no, sa mga taga-barangay Damayan, Frisco, Quezon City.
0: Wow! Kuya Aris, bukas po ang aming himpilan sa mga aginaldo din.
1: Ayun! Ready-ready din po.
0: Ready-ready din tayo. Eto, sagot ng ating kaagapay ni si Kuya Mark Martin Soriano. Sabi niya, aside from the food, sabi niya, nakagiwian na talaga ang di nawawala ang video okay. Grabe ang mga Pilipino,
1: talaga.
0: No? Talagang hindi nawawala ang ano, video okay.
1: Oo, talagang mahilig kumanta. Ah, talented ang ating mga kababayang Pilipino talaga pagdating sa pag-awit. Diba? Hindi God naman yan God. Makakaila. Diba? Nandiyan na eh. Ikaw na yan, Bray. Oh. Kasama ko na nga eh.
0: Hindi kasi hindi ko rin alam bakit hindi namin napapatay yung karaoke simula umaga hanggang madaling araw sa susunod na araw. So non-stop siya.
1: Oo, non-stop. E di paus ka niyan kinabukasan.
0: Walang paus-paus.
1: Ay, wala
0: kasi
1: ba?
0: Meron pa kinabukasan, kakanta ka ulit.
1: Okay, ito naman galing kay Kuya Anthony. Brenica, sabi niya ang magkikita daw tuwing Pasko, yan, mandatory daw na pumunta ka para magsalo-salo at mag-bless. Kailangan pupuntahan mo lahat, no? Ang bawat isa sa maghapon, ayan, yung mga naghihingi ng... Yes, naghihingi ng mga pamasko, especially daw, no, pag December 25. Sulit naman dahil kakain lang naman, o, di ba? Talagang iba ang handaan tuwing kapaskuhan.
0: Nasubukan mo na ba mag-ano, bahay-bahay nung...
1: Nung bata. Ano, nung bata pa ako, oo. Pero hindi siya like naging traditional sa akin. Siguro mga twice ko lang na gawa yun.
0: Ay, talaga?
1: Oo. Ikaw ba? Talaga naging
0: kasi
1: tradition abos, mo yun?
0: Ang naging pamantayan ko kayo sa buhay, hanggat walang trabaho, mamamas ko ako.
1: Yes.
0: So, kahit itong fourth year college, di ba fourth year college ako, 2020 yun. Oh, talaga pupunta ako, wala pa pong trabaho, sabi ko naghahanap pa.
1: Kumbaga, so, sinulit yun, mo, no? Sinulit mo.
0: Talagang walang labis, walang kulang, kakatok, di ba? Pero ngayon, di ko na siya nakakatok, eh.
1: Oo. Bawal na rin kumatok. May work
0: ito,
1: ka na.
0: Ito, sagot naman ni Ate Maribel Orbelo. Sabi niya, kailangan po may lutong kakanin na biko.
1: Ayun.
0: Alam mo, ang gusto ko sa biko, yung ano, yung tutong, yung tutong yung unahan.
1: Ay talaga, yung ibabaw.
0: Oo, ayun na tuloy, yung ibabaw.
1: Yes. Oo nga, no? Tapos talaga, ay do, hindi ka nagkakapi nga pala.
0: Oo.
1: Pero isa yan sa pwede or classic na partner ng biko.
0: Na combo, gano'n.
1: Oo, kakombo niya. Pero okay lang din naman kahit anong drink. Ikaw, mahilig ka sa mga strawberry shake,
0: yes,
1: diba?
0: nung isang coffee shop lang talaga medyo sumama yung loob ko kasi nagulat ako, matcha siya. Sabi ko, hindi siya parte ng katawan ko. So, pinilit ko talagang kunin yung strawberry lang.
1: Oo.
0: Hoy, first ko mag-matcha noon.
1: Talaga? So hindi ka nga mahilig ng matcha?
0: Hindi talaga, pass talaga, pass.
1: Oo. So preference talaga, 'di ba kasi talaga favorite 'yan. Ito naman galing kay Ate Gina Lozada. Sabi niya, maliit lang po ang pamilya namin. May prayer ang nanay daw niya bago kami magsalo-salo at wow, syempre hindi daw nawawala ang mga ginagawa niyang dessert tulad ng maha, ayan, maha blanca at iba pang mga kakanin. O, diba?
0: Alam mo, ang gusto ko sa... Ang daming gusto.
1: Oo.
0: Ano, hindi, ano ako, ang gusto ko sa maha, yung medyo malambot.
1: Ah, so ang dami mo palang preference, no? Sa biko, gusto mo matigas yung ibabaw, sa maha, yung medyo malambot. Ano pa?
0: Yun lang naman kasi, ay, ito kumbaga parang, para pag niregaluhan tayo ng mga kaagapay, ayaw ni Brian ito. Hoy, joke lang mga kaagapay, walang ano dito, walang kaya ito nung minimension. Pero
1: no,
0: thank you kung
1: po
0: magbibigay kayo, di ba, joke?
1: No pressure po.
0: Ayan, ito, sagot ni Ate Maria Cristina Obia Dana De La Rosa. Sabi niya, biko at arroz caldo valenciana. Sabi niya, hindi mawawala sa handaan kapag may kainan at kapag mayroong occasion.
1: Ayun, biko at arroz caldo. Wow.
0: Yung valenciana, yung arroz caldo valenciana, iba kasi ito eh.
1: Nakakain ka na nun?
0: Yes.
1: Talaga? Anong kaibahan niyan sa arroz caldo?
0: Yung arroz caldo valenciana kasi parang ano, parang kanin ata yung ginamit dito. Tapos, ang tawag dito?
1: Color yellow din siya.
0: Oo, alam mo yung ano? alam mo yung parang...
1: Ano?
0: Ang tawag yan dito? Nakatingin ka na ba ng valenciana mismo?
1: Hindi pa. Arroz caldo lang.
0: Wait lang, paano ko ba siya i-explain? Pero basta sige, parang siyang paella. Paella yung pagkaluto. Oo. Pero dilaw yung kanin. Tapos okay, malagkit. Kaya okay, siya arroz caldo valenciana.
1: Ah, sige nga, ma-try nga yan. Kasi isa yan sa mga hindi ko pa nasusubukan at di ko pa nga rin yata, hindi pa ako nakakita ng ganyan.
0: Hindi, feeling ko alam, nakain mo na yan, hindi mo lang alam yung tawag doon.
1: Hindi talaga.
0: Pinipilit.
1: Pinipilit mo, hindi talaga.
0: Hindi, nakain mo na yan, imposible.
1: sige. Update na lang kita. Anyway, eto, basahin na lang natin. Yung iba pang answer na ating mga kaagapay. Sabi ni ate, Fia Mac. Ayan, hello po sa inyo. Sabi niya, hi everyone. We really don't have any tradition. Just togetherness lang daw. Yun daw ang pinaka-importante. Yung buklod-buklod, sama-sama sila kapag may special occasion.
0: Amen. Ayan.
1: Thank you po.
0: Diba, mahalaga kasi ang presence talaga sa lahat gawain natin, especially lalo na kung ano yan ha, lalo na kung ito yung pagkakataon mo na magbigay ng pagkakataon na ngayon lang kayo nang sama-sama.
1: Yes.
0: Reunion. Alam mo ba, isang beses nag-host ako ng isang 88th birthday.
1: Wow, 88.
0: Tapos I thought para lang siyang simpleng parang
1: celebration.
0: Naging reunion siya.
1: Talaga?
0: Alam mo, first time nilang ginawa yon at doon pa sa birthday. So nakakatuwa kasi alam mo yan, minsan hindi mo naman talaga kailangan magdala or hindi mo naman talaga kailangan magbigay ng pagkain. Minsan sapat na talaga yung presence ng isang tao. Biruin mo yung birthday, naging reunion.
1: Oo, 'di ba? At nakakatuwa kasi ibig sabihin talaga nag-make time din yung mga tao para umattend doon sa 88th birthday, 'di ba? So, yung nakakatuwa talaga, iba yung fellowship with our loved ones, 'di ba? Doon lang tayo nang kumpleto kapag talaga reunion, no?
0: Tsaka 'di ba, parang sa akin to abno, parang wag nating hintayin yung parang pangit mang sabihin yung parang nagmi-meet tayo every time na may papanaw. Mm-hmm. 'Di ba maganda sana kumpleto pa tayo. Pero abeto, batiin ko lang to na may utang ako na shout out dito, no. Hello po kay Ma'am Elvira Batuhan. Alam mo ab, classmate ko to sa L113 batch 11. So see you po this coming Sabado. Birthday niya kasi last week.
1: Mm-hmm. Hello po. At ito, isunod ko na rin pala, nasa babang comment lang ni Ate Fia Max. Si Ate Marisa Quadra, sabi niya, we have habit playing cards daw or kaya naman Scrabble.
0: Wow.
1: Ayan, Scrabble. After celebration, syempre, bago daw sila mag-sleep, magkukwentuhan muna sila. Oo. Syempre, catch up. Minsan lang, di ba, makumpleto. Minsan lang mag-meet, kaya talagang hindi mawawala dyan ang kwentuhan, diba?
0: Close ka sa mga pinsan mo, most of the time?
1: Mga pinsan ko? Ang layo kasi ng mga probinsya namin.
0: Ano?
1: Si ang tatay side ko, Pangasinan.
0: Mm-hmm.
1: Ang nanay ko naman side ay taga Oriental Mindoro. Kaya talagang very bihira. Bihira kami makauwi, no? Kasi syempre yung pamasahe hindi rin. Hindi rin biro. Pero masasabi ko na may time ako na nakapaglaro talaga kami ng mga pinsan ko. Doon nga ako nakalaro ng ng PlayStation Kasi wala naman kaming pambili ng PlayStation. Oo, sa side ng pinsan ko sa Pangasinan. Sila yung para nag-introduce sa akin noon. At doon ako naka-experience maglaro noon.
0: Oh.
1: Ikaw kasi ba, close ka?
0: Diba kasi ako within the metro lang naman yung mga pinsa ko sa Muntinlupa, tsaka dito sa San Pedro. So, pag sinabi talagang close talaga. Talagang to the point na, alam mo yon yung bata ka, gising kang alas sa isang o magkakatuking ka. Si Brian po, wait lang, toothbrush pa. Minsan wala ka bang toothbrush yun, diba?
1: Oo. Iba talaga pag malapit.
0: Oo. Pero ngayon syempre iba na lahat kami. We have priorities. Hindi, syempre iba na yung ginagawa namin. Lahat kami naglakihan na. Sila may sariling pamilya na. So yung mga anak nila na pamangkinan namin, sila yung mga naglalaro na.
1: Oo. Kumbaga kanya-kanya na ng kinabibisihan at pinagkakaabalahan, no.
0: Diba?
1: Mas mahirap na mag-reunion.
0: May babasahin ako. Sabi ni Ate Evelyn Aquino, sabi niya, noong nabubuhay pa ang tatay ko, salad na hipon. Ang sarap naman ng salad.
1: Ayun, 'di ba? Nagugutom na naman tayo.
0: Ang sarap naman ng salad na may hipon. Parang anong salad po ang meron kayo na hindi namin nakikita?
1: Salad.
0: Ano pa dyan, Ab?
1: Na hipon. At ito, sumagot din, syempre. Ang kaagapay natin, na si Shekinah.
0: Hi, Shekinah.
1: Abalon. Feeling ko lahat tayo, ito talaga yung pinaka hindi dapat mawala kapag may occasion. Sabi niya, kumain! Diba? Ito naman talaga. Ito kumbaga, ito yung star ng okasyon minsan eh, talaga. Or madalas, yung pagkain.
0: Sarap.
1: Nag-gather tayo. Minsan may mga nagdadala, diba? Tapos may mga nagluluto. Mm-mm. Iba-iba eh. Parang toka-toka kayo. Basta may dala kayong pagkain.
0: Potluck in short, diba?
1: Alam mo, blessed.
0: Ay, blessed. Yung nga pala. Pot-blessed.
1: Yun.
0: Requirement na lang.
1: Yan.
0: Ang galing mo doon. Okay. Eto pa, sagot ang ating kaagapay na si Macabel Dumo Gatlabayan. Sabi niya, lapagan ng special na unam at laging hinahanap sa amin to. At ito ang laging hinahanap tuwing may okasyon sa amin. Mm-hmm. Ito yung mga pagkatapos ng Pasko, pagkatapos ng bagong taon, yung tipong kinabukasan, paklabasan ng pagkain. Yung tipong hindi ka magugutom at ikaw yung magsasawa.
1: Oo. Yun nga talagang yun ang ginagawa. At ito, nabasa mo ba yung kay Ate Alice? Ito, galing kay Ate Alice Mendoza. Sikat. Sabi niya, di naman talaga kami matradisyon at ang pamilya namin ay tahimik lamang. Ayan, tahimik lang ang kanilang family. Ang pinaka-tradisyon kahit di ka makakain basta meron ang bisita. Ayan, syempre priority ang bisita na makakain. Tapos sabi niya, magagalit ang tatay namin kapag maiingay kaya kami tahimik. Basta may sabaw, okay na. Oh, 'di ba? Hindi daw mawawala ang sabaw sa kanilang handaan. At ang sarap talaga.
0: Alam mo, nagugutom na ako. Gusto
1: kong
0: kumain.
1: Sinigang, tinola,
0: after
1: nilaga, 'di ba?
0: Kaya naman sa mga kaagapay namin dyan, muli po ang aming question of the day. Ano ang tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? Ako kaagapay, mamaya sa pagbabalik namin ni Ab City, napakaganda ng kwentuhan. Baka mamaya kabilang ka sa ganitong uri ng tradisyon. Kaya naman kaagapay, sagot lang po kayo sa aming Facebook page. Dyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, kung gusto mo makipagkwentuhan sa amin, tawag ka na sa numero na 8654-3322 Local 401. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s! In ang lahat! Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday!
1: Yes! At nagbabalik po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito po si Abcd Ferrer Tabua.
2: At syempre mga kaagapay, ito pa rin po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang: anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan ha dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Mm-hmm. At syempre mga kaagapay, dahil nga ang ating kwentuhan ay tradisyon, kultura o anuman mga kaagapay, ang ating pong pagkikwentuhan naman ay ano nga ba yung mga nakaugalian ng mga Pilipino sa usapin ng tradisyon o nakaugalian natin tuwing may kwentuhan.
1: Ayun.
2: At may handaan.
1: Oo, so talaga exciting. Magiging magre-reminisce tayo sa ating mapapag-usapan ngayon, Bri. So unahin mo na, ano ang ating mga kaugalian? Muntik pa ako mabulol. Na mga Pinoy tuwing may handaan.
2: Mm-mm.
1: Ano ang number
2: Siyempre,
1: one?
2: Siyempre, ito ay dito talaga ako hanga sa mga Pilipino. Lalo na sa lahat ng may sa lahat nag-host ng party, sa mga nag-host ng occasion. Shout out po sa mga nakakaalalang magtira ng pagkain sa mga late dadating.
1: Ayun.
2: 'Di ba? Alam mo, ito saludo talaga ako sa mga Pilipino. Alam mo kung bakit, Ab? Syempre, ano yan eh, dito kayo sa bahay, Ab, meron kaming kaugalian, lalo na kay Mama, sabi niya, lagi dapat mas marami yung doon sa na-late. Kasi una, baka mamaya nagtrabaho siya, pagod siya. Eh tayo kasi, nasa bahay lang naman.
1: Mm-hmm.
2: So, parang sa amin, kunwari may handaan, ipinagtatabi na namin yung mga maliliit madarating o gagabihin. At ang mahalaga dito, natikman niya yung pagkain doon sa handaan. At syempre dito, hindi agad inuubos din yung pagkain dahil madalas naghihintay pa tayo ng bisita.
1: Ayun, nakakatuwa naman. Napaka-thoughtful naman ng pamilya nyo, Bri. So, alam
2: Pero
1: na.
2: Pero ang tagal nun. Bago kayo mag-start, sabi ko, ang tagal natin, kayo gutom na ako. Sabi ko.
1: So, tinitirahan ninyo, no? O, kumbaga, may nakalaan talagang pagkain para sa mga taong late na darating. Ayun, yun ang ating number one. Ito naman ang ating pangalawang point na talagang ginagawa natin o tuwing may handaan. Ayan. Ang unahin mo muna ang bisita mindset.
2: Ayan.
1: At yun nga, no? Yung meron tayong kaagapay, si Ate Alice, sikat, diba? Sabi niya, nagagalit daw yung ano, or yung parang tradisyon nila na mag ano, unahin ang mga bisita, 'di ba? Kasi madalas alam mo 'yun, meron pa ngang anong pagkakataon na mismo naiiwan natin yung family, inuuna yung bisita.
2: Diba?
1: Kung nakakain na.
2: Abeto, binyan kita ng onting ano, trivia.
1: Oh, anong trivia?
2: Ito, alam mo ba nakaparehas natin ng mindset ang mga Cambodian?
1: Ay talaga? Wow,
2: yes.
1: Naman.
2: Yes, sila, hindi sila kakain pag hindi unang kumuha yung bisita and text yung parang head of the family.
1: Talaga?
2: Yes!
1: So may ganun pala silang tradisyon din, no? Pero ewan ko sa akin, ha, parang mas gusto kong mauna yung nag-host ng party na kumuha.
2: Ay talaga?
1: Parang naiilang ako na ako yung unang dadakot? Magsasandok ng kunyari spaghetti tapos hindi pa siya like na nagigiba. Parang wala
2: ako,
1: lang.
2: Ano kasi, ang mindset ko naman sa ganyan, ano to, kasi hindi magsisimula hanggat walang kukuha.
1: Oo, yun nga. Yun
2: so
1: nga
2: ako,
1: din.
2: Madalas ako yung mauna sa nakakahiyaan pa.
1: Oo nga, no? At ito pa, isa pang nagkakahiyaan, no? Pag yung isa na lang, isang piraso na lang
2: Alam mo, hindi ilang beses na naganap sa atin sa station yan. Nagigigil ako.
1: Oo, diba? Parang nagkakahiyaan pa tayo. May natitira pang isa.
2: Naalala mo yung ano? Yung ba yung nagkaroon ako ng guest na hello po sa Cheesy Craze? Yung ano, yung... Di ba napakadaming cheese stick?
1: Oo.
2: Di ba? Isa na lang, di pa kinuha. Sabi ko...
1: Tapos natira yung mga ano...
2: Yung mga gulay-gulay.
1: Oo, di ba may gulay-gulay. Kahiyaan pa eh.
2: Di ba? Lagi na lang, di ba?
1: So yun ang ating number two. Unahin muna
2: eto
1: natin
2: na,
1: ang mga bisita.
2: Eto na, shout out sa mga nanay natin. Alam mo ka, in fairness yung mama ko, nag-iba namin yung ganitong mindset niya.
1: Oo.
2: Yung ano, yung maglalabas ng espesyal na pinggan para sa bisita. Nako.
1: Ayun. Oo.
2: Hindi ko alam. Pero nung bata kami, ganito yung mama ko. Yung talagang to the point na nagugulat kami. Meron pala tayong magagandang baso. Oo. Nalalabas siya tuwing bagong taon, tuwing Pasko. Pero alam nyo ba, mga kaagapay, no? Eto kasi po yung, siguro ang mindset talaga nating mga Pilipino is yung pasensyoso kasi tayo, tsaka yung hospitable kasi natin. Oo. Gusto natin ibigay yung the best.
1: Oo. Diba? Very ano tayo, accommodating eh. Gusto natin yung lalabas lang talaga yung mga sabi mo nga yung mga magagandang baso, magagandang plato, pati nga kutsara, tinidor eh, di ba?
2: Alala mo ko yung may ano pa, ano to? Yung may kinakanaw.
1: Oh, may punch bowl.
2: Ay, tapos punch nakasabit... bowl pala yun. Parang punch bowl.
1: Hindi, di ba? Tapos nakasabit yung mga tasa.
2: Oo. Alam mong mayaman ng pamilya mo kung may natagong ganun. Kaya sila lang ang kayang ano, gawa ng orange juice doon.
1: Oo. Mga treasure yon. Treasure yon ng pamilya, no?
2: Kaya huwag kang lolo ko loko.
1: At eto naman, isa pa sa mga tradisyon, no, kapag may handaan. Eto, ewan ko lang ha, kasi parang wala kami mahabang mesa. Pero ito, pero ito sa iba siguro applicable to, no? Kumakain sila sa mahabang mesa.
2: Yes.
1: Siguro ito usually kapag ano, boodle fight. 'Di ba 'yun talagang maraming may dahon ng saging, tapos lahat ng pagkain nandoon. Mm-hmm. 'Yun, siguro pwede 'yun yung mahabang mesa. Kasi pinagsasama-sama mo na lahat ng food. Mm-hmm. Tapos magke-create kayo ng 'yun nga, mahabang mesa. Doon na lang kayo kakain.
2: Amin kasi ano to, applicable pa to. Yung talagang, di ba nga, every me occasion yan sa Muntinlupa pupunta kami. So, matikan mahaba yung lamesa para kunari, ang layo kasi nire-request sa amin, yung ano, parang malaking pizza, yung talagang malalaking pizza. So, kami yung nagdadala noon. So, matik yun ilalagay sa mahaba tapos lahat ang handaan dire-diretso.
1: Talaga? Ayun nga, di parang ang boodle fight, di ba? Lahat ng pagkain nasa dahon ng saging.
2: Yes.
1: Tapos, isang helera yun, di ba? Ang sarap. Nagutom.
2: Ay, naku, ano tayo niyan?
1: Ano next?
2: Eto, madalas to yung may mga patoast at mga pagbate. Eto yung most of the time, kung ari may birthday, tara toast. Pero eto yung toast sa parang tubig lang yung laman. Kumbaga parang celebration ng mga anniversary. Pero most of the time, ginagamit to tuwing mga wedding.
1: Ay, oo, yun nga. Diyan nalabas yung mga magaganda, mga fancy na baso, di ba?
2: Yes, mga ano to, wine glass. Yes,
1: yes.
2: Wine glass.
1: Oo, yun nga ang tawag doon. So, yan ang ating panglima. Ito, pang-anim. Ito, it's a must talaga. Di ba? Isa sa mga kailangan meron tayo na secure natin bago kumain. Ayan, may pa-picture. Yan. So, kailangan may picturean muna bago mabawasan yung pagkain. Kailangan na picturean muna.
2: Pero ito yung ano dyan, Ab. Ito yung catch dyan. May dito ako gigil. Bakit? Yung pamilya muna ni ganito. Ayan na. Kasi yung parents, kasi sa side ni mama, ginagawa namin yan. Sa La Union. E 12 sila. Sabi ko, ma, pang 11 tayo. Gutom na ako. Alam mo, Ab.
1: Oo,
2: yung pamilya muna ni ganit. Ay, eto yan. Sila muna magkakapatid. Mm-hmm. Adi 11.
1: Oo.
2: O, yung panganay muna. Yung pangalawa, sabi ko, pagsamasamahin na lang natin.
1: Ayaw niya ng group photo ng lahat. Diba,
2: hindi, ano kasi yun, parang ano yan, attendance is a mass. Parang ganun yung...
1: Ay, wow. Attendance checker pala yung picture.
2: Oo.
1: Kaya naman pala. Okay. Ang next natin.
2: Ayan. Dito ako magaling. Yung ano may yan? Video kay habang kumakain. Ako kasi, wow. Kaya ko talaga kumain habang nag-video. Talaga
1: yun,
2: pa, akin na yan, akin na yan. Oo, aning ko pa yan.
1: Yun?
2: Ano? Nga ba kain ka? Ayaw ko sunod dyan ha, nakita ko yung number ko. Tapos inong ko lang, okay, kanta na. Okay lang sa akin, kahit matigil.
1: Buti nakakakanta ka ng maayos, no? Kahit nanguya ka.
2: yun yung ano, yun yung talent natin.
1: Oo, talent mo yan. Tapos siguro ikaw yung tipo na ano, no? Ang daming nakapila na song.
2: Ay, hindi. Video kay... Alam mo ay, ba, hindi. Naging issue namin magpipinsan yan.
1: Bakit?
2: Ayan. So, edi syempre, lahat kasi kami kumakanta.
1: Oo.
2: Alam mo ba, dumating sa puta, nagkaroon kami ng rules. Hanggat hindi pa nakakaikot yung mic sa'yo, hindi ka pa pwede mag-play ng kahit anong song.
1: Talaga?
2: So, ikot na siya. Oo. So bumili na, napilita kami bumili ng mic, ano, wireless microphone para umikot yung mic.
1: Ang galing naman.
2: Oh, di ba?
1: Ang galing naman noon, di ba? Naging palaro pa siya, no?
2: Mm-hmm.
1: Speaking of palaro, ayan ang ating sunod. Ayan ang ating point number 9. 9 na ba? Anyway,
2: yes.
1: Ito sabi ay may mga program or palaro. Ayun, syempre, no? Hindi yan mawawala dahil ikaw, Bri, ikaw ang number one game master kapag may event.
2: Mga palaro.
1: Oo, di ba? Mga question and answer, mga pag-birthdays, pag-Christmas party, reunion, di ba? Bunot ka lagi, di ba? Mm.
2: Pero alam mo, ang pinakagusto kong palaro, di ba nga, nakwento ko nga na 12 yung magulang ko. Mm-hmm. Ay, magulang ko. 12 yung kapatid na mga magulang ko.
1: Uh-oh.
2: Alam mo ba, dumating sa punto na ano yun, kuwari, oh, sino ang panganay? Yung tipong pagsusunod sa narin mo.
1: Mm-mm-mm-mm.
2: Oh, yun yung nakakalito doon.
1: Yung may marang chronologically ordered.
2: Yes.
1: Kailangan malaman ninyo kung nasan ang pwesto ninyo. Parang
2: oh.
1: Pabilisan. Ganyan. Nakakatawa.
2: Doon ako na-amaze.
1: Ayun. At ano? Ang ating next.
2: At syempre, ang next gen ab is yung bayanihan sa paghahanda. Alam mo, dito ko sobrang
1: yun.
2: Na-appreciate ang kultura nating mga Pilipino.
1: Ayun.
2: Yung tipong pag nagsabi ka, kunwari, out of budget ka talaga.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na sa church, I really, really appreciate yung church natin dito. Kasi,
1: mm-hmm.
2: Hindi mo pala kailangan talagang i-burden ang lahat. Yung parang sabihan mo na out of budget ako, okay lang ba na mag-ano tayo, ano to, parang mag-pot bless, diba? Kumbaga parang magdala ng kanya-kanyang pagkain. Yung tipong pag pinagsama-sama mo sila, mas madami.
1: Ayun, oo, tulungan.
2: Mm-mm.
1: Diba? Pwede magtulungan, hindi lang yung isa lang yung mababurden.
2: Oo, at saka ano to, no, exercise to sa atin na kahit walang sinabing requirement, pero ewan ko ah, ako kasi may tinatawag ako na delikadesa, na kumbaga parang pag niyaya ka sa pagkain, hanggat kaya mo rin magdala, magdadala ka.
1: Oo, yun naman din.
2: Diba? Kahit ice cream lang din, chicheria, diba?
1: Yes, pangdagdag, diba doon, sa handaan. So yun. At ito, panghuli, bago tayo magtapos, ito, isa din to sa mga talagang hindi nawawala tuwing may handaan.
2: Mm-mm. Talagang mapapakanta ka dyan ng kanta.
1: Oo, ito na yun eh, yung pagsha-share. Dito na uso yun, diba?
2: Oh,
1: hindi natin pinapauwi ang mga bisita na wala silang isha-sharon or wala silang dala. So yun, isa daw yun sa paraan ng pagpapakita ng Pilipino ng hospitality and pagbibigay ng pagkain o pasalubong daw sa bisita. So yun, diba? Talaga.
2: Yan ka talaga yung ano, balutin mo ako.
1: Alam na alam.
2: Diba?
1: Lalo na pag may Shanghai. Of
2: yeah,
1: course.
2: Ayoko. Ang gusto kong uwi mga dessert.
1: Talaga? Iba ka, ang galing. Ayaw mo na mga ulam, gano'n.
2: Ayoko, gusto ko talaga dessert. Lalo na kung na rin macaroni salad yan.
1: Uh-oh.
2: Ay, pakika sa akin.
1: Ayoko, masarap din ang macaroni salad.
2: Diba? Sige. Kuya na, tinatawa na mo kami. Ikaw nga, spaghetti malamig eh.
1: So yun.
2: Nako.
1: Ayun, kagapay ang ilan lang sa mga tradisyon na ginagawa natin, no, kapag may handaan.
2: Mm-mm. At saka siguro, no, Ab, no, dun sa mga tradisyon na nakagisnan natin, syempre yung iba dyan may mga kung ano-ano pang ginagawa. Kung baga parang nandun naman tayo sa respeto, nandun naman tayo sa tinatawag natin na courtesy. Pero naniniwala ako na ano man yung nakasanayan natin, pero let's check the reality in the biblical concept doon sa gagawin natin. Naalala ko tuloy itong sa Romans 12 verse 2 mula po sa Ang Bible Pinoy Version. Ulitin ko po, Romans 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano yung gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa kanya at perfect. Ulitin ko kaagapay, Romans 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong gumaya sa mundong ito, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa kanya at perfect.
1: Mm-hmm, 'di ba? Napakagandang paalala at gaya ng sabi mo, no. Maganda nga yung mga tradisyon na meron tayo as a family, as Filipinos. Pero 'yun nga, no, mas importante kung ano yung pinapasa natin through those traditions, 'di ba? At 'yun nga yung binasa mong Bible verse, Brian, no, parang it reminds us that God transforms our minds. Yan. Kaya hindi lang tayo basta sumusunod dun sa mga tradisyon natin or nakakasanayan, but pinipili natin kung ano yung pleasing, ano pa rin yung good sa paningin ng Diyos.
2: So, at saka ano, no, hindi lang to sa usapin ng respeto, Ab, kasi baka mamaya naman sumobra sa respeto. Pero na alam mo yon, kumbaga parang nagagawa natin yung mali na nagiging normal sa dapat hindi natin ginagawa. Lalo na sa mga Kristiyano ngayon. I mean, wala namang masama, pero tandaan natin kung ano yung nararapat, ano yung tama, at ano yung wasto sa mata ng ating Panginoon.
1: Yes. So yun, what a way to end our kwentuhan. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin na kipagkwentuhan, sumagot sa atin, no, sa ating question of the day ngayong hapon. Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin ni Brian ngayong Friday afternoon.
2: At syempre, bago tayo magtapos, pasalamatan natin ang nakasama sa broadcast kay Kuya Nathaniel Peralta, kay Angelica Calayag, Ate Aileen Valdez, Jabez Mancho, at syempre kay Nicole Estoy, at syempre sa umagapay sa atin kanina kay Ara Negan. Kaagapay, syempre saluduhan natin ang engineering team at Bokawe Transmitter Side. Kaagapay, ito po muli ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Inspirations Unlimited, ako po si Brian De La Cruz.
1: At ito naman po si Abcd Ferrer Tabua, at inyo pong napakinggan ang Inspirations
2: Unlimited.
1: Bye-bye!
3: Nalulungkot, natatakot, kailangan
4: ng nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes 18 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang benepisyaryo ng 4Ps maaaring ma-extend ang pagtanggap ng ayuda. Mga depektibong Philippine passport, ginagawa na ng remedyo ng Department of Foreign Affairs. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ipinatupad ang early dismissal sa Banga National High School sa South Cotabato kasunod ng isang shooting incident na kinasangkutan ng mga estudyante. Ayon sa paunang impormasyon, may mga estudyante naging biktima ng insidente at agad na isinagawa ang mga hakbang para sa kanilang kaligtasan. Agad ding nilagyan ng kordon ng mga otoridad ang lugar upang mapanatili ang seguridad at bigyang daan ng crime scene investigation. Dahil dito, pinauwi ng mas maaga ang mga estudyante bilang bahagi ng precautionary measure at upang maiwasan ang karagdagang panganib sa loob at sa paligid ng paaralan. Pinapayuhan ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang miyembro ng komunidad na makipagtulungan sa mga otoridad at iwasang lumapit sa kinordo ng lugar.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinahintulutan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ilang kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na patuloy na makatanggap ng ayuda sa kabila na lagpas na sa 7 taong limitasyon ng programa. Ilan sa mga maaaring ma-extend ay ang mga pamilyang 7 taon na sa programa, patuloy na sumusunod sa mga kondisyon ng 4Ps at nananatiling kabilang sa survival o subsistence category. Ito ay hindi otomatiko dahil ang kalagayan ng mga pamilya ay muling susuriin ng DSWD at isasagawa rin ang reassessment kada taon para malaman kung kwalipikado pa rin sila sa ayuda. Samantala, binigyan din ng prioridad ang mga estudyanteng mula sa 4Ps households para sa available slots sa tertiary education subsidy.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Aprobado na ng Economic and Development Council o EDC na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong timeline ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na target ang unang partial operation ng tren sa Disyembre sa susunod na taon. Bahagi ng pag-iingat sa pondo ng bayan ang pag-adjust sa timeline pati na rin ang problema sa procurement at mga usapin sa right-of-way. Layunin namang simulan ang Malolos to Clark partial operation sa fourth quarter ng 2028 habang target sa fourth quarter ng 2031 ang partial operation ng Clark to Solis at Alabang to Calamba. Samantala, inaasahang magiging fully operational ang Clark to Calamba segment sa third quarter ng 2033.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagtindig ng Mindanao Railway System, handang-handa na kahit magpalit pa ng administrasyon ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Sinisikap ng Department of Transportation na mabili na lahat ng right-of-way para masimulan na ang pagtitindig ng Mindanao Railway System. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, handang-handa na unti-unti ang pag-aangkin ng pamahalaan ng right-of-way para sa proyekto. Yun nga lamang ay may sinusunod pang proseso ang ahensya para tumodo na ang pagtutustos ng pondo para sa sagarang pagbili ng right-of-way para sa naturang railway system sa Mindanao. Tiniyak ni Lopez na sa oras na mabili na lahat ang kinakailangang right-of-way, Kahit magpalit ng administrasyon, mas madali nang maitaguyod o maisulong ang proyekto. Humarap si Lopez sa Senate Finance Committee upang ilahad ang estado ng iba't ibang transportation projects sa bansa. Ikinalugod naman ni Finance Secretary Chairman Joseph Victor Ejercitong umuusad na ang proyekto. Mahalagaan niya ang pagtatatag ng Mindanao Railway System upang umunlad ang katimugan at manaig ang kapayapaan doon. Ang mga tinig ni na Transportation Secretary Giovanni Lopez at Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito.
3: Ang ating right of way dito po, no? Kaya yun, pinupush namin kahit wala pang loan, no? Kailan natin makuha yung right of way. At dito na po pinanggagalingan namin, ang kagandaan dito, pag nakuha mo na yung right of way, kahit na sino pa yung umupo, pagdating ng araw, wala na po kami, hindi niya na kayo, I mean, mahirapan na siya baguhin ang alignment kasi andyan na yung right of way. Hindi na pa iba-iba ang magiging proyekto.
4: Bagamat this is a very ambitious project, but I think that this is very important for Mindanao's development, especially now that yung Bangsamoro Organic Law was passed. Recently, we had the election of the first parliamentary of the Bangsamoro. Although mayroon na tayong peace in Mindanao, finally, after decades of strife and the secession, but you have to follow it up with development, and I think the best development that we can in Mindanao is infrastructure development, lalo na maganda rin yung roads doon. But I think itong railway, Mindanao Railway, which will be circumferential, will create growth areas, lalo na doon sa mga far-flung areas, lalo na yung mga areas of conflict before, no? Kasi pag dinamaan yan, magkakaroon tayo ng growth areas, no? Commercial centers, industrial parks, no, that we can create, food terminals, no, so natural na magnet yan for economic growth. So alam naman natin pag wala kasing opportunity, nandun madali magkikaya at mag-armas ulit.
2: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagdulot ng pinsala sa kanang bahagi ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang nangyaring pagbangga umano ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat. Nangyari ito sa may baybayin ng Palawan habang naghahatid ng tulong na krudo sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Dahil dito ay nabaluktot, natanggal at naalis sa pwesto ang mga railings, metal support, deck fixture at iba pang kagamitan ng naturang barko. Nangyari ang pagbangga isang araw matapos matagumpay na maiahon at maipalutang muli ang BRP Datu Magat Salamat mula sa pagkakasadsa dito sa Hasa-Hasa Shoal.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Naghahanda na ang Philippine Ports Authority para sa posibleng pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Bermans. Inihayag ni PPA spokesperson Eunice Samonte na posible ang pagdami ng mga biyahero kasunod ng mga pagkaantala o pagkansela ng ilang biyahe dahil sa masamang panahon. Kaya ang mga pantalan ay naka-heightened security na umano partikular sa mga access points at patuloy ang training ng Port Police kasama ang K-9 units at Philippine Coast Guard. Lalo ring paiigtingin ng PPA ang koordinasyon sa mga shipping line para matiyak na maayos ang passenger flow at operasyon kapag sumapit ang peak season. Bilang karagdagang security measures, nakadeploy na rin ang mga sa mga pantalan ang 24/7 CCTV monitoring, regular na port patrol at mga bagong X-ray scanner.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga depektibong Philippine passport ginagawan na ng remedyo ng Department of Foreign Affairs. Nagbabalik para sa ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
2: Nagtakda na ng Technical Working Group ang Department of Foreign Affairs upang lutasin ang mga problemang nararanasan ng ilang Philippine passport holders sa pagpasok at paglabas ng bansa. Ito ang tiniyak ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang pagharap sa Senate Finance Subcommittee na pinamumunuan ni Senador Rafi Tulfo. Ipinaliwanag naman ni Foreign Secretary Ann Halendoon Luis na ang ilang problema sa hindi paggana ng passport sa ibang bansa tulad ng Australia ay naayos na. Ang usapin sa rejection ng pasaporte ng ilang Pilipino ay isinaad ni na Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito at Finance Subcommittee Chairman Erwin Tulfo. Napag-usapan din sa pagdinig ng budget ng Department of Foreign Affairs ang umano'y posibilidad na mawalan o magkulang ng pasaporte sa susunod na taon dahil ipagpapaliban pa ng DFA ang pagpapagawa ng tinatawag na Next Level Passports o Next Generation Passports sa 2028. Ayon kay Ehersito, tinawag ng service provider na APO na sa tagal ng panahong ito ay baka mawalan sila ng operasyon at magsara na lamang sila, bagay na pinag-aalala ng senador. Ipinaliwanag naman ni Lazarong ang tunay na usapin sa APO ay ang kagustuhan nitong itaas ang presyo ng halaga ng pasaporte mula sa kasalukuyang 950 pesos sa 1,500 pesos ngunit may discount namang ibibigay umano sa mga senior citizens at iba pa. Ang tinig ni na Senador J.V. Ejercito at Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro.
4: Siyempre, this will be a big problem, Sir Chair. Although ang inaano kasi na 850 ngayon, yung passport, tapos ang nare-propose nila is medyo malaki rin kasi 1.5. So that will not sit well with OFWs and our other, medyo malaki. Pero meron daw silang discount for seniors and others and OFWs na 1.2 lang. Pero anong status na nito? Is the DFA taking steps to evaluate, possibly approve the baseline adjustment before the year ends para hindi tayo mawala ng passport next year lang na. Concern ko lang, Mr. Chair. Thank you. Secretary?
5: Gusto ko lang po sagutin, ito pong sulat ng APO is actually a consequence of certain negotiations. Nung sinabi nila na gusto nilang aki-iakyat ang halaga ng passport from the present 950 to 1,500, ang sabi niyo namin sa kanila eh, kung pwede nyo mong i-postpone muna ang pag-increase, acknowledge naman din namin na may pangangayon talagang siguro it's about time, 10 taon naman kasi yung hindi nag-increase. Pangalawa,
4: so the last time was years ago, 2016 pa, nag-increase. 950 na tayo for the past 10 years.
5: Even more than pa nga 10 years. Ito ho kasi ngayon, eh, naging from 5 years, naging 10 years ang pasaporte. So medyo talaga ho kumano, no? Anyway, back to that. So sabi namin, mag-increase na lang kayo pag sa in-explain namin kay Senator Tulfo, magkakaroon huta kami ng jet ng new generation passport which will be launched in 2028.
2: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 2 counts ng graft and administrative complaints laban kina Senador Mark at Camille Villar, dating Senador Manny at Cynthia Villar, Paulo Villar at iba pang local water district officials dahil sa hindi maayos na serbisyo sa supply ng tubig. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang nasabing complaints ay kasalukuyang nasa preliminary investigation. Nakatanggap ang Office of the Ombudsman ng report mula sa Office of the Government Corporate Council na nagsasabing mula 2015 hanggang 2022 ay mayroong umanong 75 local water districts ang pumasok sa itinuturing umano na grossly disadvantageous o matinding perwisyo na joint venture agreement kapartner ang Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Isinumiti na sa Office of the President ni Election Lawyer Attorney Romulo Macalintal ang petisyon naglalayong hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagveto sa panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Kahilingan ni Makalintal na makaharap ang Pangulo at legal advisors nito upang maipaliwanag ng personal ang kanyang pagtutol sa panukala. Aniya, hindi dapat pahabain ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials sa pamamagitan ng postponement ng halalan. Dagdag pa nitong ang Commission on Elections of Philippines ay handa na para sa November 2 kasama ang pag-imprenta ng mga balota at iba pang gastusin para sa halalan. Sinabi pa ni Makalintal na dapat ipatupad sa mga bagong halal na opisyal kung nais baguhin ang termino at hindi sa mga kasalukuyang nakaupo.
1: Ulat Panahon.
0: Nakakaranas ang Western Visayas, Occidental Mindoro at Palawan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulok-kidlat, dulot ng hanging habagat. Habang ang Negros Island Region at Zamboanga Peninsula ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulok-kidlat, dulot pa rin ng hanging habagat. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulok-kidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 78 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 88 centavos, Australian dollar 44 pesos and 62 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 23 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 7, bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 18 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hi guys, welcome to Real Travels. I'm Shaira De La Peña and I want you to imagine this scenario. Nagbuka ng plane ticket to Hong Kong pero na-realize mo, gusto mo din pala mag-side trip or pumunta ng Macau kaso hindi mo alam paano. Sasagutin natin yan here in Real Travels and for today's episode, i-share ko sa inyo guys a step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong, the easiest way, well, in my experience. But before anything else, for our radio listeners, you can go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, para you can see the video of our travel episode here in Real Travels. But first things first, ano nga ba ang makikita natin sa Macau? At ano nga ba ang Macau for our listeners na hindi pa familiar sa Macau? Macau is a country. It's a small, special administrative region of China, just like Hong Kong. So super lapit niya guys sa Hong Kong. It's only 66 kilometers away. Kaya pwedeng-pwede i-include siya sa bucket list niyo when going to Hong Kong. Pwedeng-pwedeng mag-side trip dito. It's also called Las Vegas of the East kasi puro hotel and casino dito. Although hindi tayo pumunta dito para mag-casino kasi masama ang gambling. It's not a good way to spend your money, okay? So we're going to better places in Macau naman. Madaming historical places na pwedeng puntahan sa Macau kasi naging colony sila ng mga Portuguese for over 400 years. As in, nakalaya lang sila from Portugal just recently in the year 1999. Kaya if you will go to Macau, para ka na rin nasa Portugal. So beyond the historical sites din, very modern ang Macau actually kasi ang dami nitong world-class hotels, big shopping malls, and international events. So this is such a vibrant and exciting place to be talaga. So ready na ba kayo guys? Let's go and pumunta na tayong Macau for today's video. So let's start. First things first, ang starting point natin is from Hong Kong. The first thing you need to do is to find the nearest MTR station from your area and go to Sunny Bay Station. Actually, nung day na galing kaming Wan Chai Station going to Macau, it took us around 30 minutes to Sunny Bay Station. But don't worry guys, kasi whatever station na nearest sa area nyo, madali lang mag-navigate sa MTR dito kasi napaka-commuter friendly ng MTR sa Hong Kong. As in, madali mong mahahanap yung MTR line kung saan lilipat na line going to Sunny Bay Station. And maganda yung view sa MTR guys, parang K-drama lang. So the Sunny Bay Station is actually an outdoor station and unlike other stations sa Hong Kong na indoor, dito kasi you'll see a train din na Disneyland yung theme kasi this is the station na pupuntang Disneyland. Pero once we drop off the station, di tayo pupuntang Disneyland guys ha. Pupunta lang tayo ng Sunny Bay Station kasi nandito yung bus terminal. Going to the Hong Kong Zhuhai Macau Bridge Port or the HZMB Port kasi we still need to pass through immigration of course before going to Macau. And then once nasa Sunny Bay Station na, you need to take Exit A and go to the public transport interchange. So sasakay tayo ng bus dito to go to the HZMB port. And madali lang hanapin ng Exit A guys kasi sa Hong Kong sobrang daming signages ng directions kaya hindi ka talaga mawawala. So nag-elevator kami following yung arrows going to Exit A and then it led us palabas ng Sunny Bay Station. So before exiting the station, nag-tap din kami ng Octopus card to pay for our MTR fare. And then once nakarating ka na ng public transport interchange, ang next step naman is to ride the B5 bus going to the HZMB port. Actually, paglabas namin, kitang-kita agad yung signage ng B5 bus going to the HZMB port. Kaya pumila agad kami and nakakatuwa kasi wala masyadong tao. Actually, walang tao nung pumila kami. Kaya kami yung unang nakapila and then eventually dumami na yung tao. And sabi nga daw nila, yung bus sa public transport interchange is every 30 minutes daw dumadating. Kaya medyo nag-wait kami ng onte, pero okay na okay yung waiting time kasi ang ganda ng waiting shed at may view pa ng nature and mountain. So I think we waited around 10 minutes and then may bus na dumating agad. So ayan guys, nakasakay na kami ng bus going to the HZMB port and murang-mura lang yung fare guys, which is 6 Hong Kong dollars, which is around 42 pesos only in Philippine peso. Diba napakamura lang and ang cute ng view namin on the way kasi ang daming mountain view, nadaanan din namin yung view ng Disneyland Resort and ang dami-dami pang mga ibang nature view na nakaka-relax. Like ang ganda ng pagka-green ng mountain and blue ng sky that day as in walang filter to if nakikita nyo sa video. So the travel time from the public transport interchange to the HZMB port is 15 minutes. So mabilis lang naman siya, especially puro highway ang daan ng bus going there. And then reminder lang guys, pagbaba ng HZMB port, dediretso ka na dapat sa Hong Kong immigration para makabili ka agad ng bus ticket going to Macau. Prepare your passport and departure card and no need for a visa kung Pilipino ka. Just like Hong Kong, visa-free kasi ang Macau for Filipino tourists as well. And then, very important tip, huwag niyong wawalain yung departure card niyo guys. Kasi yung sa akin, nung day na yan, nawala yung departure card ko. Kaya tumagal ako sa immigration, kakahanap ng departure card. Mabilis kasi ma-misplace yung departure card form kasi sinisingit lang yun sa passport. So hindi siya naka-sticker, stapler, or whatever. So buti na lang mabait yung immigration officer sabi sa akin, mag-fill out na lang ako ulit ng departure card. So huwag niyo ako gayahin guys, keep your departure card secured na nakasingit lagi sa passport. passport nyo. So ayan, nandito na tayo sa HGMB port and after kong dumaan sa immigration, bumili na ako ng bus ticket going to Macau. So if makikita nyo sa video guys, napaka-high-tech na, self-service siya that you can buy the ticket and use your Octopus card to pay for it para convenient. And by the way, this is the last time you can use your Octopus card kasi sa Hong Kong lang pwede to gamitin. So I recommend that you top up at least 120 Hong Kong dollars or 840 pesos, more or less yon. That's just a rough estimate for the whole transpo expenses nyo to cover yung MTR nyo going to Sunny Bay Station, yung bus nyo going to HZMB port, and then yung bus going to Macau. So rough estimate lang yun guys, so you have an idea. And then yung bus fare, one way going to Macau is 65 Hong Kong dollars or 455 pesos. So very affordable siya actually, 455 pesos, para ka lang nag Manila to Baguio, yun yung dating ng price range eh. Pero dito, Hong Kong to Macau, makakapag another country ka pa to explore. O diba, it's totaling an expense of less than 1,000 pesos going to Macau from Hong Kong. And finally, nasa bus na kami going to Macau. Ayan, very spacious yung bus and buti nakahanap kami ng window seat. Plus, very comfortable yung mga seats sa bus. Pwedeng-pwede matulog. And then, travel time from Hong Kong to Macau by bus is 45 minutes. Ito yung medyo mahabang travel time. Pero, mabilis na rin kasi hindi ka talaga mabobore sa ganda ng view. And actually, plan ko talaga matulog going to Macau sa bus para may energy ako pagdating ng Macau. Kaso, sobrang ganda ng view guys, hindi na ako nakatulog. Kasi grabe yung view, it's very very good on the way to Macau. And nakaka-relax yung mountains and yung sea. Parang wallpaper sa desktop, yung pagka-perfect ng view sa ganda. And iba talaga yung vibes na binibigay niya, sobrang relaxing. You should see it for yourself and travel to Macau from Hong Kong. And after a while, nakarating na din kami sa Hong Kong-Macau-Zhuhai Bridge, which is a very iconic bridge kasi it's actually the longest sea crossing in the world. So sa 45 minutes travel time namin, parang yung 30 minutes nasa bridge lang kami. As in, ganun kahaba yung bridge daanan. And sobrang higanta ng bridge. It's very picture worthy. So, must try. Must try nyo talaga tong pumunta sa Macau kasi madadaanan nyo yung longest sea crossing link in the world. And finally, nakababa na kami ng bus and we're now in Macau. Dadaan muna kami sa Macau Airport and we'll go muna through immigration once more. And buti na lang mabilis kami dumaan sa immigration kasi wala naman talagang masyadong tao sa airport. Pagpasok pa lang ng airport, the first thing I actually observed is yung language nila doon. Yung mga signages dito kasi sa Macau, nakita ko hindi English and then may Chinese translation, or hindi siya Chinese and then may English translation. Ang nakita ko, it's Chinese mostly translated to Portuguese. Kasi nga ang tagal nilang naging Portuguese colony. So sabi ko, nako, walang English translation. Sabi ko parang magiging learning experience and challenge to for me to research and just try to get the context clue sa Portuguese language. Kasi it's slightly similar sa Spanish language in which, syempre madami tayong hiram na salita in Filipino. So ayun, ayan, nasa labas na kami ng airport and paglabas, you will see bus codes and each bus codes have different places na dadaanan. So make sure to research the bus code na sasakyan nyo guys according sa pupuntahan yung hotel to check in. And i-explain pa natin yan further ang transportation around Macau in our next episode. Ang maganda sa Macau guys, actually, ang na-observe ko dito, para siyang Hong Kong, mahilig sila sa flat rate. So yung bus fare nila here is 6 MOP, which is the Macau Pataka, which is equivalent to 6 Hong Kong dollars lang. So same lang din yung value ng Hong Kong dollars sa Macau Pataka. So you can actually also use your Hong Kong dollar coins dito. Kaso, wala nga lang sukle dito sa bus. So make sure na tagwa $1 yung mga niipon yung coins from Hong Kong. Or, before going inside the bus sa Macau, pwede din kayo magpabarya ng todo-todo, ng bonggam-bongga before going inside the bus. And, tada! Ayan, nakita ko na yung Macau at first glance. And if makikita nyo sa video guys, no, mukha siyang mukha siyang game. Para kang nasa virtual city. Ganun yung pakiramdam. Para akong nasa virtual city. Parang hindi totoo sa sobrang linis, sobrang ganda. Very organized yung city. Like yung kalsada, ang linis, hindi masyadong traffic. Yung mga puno, walang nalalantang dahon. Yung mga building, ang ganda ng architecture, sobrang organized. And wala talagang halos tao in the city. So, para ka nasa loob ng game. Parang hindi ako makapaniwala na sobrang ganda and ang linis sa Macau. So, it's really worth it to go here kasi you will see a contrast of differences between Hong Kong and Macau. Macau being a less populated country, kaya perfect for introverts, guys, kung ayaw niyo masyado ng tao. And first, sakay pa lang namin ng bus here sa Macau, pero feel ko na sobrang sulit na kasi para ka nang naka-tour and sightseeing sa Macau. And nadaanan din namin yung Macau Tower along the way. And grabe, it's the highest commercial sky jump building in the world pala. Kaya if gusto mo mag-bungee jump na sobrang taas, pumunta lang kayo sa Macau Tower. Ako ayoko. Kaya dumiretso na kami mag-check-in sa hotel. And finally, malapit na kami sa last leg ng journey namin, which is mag-check-in sa hotel sa Macau. Nung naghahanap kami ng hotel, we intentionally picked this one kasi we found out na meron palang malapit na hotel near the Macau Airport, which is very convenient for us travelers. So nung una, akala ko 1 minute away lang yung hotel sa airport and we thought we needed to ride the cab pa papunta sa airport kahit malapit. Tapos nagulat kami pagbaba namin sa bus. Katapat lang talaga siya ng airport. Like literally tatawid lang kami, nasa airport na kami, sa departure, sa check-in counter. So nagulat talaga kami. It's very very convenient. And then yun, sobrang tuwang-tuwa lang namin kasi pagpasok namin sa hotel to check-in, nagulat na naman kami kasi yung view ng room namin is yung mismong runway ng Macau Airport. So, na-realize ko na sa taas din pala ng airport yung hotel na to. So, naging joke tuloy namin na pag late kami sa flight, pwede na lang kami tumalun sa window kasi runway na agad. So, yun. Anyway, sobrang tagal ng travel namin pero sobrang worth it. Papuntang Macau and nagutom kami throughout the trip kaya sa airport na lang kami naghanap ng kakainan. And medyo lutang na ako niyan, guys. So, kumain muna ako bago mag-rest sa hotel para later afternoon may energy mag-explore sa Macau. And that's it for this episode. I hope you guys learned paano pumunta ng Macau coming from Hong Kong. Sobrang mura and very, very doable siya. Kaya invite your family and friends na to go to Macau. For our next episode, it will be the continuation of this Macau trip. We will officially explore Macau. All the places you need to see, the things you can do, and more travel tips only here in Real Travels. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña and see you on the next episode.
10: Real Travels.
11: Value for money.
10: Food trip.
11: Accommodation na sulit.
10: Real Travels.
11: Because adventures are the best way to learn.
12: Sumasa sa impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang.
13: 702
12: DZAS. Agapay ng sambayanan.
14: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Pastor Jonifer Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J, 103.3 DXJL Your Positive Choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin pong makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Tampok ngayong Biyernes na ito ang Papuri 20 na may pamagat na Babalik-balikan at na-release noong 2010. Inawit ni Jim San Juan, nilikha ni Toy Polo ang Babalik-balikan. Inawit naman ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Nilikha ni Salmer Pagalan ang Ikaw ang Dahilan. Inawit ni Richard Reynoso at Arnel De Pano ang lumikha, Ikaw Lamang Jesus. At inawit ni Ruben Laurente, nilikha ni Francis Henry Gasser ang Sayo Lang. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri.

0: Pastor Jonaber Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Pastor Jonaber Lukluhan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Mga kaagapay, inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa Activate 12 na may temang Consuming Fire. Ang atin pong mga tagapagsalita, syempre, ang Bishop Manny Carlos ng Victory Every Nation Philippines, Bishop Ted Malangin ng Jesus Christ the Deliverer Church, Pastor Hiram Pangilinan ng Church So Blessed, at syempre ang ating mga vision keepers, ang Bishop Chito Sanchez at Pastor Rachel Sanchez ng River of God, Ortigas. Nako, minsan-minsan lang magkasama-sama itong limang ito at dapat maging excited tayo na makarating sa Inares Sports Arena, Old Capitol Compound Show Boulevard, Pasig City. Gaganapin sa darating na September 19, 2026, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng hapon. Ito po ay libreng admission pero kailangan po nating magpa-register. Kung gusto niyo pong magpa-register, pwede po kayong direktang pumunta sa aking Facebook page, ang Jonaber Lukluhan page. Nandun po ang instruction at nandun po ang link kung papaano po tayo makapag-register. Nako, magkita-kita po tayo. Huwag po nating imimiss Consuming Fire Activate 12 sa darating na September 19, 2026, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magkita-kita po tayo. Alam niyo po, ngayong Biyernes na ito, tampok ang Papuri 20 na may pamagat na Babalik-balikan at na-release noong 2010. Ang awitin po ni Jerus Del Socorro, nilikha ni Ronel Rubrica at Cathy Carlos, ang title, Kahit Hindi. Ako po ay nagagalak dahil nakasama po ako sa album na ito ng Papuri 20. Nilikha po ni Jim Reyes, ang ating paborito, Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon? Inawit ni Aileen Espinosa, nilikha ni Jerdy Francisco, Nagsusumamo. At nilikha ni Jonathan Manalo, inawit ni Johnny Dison, Sa Yakap Mo, Yahweh. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ngayon pong araw na ito, ang atin pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Kolosas 2:6-7 na ganito ang sinasabi. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Ito pong nakaraang linggo na nakita po natin kung ano ang nangyari sa bansang Nepal. At merong kakaibang nakita tayo, kulay berdeng bahay na nanatiling nakatayo. At napagtanto na ang nakatira dito ay mananampalataya. Kapag tayo po ay nakaugat kay Kristo, hindi sinabing exempted ka. Pero ang pangako, protected ka. At dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, unang-una, dapat palagi tayong connected sa Kanya. Pangalawa, hindi lang basta connected, dapat grounded, dapat may ugat, dapat malalim ang pananampalataya, malalim ang paniniwala na anuman ang pinagdadaanan natin, kontrolado lahat ito ng Panginoon. At syempre, pangatlo, dapat growing. Una, ano? Connected. Pangalawa, grounded. Pangatlo, growing with Christ. Kailangan lumalago. Kumusta ka naman? Simula nang tanggapin mo si Kristo, mas mapagpasensya ka ba ngayon? Mas mabait ka ba ngayon? Mas mapagpatawad ka ba ngayon? Mas naglilingkod ka ba ngayon kaysa dati? Kapatid, kung ikaw tumanggap kay Kristo, dapat manatili kang connected, manatili kang grounded, at dapat lumalago. Ngayon pong Biyernes na ito, tampok ang Papuri 20 na may pamagat na Babalik-balikan at na-release noong 2010. Nilikha ni Ricky Sanchez, inawit din ni Ricky Sanchez ang Ako'y Kasama Mo. Nilikha ni Rowan Del Monte, inawit ni Dulce, Sa Iyo Lumalapit. Inawit ni Noel Cabangon, nilikha ni Sok Villanueva, Si Jesus Ang Bahala. Inawit ni Trisha Amper, nilikha ni Doji Simon, Dinggin Mo. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at ang iba pang mga awiting papuri.

0: Pastor Jonaver Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Kumusta naman ang mga awitin? Nawa kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Lukluhan. Napakabilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Naniniwala po ako hindi aksidente na nanonood ka at nakikinig ka ngayon. Ang dalangin ko lang, patuloy na maranasan mo at maintindihan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, tayo ay mananalangin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. At kung first time mong makapakinig ng programang ito, nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo, maaari kang sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na makilala kita sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso.

ito, let us know, kaagapay. Do message us. And please, Facebook us through 702-DZAS-FEBC o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, sa Bukawe Transmitter Site, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty, JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaver Luklukan. Palagi natin sinasabi, kay Lord hindi pagalingan, pasunuran, at lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: lamang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa
1: pag-ibig mo. Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at patuloy na lumalago sa inyong ugnayan sa Panginoon. Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay pwedeng masubaybayan gamit ang streaming app. Pwede nyo pong install sa inyong mga gadget, sa inyong cellphone. Hanapin nyo po ang FEBC PH Stream app sa inyong Android. Hindi po ako sure kung available yan sa iOS, pero naka-install po yan sa aking Android phone. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na tayo po ay tatalakay ng salita ng Diyos. Nito pong linggong ito ay tinatalakay natin ang tungkol po sa integrity. At nakita po natin yung importansya na talagang yung integrity na ito ay nagmumula sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat kung wala yung paghahari na iyon, ay makikita po ito sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya napakahalaga po na ating i-consider paano tayo mamumuhay sa kaparaan ng nakapagbibigay lugod sa Diyos. Whatever happens sa ating external ay resulta po ng nangyayari internally. Ano po? So kung ano po yung lagay ng ating puso, yan po ay magre-reflect sa kalagayan ng ating pakikitungo. Kaya ang starting point ng integrity ay yung pong relationship natin sa Panginoon. Hindi po pwedeng alisin yan. At yan nga po ang reality, kaya nga lagi nating binibigyang diin na ito pong ating ugnayan sa ating Panginoon ay napakahalaga para po sa ating pamumuhay sa lipunan. Eh, tingnan muna natin, let's try to look at society at tingnan po natin kung anong epekto kapag ka wala pong integrity. Isipin niyo po, pag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga salita, kapag ang tao po ay hindi maaasahan sa kanyang mga pangako, kapag ang tao po ay nagsisinungaling, nagbibigay po ng maling testimonya o yung false testimony, o kaya naman po ay ang taong iyon ay umiimbento ng mga kwento tungkol sa ibang tao, paano po tayo mamumuhay ng maayos? Di po ba? Kahit po sabihin natin na maraming material na pagpapala, kahit sabihin natin na sagana tayo sa material na bagay, pero pag wala po talagang integrity ang ating society, ang ating mga relationships ay sadyang magdi-deteriorate. Kaya po, parte ng dinidevelop ng Panginoon sa atin ay yung pong ating karakter. Kasi nga, tandaan niyo po ito, ang blessing, sinasabi natin palagi, generally speaking, dalawang klase. Yung external that's what we receive from God externally. And then yung internal, that is what God develops in us. So, yung character po, dinidevelop ng Panginoon. At mahalaga yan dahil kahit meron kang pananalapi, pero walang tamang stewardship, which is part of character growth and development, hindi natin mamamanage ng tama yung pong biyaya ng pananalapi at iba pang mga resources, di po ba? Kahit sabihin mong meron tayong pamilya, biyaya ng Panginoon yan, kung wala sa atin ang pagiging honest at kung wala tayong integrity, yung relationship with the family will eventually deteriorate. Kaya minsan makikita mo ang mga frustrations, hindi naman umiikot lang sa material eh, di ho ba? Hindi naman sasabihin ng mga tao na kaya lang kami naghiwalay ay dahil sa wala kaming pera. Although may mga cases pong ganyan, pero most of the time, hindi po yung kawalan ng pera dahil walang biyayang dumarating, kundi yung mismanagement of money, misuse of money, abuse of resources, dishonesty, walang alignment pagdating sa values, ito po ay nagbubunga ng stress sa ating mga relationship. Now, if you look at society right now, yan din po makikita natin, especially if you're listening to current events, di po ba? Tayo ho'y napapagod na. Dahil ang ating bansa ay na-setback ng kung ilang dekada because of lack of integrity. Merong mga resources na supposed to be allocated for the benefit of the constituents. Pero pag walang integrity po ang leader, ano pong nangyayari? Makikita natin na nare-reallocate, nami-misuse, na-abuse, o kaya naman nananakaw completely ang mga bagay na ito. At ang masakla po doon, merong kasing kapalit eh. Di ba? Merong katapat, merong nawawala sa iba. Dahil po sa ilan na walang integridad. Kaya ho talagang nakakalungkot. Pero hindi pa nga doon natatapos, di ba? May mga paglilitis na mga ginagawa, may mga susulpot na magbibigay ng testimonya dahil na konsensya, at mamayang babawiin ang testimonya dahil na konsensya na naman. Para bang ganun-ganun lang ang tao, no? They can easily say that we want to share our testimony or what we know. Tetestigo kami, pero kung paanong ganoon lang sumulpot, eh ganoon lang din mawawala. At magsasabing inaatras namin ang aming mga testimonya. Diba? So, yung nahirapan na dahil sa consequences ng kawalan ng integrity sa pagmanage ng funds, eh later on, lalo pang nalugmok because of the injustice that we see. At lahat po yan may kinalaman sa integrity. Palagi na lang walang may kasalanan, palagi na lang iba ang may kasalanan, palagi na lang hindi sila ang may kasalanan. So we suffer the consequence. Kaya napaka-importante po na talagang isipin natin, ang isang lipunan na walang integrity ang mga tao ay isang lipunang hindi mararanasan ang fullest extent ng blessing ng Panginoon. Tayo rin bilang mga individual ay hindi rin natin mararanasan yung biyaya na lubos ng ating Panginoon in the absence of integrity. Kasi ganun siya talaga kahalaga eh. Kaya nga kung papansinin niyo po, halimbawa, sa personal na buhay, if you want to glorify God, sa palagay niyo ba, yung kawalan ng integrity sa buhay ng isang tao ay pwede ba nating masabi na yan po ay kalugod-lugod sa Diyos? So how can we worship God successfully kung wala namang dinidevelop na integrity? Dahil ang ating pagsamba ay hindi lamang naman limitado sa ating mga pag-awit, sa ating mga sinasabi, sa ating pagdalo sa mga gawain. Parte po ng ating pagsamba is who we are and what we do, not only on Sundays, but every single moment. Bawat sandali ng ating buhay, doon talaga yan sinusukat. Kaya napakahalaga po talaga na kung tayo po ay nagsasabing nais nating bigyan ng kaluguran ng Panginoon, isa ito sa mga bagay na kailangan nating i-develop. Now, gusto ko pong bigyang linaw, ano? Kasi minsan, may mga tao na sinasabi nila, eh paano pastor if we fail? Okay, sinasabi ng iba, oh, pa-Bible-Bible pa kayo. Tapos, eh hindi naman kayo nagbabago. O kaya, nagtatalakay pa tayo ng integrity, pero bakit hindi naman tayo sumusunod? So, misa po, may mga times talaga we will fail. But let me clarify something. Magkaiba ho yung pretending at saka yung persevering. Yung taong nagpe-pretend, nagpapanggap, wala hong kaplano-plano yan to become the person that he or she says that he is. Pero yung taong nagpe-persevere, although from time to time merong failure, may shortcomings, pero nandoon po yung effort to become better, okay? To become the person that God wants him to be or God wants her to be. So yan po yung kaibahan noon. Kaya kung sakali po naririnig nyo yung ganong mga salita, do not be discouraged, but rather take it to heart and then evaluate, validate. Tama ba yung sinasabi? Talaga bang ganun ako? Talaga bang masasabi ko na kulang ba talaga ako sa integridad? O kaya naman ay nagpapanggap lang ba ako? Or am I persevering? Napakahalagang mga katanungan, ano po? Sapagkat yan ang magdadala sa atin sa isang mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon. So, again, pag sinabi po nating integrity, meron pong ilang bagay na kailangan nating isettle sa ating buhay. Ang idea po kasi nito is you have an undivided heart. Kaya po kadalasan nagkakaroon tayo ng inconsistencies dahil yung loyalty natin is divided. Minsan po may loyalty tayo sa ilang mga taong alam nating sumusunod sa Panginoon, pero meron din tayong loyalty at malaking pagpapahalaga sa mga taong hindi tumatalima sa nais ng Panginoon. So may mga times na iipit tayo sa gitna. Ano po yun? Yung bang tipong nagiging komplikado ang buhay. Alam mo yung tama, hindi mo magawa. So you become inconsistent. Or you allow certain people to pressure you. Okay? To abandon what is right and choose what is wrong. Di ba? Kasi yung pressure nga eh. Kaya pag pinag-uusapan natin ang integrity, napakahalaga po, klarong-klaro sa atin. Kailangan may clarity of calling. Sino ba ang gusto nating luwalhatiin at ano ba talaga ang layunin ng ating buhay? Napakahalaga po yan sapagkat imagine nyo po, no? Sabi ko nga, madalas kong dinidiscuss ito pag may mga Bible studies po ako. At minsan sinasabi ko nga, no? Isipin mo ang tao, no? Bibigyan ka ng what? 50, 60, 70, 80, 90 years sa ibabaw ng mundo. Tapos pagdating sa dulo, hihingi ka ng extension. Hindi ho masama ang humingi ng extension, ha? Pero kadalasan po ang malungkot na side ng paghingi ng extension ay yung pong katotohanan na may mga pagkakataon po na may mga bagay tayong hindi natin siniseryoso na pwede namang seryosohin noon pa. Pwede namang gawin na sana noon pa. Pero ang nagiging problem po, we delay until dumating tayo sa point na kailangan pa natin ng extension. So ang reality po niyan, ang susi, hindi ho yung may confrontation ka sa kamatayan, saka ka palang mag-iisip ano yung tamang gagawin. Kailangan ngayon pa lang determine sino ba talaga ang gusto mong bigyan ng kaluguran. If you remember, si Jesus, nung kinaharap niya yung mga taong sumusunod, because at certain occasions in the Bible, nakita natin, sinusundan siya ng multitude. Kaya nga po, may feeding of the 4,000, excluding women and children. Feeding of the 5,000, again, excluding women and children. So, hindi lang po isang pagkakataon yun. These are two separate and different events. Pero mapapansin niyo po, sa dami ng mga taong sumusunod, palagi niyang sinasabi, if you want to be my follower, if you want to be my disciple, kung nais mong maging tagasunod, di ba? You must love me more. In fact, sa ibang translation po ang ginamit doon, you must hate your father, mother, wife, children, yes, even your own life. Ang ibig sabihin po ng hate doon, hindi yung magalit ka sa kanila. Baka sabihin ng ibang tao, nag-away kami ng misis ko, hate na hate ko siya. Kaya, ayan, makakasunod na ako. That's not what the Bible is talking about. Ang ibig sabihin po noon, if you look at the New Living Translation, ang sabi roon, you must hate by comparison. And that is a better interpretation of the passage. Ang ibig sabihin po, na talagang magiging matimbang ang Panginoon. Na dahil siya ang matimbang, siya ang ating susundin. Na dahil siya po ang matimbang, yung kalooban niya ang ating gagawin. Yun pong malaking hamon, mga kapatid. Kasi nga, pag hindi po maliwanag sa atin yung calling natin at kung sino ang luluwalhatiin natin, Lagi tayong divided eh. In fact, ang magiging problem niyan, yung mga existing, yung mga pinayagan na natin in the past na mag-influence sa buhay natin, plus the future, ano po, complications. Magsasama-sama yan eh. Yung existing, dahil hindi maliwanag yung calling, may mga inalaw tayo sa buhay natin that creates complications. Ano yung future? Kung wala pong clarity of calling, gawa na naman tayo ng gawa ng mga commitments, impluensya ng tao dito. We give people the power to control our lives, our schedule, our resources. And later on, kahit sa future, nagiging napakahirap pa rin ang obedience. So yung idea po ng integrity, although many times we use it to refer to certain actions, ang ibig sabihin niyan, iisa. Meron pong maliwanag na layunin at direksyon. At iyan po ay napakahalaga because when you have that, maliwanag sa iyo what to say yes to and what to say no to. Ano yung tatanggapin, ano yung tatanggihan. Okay? Klaro yun. Pero pag wala kang ganon, anything goes. Di po ba? Ah, masayang kasama. Sige, lika rito. Oy, gusto ko rin yung activity na yan. Sali ako dyan. Walang determining factor. Tapos later on, darating ang pagtawag ng Panginoon, you cannot say yes because you already created so many complications in your life. So kailangan po may clarity because that is essential. Kaya yung idea ng integrity, yung hindi mo na pwedeng i-divide. Talagang merong solid na pundasyon, iisa lang ang layunin. So dahil klarong-klaro po ito, napakadali nating makapag-decide if this is allowable, this is acceptable, this is not allowable, this is not acceptable. Merong clarity eh, di ba? Merong linya. If you remember, si Joshua from Joshua 24, yung Joshua po was during the time na malapit na silang pumasok sa Promised Land, hindi ba? At sa leadership po ni Moses, nakarating sila sa wilderness and then si Moses po hindi makakapasok sa Promised Land, so it was the time for Joshua to take over. At isa po sa mga binigyang diin ng Panginoon nung sila po ay papasok na doon and even yung initial time na sila po ay naroon sa Promised Land, eh talagang kinonfront yung mga tao. Yung very popular na passage na sinabi po ni Joshua, "As for me and my family, we will serve the Lord." It's a powerful confrontation. Kung babasahin niyo po yung mga surrounding verses doon, talagang hinarap ni Joshua, as according to the Lord's instructions, yung mga tao. At sinabi niya, "Choose today whom you will serve." Kasi all the while, yung mga iba may mga namana pang mga practices sa Egypt, dala-dala po nila yan. Yung iba naman nakita yung pamamaraan ng mga tao dun sa loob ng Promised Land kasi may mga occupants yun eh. So yung kultura noon, pamamaraan noon, mga Diyos-Diyosa noon, mga taong nakatira doon, nagkaroon po yan ng mga interaction and sharing of culture. And then later on, mga compromises. Kaya nga ang sabi ni Joshua, "Choose today whom you will serve." Bakit po? Yung kanyang pagpapasya na yon ay mahalaga sa maraming paraan. Una, kina-clarify. Ano ba yung acceptable sa Panginoon? Kailangan maging malinaw eh. Kasi ang nagiging problem paminsan, instead of being totally devoted to God, we end up just accommodating God. Yung bang sa halip na buong-buo na nagpapasakop sa Panginoon, ang nangyayari paminsan, ina-accommodate na lang natin ang Diyos sa ating buhay. Anong ibig sabihin nun? Yung bang, okay, mahal kita Panginoon, pero marami akong mahal. Susundin kita Panginoon, pero marami akong kompromiso. What God wants is complete devotion. That's number one. Number two, yung decision na iyon draws the line. Meron pong linya na nililikha. This is acceptable, this is not. You draw the line. Merong klaro. We say no to this, we say yes to this. Di ba? So you draw the line. Kaya nga ho, pagka nawawala yung integrity, yung linya na yung kasi minsan hindi malinaw, di ba? Kaya minsan ang ginagawa ng tao sa halip na, ay masama ito, hindi, ja-justify pa eh. Minsan itatago pa eh, basta walang makakaalam, parang okay lang. Why? Because a line is not clearly drawn. So you draw the line. Ano yung pwede, ano yung hindi pwede? What else? Yung pong confrontation na yon is also setting a direction for the next generation. Tandaan nyo po ito. Anumang mga kontrobersya na hindi po natin sinesettle sa kasalukuyan ay kontrobersyang ipapasa natin sa susunod na henerasyon. So yung mga battles natin ngayon ay ipapamana po natin. Yung victories natin ngayon ay ipapamana rin natin sa kanila. So we ask the question, ano po yung pinapamana natin? May mga unsettled pa ba sa buhay natin na baka hindi alam ng next generation? Kaya nga po, sabi ni Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. So it was not just a decision for himself, hindi lang yan personal, but he was making a clear direction for the next generation. Kasi alam niya, mawawala na kami. Dapat yung next generation maliwanag yung direksyon. At hindi lang yung linaw ng direksyon. We must make sure, take note, that obedience will be easier for them. Totoo po yan. Kasi minsan, nagiging mas mahirap sumunod kasi ang daming komplikasyon eh. I remember several years ago, meron po ako nakausap na may mga bagay siyang gustong alisin sa kanyang buhay. Na sabi ko sa kanya, bakit hindi mo maalis-alis? Ang sabi niya kasi yung mga bagay na ito, although it's not pleasing to the Lord, pero nasa bahay pa namin, parte pa ng buhay namin, kasi may mga sentimental value, bigay lang sa amin, o kaya mahal yan. At hindi naman namin talaga na yan binibigyan ng importansya. So, ang sabi ko sa kanya, are you saying na kaya hindi mo yan maalis-alis dahil pinamana sa'yo? Sabi niya, yes, pastor. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, the same excuse gagamitin ng anak mo. Time will come. Kung ano yung dahilan mo ngayon, yun din ang idadahilan niya. Until one generation comes up and say, okay, this ends with me. This ends with me. Kung wala ho magsasabi niyan, every generation will have a reason to compromise, will have a reason not to fully obey or to fully commit to God. Somebody has to draw the line and say, this ends with me. I will make a stand. I will not pass on my struggles to the next generation. Napaka-powerful, ano po. Kaya nga yun ang sinasabi ni Joshua. Okay? Kung kayo ayaw nyo maglingkod sa Panginoon, ba, saganang sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. At ang sinasabi niya, me and my household, I am making a decision not only for myself, but as a spiritual leader, I take on this responsibility and I am taking on this important responsibility, spiritual responsibility, to lead my family. Napakalaking bagay po yan. And yan po ang kailangan natin. Many times we blame the media, we blame the government, we blame a lot of things. And kadalasan naman totoo rin, they are worth blaming. Pero hindi ho ba may responsibility rin tayo? Kailangan. We have to step up. Just like Joshua, as for me and my family, we will serve the Lord. Drawing the line, clarifying what is acceptable and what is not, and giving direction not only for the present but also for the next generation, so that later on, obedience will be made easier for them. Because we fought the battles here and now, later on, mas madali na po sa kanila. Of course, they will have their own battles, but it will be easier rather than us compromising and passing on the consequences and complications of our compromises to the next generation. So sana po naging pagpapala itong ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang atin hong programa, nasusubaybayan gamit po ang radyo. Pwede nyo hong balikan yung mga previous episodes gamit po ang iba't ibang mga Facebook pages ng iba-ibang mga stations po natin. It's available for, I think, maximum of 1 month. So pwede nyo pong balikan yan. So muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang naghahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay, at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: May isang talinghaga si Ginoong Spurgeon. Wika niya, minsan ay may isang napakalupit na pinuno. Inutusan niya ang kanyang alipin na gumawa ng kadena. Walang nagawa ang kawawang panday, kundi ang sumunod sa ipinag-utos sa kanya. Nang matapos ito ay kanyang ibinigay sa pinunong malupit. Subalit muli siyang inutusan ng pinuno na doblehin ang haba ng kadena. Muling tumalima ang panday at nang matapos ito ay muli itong ibinalik sa pinuno. Minsan pa ay inutusan siyang doblehin ang haba nito. Walang nagawa ang panday kundi ang sumunod sa ipinag-utos sa kanya. Nang matapos ng panday ang pinag-utos ay muli niya itong ibinigay sa pinunong malupit. Tiningnan ng pinuno ang kadena at inutusan ng kanyang mga alipin na ikadena ang panday at ibilanggo. Wika ni Spurgeon, ganyan ang ginagawa ni Satanas sa tao. Hinahayaan niya na gumawa ang tao ng sarili niyang kadena. Ito ang ginagawa ng bawat makasalanan. Ikinakadena ang sarili upang tuluyang itapon sa walang hanggang kadiliman. Ano ang kinalaman ng kaisipang ito sa mga kataga na sinabi ni Hob sa Kabanata 21, unang talata, na ganito ang sinasabi, ako ay nangako sa aking sarili, di pagnanasaan sino mang babae. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Hob Kabanata 31, unang talata hanggang Kabanata 32, talatang 3. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa aklat ng Hob Kabanatang 31, simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 32, talatang 3. Makikita po natin sa mga kabanatang ito sa aklat ng Hob ang pagtatapos ng pagtatanggol ni Hob sa kanyang sarili. Ang mga pakikipag-usap niya sa kanyang mga kaibigan ay nauwi lamang sa pagtatanggol ni Hob sa kanyang sarili. Ipinipilit ng kanyang mga kaibigan na meron siyang inililihim na kasalanan. Ang pananaw ng kanyang mga kaibigan na dahilan ng kanyang paghihirap ay bunga ng kanyang mga kasalanan. Mabigat ang kanilang paratang kay Hob. Hindi nila naunawaan ang tunay na dahilan. Pagkatapos ng tatlong ulit na pakikipagtalastasan kay Hob, ay sumuko rin sila. At mapapatunayan nito nung hindi na sumagot si Sofar kay Hob. At nang hindi na tumindig si Hob upang sumagot ay pinagpatuloy niya ang kanyang pananalita. Dahil sa kanilang pagpupumilit kay Hob na meron siyang ginawang kasalanan laban sa Diyos, ay nadala nila si Hob sa isang sulok ngunit lumalaban at ipinagtatanggol pa rin ang kanyang sarili. At sa kanyang pagtatanggol ay humantong sa paninisin niya sa Diyos dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ito ang naging bunga ng kanilang pagpaparatang kay Hob. Sa himig ng mga pananalita ni Hob, mali ang Diyos sa pagpaparusa sa kanya. Marahil, ang pinakahangal na maaring gawin ng isang tao ay ang sisihin ng Diyos sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung ipagtatanggol natin ang ating sarili sa Diyos, ay agad niyang ituturo ang kanyang daliri sa atin at sasabihin kung sino tayo. Ang totoong karunungan ay isuko ang iyong sarili at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung gagawin natin ito ay siya ang ating magiging tagapagtanggol. Walang mapapala ang taong magmamalinis kundi ang puot ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay daan sa mga taong mapagpakumbaba. Ang bagay na ito ay kailangan nating tandaan sa ating buhay. Sa aklat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 10, ganito po ang sinasabi, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. At sangayon po naman sa ating Panginoong Hesus, sa 5 kabanata ng Mateo, talatang 5, ganito rin po ang sinabi, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Ang kapakumbabaan ay katangiang hinahanap at hinahangaan natin sa isang tao. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga tao, ang kapakumbabaan ay katangiang hinahanap-hanap sa atin. Minsan ay meron akong narinig na nagsabi, alam mo, ibinigay ko yon sa kanya at gumagawa naman ako ng mabuti sa ibang tao. Pero hindi ko ito pinagsasabi kasi baka sabihin nilang mayabang ako. Ito ang pag-uugali na kailangan nating baguhin. Kailangan din natin sa pamahalaan ang mga pinunong mapagpakumbaba. At kahit na sa mga simbahan, kailangan natin ang mga manggagawang marunong tumanggap ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Nais ko pong sabihin sa inyo na likas sa buhay ng isang tao ang maging mapagmataas, kung kaya't kailangan nating mag-ingat sa ating mga ikinikilos at sinasabi. Tinuturo sa atin sa aklat ng Hope na kung tayo ay lalapit sa Diyos ay kailangan nating maging totoo at walang pagkukunwari. Hindi rin may pagtatanggol ang ating sarili na may pagmamataas. Walang maidudulot na mabuti sa atin kung tayo ay haharap sa Panginoon na ang idudulog lamang natin sa Kanya ay ang mabubuting nagawa. At kung tayo ay mapagmataas, ibabagsak tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay laban sa mga mapagmataas at mga palalo. Kung kaya't ang pinakamabuting paraan na maaari nating gawin ay ang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, sapagkat sa ating pagpapakumbaba ay itataas tayo ng Panginoon. Makikita po natin sa iba-ibang bahagi ng Biblia ang tungkol sa pagsisisi ng iba't ibang mga tao. Makikita po natin sa aklat ng mga awit sa kabanatang 34 sa 18 talata na ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Kailangang ilagay natin ang ating mga sarili sa ganitong kalagayan upang magkaroon tayo ng tapat na pagsisisi. Pakinggan po natin ang panalangin ng pagsisisi ni Haring David sa aklat ng mga awit sa kabanatang 51 sa unang talata hanggang 5 at gayon din po sa talatang 17. Sinabi niya, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi hahamakin. Kapatid, kung tayo man ay lalapit sa Diyos, hindi natin maaaring ipantay ang ating mga sarili sa Kaniya. Kailangan nating kilalanin na makalalapit lamang tayo sa Diyos na may kapakumbabaan at bagbag na damdamin. Ang katuroang ito ay makikita natin sa banal na kasulatan. Sangayon sa kabanatang 57, sa kabanatang 15 ng aklat ng Isayas, ang ganito po, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso na may pagsisisi. Hindi lamang problema ng mga taong may kapangyarihan ang pagpapakumbaba at tanggapin na meron silang kasalanan. Ito ay suliranin din ng mga manggagawa at ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Sa mga sinabi ni Hob, ay itinataas niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na siya ay isang taong mabuti at may kapangyarihan at karapat dapat lamang na tumanggap siya ng awa dahil sa kanyang kalagayan. Sa pagtatapos ng kanyang mga pangungusap sa kabanatang ito, sinabi rin niya na siya ay isang taong mabuti. Ngayon ay tunghayan naman natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Hob. Pakinggan po nating muli ang kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili sa kabanatang 31 sa unang talata na ganito po ang sinasabi. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga akong titingin sa isang birhen? Nilinaw ni Hob na nabuhay siya ng malinis. Hindi siya naghahabol ng mga babae. Nais niyang malaman nila na hindi siya nagkasala ng pangangalo niya kahit na sa kanyang paningin lamang. Sa kabanatang 31, ikalawa't ikatlong talata, ganito po naman ang kaniyang sinabi. Ano ang bahagi ko mula sa Diyos sa itaas at ang aking mana mula sa makapangyarihan sa lahat sa kaitaasan? Hindi ba dumarating ang pagkawasak sa mga taong masama at ang kapahamakan para sa mga taong gumagawa ng kalikuan? Itinuturo rin niya ang kaniyang daliri sa mga taong gumagawa ng masasama at sinasabi niyang sila ang dapat na hatulan ng Diyos. Hindi niya maunawaan kung bakit siya ang pinarurusahan gayong napakabuting tao. At dahil nga sa sinabi niyang ito ay babaliin ng Diyos ang kanilang kamay sa pagbubuhat niya ng kaniyang sarili. Sa talatang 4-6, ganito po naman ang ating mababasa. Hindi ba niya nakikita ang aking mga lakad at binibilang ang aking mga hakbang? Kung ako'y lumakad na may kabulaanan at ang aking paa ay nagmamadali sa panlilinlang, timbangin ako sa matuwid na timbangan at hayaang malaman ng Diyos ang aking katapatan. Kapansin-pansin na ipinagmamayabang niya rito ang kanyang katapatan. makikita natin sa mga sumusunod na pangyayari na ang kanyang pagtayo sa harapan ng Diyos ay hindi na niya ipinakita ang sinasabi niyang katapatan. Sa kanyang mga pangungusap ay tila ba sinasabi niya na hindi nalalaman ng Diyos ang kanyang katapatan, kung kaya't nais niyang timbangin siya upang malaman na siya ay isang taong tapat at mabuti. Kaibigan, ang Diyos ay Diyos, at kung kaya niyang likhain ang langit at ang lupa, ay alam din niya kung ano ang mga nangyayari sa kanyang mga nilikha. Sa mga sinabi ni Hope, tila ipinakikita niyang hindi nalalaman ng Diyos ang lahat sa kanyang buhay. Noong ilang araw na ako ay hindi makalakad dahil sa sakit ko sa aking mga paa, nanalangin ako sa Diyos na ako ay kanyang pagalingin upang lalo akong makapaglingkod sa kanya. Subalit ang aking panalangin ay nadagdagan pa ng marami pang araw ng pananalangin at marami pa akong naramdamang sakit. Hindi ko rin maiwasang isip akong naramdamang sakit. Hindi ko rin

ito ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anumang dungis ay kumakapit sa aking mga kamay. Kung gayoy, papaghasikin mo ako, at bayaang iba ang kumain, at hayaang mabunot ang tumutubo para sa akin. Kung natukso sa babae ang puso ko, at ako'y nag-abang sa pintuan ng aking kapwa. Kung magkagayoy, hayaang iba ang ipagaling ng aking asawa, at hayaang iba ang yumuko sa ibabaw niya. Sapagkat isang napakabigat na pagkakasala iyon, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom. Sinasabi niya dito na kung siya man ay hindi naging tapat, ay kunin na lamang ang kanyang asawa sa kanya. Hindi siya nabuhay sa kasalanan tulad ng iba. At naniniwala ako na ang lahat ng mga sinasabi ni Job ay pawang katotohanan. Siya ay talagang mabuting tao. Subalit merong isang bagay siyang hindi nakikita, ang kanyang pagmamataas. Sa mga sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanya, ay wala siyang ibang magawa kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung kaya't palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga kabutihan, makikita rin natin ang mga ganitong mga kaugalian ng mga Kristiyano ngayon. Para sa mga anak ng Diyos, ang pagiging palalo ay tulad na rin ng taong gumagawa ng kasalanan. Ang pagmamataas ay nagiging sanhi ng panlalamig ng mga pananampalataya. May mga taong dumadalo sa mga simbahan at iniisip nila na ayos lamang ang kanilang kalagayan. Kaibigan, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus at ikaw ay ligtas, subalit hindi mo tinitignan kung sino ka at hindi mo sinusukat ang iyong sarili sa pamantayan ng Diyos, marahil ay dapat mong siyasatin ang iyong sarili. Basahin naman po natin ang nasusulat sa talatang 13 at 14. Kung tinanggihan ko ang kapakanan ng aking aliping lalaki o babae nang sila'y dumaing laban sa akin, ano nga ang aking gagawin kapag ang Diyos ay bumabangon? Kapag sila'y nagtatanong, ano ang sa kanya'y aking itutugon? Si Job ay merong mga alipin at mga taong naglilingkod sa kanya, at makikita natin na isa siyang mabuting amo. Ipinakikita ni Job na isa siyang tao na pinangangalagaan ng kapakanan ng ibang tao. Sa talatang 16-22, ganito po naman ang patuloy niyang sinabi, "Kung pinagkaitan ko ng anuman ang mga dukha, ang mata ng mga babaeng balo ay aking pinapanghina, o ang aking pagkain ay kinain kong mag-isa at hindi nakakain niyon ang ulila. Dahil mula sa kanyang pagkabata ay pinalaki ko siya, na gaya ng isang ama, at aking pinatnubayan siya mula sa bahay bata ng kanyang ina. Kung ako'y nakakita ng namatay dahil sa kakulangan ng suot o ng taong dukha na walang saplot, kung hindi ako binasbasa ng kanyang mga balakang, at kung sa balahibo ng aking mga tupa ay hindi siya nainitan. Kung laban sa ulila ay binuhat ko ang aking kamay, sapagkat nakakita ako ng tulong sa akin sa pintuan. Kung gayoy malaglag nawa ang buto ng aking balikat mula sa balikat ko, at ang aking bisig ay mabali sa pinaglalagyan nito." Tinutulungan din ni Job ang mga mahihirap. Meron siyang ginagawang tulong para sa kanila. Inaalagaan niya ang mga batang ulila. Bumalik uli siya sa kanyang mga sinasabi na ipinagmamalaki niyang muli ang kanyang mga ginawang mabuti. Naniniwala naman akong totoo ang kanyang mga sinasabi. Subalit punong-puno naman siya ng pagmamataas tungkol sa kanyang mga ginawa. At dito siya nagkaroon ng malaking kaguluhan. Patuloy niyang sinasabi na napakabuti kong tao at mali ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sa akin. Mga kaibigan, kailangan nating magbigay ng papuri sa Panginoon at sa anumang pangyayari ng ating buhay. Lumapit tayo sa Panginoon na mayroong kapakumbabaan. Sa talatang 29-30 ay ganito po ang ating mababasa. "Kung ako'y nagalak sa pagkawasak niyong sa akin ay nasuklam, unotuan ng datnan siya ng kasamaan. Hindi ko hinayaang ang bibig ko'y magkasala sa paghingi na may sumpa ng buhay niya." Sinabi ni Job na hindi siya natutuwa sa masasamang dinaranas ng kanyang mga kaaway. Wala siyang kinikimkim na galit sa kanila. Ganito po ang patuloy niyang sinabi sa talatang 33-36.

0: kung aking ikinubli sa mga tao ang aking mga paglabag sa pagkukubli ng aking kasamaan sa aking sinapupunan, sapagkat aking kinatakutan ang napakaraming tao na pinangilabot ako ng paghamak ng mga angkan, na anupat ako'y tumahimik at hindi lumabas sa pintuan. O sana'y may duminig sa akin. Narito ang aking pirma, sagutin ako ng makapangyarihan sa lahat. At sana ay nasa akin ang sakdal na isinulat ng aking kaaway. Tiyak napapasanin ko ito sa aking balikat. Itatali ko sa akin na gaya ng isang korona. Wala rin siyang ginagawang lihim sa Diyos. At sa kanyang mga sinasabing ito, tila nais niyang isulat ang kanyang mga kaibigan, ang lahat ng kanyang kabutihan upang maisabit niya ang kanyang liig o ilagay sa isang korona upang makita ng lahat. At maglakad siya sa lansangan upang ipakita sa lahat kung ano ang kanyang palagay sa kanyang mga kaaway. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kanyang buhay, subalit hindi niya nakikita ang kanyang pagiging palalo. Ganito rin ang kalagayan ng maraming tao ngayon sa loob at labas ng mga simbahan. Si Job ay matapat sa kanyang sariling akala, subalit hindi sa mga mata ng Panginoon. Merong mga tao na nakapaligid sa kanila na nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Nang matapos ni Job ang kanyang mga sinabi, si Eliho, na isa sa mga nakikinig kay Job, ang nagsalita hanggang sa panahon na nangusap ang Panginoon. Sa panahong ito, mayroong bagyong namumuo sa kanilang paligid. At noong natapos si Eliho sa kanyang pagsasalita, ay nagulo sila ng bagyong ito, kung kaya't humanap sila ng masisilungan. At tanging si Job lamang ang naiwan sa gitna ng malakas na unos. Sa panahong ito, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. At ngayon ay natapos ng magsalita ang tatlo niyang mga kaibigan. At marahil ay natahimik na din ang isipan ni Job ng kapapakinig sa kanila. Sa lahat ng kanilang mga sinabi kay Job, tila nagwagi si Job sapagkat sa kanyang paniniwala ay matuwid siya sa paningin ng Diyos. Subalit hindi pa rin siya ganap na natahimik sapagkat meron pang sasabihin ng isang kabataan. Sa unang talata ng kabanatang 32, ganito po ang nasusulat. Kaya't ang tatlong lalaking ito ay huminto na sa pagsagot kay Job sapagkat siya'y matuwid sa kaniyang paningin. Totoo ang mga sinasabi ng bahaging ito na si Job ay matuwid sa kaniyang paniniwala. Hindi nakasagot ang tatlong kaibigan ni Job sa kaniyang mga sinabi. Nabigo silang maibigay ang mga pangangailangan ni Job at sagutin ang kaniyang mga katanungan. Ngunit sinabi ni Eliphaz ang kanyang mga sagot kay Job sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan. Si Sofar naman ay sa pamamagitan ng kautusan at ipinahayag naman ni Bildad ang kanyang mga paniniwala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Subalit wala sa kanila ang makatukoy sa mga suliranin ni Job. Nakapaglahad sila ng maraming kaisipan kay Job, subalit wala kahit isa sa mga kaisipang ito ang nakatulong sa kanyang pangangailangan. Nanatiling tapat si Job sang-ayon sa kanyang sariling pananaw. Meron tayong matututunan sa mga bagay na ito. Kung merong dalawa o higit pang mga pananaw, ang isang usapan ay hindi ito magkakaroon ng pagkakaunawaan. Ang kailangan ng bawat isa ay ang pagpapakumbaba at hindi ang pakikipagtunggali sa bawat isa. Marami ngayon ang matatalino sa loob at sa labas ng ating mga simbahan na nagiging sanhi ng problema sa gawain. Si Job at ang kanyang mga kaibigan ay magkakaparehong matatalino at marurunong, kung kaya't hindi sila magkasundo sa mga bagay na nais nilang malaman. Sa aking palagay, ay hindi alam ng mga kaibigan ni Job ang sagot sapagkat wala sa kanila ang kasagutan ng katanungang inihayag sa kanila. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaunawa sa isang taong mapagmataas. Ngayon ay magsasalita si Eliho sa kanilang mga pag-uusap. Wala rin siyang sagot para kay Job, subalit mas malapit ang kanyang mga sinabi kaysa mga kaibigan ni Job. At sa aking palagay ay inayos niya ang mga bagay bago nangusap ang Diyos. Sa ikalawang talata ng Kabanatang 32 ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayoy nagalit si Eliho na anak ni Barakel na busita mula sa Angkaniram, nagalit siya kay Hob sapagkat binigyang katwiran niya ang sarili sa halip na ang Diyos. Nagsalita si Eliho sapagkat nagalit siya sa ilang kadahilanan. Una ay nagalit siya kay Hob dahil sa mas binigyang katwiran ang kanyang sarili sa halip na ang Diyos. Madalas kasing mabanggit ni Hob na nagkamali ang Diyos sa kanyang paghahatol sa kanya. At dahil sa mga pangungusap na ito ay nagalit si Eliho. Kaibigan, wala sa tagal ang ating pagdalo sa simbahan upang sabihin nating matuwid tayo sa harapan ng Diyos. At wala rin tayo sa kalagayan upang magsabi na ang Diyos ay nagkamali sapagkat hindi siya nagkamali nang ikaw ay kanyang likhain. Sangayon sa banal na kasulatan ay gumagamit ang Diyos ng mga mahihina upang hiyain ang malalakas. Sa pagkakataong ito ay maaring ginamit ng Diyos si Eliho na isang taong wala sa liping pinagpala ng Diyos upang ipakita ang kahinaan ni Hob. Kaibigan, kailangan na palagi nating suriin ang ating sarili at ayusin ang ating kaugnayan sa Diyos upang hindi tayo dumating sa pangyayari na sisihin ang Diyos sa mga bagay na nagaganap at nangyayari sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. At sa lahat ng mga pagkukulang, Panginoong Diyos, dalangin po namin na Ikaw ang maging kapupunan. Ipaunawa mo, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin ang mga natatagong katotohanan upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay maging gabay namin sa araw-araw. Amin pong idinadalangin sa oras na ito, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa lahat ng dako na kanilang kinalalagyan. Ano man ang kanilang pangangailangan at kalagayan sa oras na ito, Panginoong Diyos, dalangin ko sa iyo, Panginoong Diyos, na abutin mo sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Dakilang Ama, dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na matuto silang lumapit sa iyo, sapagkat sinabi mo na magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigit ang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga may dinaramdam sa oras na ito. Marahil nawawalan sila ng pag-asa, marahil sila ay nanlulupaypay o nanlalamig ang kanilang pananampalataya sa iyo. Nawawalan sila ng pagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin ko po, Ama, na bigyan mo ng tibay at tatagang kanilang pananampalataya at magpatuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kamanggagawa na kabalikat namin sa Transworld Radio Ministry. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang mangusap sa kanila at tugunan mo rin ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan sa oras na ito. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Hermy Andres, 48 taong gulang at kasalukuyang mentally challenged. Panawagan din sa magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay Ronnie Acosta 41 taong gulang at may kapansanan sa pag-iisip. Tinatawagan din ng pansin ang magulang, kapatid at kamag-anak ni Reynaldo Villarubia, 57 anyos at hindi na makaalala sa kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD NCR Jose Fabella Center at hanapin si Cherry Mae Badua. Tumawag sa 0963-717-0613.
5: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
9: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung hindi mo sinasaktan ang katawan mo, kung hindi mo ginugutom ang katawan mo, at kung hindi mo pinagkakaitan ang katawan mo ng ginhawa upang maging masaya, ay hindi mo maaabot ang mas mataas na spirituality. Ang mga maling katuruan na ito, kasama ng pagsamba sa mga anghel at pagkakaroon ng mga dreams at visions, ang pag-aaralan natin ngayon batay sa 2 utos ng Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Kolosas. Sa ating nakaraang pag-aaral ay itinalakay natin ang 1 utos. Huwag ninyong hahayaang husgahan kayo ng sinuman dahil lamang sa hindi pagsunod sa patakaran ng pagkain at araw ng mga pista. Ngayon naman ay titingnan natin ang 2 utos ng Apostol mula sa mga nagpupumilit na idagdag ang asceticism at pagsamba sa mga anghel upang mas lumalim at mas makilala ang Panginoon. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng, Don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences.
10: Let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions puffed up without reason by a sensuous mind, and not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. I've entitled today's message with Don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences. Don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences. So this is a directive from Paul, and this is the second directive that comes from the three directives that we find in the passage, Colossians chapter 2, beginning in verse 16 up to verse 23. Let me remind you that Paul's main concern in this letter that we're looking at was to refute the false teachings that were threatening the Colossian church. Now, he did this not only by exposing the errors of the heretics. We find that in chapter 2, verse 8, and chapter 2, verses 16 to 23. But Paul also did it by positively setting forth the exalted nature and unmatched glory of Christ. Kaya makikita natin dito sa chapter 1, verse 4, hanggang sa chapter 2, verse 15, na ang sentro, na tema ng apostol is the absolute preeminence and sufficiency of Christ in all things. Now, ano yung mga makikita na natin o nakita na natin ng mga binanggit niya patungkol kay Kristo? Well, Paul declared that Jesus is God's beloved Son and Redeemer. Chapter 1, verse 14. He is the image of the invisible God. 1:15. He is the Lord of creation. 1:15. He is the Creator. 1:16. He is the pre-existent sustainer of all things, the head of the church, the first to be resurrected. The fullness of deity dwells in Him, and He is the reconciler of the universe. In Him dwells the fullness of the Godhead, and under Him every power and authority in the universe is subjected. He is the essence of the mystery of God, and in Him all God's treasures of wisdom and knowledge lie hidden. He is the standard by which all religious teaching is to be measured, and the reality of the truth foreshadowed by the regulations and rituals of the Old Testament. By His cross, we also learn that He conquered the cosmic powers of evil. Those are the wonderful things we've learned about Christ. Now, in view of all those wonderful truths about Christ, Paul gives three directives to the Colossian believers that will help to protect them from the specific practices that the heretics are pressuring them to follow, that will rob them of their wonderful standing in Christ. So meron, dahil dito sa magandang sinabi niya, mga napakagandang mga katotohanan tungkol kay Kristo, sabi niya, ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo, base dito sa mga katotohanan ito, upang maproteksyonan kayo mula dito sa mga false teachers na ginagawa ang lahat upang makuha ang inyong mga premyo o mga awards o rewards na nasa Panginoon. Para matanggal kayo mula sa inyong good standing in Jesus Christ. So ito ngayon, ano yung tatlong directives na yon? At itong tatlong directives na ito ay inintroduce ni Pablo with the word therefore. Makikita nyo dito sa chapter 2 verse 16, therefore, and then, binigay na niya yung unang directive. Let no one pass judgment on you in question of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. So yung una niyang directive or utos sa kanila, don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days. Yun yung unang sinabi niya, huwag kayong magpapadala doon. Huwag niyong papayagan kayo ay husgahan ng ibang mga tao dahil sasabihin nila, nako, ikaw ay hindi makakapunta ng langit dahil hindi ka nag-o-observe ng Sabbath day. Kailangan ang samba ninyo hindi Linggo, dapat Sabado. Yun yung isang example. At iba pang kung ano-ano pang mga pinagbabawal na mga pagkain o kaya mga festivals. Eh ngayon, may tendency ngayon ang mga mananampalataya, lalo na yung mga na-expose dun sa mga parang Jewish practices, pupunta ng Israel, sasama nilang iglesia, and then marami silang malalaman tungkol sa mga Jewish festivals, dadali nila sa Pilipinas, tuturuan yung mga mananampalataya na dapat, katulad ng mga Hudyo, dapat nagse-celebrate tayo ng Passover at ganito at ganyang mga festivals. And they come across as, pag hindi nyo ginagawa itong mga bagay nito, second-class Christians lang kayo. So yun ang sinasabi ni Pablo dito, don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days. Now today, we're going to look at the second directive, which is, don't let anyone disqualify you for not having mystical experiences. Now, as I've mentioned before, every directive, I see there are three aspects. We have the apostles' directive, first. The second, we have the heretic's error. And then third, we see the directive's rationale. No? Bakit binigay ito ni Pablo, itong command na to? So, yung tatlong yon ang may kita natin. Now, for the second directive, let's look at itong una. The apostles' directive, verse 18. Sabi niya doon, let no one disqualify you. Now, please don't forget, even verse 18 is connected to the therefore. Huwag nyo lamang tingnan yung verse 16. Yung verse 16 and 17 begins with the word therefore. Now, verse 18, konektado pa rin yun dun sa therefore. That means, don't read this without connecting this to what the Apostle Paul said previous to it. No? Therefore, so in light of everything Paul said regarding Jesus Christ, therefore, you are to do this. So, ano sabi niya? Therefore, ito yung directive niya, verse 18, let no one disqualify you. Now, the Greek word for disqualify has a judicial sense of condemn or rule against. There are some versions translate the verb as let no one disqualify you, just like the New Revised Standard Version, the ESV, the version we're reading right now. While others have something like, let no one rob you of the prize, such as the American Standard Version. Now, one commentator says, these are two sides of one coin. Whoever is disqualified in a race does not get the prize at the end. So, ito sinasabi dito ni Pablo, huwag niyong papayagan na ang sino man, i-disqualify kayo, husgahan kayo, at sabihin, tanggal ka na sa race, o kaya talo ka. And then, tanggalin yung premyong dapat ay para sa iyo. Now, these false teachers were acting like religious judges who decide and award prizes in contests. These self-appointed referees are making a rule against the believers that will rob them of their award. They arrogantly insist that if one does not follow their self-made religious rules of fasting, asceticism, worship of angels, visions, etc., then one is disqualified from and not worthy to receive the prize of fully experiencing the reality of their salvation. Ano sasabihin? Anong mangyari? The false teachers will treat these believers who do not submit to the regulations, they will say, you are only second-class Christians. Second-class Christians lang kayo. That's what they say, in a sense. The reward. Now, what is this? What did Paul have in mind when he says that these heretics will take... What is he referring to when he says rewards? These rewards that will be taken away from the believers if they do not give in to the pressure of the false teachers. Ano mawawala sa kanila? Well, again, going back to everything we've looked at regarding our good standing in Jesus Christ, here are the things we see in Colossians. For example, the believers are already qualified to share in the inheritance of the saints in light. Chapter 1, verse 12. So, what would the heretics be saying? Perhaps they're saying, no, you're not qualified to share in the inheritance of the saints in light unless you have these mystical experiences. Or perhaps another reward that will be taken away from the believers is that believers are already delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of God's beloved Son. Maybe they're saying, no, you're not going to be transferred. You'll lose all of that. Another reward, that believers are now reconciled to God by Christ's death in order to present them holy and blameless and above reproach before God. They're saying, no, that's not going to happen unless you have these wonderful mystical experiences, unless you have these visions. Or perhaps another reward, that they have been filled in Christ in chapter 2 verse 10. That they are already spiritually circumcised in Christ in chapter 2 verse 11. That they are already buried and raised with Christ in baptism, chapter 2 verse 12 and 13. That all their sins are already forgiven and the record of death that stood against them have been erased and set aside, chapter 2 verse 13 and 14. And that they have already died with Christ and their life is hidden in Him and that they will appear in glory when Christ returns, chapter 3 verses 3 and 4. All of that, perhaps the heretics are saying, no, that's not going to happen. Or you will lose your good standing in Jesus Christ. Pag hindi pa kayo nakaka-experience nitong mga sinasabi namin, no, pag hindi kayo nagpa-fasting, pag hindi kayo hindi nyo sinasaktan ng inyong katawan, hindi kayo nagkaroon nitong mga vision na to, hindi kayo nag-worship ng mga angels, mawawala lahat yun sa inyo. Kaya ano sabi ni Pablo? Don't let these heretics disqualify you. Don't let them rob you. Huwag niyong papayagang nakawan nila kayo ng inyong reward. Okay, now let's look at in detail. Ano ba tong error na to? What are those things that false teachers insist upon that will disqualify the believers from receiving their heavenly rewards and to reach full maturity and perfection in Christ? Ano yon? Ano yung pagkakamali na yun? Ano yung sinasabi ng mga heretics? Ito, dapat gawin ninyo to. Pag di nyo ito ginawa, sorry, wala kayong matatanggap na reward. So what are they? No, look at verse 18b and 19a. This is the heretics' error. Sabi doon, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, popped up without reason by his sensuous mind and not holding fast to the head. Yun daw. Now, if you look at this very carefully, you will discover that there are four participles here. And by using four participles, Paul lists four ways that the false teachers had attempted to disqualify and to rob the Christians of their reward. Tingnan niyo itong mga participles na to. Una, sabi niya, insisting on asceticism and worship of angels. That's the first participial phrase. Now, secondly, going on in detail about visions. By the way, if you have my notes before you, kung mapapansin nyo, naka-bold yung mga words dito at naka-underline, kahit na phrase ang makita nyo dito, this is just one word in Greek. Okay, kaya when I underlined going on in detail, that's just one Greek participle, okay, in the original. So going on in detail about visions, and then third, puffed up without reason by his sensuous mind, and then the fourth participle, not holding fast to the head. So yung apat na yan, yan ang apat na ginagamit nila na standard nitong mga false teachers na to at sinasabi nila sa mga mananampalataya, pag wala kayo nitong apat na to, disqualified kayo. Or ito yung ini-insist nila sa kanila. Okay, isa-isay natin, tingnan natin kung ano itong apat na to. First, the heretics were insisting on asceticism and worship of angels. Now, the Greek participle translated insisting could mean delighting in. Or insisting, no? Delighting in, for example, in the New American Standard Bible and the NIV. But in the ESV, in the Holman Christian Standard Bible, the word used is insisting. Now, I will use the word insisting in our translation in the ESV. I prefer to use that. I checked one commentary and the commentary said, I just failed to take note of what commentary that was. Sabi niya, he thinks that itong delighting in is not the point that Paul is trying to show here. Because what he's trying to show, Paul is trying to pressure the believers to submit to these standards. Kaya it's not so much that the heretics are rejoicing in it, but rather they are pressuring the believers to do these things. So I prefer that word insisting in the ESV. So insisting brings out the pressure that these false teachers were putting upon the believers to follow. It was like they were saying, if you don't practice these standards that we are imposing upon you, you will be disqualified of the prize. Now, what are the heretics insisting on or pressuring the Christians to do? Ano yung pinapagawa sa kanila? Two things. They were insisting on asceticism, one, and the second is, and the worship of angels. Now, isa-isahin natin yon. First, number one, the heretics were insisting on asceticism. Now, the Greek word for asceticism literally means humility. This is the reason why some translations like the NASB and the NIV have this in their text. NASB says, delighting in humility. NIV says, delights in false humility. Actually, the word false is not part of the Greek, but the translators felt it would be best to include that because this is not genuine humility. But there are other translations, such as the ESV and the Christian Standard Bible, that use the word asceticism or ascetic practices. The ESV says, insisting on asceticism. The Christian Standard Bible says, delighting in ascetic practices. Now, I think the reason that these translations have asceticism is that there are studies that the Greek word that was used here was, and I quote, a technical term for fasting or ascetic practices. That's according to the exegetical guide to the Greek New Testament. One commentary, the Zondervan Illustrated Bible Backgrounds commentary of the New Testament says, and I quote, in Jewish texts, the word for humility could be used for fasting and may refer to that discipline here. So the idea is, this idea of humility, it includes such ascetic practices such as fasting. No, pag sinabing asceticism, ito yung mga bagay na ginagawa mo sa iyong katawan, sinasaktan mo ang katawan mo, ginugutom mo ang katawan mo, pinagkakaitan mo yung katawan mo ng lahat ng mga bagay that will bring comfort, yung mabubusog ka, magiging masaya ka. Yun yung mga practices na gagawin mo in order to reach a higher level of spirituality. Yun ang ibig sabihin pag sinabing asceticism. Darrell Bock, in his book, A Biblical Theology of the New Testament, makes an interesting suggestion that the false teaching in Colossae involved having visions which included being able to observe the heavenly worship by the angels. Sabi niya sa kanyang pag-aaral, ito daw yung problema dito. And this heresy claims that the worshiper can go directly into God's presence, and the way to prepare for this journey to heaven to see God and witness His angels worship Him is through, sabi ni Darrell Bock, through days of fasting. Sabi pa niya, thus, this false teaching emphasized the humility of ascetic practice, visions, the rigors of devotion, treating the body harshly, and rules about what should not be eaten or what days should be observed. All this activity was aimed to prepare the individuals for the experience that took them beyond what Jesus had already provided, so they could see God and His angels in heaven. So nakita niyo yan? So nasabi dito daw na itong ini-insist ng mga heretics nitong mga false teachers na dapat gawin ng mga mananampalataya is to practice asceticism. Pahirapan nila yung katawan nila and particularly to go through days of fasting. What is the purpose? In order to prepare them to that heavenly travel, travel going to heaven, so that they will behold God seated on His throne, surrounded by angels, worshiping Him. Yun daw. So, magfa-fasting ka ng matagal para ikaw ay makapasok dito sa mystical experience na to, sa kakaibang experience na to, na magkakaroon ka ng vision ng mga anghel na sumasamba sa Panginoong Diyos sa kalangitan. So, yan ang sinasabi ng mga heretics. They insist on asceticism. Gusto nyong maging malalim spiritually? Gusto nyo talagang makita pa ang Panginoong Diyos? Gawin ninyo to. Mag-fasting kayo ng matagal. Okay, so what else were they insisting on? Number two, the heretics were also insisting on the worship of angels. Now, what does that mean? Well, according to many, hindi pala madali itong mga itong mga words na ito that we're looking at. Now, for example, the meaning of worship of angels, there are at least three views regarding this. Well, one, most commentators believe that worship of angels refers to some kind of veneration offered to angels. One commentary says, Baker Exegetical Commentary, there is some evidence of actually worshiping angels elsewhere in Asia Minor and in Judaism. Therefore, actually, worshiping angels is likely correct, which expresses an idea of idolatry. So, yun ang sabi ng ibang pag-aaral. Ito daw ibig sabihin ng worshiping of angels. Nagpe-pray ka sa mga angels, sumasamba ka sa mga angels. That's one view. Another view, others see worship of angels as referring to invoking angels for help and protection from evil spirits. So, yung worshiping of angels daw, hindi yung sinasamba mo sila, kundi humihingi ka ng tulong, nagpe-pray ka sa kanila upang tulungan ka, upang ikaw ay pagpalain, upang ikaw ay maingatan mula sa lahat ng atake ng evil spirits. Again, here is an example from the Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary. Sabi doon, there are many inscriptions from Asia Minor mentioning angels. Most of these are invocations to angels, so nagpe-pray sa mga anghel, for protection, deliverance, or assistance. An inscribed amulet. No, isang anting-anting. An inscribed amulet found near the city of Cyzicus illustrates this tendency. So meron na daw tendency no na ganun. So na-discover nila ito dun sa mga suot-suot nila ng mga anting-anting. Ito daw nakasulat dun sa amulet. Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, protect the one who wears this. So nakalagay dun sa kanilang anting-anting, ito yung prayer sa mga anghel. Pangalan ng mga anghel to. Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Diba? El is the shortened form of God. So El Shaddai, Elohim. Kaya ito daw yung mga pangalan ng mga anghel. So, dun sa anting-anting nila, nandun nakasulat mga pangalan ng mga anghel at sinasabi, proteksyonan niyo po itong nagsusuot ng anting-anting na ito. Another inscription found on the tablet in Patras, Achaia, illustrates the same tendency in a way that highlights the connection to daily life. So, ito daw yung ginagawa, bahagi ito ng pang-araw-araw na kabuhayan nila na nagpe-pray sa mga anghel. So, ito daw ang illustration. Tinan nyo, nakalagay dun sa prayer nila. Sa isang tablet. Sa isang writing material, nakalagay dun. O angels, protect the household and the lives of John and Georgia. Ito pangalan ng mga anghel, Sabaoth, Elohim, Ariel, Gabriel, Mikael, Raphael, Telkiel, Sisiel, Uriel, Raphael, Daniel, etc. O power of these angels and characters, give victory and favor to John and Georgia and this household while they live. So yun ang sabi nila. Kaya tingin nila itong ibig sabihin ng worship of angels. Ito ay nagpe-pray sa mga anghel upang hingin ang kanilang tulong na ito'y bahagi ng pang-araw-araw na kabuhayan nila. Kailangan nila yun eh. Sila, ganun sila eh. Parang lahat ng gagawin nila, naku, may mga evil spirits dito. Aakit ka ng bundok, nako, may evil spirit sa bundok na to, itong Mount Makiling, kailangan mag-pray tayo sa isang anghel na magpo-protect sa atin dyan. Nako, may exam ka, mag-pray ka sa isang anghel na magbibigay ng wisdom para makapasa ka sa exam na yan. Magpapa-opera ka, nako, mag-pray ka dito sa angel na to para tulungan ka dito sa operasyong dadaanan mo. That's what they did. It was part of their daily living, normal daily living. Now, that's another view. So, worship of angels could mean, ang ibig sabihin nito ay sumasamba sa mga anghel, or it could mean nagpe-pray sa mga anghel para tulungan ka, or, ito yung third view, others believe that worship of angels refer to the worship of God by the angels. So, yung angel lang nagwo-worship, kaya worship of angel, hindi yung ikaw yung nagwo-worship sa angel, pero yung angel ang nagwo-worship, kaya worship of angel. So, this is the worship of God by the angels at the throne of God in heaven and participating with them in their worship via visions and other mystical experiences. So, yung worship of angels, yung angel na nag-worship, nandun sa trono ng Panginoon, tapos ikaw, sumasama ka na mag-worship sa mga angels. Paano paraan? Paano makakasama yung mga anghel? By means of visions. Ang tanong, how do you prepare yourself to enter into that journey to heaven? By means of asceticism. Pag-fasting ka muna ng 40 days. Yun, pagka nakapasting ka na ng 40 days, then, ma-experience mo yung kakaibang supernatural experience na yan.

0: mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Rest is a theme, an invitation, and a great promise of God that runs from Genesis to Revelation. Every human heart longs for this rest, but not every soul will, in the end, rest in peace. I'm David Wolin, inviting you to join me in a Haven Today series called God's Gift of Sleep.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Hindi lang.
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

ating buhay, ang ating mga sarili, sa gagawin ng Diyos para sa ating buhay, para sa iyo, para sa ating church, para sa kanyang gawain. Pangalawa, pray for greater things. Sa Acts chapter 4 verse 31, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Paano ang pag-pray ng God-sized prayer? We need to pray God-sized prayer. Mga kapatid, mga magulang, mayroong small size prayer. You know, ang small size prayer ay katulad ng tinuturo ko sa aking mga apo, yung maliit na bata. I think, yung 4 years old. I think, magpa-5 na yata siya. Si Zachary, talinong bata. Sabi ko sa kanya, Zachary, will you pray for our food before we eat? So, ganito yung prayer niya. Kaya mga lolo, mga lola, mga parents, turuan niyo yung inyong mga anak na manalangin. So, sabi niya, Lord, thank you, Lord, for this food. Bless it, oh God. Sabi niya, bless Daddy, bless Mommy, bless Noah, bless Jeannie, bless Lila, bless Grandpa. Amen. Ganun lang, simple lang, no? Simple lang na prayers. At tinutugon ng Panginoon ang prayers ng mga bata. How many of you believe that? Because it comes out of a sincere heart. But God-sized prayers ay yung mga prayers na hindi lamang panalangin para sa iyong pagkain, hindi lamang upang meron kang pangbayad ng renta. Importanteng mga prayers yun. Dapat araw-araw na pinapanalangin mo. But yung God-sized prayer ay mga malalaking prayer na hinihiling mo sa Diyos na si God lamang ang makagagawa nun. For example, my best illustration for this God-sized prayer. For example, kung birthday mo next week at ang nanay at tatay mo ay mahirap lamang, ang lolo-lola mo mahihirap, at mga pinsan mo mahirap lamang, mga kapatid mo mahirap lamang, marami sa kanila walang trabaho. At yung tatay mo, nanay mo, kunti lang ang sinasahod. Sabi nila, anak, birthday mo next week. Oh, anong gusto mo na ibigay namin sa'yo? So, sabi mo, nay, tay, let's say na ikaw ay teenager, mga 18 years old ka, no? Kung pwede lang, bilhin niya nga ako ng brand new na Nike shoes. Yung Nike na dyan sa Baclaran, mura lang, no? O kaya meron dyan sa mga Green Hills o sa mga discount stores. Yung mga knock-off, mga bagong sapatos, ang gaganda nila. At mura lang yun. At saka bibili niya rin ako ng bagong t-shirt at bagong blue jeans habang nasa Baclaran tayo. And then, kung pwede lang, sabi niya, ay mayroong birthday party para sa aking mga kaibigan. You know, bumili tayo dyan sa Andox. Tatlong manok o apat na manok at 5 liempo. Mahal na rin yun, no? At saka, isang used na cellphone. Kasi may mga second hand na cellphone. Ang ginawa mo, humiling ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Wala pong kahihiyan yon. That's normal. Magkaroon ka lang dahil mahal ka nila, bibilang ka nila. Kasi yung mga used na mga iPhone, maganda pa naman eh. Baka Facebook ka na dun. At ano pang gagawin mo? So, humingi ka ayon sa kakayahan ng iyong mga magulang. Now, sabi ng Bible, you are God's children. You are sons and daughters of God. You are adopted sons and daughters of God according to the Bible. So, anong hihingin mo sa Panginoon? Ask God-sized prayers, mga malalaking bagay. And allow God to determine to answer your prayer according to what you believe, according to your faith. At kung yung prayers mo na yon ay hindi makasarili at yung prayers mo na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa'yo, at kung yung prayers mo yon is not out of greed or self-serving prayer, hallelujah, you'll be surprised. God will answer them for you, for His glory and honor. Pray for greater spiritual awakening and revival dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayon, ang daming mga brewing na mga crisis na maaaring darating, na nag-aaway-aaway ang mga opisyal, etc. At meron

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Manong, sa Makati ho tayo.
4: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
3: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
4: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
3: Manong, ano yan?
4: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
3: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
0: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
5: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandaang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
6: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
7: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
8: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
9: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
10: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
11: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
12: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
13: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
11: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
6: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
14: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
8: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
15: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
16: FEBC.
15: Himpilang
16: 702 DZAM.
15: Agapay ng sambayanan.
17: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
18: Heartline.
17: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
18: Heartline.
17: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
18: Heartline.
17: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi ka, Agapay. Welcome muli sa ating Friday edition ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dito pa rin yan sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud at active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A mula sa Philippine Association of Christian Counselors at ako po ang inyong makakasama tuwing Biyernes ng gabi from 9:30 p.m. to 11 p.m. At kasama pa rin natin ang President ng PACC, Miss Joy, Ate Joy Laverinto.
1: Good evening sa ating mga taga-agapay. Thank you, Doc A. Nandito na naman tayo.
0: Oo nga. Thank you, Ate Joy, dahil magkasama tayo ulit dito. At babatiin natin, Ate Joy, yung mga magandang... Babatiin natin ang magandang gabi ang ating mga kababayan. At alam mo, Ate Joy, naririnig din pala tayo sa iba't ibang bansa. So, batiin natin yung kahit iba yung time zone. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo. At Ate Joy, napapanood din tayo sa ating live streaming channels na sa Facebook, sa YouTube, at iba pa yung mga ibang nakakapakinig sa atin, Ate Joy, ay napapakinig nila na hindi na kasabay nung as we air this. So kahit po kayo ay nakikinig na tapos na po ito at recorded na po ito, mag-message pa rin po kayo sa ating chat box, mag-hi pa rin po kayo, at i-share nyo pa rin po sa amin kung nasaan kayo nakikinig ngayon.
1: Sarap, no? Kaya alam mo, ang sarap mag-serve kay Lord, eh.
0: Amen.
1: Maraming nararating.
0: Yes. At samahan niyo po kami, dahil kahit po kami nagkukwentuhan dito is nakikinig din po kami at gusto rin po naming mabasa yung inyong mga komento. At kung may mga tanong, patuloy niyo po yung ipadala sa amin.
1: Yeah.
0: Ate Joy, gusto rin nating imbitahan yung ating mga kaagapay na i-like nyo rin po at i-follow ang social media channels ng FEBC at gayon din po ng 702DZAS at pati na rin yung social media natin, Ate Joy.
1: Kasi yun, pinupost din natin doon, ano?
0: Yes!
1: Sige, hanapin, ano nga yung social media natin?
0: Tama, Ate Joy. Pwede nilang hanapin sa Philippine Association of Christian Counselors. Yan ang ating account sa Facebook. At sa Instagram, meron din tayo, pacc.counselors.
1: Yes, yan. Tapos pati nga sa personal natin, sinishare.
0: Yes, tama. At i-share nyo na rin po habang tayo ay naghahanda sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Habang hinihintay pa natin ang iba ng mga pauwi, Ate Joy, or yung iba is nagre-ready na mag-wind down before bedtime, or yung iba, dahil iba yung time zone nila, is nagta-travel sila papunta sa trabaho, magbati naman tayo ngayon, Ate Joy. Meron ka bang mga gustong batiin?
1: Oo, gusto kong batiin yung kasamang kong, yung aming masarap magluto, yung si Esther Bermudez, belated happy birthday. Siya yung aming cook na, alam mo yun, pag nagluluto, nagpipray. Kaya pag kumakain yung aming mga guests, wow, sarap. Ganun.
0: Anointed talaga yung food.
1: Tapos yung isa namin sa kasamahan din, si Marisa Remillo, belated happy birthday. Ayan, so yung mga nagbe-birthday dyan, September.
0: Tama, yes. So magbe-birthday at batiin din natin, Ate Joy, may mga nag-message sa atin sa ating episodes. So unahin na natin si Laisky Lindon, sabi niya, good evening po, watching from Calibo, Aklan. Wow. Sabi niya, see you po. Ayan, kasi next week, nandyan po ako sa Calibo, Ate Joy. Meron po kaming ministry dyan sa, mga talk dito sa Infant Jesus Academy, Calibo. So hello po sa inyo dyan, magkita-kita po tayo.
1: Yes.
0: Batiin din natin dito si Sir Rafi, Kuya Rafi Innocencio, sabi niya, hello po, good evening. And si Ate Emmy Pagio Teodoro, sabi niya, good evening po sa inyo, watching from Linwood, Washington State. Ayan, sa US. Hello po, God bless po sa lahat. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, sabi niya, God bless po. Amen. Ate Lita Merania, nag-good morning siya kasi baka napanood niya to na ibang araw na, or baka yung time zone mo ay morning. Sabihin mo sa amin, Ate Lita, kung nasaan ka ngayon. Si Ed Lagasca, nagsasend siya ng thumbs up. Si Cecilia M. Gatbunton, sabi niya, good evening po. Si Ate Maria Teresa Lising, nag-good morning siya, good evening din. At may nag-send sa atin ng heart si Eleonor Rodriguez. Hello po sa inyo, salamat at sinasamahan niyo po kami dito sa Heartline. Ah, may pahabol pa si Samonte M. May, sabi niya, salamat Doc A at Ate Jane Lee kasi nanonood siya nung last episode about depression. At sabi niya, thank you daw sa guidance, sa people who are experiencing difficulty in depression. Ayan. See you next week sa Monte M. May.
1: Yeah. Naalala ko yung mga taga, ano dyan, Western Mindanao State University. Sila Ma'am Fini, La Glenda, at saka, yeah, si Sir Inverse sa Universidad na, University de Zamboanga. Yan, mga naging kasama ko doon nung ako'y pumunta sa Zamboanga. Thank you sa masarap na pagkain.
0: Ang sarap ng pagkain sa Zamboanga. Grabe.
1: Yeah.
0: Ayan. So, hello po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami ngayong gabi dahil talaga namang maganda yung pag-uusapan natin. Ate Joy, ang ating topic ngayong gabi ay
1: family bonding.
0: Ayan, family bonding. At kanina lang binati natin yung mga kaagapay natin na mga maaring nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga OFW. Naku, sigurado na mayroon tong maitutulong po sa inyo, especially na hindi physically magkakasama yung pamilya. At kahit na physically magkakasama, ano kaya yung mga issues or problema na maaring matulungan natin sa pag-uusapan nating topic ng family bonding? Ate Joy, ano nga ba yung pinag-uusapan natin pag sinabi nating family bonding?
1: Oo. Alam mo yung hindi ka lang nag, di ba, sabi, connect. Hindi lang nagko-connect. Kundi yung parang, alam mo yun, pag nag-connect. Kaya nga, bond, di ba? Yung hindi natitinak. Yung once na nag-connect, hindi siya na tatanggal.
0: Nakabond.
1: Nakamarka.
0: Nakamarka.
1: Nakamarka sa utak, nakamarka sa puso, so, nakamarka sa katawan, sa kaluluwa, you know?
0: Aba, mas malalim pala than just bonding, but it's really the connection there.
1: Yes, oo. Na, kasi minsan ang connection natatanggalin. May, so itong bonding na, na disconnect, na reconnect, reconnect, kaya nagbabond.
0: Wow.
1: Through thick and thin, you know, sa matinding, kasi ang buhay may dalawa talagang mukha yan, Doc A. Alam mo yan, minsan nandun ka sa mukha ng kadiliman, problema, challenges, family issues, away. Tapos meron din tinatawag na reconciliation, forgiveness, merong grace, mercy. Pag pinagsama yan, yung positive and negative, ay, matinding connection. Hindi lang siya connection, kundi nag-bond pa talaga.
0: Oh, wow. Ang ganda nung picture na pinapakita mo, Ate Joy, na hindi lang siya consistently, continuously nakabond, pero may time din nga na natatanggal yung bond, pero patuloy na bumabalik pa rin dun sa connection na yun. Wow.
1: Tapos, ang pinakamasarap dun na memory, yung bang, paano mo pinatawad,
0: yes,
1: paano siya nagpakumbaba, paano siya humingi ng tulong, paano siya naging honest, na inamin yung kamalian. Yun yung mga memories na yan na very, very sweet sa family bonding.
0: Yes, precious memories. At lalong nakakatulong, Ate Joy, na lalo pang mapatibay at mapatighten yung bond.
1: Kasi akala natin sa bond, family bonding, yung perfect talaga, no? Pero walang perfect sa mundong ibabaw na ito. There's no such perfect. Even in a relationship, dadaan ka talaga sa series of problems, challenges, fight. Even nga yung mga aso nag-aaway. Even nga yung nalala ko yung ano namin, yung kalabaw, sabi nung nag-aalaga. Sabi niya, ma'am, hindi pwedeng isama yung babae sa babae kasi nag-aaway. Tapos pag sa lalaki, nag-aaway. So, i-separate talaga. So, sabi ko sa kanya, kung nag-aaway yung hayop, tao paya.
0: Nasa kanila, natural instinct, how much more human beings na mas complex, mas complicated how we think, how we feel, how we treat each other.
1: So, yung bonding nito, gusto nating bigyan ito ng picture. Paano ba ito, ano ba ang gagawin nila? Kasi pag too much perfect na, gusto ko yung relationship, walang away, walang gulo, walang problema, hindi yun totoong bonding. Superficial bonding.
0: Superficial bonding, yes. Ate Joy, buti sinasabi mo yan na the way that you explain it that way, because minsan, di ba pag sinabi natin na family bonding, ang naiisip is yung mga outing, mga reunion, or yung mga activities. But you're saying it's more than that. It's deeper than that.
1: Kapag merong conflict. karamihan sa mga karamihan sa mga nagpapa-counsel sa akin, ayaw nila ng conflict. Ayaw nila ng human conflict. Mm-hmm. So sabi ko sa kanila, i-go through nyo yan kasi pag natapos nyo yan, ang dulo niyan, ang ganda. Yun yung sinasabing bonding. You know? Oh. Talagang nababago yung mga ideal expectation, yung mga expectation na, alam mo yun, it does not exist, wala sa reality. So, kailangan gusto ko mabait siya palagi, kailangan gusto ko siyang nakakaintindi, kailangan gusto niyang sumunod sa akin lagi. Pero hindi all that. Wala yun sa reality.
0: Wow. Yeah. Mm-mm. So Ate Joy, natututunan ko sa sinasabi mo na family bonding is not a starting point, but it's actually the consistency and the getting back to point.
1: Yes.
0: Hindi siya parang nagsimula sa family bonding, but it's, kumbaga kahit may conflict, dito babalik at lalong tumitibay.
1: Mm-mm. Resulta siya.
0: Resulta siya.
1: Resulta siya ng patuloy na, you know, yung bumabalik na despite, kasi karamihan, you know, easy to give up, Doc A.
0: Yeah.
1: Kapag nagkakaproblema sa relationship, ayoko na, tama na, last na to.
0: Block yun. Na yan, unfriend FO, or sinasabi nilang friendship over, or relationship over.
1: Yes. Yeah. So, hindi na de-develop yung tunay na, you know, tibay ng relasyon.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang relasyon, talaga tumitibay yan pag dumadaan yan sa mga unos ng ulan, mga bagyo, mga flooding. Andyan yung feeling mo, parang wala nang pag-asa ang relationship. Pero pag na-go through ito, pag na-experience yung paano bumubuka rin puso ang puso eh. Doon mo ma-realize na, teka sandali lang, hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko kaya mag-isa kasi create talaga ang tao with a need of a relationship.
0: Wow.
1: Hindi talaga ang tao create na nag-iisa. Our brain is a social brain.
0: Yes.
1: So kapag yan ay highly isolated na brain or walang kausap na tao, yun yung pinag-usapan last time, nadidepress.
0: Yeah. Ganda no, na relational brains talaga. Even nga yung sa creation, di ba Ate Joy, na sinabi ni Lord after creating a beautiful creation, sabi niya, it is good, but then he said, it is not good for man to be alone.
1: Yes. At may gusto akong babasahin dyan. Ayan. Sa Ecclesiastes, no? 4:7-12, sabi dito sa Tagalog version.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, may nakikita pa ako, may nakikita pa ako sa mundong ito na walang kabuluhan. May isang taong nag-iisa sa buhay. Wala siyang anak at wala ring kapatid. Pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kayamanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako nakakapagsaya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pero wala naman akong mapag-iwanan sa aking mga pinaghirapan. Wala itong kabuluhan. At napakalungkot ng ganitong klaseng ng buhay. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, maaari kayong matulog na magkatabi at pareho kayong maiinitan.
0: Wow.
1: So, yan ang mukha ng relationship,
0: yes.
1: No? Yung bang merong warm, marang may init, yung puso umiinit kaysa ng lalamig na puso.
0: Tama.
1: Sabi niya, pero kung nag-iisa ka, papaano ka maiinitan? So, merong mga kasabihan, Doc A., malamig ang puso ko, malamig ang mundo ko, malamig ang December ko.
0: Aww,
1: may mga ganong kanta, no?
0: Ito pa naman na September ngayon.
1: Yes, bare months. So, paano ka mainitan? Sabi dito sa verse 12, madali kang matalo kung ikaw ay nag-iisa. Subalit, mahirap kang talunin kung may kasama ka.
0: Wow.
1: Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla. Mahirap itong malagot.
0: Wow, ang ganda ng image.
1: Mm-hmm. Yes. So ano ba yung ibig, ako ang nakikita ko dito, yung lubid na mm-hmm. may tatlong pilipit na hibla. Mm-hmm. Mga hibla na mga pagsubok.
0: Wow.
1: Mga hibla mm-hmm. ng mga karanasang mapapait na nag-go through mo ito dahil sa, alam mo, hindi ka nag-iisa. Unang-una mm-hmm. yan, Doc, eh. Hindi talaga tayo nag-iisa. Why? Sabi ni Lord, I will never leave you, nor forsake you, nor abandon you.
0: Amen.
1: So, yun pala ang kasama ng Panginoon. Plus, yung meron pang kasamang tao. Tatlo, si Lord, ako, at ikaw.
0: Wow.
1: So, kung yan ay pinagsama-sama, pareho, samang mga pag times na feeling ko, yung tingin ko sa mundo, madilim. Pagtingin ko sa mundo ay masikip. Pagtingin ko sa mundo ay puro ng problema. Minsan sabi ko, ah, wala nang kwenta ang mabuhay. And then, ikaw, you would say, hindi yan totoo, Ate Joy.
0: Yes.
1: Hindi yan totoo.
0: Yes.
1: So, ikaw yung magsasabi sa akin. And then, if I look up and look at God, nasabi ng Panginoon, it's okay. I'm here. I'm in control. Feeling mo talunan ka, pero I'm still here. You know, fighting for you.
0: Mm-mm.
1: So, yun yung nagpapalakas at nagpapatibay. Yun yung nagbaband.
0: Yes. Mm-mm. Ang ganda. Kaya ka pala, yung sa, sabi mo yung Pilipino, no, kaya ka pala nakatirintas ngayon, Ate Joy. Kung nakikita nyo po, no, maganda yung tirintas ni Ate Joy.
1: Oo. Talagang nagpapaganda para
0: yes.
1: sa ating mga kaagapay.
0: Yeah. So, yun nga, no, Ate Joy, na yung kung ang isang strand, dalawang strand, madaling maputol, pero but the picture there of the three is there's reinforcement sa picture na ito.
1: Yeah. Kasi ang bonding talaga, yung ang problema kasi yung nag-bond, tapos na-disconnect. And then tapos parang alam mo na trauma ka na, ayaw mo
0: ayaw
1: na mag-connect.
0: Mo na, yes, nag-isolate ka na.
1: Attachment trauma. Yung yung parang, ah, ayaw ko na yan dyan. Kasi pag naalala ko siya, kumukulo ang dugo ko. Mm-hmm. Para akong hihimatay, pagkasama ko siya, hindi ako makahinga. Yun yung trauma, you know?
0: Ayaw mo nang mag-connect.
1: Pero kapag ang problema na resolve ito, nagkaroon ng resolution, nagkaroon ng bagong picture, ay, sasabihin mo sa, itong taong to, tested na ito eh.
0: Mm.
1: Itong taong to, alam mo na, dumaan ako sa mga paghirap, pero taong to, talagang nandyan siya. Yun, dun sa memory, at saka yung memory mo na padala siya ng Diyos, padala siya, it's a, you know, friendship
0: yes.
1: is a gift from heaven.
0: Yes.
1: Yan eh. Pag yan ay na-recognize mo na ito ay, itong taong to, blessing to ng Panginoon, pinadala to para ako ay i-challenge, para mm-hmm. ako ay turuan, i-correct,
0: yeah.
1: para ako ay sabihan na, huwag kang gumibap.
0: Yeah.
1: Yun.
0: Yeah, ang ganda, Ate Joy. Naalala ko din yung katulad ng sinasabi mo, no, yung sinabi ni Harville Hendricks.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, we are born in relationships, we are wounded in relationships, but we are also healed in relationships.
1: Mm-mm.
0: And yung sinasabi ni Ate Joy na mga tao din yung pinapadala ng Panginoon para maging vessel ng healing. And yun nga yung sinasabi natin, Ate Joy, di ba sa counseling room,
1: mm-mm.
0: na when there's a presence of one person who'll journey with you, hear you out with no judgment, with compassion, is somehow nagiging vessel ng healing ng Panginoon. And how much better this could be kung ito ay nangyayari sa ating mga pamilya, sa context ng mm-hmm. family.
1: Kahit tayo, di ba, sa pamilya natin, paano naging close ang family natin, Doc A?
0: Oo nga, no?
1: Di ba? Sa asawa.
0: Tama.
1: Aaway muna bago
0: yes.
1: mag-close.
0: Pero pag nagkaayos kayo ng iyong asawa, parang mm-hmm. na nagkaroon kayo ng mga new learning kung paano itrato ang isa't isa,
1: mm-hmm.
0: ano yung mga ayaw at gusto nyo sa isa't
1: yes.
0: isa.
1: Yes. And even sa organization,
0: yes.
1: sa ating mga board meetings,
0: correct.
1: Diba? Sa mga
0: tama.
1: Board meetings, minsan magkaiba ang ideas, magkaiba ang decision, magkaiba ang values. Tapos minsan nagkaka-conflict, no? Kaklash. Pero after na ma-recognize, nandun yung respecting each other's differences,
0: tama.
1: Andyan yung paraya, alam mo yan, sige, mas importante ang relationship
0: tama.
1: Over task, you know?
0: Yeah.
1: Mas importante ang family or, you know, friendship over an organization, a flow chart, you know?
0: Tama.
1: doon nagbabanding eh.
0: Correct.
1: Doon nag,
0: yes.
1: Alam mo yun?
0: Yes. Tapos minsan babalikan na lang yung mga napagtalunan na minsan napagtatawanan, hindi para ihamakin, pero para yung maalala yung memory na lalo tayong naging close nung pinagdaanan natin to.
1: Yes. Uh-oh.
0: Wow. Parang ang dali niyang pag-usapan, Ate Joy,
1: yes.
0: Hindi ba? Pero habang ginago through natin yung proseso nung the conflicts, the tensions, is yun yung mahihirap na bahagi.
1: Oo. Alam mo, isa sa mga naalala ko ngayon, Doc, ang puso natin para maging busilak siya or mga manong busilak at nagniningning, kailangan din siya talagang sugatan eh.
0: Oh, wow.
1: Kailangan din siya paduguin.
0: Mm-hmm.
1: Tanggalan ng mga nana.
0: Tanggalin yung mga sugat-sugat.
1: Para
0: malinis.
1: Parang yun nakita ko ngayong metaphor na ang puso need of a cut, na hindi naman cut na para sirain ang buhay, but para matutong magmahal, matutong magparaya, matutong tumingin na ang mundo hindi perfect.
0: Yeah. At sa sugat na yon is nakikita mo din yung pagdamay or yung sa bagay, sino nga bang makakasugat dun sa tao? Hindi ba yung mga tao din sa paligid niya na nagmamahal sa
1: kanya? Diba mayroong verse na iron sharpens iron?
0: Yes.
1: So we need another iron para masugatan ang puso.
0: Yeah.
1: At pag nasugatan ang puso, dun lumalambot actually eh.
0: Yes, nagkakaroon ng sense of humility, nagkakaroon ng sense of needing and dependence, a good healthy dependence sa ibang mga tao.
1: Yeah.
0: Yan. Nako Ate Joy, ang dali natin parang pag-usapan na parang ang sarap-sarap ng going through these tensions.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, harapin naman natin yung mga practical or yung mga actual na pinagdadaanan ng ating mga kaagapay. At ang prayer natin is makatulong yung pag-go through natin ito together para mag-bond lalo yung mga family or relationships.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede ba natin simulan? Magpadala lamang po kayo ng inyong mga katanungan or komento at susubukan po nating sagutin yan sa ating programa.
1: Yeah, yeah. Okay.
0: Okay. Sige, ang ating unang tanong, sabi ng ating kaagapay, Ate Joy, ay nasa iisang bahay naman po kami, pero halos hindi na kami nagkikita ng anak ko. Pag uwi ko galing trabaho, tulog na siya. Kapag umaga naman, umaalis na ako. Weekend lang kami halos nagkakasama. Paano ko po siya mapapalapit ulit sa akin kahit limited ang oras namin? So maraming ganito Ate Joy, no? Same na bahay, pero dahil iba't iba na yung season ng buhay is hindi na nakikita-kita, hindi na nagkakasabay-sabay na magkita. Paano daw maipapalapit ulit sa akin kahit limited na ang aming oras?
1: Oo, kasi yung living condition nila, no? Yung lifestyle, living condition, hindi nakikita. Nasa the same roof, pero weekend. So, mas madami ang oras sa labas kaysa yung interaction sa loob. So, ang hirap talaga ibalik yan.
0: Mm-mm.
1: Mahirap reality check tayo, no? Kapag the same pa rin ang lifestyle na yung bahay nagiging parang ano ba yan? Boarding house.
0: Oo.
1: Or yung bahay parang wala nang interaction, wala nang open communication. Kasi ang bonding, family bonding, hindi talaga siya nangyayari kapag walang face-to-face interaction.
0: Yes.
1: At walang tawag dito, personal touch,
0: yes.
1: Human touch.
0: Mm-mm.
1: Kasi we have 5 senses, Doc A. So we need those, ma-stimulate yung sense of sight, hearing, smell, touch, and taste, no? So may enjoy yung relationship.
0: Yeah.
1: So kung ang relationship, hindi na siya nai-enjoy at nagiging parang providing na lang at nagiging parang task-oriented na lang or functional, you know? When you say, this is your role, this is my role, mag-aaral ka, ako magtatrabaho, hindi yan ang itsura ng relationship, Doc A. Ang totoong relationship is nag-uusap. So pag kung isang araw hindi kayo nagkikita, gawa kayo ng paraan para kayo magkita.
0: Yes.
1: Like video call, no?
0: Yeah.
1: Or sulat ng mga sweet notes. Or anak, or another message for the day. Anak, habang kumakain kita, naaalala ko at na-memorize ko ang iyong ngiti.
0: Oh, so kahit hindi sila magkasama, mm-mm, pero nagsusulat si magulang, mm-mm, ng the thoughts that, yes, na para sa anak. Wow, oh, napaka-sweet na Ate Joy.
1: Tapos alam mo anak, kahit napapagod ako, ikaw ang inspirasyon ko sa aking pagtatrabaho.
0: Wow, at ito ay kahit hindi pa, mm-mm, magkasama at that time.
1: Yes, yes, yes. Wow. Alam mo yun, parang pinapainit mo kanina, mm-hmm, pinapainit yung puso.
0: Wow.
1: So pag binabasa ng anak yun, si mommy, si daddy, yes, habang siya ay nagtatrabaho, ako pala ang laman,
0: yes,
1: ng puso niya.
0: Yes.
1: So ganun din ang gagawin niya. Pag nag-aaral ako, mommy, ikaw din ang naaalala ko kasi, wow, love na love mo ako. Mm. Alam mo yun, pag na-touch kasi ang puso, hindi yan nakakalimot, Dogay.
0: Tama.
1: Mm-mm. Mm-mm. Kaya nga, it's the way how you make the person feel,
0: yeah,
1: no?
0: Wow.
1: Yun eh.
0: Marami palang ibang paraan, Ate Joy,
1: yes,
0: ano?
1: Yes, yes, yes.
0: Tsaka yung nabanggit mo yung sa notes, di ba yung, mm-mm, minsan nga kung sabi nitong ating kaagapay, di na sila nag-aabot. Pero yung may maiwan na notes na habang kumakain si anak, nakita niya na nang iwan ng notes si nanay, mm-mm, o si tatay na hinanda ko to para sa iyo, ito ang baon, mm-mm, mo. Tapos may konting mga emoji o smiley.
1: Or minsan mag-iwan siya ng cake. Sabi niya,
0: wow,
1: anak, yung simbolo ng cake na ito is a symbol of my sweetness,
0: aww,
1: to your heart. Ganon.
0: Yes, yes.
1: Sweet na sweet ito, representing my love for, mm-hmm, you.
0: Yeah.
1: Alam mo yan, wow, kasi mga bata, they needs a symbol.
0: Yes.
1: Kailangan nila ng mga, may makita silang mga metaphor.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, padala ka naman ng note, di ba? Parang flower. Oh, anak, you know, simple. Kahit na pulot mo lang dun sa,
0: oo, tama,
1: mga kalye.
0: Tama.
1: Okay, to yung flower na ito, maliit lang to, pero, mm, significant. Nakatulad,
0: yes,
1: mo.
0: Yeah, ang ganda. So, or, mm-hmm, Ate Joy, pag bumasok na sa trabaho, sa eskwela, yung during the day, nagpapadala ng picture.
1: Yes.
0: Parang, eto, nandito ako sa labas ng paborito mong restaurant, na daanan ko papasok. Mm-hmm. Yung the thought.
1: Naalala kita.
0: Naalala kita.
1: Mm-hmm. Tapos, tama, mga pwede rin mga humor, sense of humor. Mm-hmm. Na alam mo, kanina, dapa ako. Grabe ah, nabukulan ako ng konti kasi nadapa, mm, din ako eh.
0: Oh, no, ano
1: kaya
0: ako, oh,
1: nabukulan
0: Joy
1: ako, nadapa ako. Pero sabi ko, sinalo ako.
0: Oh.
1: Sinalo ako ni Lord. Alam mo 'yun, hindi ako natatakot dun sa aking pagkadapa. Mayroon akong metaphor na sinalo ako ni Lord.
0: Yeah.
1: You can do that also sa relationship.
0: Wow.
1: Hindi ako nadapa kasi sinalo ako ni Lord for you.
0: Wow, yes. Yung parang updates din, mm-hmm, din sa nangyari sa'yo within the day. Sinishare,
1: yes,
0: mo din sa iyong pamilya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Yes. Mm-hmm. At Ate Joy, sabi niya, may tanong siya, paano mapapalapit ulit sa akin yung kapamilya ko kahit limited yung oras namin. And we're saying, mm-mm, may mga bagay na kahit di kayo magkasama, things that you can do.
1: Yeah.
0: Pwede rin kaya Ate Joy yung trying to be more intentional.
1: Yes. Intentional, like for example, you know, kung talagang oras nila hindi talaga magkatugma, no?
0: Mm-mm.
1: So, yeah, video call is very important.
0: Mag-schedule, mm-mm, tayo, ha? Mm-mm. Kailan ka ba pwede, mm-mm, anak? O kailan ba yung tapos ng klase mo? Ako naman, lunchtime ko yan.
1: Mm-mm.
0: Pwede tayo mag-video call.
1: Yun yung mga intentional.
0: Intentional.
1: Magkaroon,
0: yeah,
1: ng appointment,
0: yep,
1: you know?
0: Yes.
1: Or, mamaya anak, bago ka matulog, gisingin kita, okay lang ba?
0: Oh, wow. So, mm-mm, na intentional na ito, agreement natin para talagang magkaroon tayo ng common time together.
1: Mm-mm.
0: Yes. Pwede rin kay Ate Joy yung pinaplano ng medyo mas matagal.
1: Yes.
0: O kailan ba sem break nyo? O kami, mm-mm, naman, magli-leave ako ng ganitong araw para mag-abot tayo. Kailan yung maluwag sa eskwela mo?
1: Mm-mm. Intentional talaga.
0: Intentional.
1: But sabi nga, if there's a will, there's a way.
0: Yes. tama. Mm-mm. Yeah, so pwede talagang gawa ng paraan. Mahirap, pero, mm-mm, pwedeng gawa ng paraan.
1: Oo, kasi hindi pwedeng manatiling ganun eh.
0: Yes.
1: Talagang hindi mo siya basta-basta maibalik.
0: Yeah.
1: You need to reconnect.
0: May
1: yun nga sabi, may disconnection, you reconnect.
0: Reconnect
1: talaga. And then, anong dulo? Bonding.
0: Yes. Hindi lang naturally falling into place yung mga bagay. But,
1: yes,
0: may effort pag relationships.
1: Oh.
0: Ayan, sige. Yung next question natin, Ate Joy, ayan, may kinalaman din sa anak. May 14-year-old daughter po ako. Kapag tinatanong ko kung kumusta siya, lagi niyang sagot, okay lang. Pero kapag kaibigan niya ang kausap niya, ang dami niyang kwento. Paano ko po kaya siya kakausapin nang hindi niya mararamdaman na ini-interrogate ko siya? Ayan, so medyo common nga ito sa ganitong age group, no, na medyo mas mahirap silang makausap, mapasagot. Tapos, pero pag makikita natin, pagkaibigan nila is mas nag-o-open sila. So, paano daw po natin siya kakausapin na hindi nararamdaman ng bata na siya ay ine-interrogate o iniimbestigahan?
1: Oo. Kasi yun na lang na ang anak niya nag-bond doon sa kaibigan. Ang ibig sabihin nun, mas safe ang anak niya sa kaibigan kaysa kay mama or kay papa, no? Mas nag mayroon siyang sense of safety dun sa kaibigan. So, pwede niyang obserbahan, you know? Number one, observe. Paano ba sila nag-uusap? You know? Pag obserbahan niya, ano ba yung pinag-uusapan nila? Okay? Ano ba yung interest ng anak niya? Kasi kung interest niya ang pag-uusapan at hindi yung interest ng anak, okay? So, doon pa lang ano na ang anak, feeling unsafe. Si mami na naman ang bida. Doon sa kaibigan niya, ano ba ang palagi nilang pinag-usapan? Doon matututo siya. Instead na magselo siya or maingit siya, alamin niya, ah, pinag-usapan nila pagkain. Ah, pinag-usapan nila makeup.
0: Tama.
1: Ah, pinag-usapan nila yung games, video, or yung grades, or yung mga crush nila. Pwede rin, pwede, di ba? So why not? Kasi teenager.
0: Tama.
1: 14 years old. And isa sa mga pagkakamali ng mga, ano, di ba? Ng mga magulang, paano? Ang tanong niya, di ba? Paano makikipag-usap?
0: Yes.
1: Okay? There is a big difference between paano makinig.
0: Wow. Yes.
1: Paano makinig? Kaysa yung pag sinabi mong paano makikipag-usap, that is the need of the parent. Malay mo, ang need ng bata, makinig. So, ang
0: pakinggan.
1: Tanong, pakinggan siya. So, tatanungin, anak, gusto kong makinig sa mga kwento mo.
0: Yes.
1: Pero pag sinabi mong, gusto kong makipag-usap, sabi ng anak, eh, na naman si nanay.
0: May pressure agad.
1: Oo, no? Makipag-usap siya. Tapos, yung gusto niyang topic, ang pag-uusapan.
0: Na walang maisasagot
1: yes.
0: si anak.
1: Yes. Pwede naman sabi na, anak, gusto kong makinig sa mga kwento mo. Gusto kong matutong maintindihan na saan ka na ngayon. Kasi lumalaki ka na, hindi ka na yung bata na katulad noon. Marami ng pagbabago sa'yo. Gusto kong pakinggan yung mga kwento na yan.
0: At sincere na, sincere na curious and interested.
1: Tapos kung sinabi mo makinig ka, makinig ka ta.
0: Tama.
1: Don't make sermon. Wag don't change the topic.
0: Oo.
1: Ang makinig, ano, Doc A, di ba? I see.
0: Hindi nag-i-interrupt.
1: Hindi nag-i-interrupt. Hindi humihikab.
0: Oo, na parang or nagsa-cellphone habang nakikinig.
1: Kasi pwede naman na pag nagkikwentuhan, ang gesture parang nagmamadali. Alam mo 'yun?
0: Parang
1: aligaga.
0: Aligaga.
1: Pero 'yun nga sabi mo, may sense of curiosity.
0: Yes.
1: Nasaan na ang anak ko ngayon? Ito na pala yung narating niya. Ah, ito na pala yung mga values niya. Ah, ito na pala yung kanyang mga needs for this time na hindi ko alam.
0: Yeah.
1: 'Yun.
0: Kahit pa parang mahirap yung maririnig niya.
1: Diba
0: na hindi salungat doon sa gusto niyang marinig sana.
1: Yes. Yeah. Kaya ang ating encouragement dito sa Agapay, sa nanay na ito, or tatay, paano makinig?
0: Wow. Yes. And Ate Joy, nabanggit niya rin kasi na pag sumasagot yung anak is okay lang kasi ang tanong niya is, kumusta ka? Which is, kumusta is a very parang
1: Generic,
0: vague, and very general na tanong. So, makakatulong siguro Ate Joy na medyo mas yung hindi kumusta, but there's hinahabol yung interest ng bata pag nakita niya na sabi mo.
1: Role play tayo. Kunwari kayo yung bata na ano na unsafe sa nanay.
0: Ako si anak. Tama.
1: Pag sinabi ko, kumusta ka?
0: Do, diba pag ako parang, ha, anong sasabihin ko kay mama? Hindi ko, okay lang.
1: Okay lang.
0: At pag hindi, pag sinagot ko naman ng, hindi ako okay.
1: Okay. So, ang sagot ko, maganda yan anak. Saan kaya ang area ng buhay mo na okay?
0: Ayan. So, parang papakiramdaman ko dyan, Ate Joy, na depende kung dating nagsabi na ba ako kay nanay At nung sinabi ko is lalo akong napagalitan.
1: Mm-mm.
0: Siyempre matututunan kong ayoko nang sabihin ulit.
1: So sabihin ko, anak, pasensya nung last time na feel unsafe ka sa akin kasi na-realize ko, hindi kita napakinggan. Ang ginawa ko, sinermonan kita at ang ginawa ko sa'yo, basta na lang kitang hindi, you know, nilait. I just realized yung na-observe ko sa'yo, yung sinabi mong, I'm okay, nakita ko, anak, you're not safe with me. Parang hindi ka na relax na kausap ako. Sabi ng bata, buti nakita mo.
0: Oo, siguro. Actually, pinapakiramdaman ko yun, parang hindi ko alam paano sasagot kay nanay kasi na-touch yung puso ko na nag-admit si nanay na hindi nga naging maayos yung pag-receive dun sa nakwento ko last time.
1: Yes. At na-realize ko yan, anak. Nakita ko yan sa mga, you know, yung paggalaw ng mata mo, matamlay.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung word na okay, alam ko, it's a form of hiding kasi nga, feeling mo nga, pag nagsasalita ka pa ng maraming information, inaano mo na, parang predict mo na yung ina-assume mo na na mapapagalitan ka.
0: Mm-mm.
1: So ngayon, anak, nakita ko, it's not a safe way of communicating. Ayaw na kitang interrogate. At in fact, nagtanong na nga ako sa FEBC, paano hindi mag-interrogate? Alam mo yun? Pwede rin siyang mapakatotoo.
0: Pinapakita niyang talagang seryoso ako na gusto kitang marinig.
1: Tanong ako sa Heartline, paano hindi ikaw ma-interrogate? Kasi nakita ko, by interrogating you, na-unsafe ka sa akin. Lumalayo ang loob mo.
0: Mm-mm.
1: At mas gusto mo yung kaibigan kasi doon walang interrogation. Anak, pasensya na.
0: Wow.
1: Mali yun ang approach ko.
0: Yeah. Yeah. Parang ang sarap dun sa pakiramdam siguro nung anak na now, pwede na akong magkwento sa aking magulang.
1: Yeah. Kasi kung wari, nagkwento ng boyfriend, example, no? Tapos ayaw mong pag-usapan.
0: Ayaw mo, ang topic na yun.
1: Nako, doon ang challenge. So, self-control, mga kaagapay.
0: Yes.
1: Kasi it is a chance for your daughter or son na nag-open up. Aba, yun na yung ano mo dun, blessing. Nagtiwala siya ulit sa akin.
0: Na you'd rather hear it at ikaw ang hihinga niya ng gabay o pagkwento kesa tinago niya at walang ibang nagagabay sa
1: kanya. At doon, sa kaibigan niya,
0: na
1: same
0: isa
1: age.
0: Rin bata na hindi din maaaring alam kung ano ang makakatulong. Yeah, napakahirap nga, Ate Joy.
1: Yun nga, to win back the person.
0: To win back the person. Tama.
1: To bond the person.
0: Yun
1: paano mo siya i-invite uli.
0: Tama.
1: Na magtiwala, mag-trust, magkaroon kayo ng friendship na hindi siya nagkakaroon ng sama ng loob or natatakot. Alam mo yun?
0: So parang, Ate Joy, sinasabi mo na unahin mong magustuhan ka ulit na makausap ng yung anak, then ang pinaproblema mo is paano siya tanungin.
1: But
0: paano ka makinig na gusto ka niya rin ulit magkwento sa'yo.
1: Yes, kilalanin.
0: Kilalanin.
1: Oo, kasi kahit anak mo yan, naku, hindi mo pa rin yan kilala. Kahit sarili nga natin, hindi natin kilala.
0: How much more yung...
1: Yes, na nagkakaroon na ng hormonal imbalance.
0: Tama.
1: May change na ng mga friendship, may change na ng mga values.
0: Yes.
1: Marami na silang secrets, pero ang tanong doon, paano mo sila i-invite na maging ma-feel na hindi ikaw kontrabida sa buhay, kundi ikaw ay alay.
0: Alay, kakampi.
1: Kakampi.
0: Karamay.
1: Karamay, kaagapay.
0: Yes. Yeah. At yung pakikinig, Ate Joy, di naman parang kukonsentihin niya yung mga lahat ng sinasabi.
1: Mm-mm.
0: But at least nagsisimula doon sa mayroong communication,
1: may connection. Naintindihan niya.
0: Yes.
1: Nakita niya. Uy, ito na pala yung mga ginugutro ng anak ko. Mayroon na pala siyang resentment.
0: Yeah.
1: Mayroon na pala siyang puot.
0: Mm-mm.
1: May galit na pala siya. Pati tampo sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mag-open up yan.
0: Oo, tama.
1: So, doon may ipag-pray niya yun.
0: Yes.
1: May ipag-pray niya. Yeah. Tapos, hindi niya ipuprovoke yun. Kasi, pag-provoke niya,
0: lalong magsasara na ulit.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Yeah. Sige, so yun na ang ating pwedeng gawin. Simulan sa pakikinig at simulan sa pagkukonek ulit nung relationship.
1: Mm-hmm.
0: May isa pa tayong tanong dito bago tayo mag-short break.
1: Mm-hmm.
0: Tuwing dinner po, magkakasama kaming pamilya, pero lahat may cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Minsan ako rin guilty kasi pagod ako at gusto ko lang mag-scroll. Paano po namin sisimulan ang pagbabago ng hindi mukhang sapilitan?
1: ko, modeling. Modeling. Kasi nga siya mismo, pagpagod, gusto mag-scroll. Yes. Pamparelax niya yung doom scrolling.
0: Yes.
1: Yan. Nako kapatid, so mahirap yan kung walang modeling. It starts from
0: ikaw muna.
1: The self.
0: Yes.
1: Oo. Kasi kung iutos mo ito sa pamilya, no more cellphone. Tapos nakikita nila.
0: Ikaw, yes.
1: Oo. Sasabihin lang ma, pa, nawalan ka ng authority.
0: Yes.
1: Okay, kasi ang authority dun is modeling eh.
0: Correct.
1: So, self-control, no? Digital yung sa ating topic last time.
0: Last time, oo. Na digital addiction.
1: Makita man lang muna nila na ikaw mismo, tinanggal mo ang cellphone and then kahit nandun sila sa cellphone, may eye contact ka.
0: Mm-mm.
1: Alam mo yun, pag, minsan diba, pag nagsi-cellphone ka tapos in-eye contact ka ng tao, ibababa mo yung cellphone mo.
0: Yes.
1: Normally.
0: Tama.
1: Diba
0: tama,
1: parang kahit without saying na ibaba mo yung cellphone mo.
0: Pero nag-connect talaga sa yung tumingin, mababa.
1: Pag tiningnan mo, tapos nakangiti, tapos alam mo yung sweet yung ngiti, alam mo yung parang, tapos yung ngiti na, alam mo yung nilalambing.
0: Yes!
1: Yung,
0: ang ganda niyan kasi sabi niya na hindi mukhang sapilitan. Hindi yun mukhang sapilitan, di ba? Kung malambing ang approach. Oh.
1: Anak, gusto kong makita ang mata mo.
0: Kesa pasigaw na, oh, bawal na ha. Mula ngayon ha, walang, yun ang sapilitan.
1: Tapos pag binaba yung cellphone, i-point out na, oh, ang sarap pala nang walang may eye-to-eye contact, no?
0: So, incentivizing, parang rewarding yung feelings.
1: Yan. Yeah. So, ma-validate yung ganun, no? Oh, yung sarap pala magkwentuhan, walang cellphone, no?
0: Mm-hmm.
1: Ano kaya? Ano sa palagay niyo? Ulitin natin to?
0: Ayun. So, nakuha niya pa yung agreement sa pamilya. So, hindi talaga naging sapilitan.
1: Yes, yes.
0: Yeah. Tsaka gawin niyang pleasant yung experience.
1: Or minsan, this evening sa ating meal time, let's talk about, ano bang pag-uusapan?
0: Something
1: talk about, ano bang pag-uusapan?
0: Something.

0: alat sila ng, for example, 20 minute or 30 minute talk about this, you know? Sige, ngayon, ang maunang topic ngayon ay topic ni Doc A. Yeah.
1: Tapos kung ano yung gusto na pag-usapan.
0: Mm-hmm. Yes. Tapos, ang role ng lahat, makinig. Mm-hmm. Walang interrogation, bawal ang maging judgmental. You know?
1: So, parang makinig sinasabi lang. Mo, Ate Joy, na sa simula is merong agreement kung anong gagawin natin, paano natin ito gagawin.
0: Mm-hmm. May safety agreement na today, ang pag-usapan for 30 minutes, ha? 30 minutes na walang cellphone. Meron tayong eye-to-eye contact, walang interruption, walang parinig, walang bastusan, walang put-down, hindi pinagtatawanan, kundi mag-empathize, mag-validate. Ano ba yun? Paano ba mag-empathize, mag-validate? Oh, yun pala, I see. Oh. Mm-hmm. Alam mo yung minimal responding sa tawag natin?
1: Yes.
0: Very important yan sa listening skill.
1: Ang ganda. Mm-mm. So yan ay pwedeng subukan para wag sapilitan at unti-unting nababalik yung bonding ng pamilya.
0: Tsaka may dagdag din ako, Doc, yung pagpalagi nag-aaway sa
1: Hapagkainan,
0: or nagsisigawan, or nai-stress, or nagagalit, ay, pwede ang cellphone is panangga nila yan. Mm. Panakip na para hindi ako kausapin, para hindi ako masigawan, para hindi ako masermonan, ito, may wall ako, cellphone.
1: Mm. Yeah.
0: Or pagod ako, ayaw ko may kausap, ito, cellphone.
1: Kasi siya ang may control dun sa ano yung ipapasok niya. So, it's an escape. It's also a wall. At yun ang gusto nating ma-break. Covering. Gusto nating ma-break yun sa bonding o sa pagkasama-sama.
0: Yeah.
1: Wow, Ate Joy, tayo muna ay magpo-pause dito. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy nating sasagutin ang mga tanong ng ating kaagapay. Kaya magpatuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at komento. At kami po ay magbabalik sa after nitong mga munting paalala.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Tayo po ay nagbabalik dito sa ating Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dito pa rin yan sa ating himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dr. Adrienne Gayataw or Doc A mula sa Philippine Association of Christian Counselors at kasama pa rin natin ang aming president na si Ate Joy Laverinto.
1: Okay, magandang gabi mga taga-agapay.
0: Magandang gabi ulit. Mm-hmm. At tuloy-tuloy tayo Ate Joy.
1: Yes.
0: Sasagutin natin yung mga questions natin mula sa ating kaagapay. So, ang una nating tanong dito ay separated po ang parents ko at hati ang oras ko sa kanilang dalawa. Kapag may family gathering sa isang side, minsan feeling ko kailangan kong mamili kung kanino ako sasama. Mm-hmm. Paano po mapapanatili ang family connection kahit hindi na complete ang family setup? Mm-hmm. Ang hirap ng setup Ate Joy noon. So makahiwalay na ang magulang. Tapos minsan feeling na kailangang mamili kailan sasama. Ang tanong ng ating kaagapay, paano po ba yon? Paano mapapanatili ang connection kahit hindi na complete yung family?
1: Mm-hmm. Yeah. Anak siya no, pero siya ang nag-iisip ng no? Parang kumbaga kung sana ang magulang mag-iisip nito eh. Pero para yung anak ang nababothered no? Na paano mananatili. So again, in terms of authority, parang hindi niya hawak yun. Hindi niya makontrol ang situation. So every time na merong bonding, yung tawag niyan, color coding na lang, you know, kung sino yung naunang mag-invite, patat, lalo na pag December, Christmas party.
0: Mm-hmm.
1: So, doon nagkakaroon ng conflict eh. Sa Christmas party, kanino mag-spend? Ang nakaranas din ako niyan kasi ako ganyan din ang sitwasyon ko eh. My parents got separated, so magkaiba ng bahay. So ang ginagawa ko, sa umaga si papa, sa gabi si mama. Tapos minsan naman sa 25 si papa, sa 24 si mama. Yan. Parehong pinagbibigyan kasi parehong mahal eh. And hindi ko naman hawak talaga yung yung sitwasyon dahil desisyon nila yung nagkahiwalay. Pero pamanatili yung bonding, ikaw lang ang may control sa sarili mo. But the respond or the the respond of other people, hindi niya hawak eh. So siya yung decide kung ano yung mga activities, like for example, no? Pariyosin niya yung activities. Kung mayroong party dito kay nanay, kung siya naman ay in control, hindi ganun din ang gagawin niya kay tatay. Kung nag-beach naman si tatay, mag-beach din si nanay kung kaya. Kumbaga, kung gusto nilang equal talaga, no? Gusto niya may sense of equality na pare-pareho, walang favoritism. Pero ang question na kasi yun is paano manatili yung bonding? It depends to the whole member, yung respond ng bawat members of the family. Sila yung may hawak nun eh. Kung yung isa gustong manatiling galit or yung isa manatiling tampo, hindi mo yun mahilot kapatid or kaagapay. Ang mahawakan mo lang yung decision mo na pare-pareho ang tingin mo sa kanila, walang mataas, walang mababa, walang mas mayaman, walang mas mahirap, kundi mas mahal ko to or mas favorite ko ito. Baga, in your own eyes, in your own heart, iisa lang ang treatment mo sa kanila bilang magulang. So, hindi ko lang alam kung ano yung bonding na tinutukoy din niya, kung yung sa mga siblings, no? Or sa mga bonding sa mga titos and titas. It's not really clear dun sa tanong, no? Kung ano yung bonding ang hinahanap niya, bonding ba niya towards the father or bonding ba niya towards the mother o yung kasama yung mga kapatid, kasama yung mga titos and titas, hindi masyadong clear, no?
0: Yes. Tama Ate Joy, no, parang yung napansin mo kanina na siya nga yung naggagawa ng paraan, ano? At parang na pararamdaman ko lang din Ate Joy na tinatanong niya is parang may desire pa rin siya to have the family together. I think referring to yung separated na parents. So kung ganong setup Ate Joy, is it Is it something that's workable? Is it something na kailangan pang i-pursue yung connection ng buong family kung may mga kapatid din nga?
1: Oo. I-update na lang niya. I-update niya yung situation na hiwalay na. Hindi na siya katulad noon. Meron ng ganap. Meron ng pangyayari. And what is the pangyayari? What is the ganap? Hiwalayan. So, kapag may hiwalayan, meron na yung sense of awkwardness. Meron na yung sense of anger, resentment, bitterness, or ano na, hindi na ako close. Hindi na talaga ako kasing katulad noon. So, i-update lang niya na yung ganap na yun, meron talagang tinatawag na relational disconnection or emotional cut-off, ang tawag natin dyan, no?
0: Yes.
1: Oo, may na-cut-off na na-emotion. Yeah. So, hindi niya na maibalik yung dati kasi naghiwalay na eh. Ang bonding kapag yung, alam mo yun, may repair, mayroong both parties is available to bond. Pero kasi ito,
0: Separated na.
1: Mm-hmm. So ang tanong dun, baka may pamilya na rin.
0: Maari, kasi parang two sides na.
1: Oo. Ngayon, let's say, hindi pa, wala pang pamilya. Example, no? Naghiwalay lang ng bahay. It takes time for the parent to decide kung sila ba ay mag-reconcile, but it is not the decision of daughter or a son, no? Hindi niya ka, hindi sila ang may hawak noon.
0: Yeah, yes. Mm-mm. So yung sinasabi mo, Ate Joy, na acceptance, ano, mukhang meron din ditong hindi yung family bonding ang magiging dahilan or parang way para maibsan yung nararamdaman niyang pain, maaring the grief there, the pain of the loss, hindi necessarily yung family bonding ang magtatanggal nung pain na yon. In this context, that's not what the family bonding will do and what the family bonding is for.
1: Kasi kung nagkaroon ng reconciliation or nagkaroon ng pagpapatawaran or nagkaroon ng acceptance na wala na talaga, bonding din ang dulong.
0: In another level, yes. Pero hindi yung bonding yung way para magkaayos.
1: Yung sabi niya kasi nakatulad noon.
0: Yes.
1: So, hindi na siya katulad noon.
0: Hindi na, yeah.
1: Meron na siyang, kaya nga, na-update na. Like yung cellphone, di ba? Mm-hmm. Yung iPhone 13, hindi mo na ma-update ng katulad ng iPhone 18.
0: Yeah.
1: Kasi meron na siyang features ng iPhone 18 na wala sa 13.
0: Mm-mm.
1: So, same with the relationship. Pag gusto mong pareho noon, hindi na kasi nga
0: wala na.
1: Meron ng nangyari.
0: Ibang season na yun.
1: Ibang season na. So, ang form of bonding, yung pagpatawaran.
0: Mm-hmm.
1: Yung form of bonding can be a form na tanggap na wala na talaga. You know, friends na lang tayo.
0: Mm-mm.
1: Can be a form of bonding. Pero hindi na maipilit yung dati.
0: Dati, yes. Mm-mm. Wow. Ganun pala kabigat, Ate Joy, you know, the family bonding remains, but it's in a different context. It's a different setup now.
1: Mm-mm.
0: Wow. Ay, nakakalo.
1: Mixed family na siya.
0: Mixed family na. Okay. Tumungo tayo sa ating susunod na tanong. Sabi dito, every Sunday po kami nagsasama-sama bilang pamilya. Pero nauuwi minsan sa sermon. Halimbawa, tungkol sa grades, pera, chores, o paggamit ng cellphone. Paano po magiging bonding time ang isang family day at hindi family meeting? Ayan. So, yung nagsama-sama nga, pero hindi siya pleasant experience. So, ang gusto ng ating kaagapa is, paano ba maging bonding time to na isang family day at hindi parang naging meeting or sermon?
1: Ayan. Ano bang nagtatanong nito? Nanay ba siya? Hindi naman sinabi,
0: magandang
1: no?
0: Magandang tanong, ano? Dahil may nabanggit siyang mga grades, parang paggamit ng
1: parang
0: cellphone
1: anak,
0: at chores,
1: no?
0: Baka anak po ito.
1: Parang
0: no?
1: Anak.
0: Oo,
1: para yung anak, pwede siyang, ano, pwede niyang i-feedback sa nanay niya or sa tatay niya or sa mga kapatid niya na gusto ko family bonding. Ano ba yung bonding na ini-expect mo? Yung nag-uusap, nagtatawanan. Kasi may iba-ibang version ng bonding.
0: Yes.
1: Okay? So, ano ba yung expectations niya dun sa bonding? Wala mo nang pag-usapan yung grades, wala mo nang household chores, wala mo nang sigawan, wala mo nang, ano ba yung pinag-usapan nila? Household chores, grades.
0: Paggamit ng cellphone,
1: paggamit
0: pera.
1: Ng cellphone, pera. Mm-hmm. Oo, parang ang lalim, no?
0: Oo.
1: Mabibigat. So, pwede namang ilagay nila sa time ng hindi kumakain.
0: Tama.
1: Yung bang eating time is a sacred time or a holy time na that is not the time to quarrel, that is not the time to make sermon, that is not the time to discuss money or grades. Mm-hmm. But itong space na ito, itong table na ito, is an altar, you know? Mm-hmm. It's a presence of God na i-enjoy yung pakikipag-halubilo, pakikipag-kwentuhan, mm-hmm. pakikipag-connection. I-enjoy mo na yung holy table or holy ground, yeah, or altar,
0: yes,
1: no? Pwede siyang gawing altar na this is the time that we spend together enjoying the food,
0: mm-mm,
1: enjoying time with God, with,
0: yeah,
1: self and others. So pwedeng mag-agree, mm, kung may authority itong batang to.
0: Kasi nga siya ay anak dito sa setup na ito.
1: Oh, baka wala siyang authority. Baka sabihin ng nanay niya, sino ka para mag-dictate?
0: Na bawal pag-usapan to.
1: Ito lang ang oras ko.
0: Naman. Mahirap pala paggaling sa anak yung initiative.
1: Palagi kong sinasabi yan sa family therapy na kung gusto nyo ipa-counseling yung anak nyo, pati kayo kasama.
0: Yes,
1: kasi tuturuan ko yung anak nyo pag-uwi ng bahay, hindi niya ma-implement dahil wala siyang authority.
0: Mm-hmm.
1: So, mas maganda na ang magulang din ay makinig din doon sa need ng bata, no?
0: Mm-hmm.
1: This time na hindi nila isipin na itong batang to nagmamagaling, parang kala mo.
0: Or disrespectful na, kasi
1: disrespectful
0: yung mga conversation.
1: Pero valid yung needs niya.
0: Yes.
1: Napakaganda yung needs
0: gusto
1: niya.
0: Gusto na mag-connect, gusto,
1: yes,
0: na magka-family day.
1: Ayaw niya muna ng sermon.
0: Yeah.
1: So pwedeng pag-usapan na, Mapa, pwede ba yung sermon grades not during eating time?
0: Hmm.
1: Meron akong kilala dyan, Adrian. Ako, nagkakaroon na siya ng stomach upset.
0: Hmm.
1: Kasi every time na kumakain sila, nandun yung sigawan, yung pag-uusapan yung problema. Tapos ang memory niya dun sa kwentuha, as every time nakakain siya, is stress.
0: Wow.
1: So ang tiyan niya, nagkakaroon siya ng problem.
0: Mm-mm.
1: Either hindi siya nakapupo or pupo siya ng pupo.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung tawag dito, nung naka-attend siya dun sa aming retreat program ba,
0: mm-mm,
1: sabi, nakita niya na ang ganda ng pupo niya. Tapos na-realize niya na, kaya pala, kasi dito sa during eating time, nag-i-enjoy siya.
0: Yes.
1: Wala siyang stress. Pag sa bahay daw nila, sermon, sigawan, kaya nag-family therapy, sinabi ko, pwede ba ang meal time gawin na lang siyang sacred time?
0: Yeah.
1: Pwede lang ilagay sa takdang oras, not during the eating time. Yeah, pwede rin yan, no? Kung mayroong authority yung bata.
0: Pero mag-request.
1: Mag-request siya or sumulat siya. Mommy, daddy, pwede ba? Yung eating time is our bonding time.
0: Yes.
1: Na, tapos, i-describe niya kung ano yung bonding time na gusto niya. Yung mayroong eye-to-eye contact, mayroong silence, mayroong tawanan, walang sharing of problem.
0: Mm-mm.
1: Pwede rin, you know?
0: Yeah, yeah.
1: Mm-mm.
0: Yeah, ang ganda nga nun, Ate Joy, ano, na na-associate yung family dinner as a time na they want to be together.
1: Mm-mm.
0: Di ba marami tayong narinig na ganyang kwento nga na yung family dinner, doon nag-a-address nga kasi ng mga issue, doon napapagalitan. So,
1: mm-mm,
0: other than hindi nakaka-build doon sa family, is nakaka-apekto nga biologically sa katawan. Yeah.
1: Hindi siya right,
0: hindi
1: siya appropriate avenue,
0: yes,
1: na pag-usapan,
0: yeah,
1: ang pagkain at the same time yung problema.
0: Yeah. Kaya sabi nung kagapay natin, parang may family meeting.
1: Mm-mm.
0: Baka may pwedeng set aside time talaga for talking about the issues.
1: Pwede sila kumain. Let's say, for example, 30 minutes na walang, okay, kasi may family meeting. Pero yung 30 minutes talaga is holy ground.
0: Yeah.
1: Precious. Memorable.
0: Yes.
1: Sweet.
0: Yes.
1: Merong excellent time.
0: Yeah, ang saya diba? Nun, diba?
1: Diba sabi, whatever is lovely, whatever is pure,
0: yes,
1: whatever is excellent and praiseworthy, ilagay dun sa table na yan, sa oras ng kainan.
0: Yeah.
1: Tapos sasabi talaga ako, kontrolin ko ang time na ito, hindi talaga ako mag-i-imek, hindi ako mag-re-react kasi holy ground.
0: Yes, yes. Alam mo, Ate Joy, naalala ko, no, meron din akong mga ganong clients na required yung dinner time together kasi yun lang daw yung time na sabay-sabay lahat nakauwi na, galing sa trabaho o eskwela. Pero yung iba is dinedread yun kasi nga doon ako nako dito ibibring up yung issue or eto na naman mapapag-usapan. I can't wait na matapos tong dinner time. At Ate Joy na baka related din dito sa topic natin na to, no? Diba yung ibang family, may mga family devotion. Yung magsha-sharing time, may verse, may prayer time. Pero minsan nagiging, nag-ending na doon napapagalitan yung mga bata. When they share what they want to pray for sa eskwela, yung grades, o yung naging issue sa kaibigan. Tapos nag-end up na napapagalitan yung bata.
1: Yeah.
0: So, ang na-associate dun sa devotion is, it's not a pleasant time, but it's, I don't wanna be with family and talk about what's really in my heart. Nakakalungkot.
1: Kaya, nandun sa mukmukang room.
0: Yes.
1: Ayaw kumain.
0: Ayaw na kumain.
1: Pag pinapakain, ayaw kumain. Pag nagba-Bible study or devotion, ayaw.
0: Ayaw with the family.
1: Kasi nga, it's unpleasant.
0: Unpleasant.
1: Hindi siya sacred. Hindi siya memorable.
0: Yes.
1: Hindi siya safe. So, no?
0: Yeah. So, hindi talaga, Ate Joy, hindi talaga kailangang bonding na parang talagang mag-out of town. But even the daily dinners or meal times can be an avenue or an opportunity to bond, to build that relationship.
1: Di ba yung minsan, naalala mo yung pag tumatanda yung mga may edad, sabi yung, ang papa ko may edad na. Magta-travel kami, ganito gawin namin kasi magki-create kami ng mga good memories. So why not do it in a daily basis?
0: Yes.
1: You know, create a good memory for the day.
0: Yes.
1: You know, this is the day. You know, anong day? Anong gusto kong memory for the day?
0: Mm.
1: So ikaw magko-contribute noon.
0: Yep.
1: Pipigilan ko yung sarili ko magpuna kasi I'll create a memorable bonding time for today.
0: Yeah.
1: So, anong oras ko gagawin yan? Sa evening, dinner time.
0: Especially meal times.
1: I-enjoy ko yung food, enjoy ko yung
0: niyan,
1: present.
0: Ate Joy.
1: Kumaga, i-enjoy yung relationship.
0: Excited umuwi yung mga bata, pati yung magulang, eto na, makikita kita na kaulit. Kung ganun yung memory, yun yung nilulook forward every
1: tapos,
0: meal time.
1: Tapos, let's say, ang facial expression pa yan, kasama pa yan, Doc, no? Pag nakasimangot. Pag yung humaba yung nguso, hindi ng umingiti, tapos humihingi ng malalim. Ayun.
0: Interesting, ano? Actually, pag parang interesado na kayo nga po, tayo mga kaagapay natin, no? Anong memory nyo nung pag nagmi-meal time kayo? Pleasant ba? Or parang yun yung something na ayaw nyo ring harapin? At yun is something for us to all consider and review na may pagkakataon pang baguhin natin.
1: Yes.
0: Sige, Ate Joy, dumiretso tayo sa ating next questions. Ito, parang magulang din pala ito. Ako po ang nanay at ako lagi ang nag-i-invite na mag-bonding kami. Kapag hindi ako nagplano, parang wala nang mangyayari. Nakakapagod din po minsan. Paano ko po ma-encourage ang buong pamilya na sila rin ang gumawa ng effort? Yan, so si nanay ang laging gumagawa ng paraan para mag-bond. Paano daw niya ma-encourage na yung iba namang family members ang mag-effort?
1: Baka nga dun sa bonding na sinasabi nga, hindi siya bonding. Alam mo yun? Baka nagiging task na yung bonding. Na kailangan mag-bonding. It is a requirement. It is necessary kasi family culture.
0: Tradition na.
1: Tradition. So, make it sure na ang bonding nyo, hindi siya task. Or hindi siya required. Or hindi siya kailangan. Kasi pag sinabing, kasi we have to,
0: kailangan.
1: We need to, parang ang relationship, parang alam mo, ginawang task, duties and responsibilities, gano'n. Gawin kaya siyang natural lang siya.
0: Yes.
1: Let's say, kung yan talaga ang role niya, taga-plan, enjoy niya yung pagpa-plan.
0: Oo nga naman.
1: You know? Kung talagang yun ang calling niya sa family, siya yung planner, siya yung creative, siya yung may budget.
0: Tama.
1: Kasi sabi ng anak, paano ako magpa-plan budget-wise? Di ko alam.
0: Oo nga naman. Wala pang idea sa mga.
1: Tapos hindi ko alam kung si mommy, si daddy, papayag ba? So normally, you know, pwede namang bigyan niya ng instruction na, okay, mayroon tayong budget na ganito. Okay? At mayroon kaming time na ganito. Ano ang gusto nyo?
0: Yan. Ang ganda. di ba?
1: Na mai-enjoy.
0: Yes.
1: Tapos, ano yung mga parameters na para ma-enjoy talaga? Ano yung mga iiwasan sa bonding time? Ano yung mga safety guidelines sa bonding time? Susulat isa-isa.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko ng sermon.
0: Oo, pag-banding.
1: Ayaw ko ng grades pag-uusapan.
0: Tama. Oo.
1: Ayaw ko ng chores pag-uusapan. Gusto ko ganito lang. Mm-hmm. So, and then i-gather. And then, pwede din ng routine. Pwede din bigyan niya ng assignment.
0: Mm-hmm.
1: Okay, for this month, si baby A. Mm-hmm. Or si...
0: Si anak.
1: O si anak
0: ikaw
1: A.
0: Ikaw ang mag-ano ng kakainan natin.
1: Oo. Mm-hmm. Second month, ikaw. Yeah. Third month. Ngayon, pag hindi nagawa, let's say hindi nagawa, tatanungin niya. Baka ayaw mag-bonding kasi hindi na i-enjoy.
0: Tama. Mm-hmm. Yeah. May dahilan kung bakit siya lang nagpa-plano. Baka pag yung iba is hindi na celebrate pag yung initiative ng iba.
1: Yes, oo. Or kini-criticize.
0: Na
1: naku, ano ba itong plano ni ano?
0: Pa, ito pinili mo. So, syempre ayaw na ulit nung family member na.
1: Parang,
0: kayo na nga lang dyan.
1: Oo, mali-mali to. Ano, hindi mo inisip ganito, inisip mo ganyan.
0: Tama.
1: So, ano pa mag-plan?
0: Yeah, tama.
1: Kasi siya ang nabiblame. So, yun. Yeah.
0: So, pwedeng i-tap yung iba at
1: yeah,
0: matanong.
1: Tapos kung talagang hindi sila nagpa-plan, for example, ayaw lang mag-plan, enjoy na lang niya yung role na yan.
0: Oo nga naman. Meron kasi ganun talaga, Ate
1: yes,
0: Joy, 'di ba? Yung tinatawag din nila daw na kinkeeper, yung yes. Ikaw talaga yung taga, yung role mo is, "Oh, tara, pupunta tayo, ito yung gusto nating gawin."
1: Tsaka ikaw yung may ano doon eh, creativity.
0: Ikaw talaga yung may gifts sa mga pagpaplano, pagpa-budget.
1: Tapos nakikita mo magkanong kunti lang ang gastusin, ganyan.
0: Tama.
1: Ako ganyan ako.
0: Sa ikaw family. Pala 'yun sa inyo.
1: Minsan gusto kong ipasa sa husband ko, pero talagang hirap din siya.
0: Hindi dahil sa ayaw niya, pero yun lang yung gifting mo talaga.
1: Yung budget kasi, ako yung talagang
0: ikaw yung nakakaalam ng
1: marunong mag 1 plus 1 equals 2.
0: Tama, tama. Mm-hmm. Yan, so yun. At least ay i-involve ang lahat. Okay, next nating tanong, Ate Joy. Sabi naman nito is ng kaagapay is, may anak po akong working na at may sarili ng relationship. Napapansin kong mas madalas pa niyang kausap ang partner niya kaysa sa amin. Ayokong maging possessive na parent, pero namimiss ko yung dating closeness namin. Paano ko po aharapin yon? Ayan.
1: Oo, may transition na,
0: oo,
1: no?
0: Oo, bago na yung season.
1: Parenting out. Yung bang ang anak, mas nag-ano na siya, mas nai-enjoy na niya yung relationship.
0: Yeah, may work na rin.
1: May work na, may sariling income.
0: Yes.
1: Which is true, no? Sa atin naman talaga, pag yung lumalaki, you know, nung unang na-enjoy yung parent, no? Kalaro parent.
0: Oo.
1: Pag lumalaki, kalaro kaibigan.
0: Oo.
1: Tapos nagka-boyfriend na, mas doon na. So, maintindihan itong na natural need ng tao yan.
0: Yes.
1: Na talagang nag-detach. Palagi nga sinasabi ko ng father ko, noon palagi kitang kausap, ngayon din na. Sabi ko, pa, iba na ako
0: iba
1: ngayon.
0: Na.
1: Marami na akong role sa buhay. Andyan na yung wife, andyan yung counselor, andyan yung andami. Tapos sinahanap ng father ko na, sana balik tayo na ganoon.
0: Oh.
1: Iba na talaga ang panahon.
0: Yeah.
1: So, that's one of the transitional stress, no? Na haharapin ng ating kaagapay na talagang yung nag-ano na siya, yung lumalabas na siya ng bahay. Kasi sabi nga doon na, leave your mother and your father and be united with your
0: wife
1: or husband. So, live and cleave talaga yan.
0: Yes.
1: So, ngayon, maging honest na lang siya. Sasabihin niya, anak, namimiss na kita. Kailan tayo mag-uusap? Kasi, naalala ko in the past na palagi tayo nag-uusap. So, she just be honest, no? Maging totoo na lang talaga siya na namimiss niya yon. Pero, i-expect din niya talaga na yung live and cleave process. Na iniiwanan talaga ang mother and father to be united with the next generation.
0: Yeah, yeah. Ang ganda nung sabi mo, Ate Joy, na iniintindi, pero naging honest ng pag-express ng feelings at hindi na kinocompete. At hindi na ginagawang issue pa na
1: yes.
0: Para mapabonding. Kasi yun yung nagiging mahirap, Ate Joy, di ba? Yung para makuha mo yung gusto mo na spending time mo yung sa anak mo or kapamilya mo is kumawa pa ng issue na hindi mo na kami pinapansin. So, mangyayari is parang panagbibigyan din nga nung anak o nung kapamilya. pamilya.
1: Napipilitan.
0: Napipilitan. Para lang walang conflict.
1: Yes.
0: Kesa yung sinabi mo, Ate Joy, na naging honest na lang.
1: Mm-mm.
0: At mag-request kung possible.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Date mo naman ako.
0: Date mo naman ako. Birthday ko. Pwede ba tayong umalis?
1: Samahan mo kumanood ng movie.
0: Yes. So,
1: kumain.
0: Yes. Baka malay mo, Ate Joy, yung pagkilala niya rin dun sa kapartner is will add to the joy. Add to the, yung sa bonding na nakikilala niya rin yung the people sa buhay ng kanyang
1: or
0: anak.
1: Or sumama siya dun sa banding ng kanyang partner, ng kanyang anak na, sama niyo ako. Kung pwede lang.
0: Kung pwede ha.
1: Kung kaya niyo na nandun ako. Tapos, pag nandun siya, huwag siyang makialam. Parang i-enjoy din niya. Kikinig din siya.
0: Oh, yun yung minsan yun? Difficulty na sabi mo nga na bago yung season pero pag magkakasama parang ikaw pa rin yung
1: in control.
0: Ikaw pa rin ang nagsabi anong dadaling ulam, ano, saan tayo pupunta. So yung mga sinasabi nilang joke, Ate Joy, na hindi to masarap ka-bonding, di ba? May mga ganun tao
1: kasi.
0: Totoo
1: lang. Talagang pag-aralan paano sumarap.
0: Correct.
1: Na hindi ikaw doon. Actually, ang masarap ka-bonding yung taong hindi talaga kumukontra.
0: Yes.
1: No?
0: So yung game lang, ano?
1: Tapos palangiti, tapos parang bata.
0: Oh, adventurous din, ano, game din.
1: Sige, tara na. Pero pag yung puna ng puna, ayaw ko niyan. Tapos nakasimangot, mapait, i-banding.
0: Tama. Or yung kailangan laging a schedule, yung perfecto. Maganda yung may schedule din, pero hindi lahat ng pagkakataon, masusunod yung mga plinano, di ba?
1: Kaya ngumiti, kapatid.
0: Yes.
1: You know, ngiti. You know, very important yan sa bonding. Alam mo yung smile na yan, you wear your smile. Puti pa siya, ang sarap tumawa.
0: Tama.
1: Alam mo yun?
0: Tama. So sabi ng Ate Joy, hindi daw yung pinuntahan eh, yung hindi yung plano, but yung, you know, the experience together. Yun yung bonding talaga. Yeah.
1: Tsaka makukuha mo yan, yung sweet bonding, pag yung nag-i-enjoy ka.
0: Tama.
1: Yung kay Lord mismo. Kay Lord mismo, meron ka ng sweet bonding kay Lord. At meron, ang effect niyan, may sweet bonding ka rin sa sarili mo.
0: Yes.
1: Tapos pag na-enjoy mo si Lord, na parang bata, you know, He's the Father and you're the child of the Most High God. Tapos, you know, feel na feel mo yung pagkabata. Pag lumabas ka, parang bata.
0: Overflow na lang yung pag-express mo ng joy.
1: Parang ang sarap kausap kasi bata.
0: Tama.
1: Feeling din mo yung bata-bata. No? Pero, I mean, pure.
0: Yes.
1: Walang, hindi nakakaramdam ng nakatakot.
0: Kailangan i-please ka.
1: May taas ng authority. Mm-hmm. Alam mo yun?
0: Yep. Bawal magkamali sa'yo. Hay, naku. Parang ang sarap mag-bonding, Ate Joy. Excited na ako mag-bonding. Ito, parang nagbabanding na tayo dito, Ate
1: ini-enjoy.
0: Joy.
1: Di ba kanina sabi ko, enjoy natin to.
0: Enjoyin natin, tama.
1: Enjoy natin si Lord.
0: Amen.
1: Okay.
0: Okay, meron pa tayong dalawang tanong yata dito. Pero magpadala pa rin po kayo ng tanong, ha? Ito, magkakasama po kami sa bahay, pero may tampuhan ang magkakapatid. Kapag nag-family bonding kami, halatang may tension. Mas mabuti po bang pilitin silang magsama-sama para magkaayos-ayos o bigyan muna sila ng space? Ayan.
1: Oo, may stumbling block.
0: May
1: harang.
0: Mm-mm.
1: Yung harang kasi sabi ni Lord, di ba, na guard your heart, for it is the wellspring of your life. Pero kung ang puso nila merong tampuhan, may sama ng loob, naku, hindi maka-blend in naturally.
0: Tama.
1: You know? Parang mayroong wall, mayroong harang, may stumbling block. At gaano na katagal kaya itong tampuhan na ito? Kasi kung matagal na tampuhan, naku, matindi rin.
0: Malalim-lalim na. Matigas-tigas na yung wall.
1: Pero kung tampuhan lang a day ago or 2 days ago, madaling hilutin.
0: Wow.
1: Pero kung years na ito, decades, naku, or matagal na panahon, huwag pilitin. Huwag pilitin kasi it is their decision to release forgiveness or to release grace and mercy. Pero ngayon, pipilitin mo magsama para, alam mo yun, magkabati, baka mag-away. Mas nakikita, ito, taas pa rin ng ere, taas pa rin ng pride.
0: So, mas lalong kitang-kita.
1: Mas lalong na-provoke, lalong nadadagdagan.
0: Tama.
1: So, tanungin muna, are you willing to reconnect? You know, tanungin muna yung isa't isa na separately. Asan ka na ngayon, anak? Are you, mayroon ka na bang hope? At meron ka na bang desire na mag-reconnect sa kapatid mo? Pag sinabing, ayoko nga, ayoko pag-usapan yan. That is not the time.
0: Yes.
1: At sabi nung isa, gusto mo bang mag-reconnect? Depende sa kanya. Ang sagot.
0: Oo nga, ganyan minsan.
1: Depende sa kanya. So ngayon, titingnan mo yung kabila kung ready. Pag hindi ready, wag mong pilitin. Yes. Kasi lalong mapuprovoke, yes, lalong matitrigger, at lalong puputok. Mm-mm. Alam mo yun?
0: Mm-mm. Yung iba, Ate Joy, no, minsan nga, ganun pa yung ginagawa, lalo na, para maging okay na sila, pagsamahin natin, mag-bonding nga tayo para maging close.
1: Eh, nagbuksingan naman.
0: Mas lalong nagkasakitan.
1: Tama. Nagkakasakitan.
0: Nagparinigan.
1: Mm-mm. So, walang, kasi ang both party, alam mo, ang reconciliation, Doc, eh, nangyayari lang yan kapag both party are willing, you know, willing to
0: right,
1: to reconnect, mm-mm, to forgive, to address the issue. Ang forgiveness iba. Ang forgiveness, you can decide kahit yung isang tao na yan ayaw mag-release ng forgiveness.
0: Hindi nag-sorry.
1: Pero ang reconciliation iba.
0: Kailangan dalawa parties.
1: Dalawa yan. Mag-cooperate. Dalawa yan is willing. Pero kung isa lang, mahirapan.
0: Yeah.
1: At tapos ang desire lang, ang yung ibang tao, hindi yung concerned party. Si nanay lang ang may gusto, pero yung magkapatid,
0: ayaw. Yeah.
1: Tiisin na lang talaga.
0: Yes.
1: You pray, you intercede. Nasa takdang oras, matauhan sila.
0: Yeah. Mm-hmm. Yeah, so family bonding again is a good tool, it's a good result, but it's not a means para pag-ayusin yung dalawang party na ayaw mag-reconcile. But, dun sa mga bonding, doon na pe-prevent or natutulungan yung mga family members para mag-develop ng capacity para mas lalong mag-connect.
1: Oo, lalo na ngayon, di ba, yung mga kwentuhan ng mga mayroong krimen, you know? Krimen sa school, krimen sa pamilya,
0: yes,
1: krimen sa society. Kung yan ay may family bonding na tinatawag, no? And when you say bonding, means nandun na yung transparency, honesty, nandun na yung alam mo pa, ito ang laman ng utak ko. Alam mo yun?
0: Openness, yes.
1: That will help the person na, yung sabi nga nun, dun sa binasa natin sa Ecclesiastes, na kapag yung isa nadapa, merong mag-i-encourage.
0: Yes.
1: Merong magsasabi, anak, kung yan ang gagawin mo, ito ang pros and cons. Ito ang, siya yung taga-warning, siya yung taga-sabi. Pero kung walang family bonding, tapos merong isa dyan na nagsasuffer, nag-i-struggle, tapos hindi nakikita ba? Hindi natatanaw ng pamilya.
0: Yes.
1: Then there's no bonding. Mm. Then yung isa na yan, pwedeng yung sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan.
0: Yes.
1: So that's why family bonding is very important para kung isa dyan ay nadapa, isa dyan ay nag-i-struggle, isa dyan ay gustong manira ng kapwa, merong taga-control. Merong taga-pag-pray.
0: Yeah.
1: Merong taga-share ng Word of God. Merong taga-hila palapit sa Diyos.
0: Yeah.
1: Merong taga-remind na there is Jesus in our crisis. Yun, yeah, yung nakikita ko dyan, Luke A.
0: Yes, ang ganda, Ate Joy, na talagang it's something na essential sa pamilya at even sa individual. Hay, nako, Ate Joy, ang dami pa nating pwedeng mapag-usapan, pero dahil kulang na ang ating oras, is i-encourage po namin kayo na ipadala na lamang po ang inyong tanong, komento at mga kwento. At ngayon, we will take the time to pray for our mga kaagapay na maaring may concern tungkol sa family bonding. Mm-hmm. Ate Joy, can we ask you to pray for us?
1: Sige, let's pray. Panginoon, kilala mo ang mga aming taga-agapay. Sila ay binuksan mo ang kanilang mga radyo para marinig itong pinag-usapan namin, Panginoon. Lord, I pray na ma-enjoy nila ang relationship nila sa inyo,
0: yes,
1: Panginoon. Na instead na katakutan ka, instead na makita ka nila na God na may pamalo, or instead makita ka nilang God na very strict, or God na kailangan sundin at wala silang magawa. Lord, they can see you as a loving, caring, and yung pag-ibig mo ay hindi na nagbabago,
0: yes,
1: hindi na mamaliw, hindi nakabase sa performance, hindi nakabase, Lord, kundi doon sa iyong character na whether, before we sin, you have loved us.
0: Yes.
1: That is your character. At nawa, Lord, na kami lahat, ako, si Doc A, at ng aming mga taga-akapay, ma-enjoy,
0: yes,
1: kung sino ka talaga na ikaw ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal na kapag na-discover ito, mai-enjoy. At kapag na-enjoy yung aming relationship sa inyo, Panginoon, pati rin ang aming sarili, mai-enjoy kasi kami ang wangis ng iyong pagkatao. Ang aming pagkatao ay nandun ang wangis ng Diyos. Na, create pala kami ni Lord na out of the signature of His love. At yung susi ng pag-ibig na yan ay gagamitin, Lord O God, sa pagdating ng mga trials and difficulties, na anuman ang pagsubok ay nabubuksan pa rin ang pag-ibig. Nabubuksan pa rin ang iyong pagmamahal na love covers the multitude of sin, Panginoon. And that is who you are, Panginoon. And I pray na madiscover ito ng aming tagakapay, na mas madami pa kaming madidiscover sa pagkipagbanding sa inyo, sa sarili namin, at sa aming kapwa. At yan ay kompletong rekados yan, Panginoon. Yes. And I claim this in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Kung kayo po ay nangangailangan ng counseling sessions, maaari po kayong makapag-book ng counseling session sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors. Pumunta lamang po kayo sa website na www.philacc.org at maaari po kayong magpa-book ng session through the website. Ang amin din pong email address para sa inyong mga sulat o mga katanungan ay pacc.members@gmail.com. Maaari pa rin po kayong magpadala ng inyong mga suhestyon or komento at kwento dito sa ating himpilan 702 FEBC Radio or Radio. At maaari din po kayo magpadala sa Philippine Association of Christian Counselors Facebook page. Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakasama at tumulong sa atin mula sa Bukawi Transmitter Site. At salamat muli, Ate Joy, sa pagsama sa ating programa.
1: Thank you, Lord.
0: Amen. At ang ating pag-uusapan sa susunod na Biyernes ay ang topic na Domestic Abuse. Kaya samahan niyo po kami ulit sa Biyernes, 9:30 p.m. to 11 p.m. Dito pa rin yan sa Friday edition ng Heartline sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Dr. Adrian Gayato or Doc A, at makita-kita po tayo muli sa susunod na linggo.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi, mami, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Itutok po natin ang ating pagtuon sa sinasabi ng Matthew 6:34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Matthew 6:34.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, because you are the eternal God and you hold our yesterday, our today, and tomorrow. So, Panginoon, tulungan niyo po kami na isurrender sa iyo ang aming buong-buong buhay, ang kahapon, ang ngayon, at ang bukas. At tulungan mo na laging itaas namin ang aming paningin sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magkukulang. You are the same today, yesterday, and tomorrow. So thank you, Lord, because you are the God who never changes. You are the God who never sleeps nor slumbers. And nakakasigurado po kami, Panginoon, na kailanman ay hindi ka magbabago. Nawa po ito ang aming panghawakan, ang maging dahilan upang hindi na kami magulumihanan sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo, makapangyarihan at hindi nagbabago. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Lagi po nating ituon ang ating mga mata sa ating Panginoon na hindi nagbabago ngayon, kahapon at bukas. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
4: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
3: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
4: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
3: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
4: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
3: Ano ngayon sa'yo?
4: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
3: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
4: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3:3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
5: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo o Diyos ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na to para manalangin sa Diyos. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung sakaling kailangan mo pa ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live, sa YouTube ng DZS, at ganun din sa ating 702 DZS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng pagdulog at panalangin sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka naming dinadakila, sinasamba, pinupuri, nilulualhati sa aming mga buhay. Patuloy na ang aming buhay ay ipinagkakatiwala sa inyo. Napakalawak ng inyong biyaya, Panginoon, hindi kayang sukatin. Kaya naman kami ay umaamin sa aming mga pagkukulang at limitasyon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon, na naaming nagagawa. Linisin niyo po kami. Pagindapatin niyo po kami sa umagang ito, sa aming pagdulog, lalo na po sa aming pananalangin mamaya para mailapit ang mga prayer request ng aming mga kaagapay. Pangunahan niyo rin po ang bawat isa, yung mga kaagapay namin na nasa lansangan na, papasok sa trabaho, papasok sa eskwela, yung iba po ay nasa negosyo, yung iba naman na kaagapay namin nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Panginoon, ang inyong pangunguna ang aming maranasan. Pag-iingat sa bawat pamilya. Patuloy din namin itinataas sa inyo ang FEBC, ang aming mga kasama rito na naglilingkod sa inyong ubasan. Kayo po magbigay sa amin ng kalakasan, karunungan na patuloy namin magamit sa paglilingkod na ito. Patuloy po kayong maitaas at mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan natin ng diin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. At kung ikaw man ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ay maaari mo nang ipadala yan sa atin sa aming comment section para naman maisama natin yan sa ating prayer time maya-maya. Panahon din ito, kaagapay, ng pagpapasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay, at isama mo na rin ang iyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na lalo pang magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, magsama-sama po tayo. Buksan natin ang ating mga puso at isipan. Alam mo, kaagapay, nakakatuwang isipin na tila bagang napakabilis na ng panahon. Tama po ba? At maraming mga pagsubok ang dumaan sa ating mga buhay noong mga nakaraang taon at hanggang sa kasalukuyan. Subalit lahat ng mga pagsubok na ito ay napagtagumpayan natin, purihin ng Panginoon, dahil sa tulong ng ating Diyos. Ngayong araw, kaagapay, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Bakit ko ito nasabing maganda at mahalaga? Sapagkat ito'y tungkol sa ating sarili.
mga praktikal na bagay tungkol sa buhay na dapat pag-usapan. Di na rin tayo gagamit ng mga malalalim na pangungusap o katuroan. Maging payapa lang tayo at pag-usapan natin ito ng matiwasay. Alam nyo, may mga katanungan na mas maganda kung magkaroon ng malinaw na kasagutan. Lalo na kung ang katanungan ay hindi naman mahirap sagutin at ang kasagutan naman madalas ay alam na natin. At masarap sagutin ang mga tanong na tungkol sa ating sarili. Tama ba, kaagapay? Yung iba ayaw pag-usapan ang mga bagay tungkol sa buhay nila. Subalit katulad na madalas kong sinasabi, sa isang taong nabubuhay sa pananampalataya ay bukas na libro at buhay na patotoo siya sa ibang tao. Lalo na yung nabubuhay kay Kristo. They are so proud na pag-usapan ang kanilang buhay. Ito yung mga sinasabi ko kanina na mga katanungan na dapat nating bigyan ng kasagutan. Unang katanungan, ikaw ba ay abala? Ayan. Bakit ko na itanong ito kaagapay? Sapagkat ano nga ba ang dapat na prioridad natin? Nakakapagtaka lang kasi na laging dahilan ng karamihan ay abala daw sila, busy. Subalit para sa akin kaagapay, parang mahirap tanggapin ang dahilan na busy lalo na pagdating no sa gawain ng Panginoon o sa mga naglilingkod sa pagdating sa kanilang ministeryo. Napagtanto ko lang, ang pagiging busy ay hindi sa kakulangan ng oras. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating pinagkakaabalahan, kung hindi ito'y kung ano ang prioridad mo. Ano ba ang mahalaga para sa'yo? Sapagkat kung iisipin mo kung isang bagay ay mahalaga sa'yo, ginagawan mo lagi ito ng paraan, tama po ba? Subalit kung isang bagay ay hindi naman mahalaga sa'yo, bakit mo naman uunahin? Ngayon, kung ang tanong natin ay ganito, bakit hindi mo nagagawa ang iyong tungkulin sa iyong paglilingkod o sa iyong buhay pananampalataya? Marami pong uri ng paglilingkod, ano po, hindi lang po ito sa church. Sa lahat ng uri ng ating ginagawa sa trabaho, sa ating pamilya. Bilang mananampalataya, maraming iniaatang sa atin ng Panginoon na way o paraan ng ating paglilingkod. Ngunit way o paraan ng ating

nahihirapan kang hanapan ng oras, lalo na po, no, yung ating quiet time, yung ating prayer and devotion time, ang ating worship time kay Lord, yung ating pagbabasa ng Biblia or Bible study sa ating mga Bible study group, yung ating buhay paglilingkod, hindi dahil sa busy ka, kundi dahil ito ay less priority mo na. Naalala ko tuloy yung isang kasabihan na kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Kasi sa totoo lang kaagapay, habang tumatagal, nangingibabaw sa atin ang ibang bagay. Hindi ito biglaan, no? Minsan kakainin ka lang nito unti-unti at hindi mo napapansin na dumating na yung panahon na priority mo na pala itong bagay na ito. Ngayon, dahil sa laki na nang binibigay mo sa kanya na oras o sakripisyo, naging napakahalaga na siya sa'yo. Natatakot ka ng mapagalitan ng taong kausap mo, natatakot ka ng hindi maging maayos ang turing sa'yo, at natatakot ka ng hindi mo ma-achieve yung mga pangarap mo. Hindi natin sinasabi dito na hindi natin sila bibigyan ng halaga. Subalit ano nga ba ang mas binibigyan natin ng prioridad? Masakit mang isipin, subalit minsan less priority mo na lang talaga ang tungkol sa buhay paglilingkod. Mas bumaba na ang halaga o value ng gawain ng Diyos sa buhay mo kesa sa ibang bagay. Ngayon, paano mo ma-overcome ito kaagapay? Balikan mo lang, ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Sino ba ang mahalaga? Sapagkat kung iisipin mo, kung ang katagumpayan ay nasa Panginoon at alam mong siya ang nagbibigay ng tagumpay, na siya ang susi ng lahat ng tagumpay, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, at kaligayahan ay nagmumula lang sa Diyos. Imposibleng hindi mo siya gagawing priority. At imposibleng ipagpapalit mo siya sa ibang mga bagay. Kung sa mga oras na ito, kaagapay, kung nahihirapan kang bigyan ng panahon ng isang bagay, yun ay dahil hindi mo ito prioridad. Hindi dahil sa sinadya mong hindi siya gawing prioridad, kundi baka dahil kinain ka na ng mga bagay sa buhay mo na hindi mo napapansin. Kaagapay, kung sa oras na ito, kung mahalaga talaga sa iyo ang iyong buhay paglilingkod, kung mahal mo talaga ang Panginoon, gagawin mo siyang prioridad sa buhay mo. Kung alam mong siya ang makapagbibigay sa iyo ng totoong tagumpay at lahat ng hinahanap mo sa buhay, uunahin mo siya. Sa kanya galing lahat. Lahat ng ating tinatangkilik, sa kanya galing lahat, ipinapadaan sa atin ang kanyang pagpapala. Kaya dapat lang na unahin mo siya sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Si Pastor John de Asis ng King's Revival Church sa Barangay Muson, San Jose del Monte City, Bulacan. Samahan niyo po akong manalangin para sa ating mga pamilya. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin po ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Lumalapit po kami na nagpapaumbaba sa makapangyarihang pangalan ng bugtong anak ng Panginoong Hesus. Kami po ay lumalapit sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pamilya. Ang pamilyang Pilipino, Diyos naming Ama, ikaw nga po ang siyang patuloy na gumawa ng iyong kaparaanan sa mga kapanahunang ito, na marami po ang mga pagsubok upang ang pamilya ay maging matatag sa iyo

0: naglilingkod sa iyo, na sumusunod sa iyo at lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin namin ang mga ama ng tahanan. Ilapit mo sila sa iyo kala mga puso. Gayun din ang mga ina ng tahanan, o Diyos naming Ama. Nang sa ganun po, kalakip nito ay pagkakaisa ng sambahayan maging ang mga anak. Nakila naming Ama, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ingatan mo nga po ang pamilyang Pilipino. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: Maraming salamat po, Pastor John De Assis. Purihin ang Panginoon at sa oras pong ito, tayo naman ay mananalangin at simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng ating mga kaagapay. Magsama-sama po tayong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. At sa oras na ito, Panginoon, kami muli ay lumalapit sa inyo at idinudulog, Panginoon, ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay makalalapit sa inyong paanan, Panginoon. Lord, inilalapit namin ang mga panalangin kahilingan. Una na po dito ay si Sister Emily Manalang. Lord, sa kanyang safe pregnancy, Panginoon, for Paula Galvan and Abigail, kayo po, Diyos, ang magbigay ng magandang kalusugan sa aming mga kaagapay na ito. Ganon din si Leonida Rubio, Panginoon, complete and physical and spiritual healing, strength for her children, children-in-law, and granddaughters, Lord. Pinagpe-pray din namin ang kanilang financial needs, Lord, at salvation po ng buong Rubio family. Patuloy din namin tinataas ang aming kapatid na si Sablawon Samson Aurora, Lord, continued healing for her parents and grandchildren, guidance and protection for the whole family, Panginoon. Pinagpe-pray din namin si Desiree Cynthia Domingo, healing for her 3-year-old grandson na si Edelwishes Jackie Hoffman. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, sa batang ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Alan Uy, Lord. Ang kanyang kahilingan ay healing for Alona Uy from UTI, and her medication will be effective, Lord. Yun po ang aming dalangin para sa kanya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Adet Kapili Pareha. Yung kanyang panalangin, o Diyos, ay kagalingan para sa kanyang husband na si Manny Pareha, Lord, na mayroon po ngayong ubo at trangkaso, o Diyos. Pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. Nilalapit din namin si Sister Leonila de Jesus Espiritu. Kagalingan at kalakasan at biyaya para sa kanilang mga ALS patient, Lord, ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, si Emerita Faustino ay aming ipinagpe-pray sa inyo, complete healing and strength for her great-grandchild na si Moses. Bigyan niyo siya ng kalakasang physical sa oras na ito. Ganon din, aming ipinapanalangin si Nenette Palencia, healing and good health for her sister Rubinel Naval, na mayroon po ngayong iniindang sakit sa UTI and diabetes, Lord. Pinagpe-pray din namin si Maricel Sapungan, Lord, ang maging normal yung results ng medical check-up po ni Gwen, Lord. Ito po ang aming panalangin, at alam namin na kayo po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, aking inilalapit sa iyo ang aking mga kaagapay na magmimisyon sa Indonesia, itong darating na Wednesday, September 23, 2026, about discipling people into Christ-like people. Ito po ay kasama sina Reverend John De Assis, Reverend Bernie Pahemos, and Pastora Melly Pahemos, Lord. Pagpalain niyo po ang kanilang mission trip sa Indonesia. Ingatan niyo po sila. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit ko rin sa inyo ang Virata family sa panguna po ni Pastor Edwin Virata and Sister Rose Virata sa kanilang pagdadalamhati sa oras na ito sa pagkawala ng kanilang anak na si Jaren, Lord, na umuwi na po sa inyong piling. Lord, i-comfort niyo po ang buong Virata family. Panginoon, kayo pong magbigay sa kanila ng kalakasan at patuloy na ma-encourage lalo sila na maglingkod, Panginoon, sa inyo. Lalo na itong si Jaren ay napakaganda rin yung ginawa niyang buhay paglilingkod nung siya po ay kapiling pa namin. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at bigyan ng kalakasan at comfort sa mga oras na ito. Amin din nilalapit Sister Mila Pascua. Pagpalain niyo po ang buong Pascua family. Kayo po, Diyos, magbigay sa kanila lagi ng guidance and protection sa lahat ng kanilang plano at mga hakbangin sa buhay. Pinagpe-pray din namin si Brother Jing Cervantes at ang buong Cervantes family. Panginoon, ingatan niyo sila lagi at pagpalain sa lahat ng kanilang ginagawa. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at anumang mabibigat na karamdaman. Amin din po inilalapit sa inyo si Sir Nonito and Marilyn Miranda ng NMM Corporation, Lord, dyan po sa Silang, Cavite. Tuloy niyo sila ingatan at pagpalain sa lahat ng kanilang mga hanap buhay, yung mga business po nila. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang mabigyan ng karangalan at may mga taong nabibless sa kanilang mga buhay, including po yung gawain ninyo sa FEBC. Salamat po sa kanilang support, Panginoon. Amin din ipinagpe-pray si Nanay Arsenia Calion. Patuloy niyo siya ingatan ang kanyang kalusugan. Ang buong Calion family, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin ang kanilang kalusugan sa inyo at ang kanilang paglilingkod sa inyong ubasan. Ganon din po kay Tita Abby Dailo. Tuloy niyo siyang ingatan, bigyan ng kalakasan, pagalingin, Panginoon, sa anumang karamdaman na kanyang kinakaharap sa mga oras pong ito. At patuloy namin pinagkakatiwala din sa inyo si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Kayo po, Diyos, ang maging kalakasan lagi ni Brother Romeo David at sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. Lord, we pray for peace and happiness para sa pamilya ng aming mga kaagapay, si Brother OG Vicente. Lord, comfort, peace, and calmness of mind and heart, steadfast faith, good health, guidance, and provision po para sa kanyang buong pamilya. Lord, amin din po yung pinagpe-pray si Portia Jose. Lord, healing and daily provisions, ability to pay obligations, and for the whole family to serve the Lord. Yun po ang aming panalangin sa aming mga kapatid na ito. Ganon din po si Jimmy Perez. Ang kanyang kahilingan sa inyo, Panginoon, ay kagalingan, kalakasan, kapayapaan at protection, salvation na rin sa kanilang pamilya, Panginoon. At amin din inilalapit, Panginoon, sa inyo si Alcor EJF, Lord, yung kanyang anak ng property na kanilang binebenta, Panginoon, ay patuloy po na kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanila ng tamang tao, makakausap, at ilayo niyo po sila sa anumang mga panlilinlang ng anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang patuloy na mag-protect sa kanila sa lahat ng kanilang mga transactions about their business, Lord. Pinagpe-pray din namin sa inyo si Ana Victoria Biderio. Lord, safety and protection, good health, para sa kanyang ate Henelda Gionzon na nasa UK ngayon at approval po ng kanilang house application. Panginoon, lahat ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang paplanuin, kayo po Diyos ang magbigay ng guidance sa kanila. Protection na rin, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang transactions. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Sapagkat kayo ang aming nakaniig, kayo ang aming nakasama sa amin pong pananalangin. At alam namin na kayo po ang tutugon sa mga panalangin ito, Panginoon, according to your perfect will. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa ating Facebook Live. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Jobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay! Ito po si Lourdes Magtunaw ng 702DZAS FEBC Radio TV. Ang inyo pong kaagapay sa panalangin, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lamang sa programang Unang Salmo.

Sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, nasa trabaho man, nasa bahay, nasa biyahe, o kaya naman ay mayroon kayong pinagdaraanan. Inaanyayahan ko kayong sandaling huminto, huminga ng malalim at pakinggan ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa iyo. Mga kaagapay, may mga pagkakataon ba sa buhay natin na pakiramdam natin ay nasa isang madilim na lugar tayo? May problema na hindi natin alam kung paano lulutasin? May sitwasyon na hindi natin alam kung kailan matatapos? May mga araw na natatakot tayo sa maaaring mangyari? At minsan, sa gitna ng lahat ng ito, napapatanong tayo, paano ako makakapagpatuloy kung hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin? Pero ngayong araw, nais ipaalala sa atin ng salita ng Diyos na kahit dumaan tayo sa madilim na bahagi ng ating buhay, hindi tayo nag-iisa. Tayo ay may Diyos na kasama. May Diyos na gumagabay sa atin at may Diyos na hindi tayo iiwan. Ang ating devotion for today ay pinamagatang Ang Panginoon ang aking pastol. Batay sa Awit 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Napakaganda ng paalalang ito. Hindi sinabi ng salmista na hindi siya dadaan sa madilim na pagsubok. Sinabi niya na dadaan siya. Ibig sabihin, may mga panahon talaga na magiging mahirap ang buhay. May mga panahong masasaktan tayo. May mga panahong matatakot tayo. May mga panahong hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero ang magandang balita, hindi tayo mag-isa sa paglalakbay dahil kasama natin ang Panginoon. Una, kasama natin ang Diyos sa madilim na bahagi ng buhay. Mga kaagapay, ang madilim na libis ay maaaring kumakatawan sa mga pagsubok na nararanasan natin. Maaaring problema sa pamilya, problema sa trabaho, o maaaring kakulangan sa pera at pagkawala ng isang mahal sa buhay. O pwede rin naman na isang problema na ikaw lamang ang nakakaalam. Kapag nasa ganitong sitwasyon tayo, madaling isipin, nasaan ang Diyos? Pero ipinapaalala sa atin ng awit, sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi sinabi ng Diyos na iiwasan niya tayo sa lahat ng problema. Pero nangako siyang sasamahan niya tayo. Maaring hindi agad mawala ang problema. Pero hindi natin kailangang harapin ito ng mag-isa. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tapang. Sabi ng salmista, wala akong katatakutang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Hindi ibig sabihin nito na wala na siyang nararamdamang takot. Ang ibig sabihin, mas malaki ang kanyang tiwala sa Diyos kaysa sa kanyang kinatatakutan. Mga kaagapay, tandaan nyo, normal lang ang matakot. Normal lang mapagod, normal lang umiyak. Pero huwag nating hayaang ang takot ang magdikta kung paano tayo mamumuhay. Kapag alam nating kasama natin ang Diyos, maaari tayong magpatuloy kahit mahirap. Maaari tayong humakbang kahit hindi pa malinaw ang daan. Dahil hindi nating kailangang malaman ang lahat ng mangyayari. Kailangan lamang nating malaman na kasama natin ang Diyos. Pangatlo, hindi tayo pinapabayaan ng ating pastol. Ang isang pastol ay gumagabay, nag-iingat at nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Ganoon din ang Panginoon sa atin. Kapag naliligaw tayo, ginagabayan niya tayo. Kapag nangihina tayo, binibigyan niya tayo ng lakas. Kapag natatakot tayo, ipinapaalala niya na kasama natin siya. At kapag pakiramdam natin ay wala ng pag-asa,
Ipinapaalala niya na hindi pa tapos ang kwento. Mga kaagapay, maaaring nasa isang madilim na libis ka ngayon. Maaaring hindi mo pa nakikita ang liwanag sa dulo. Pero patuloy kang lumakad. Huwag kang susuko. Dahil ang mahalaga ay hindi kung gaano kadilim ang libis. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo habang ikaw ay dumaraan dito. At ang pangako ng Diyos, kasama mo siya. Tandaan natin mga kaagapay, kung may pinagdaraanan ka ngayon, hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo dadaan sa madilim na problema. Pero nangako siyang sasamahan niya tayo. Kaya kapag natatakot ka, manalangin ka. Kapag nangihina ka, kumapit ka sa Diyos. Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang, magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang Panginoon ang ating pastol. At kung Siya ang gumagabay sa atin, maaari tayong magpatuloy kahit madilim ang daan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil Ikaw ang aming pastol. Salamat dahil sa bawat araw ng aming buhay, hindi mo kami iniiwan. Kapag kami ay dumaraan sa madilim na bahagi ng aming buhay, tulungan mo kaming huwag matakot. Kapag kami ay nangihina, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay nag-aalala, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapag hindi namin alam ang aming susunod na hakbang, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong gabay. Panginoon, samahan mo kami sa bawat pagsubok. Samahan mo ang mga kaagapay na may problema sa kanilang pamilya, trabaho, pananalapi at kalusugan. Samahan mo ang mga taong nakadarama ng lungkot, takot at pag-iisa. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kahit dumaan kami sa madilim na lugar o problema, tulungan mo kaming lumakad ng may tapang dahil alam naming kasama ka namin. Ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kaagapay, bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating araw, nais kong iwan sa inyo ang isang paalala. Maaaring dumadaan tayo sa madilim na daan ngayon, pero tandaan nyo, hindi tayo nag-iisa. Maaaring hindi natin alam kung gaano katagal ang pagsubok. Maaaring hindi pa natin nakikita ang kasagutan. Pero lagi niyong isipin na kasama ninyo, kasama natin ang Diyos. Kaya huwag kayong matakot, huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, at patuloy kang lumakad dahil ang Panginoon ang iyong pastol at hindi kanya papabayaan. Muli, ako po si Lourdes Magtunaw ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Ito ang inyong Unang Salmo.

0: Pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: 702
2: DZS.
1: Agapay ng sambayanan. 702.
3: Angkla sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Ang katiwalian sa mga institusyong pampamahalaan ay isang seryosong suliranin na sumisira sa tiwala ng mamamayan, nagpapahina sa serbisyong publiko, at naglalagay sa panganib sa kapakanan ng lipunan. Higit itong nakakabahala kapag nangyayari sa isang ahensyang may mahalagang tungkulin sa pangangalaga ng buhay at ari-arian. Isa sa mga institusyong ito ang Bureau of Fire Protection na responsable sa pag-iwas at pagsugpo sa sunog, pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan at pagtugon sa mga emergency. Ito ang tatalakayin natin ngayon na susuri sa mga aligasyong ito, ang posibleng epekto ng mga ito sa serbisyo publiko at ang mga hakbang na maaring isagawa upang mapalakas ang integridad, pananagutan at tiwala ng mamamayan sa BFP. Ito ang programang Angkla at ako ang inyong mga kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sa mga ulat nitong nakaraang mga linggo, lumitaw ang mga seryosong aligasyon ng katiwalian sa loob ng BFP, kabilang ang tinatawag na slot for sale scheme sa recruitment, questionable procurement, at umano'y dagdag na bayad kaugnay ng fire safety inspections. Ang mga usaping ito ay nangangailangan ng masusing investigasyon, patas na proseso at konkretong reforma upang mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko. Ayon sa mga ulat ng Department of the Interior and Local Government, may mga aplikanteng umano'y hinihingan ng malaking halaga kapalit ng garantisadong pwesto sa BFP. Maaring umabot mula 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ang ibinabayad, habang sa 2026 recruitment, mahigit 23,000 na aplikante ang nag-aagawan sa mahigit 2,500 na posisyon. Sa ganitong kompetisyon, dapat maging malinaw na ang kakayahan, kwalipikasyon at integridad lamang ang batayan ng pagpili. Iniulat din ang pagsasagawa ng entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group Region 3 sa San Fernando, Pampanga na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang BFP personnel na umano'y tumanggap ng 300,000 pesos mula sa isang aplikante. Nauna rito, noong February 2026, iniulat ang pagsasampa ng mga kasong administratibo laban sa ilang opisyal ng BFP kaugnay ng recruitment irregularities. Sa BFP Region 8, apat na dating senior officials ang kinasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot si scheme sa 2025 Fire Officer 1 recruitment, kung saan may mga aplikanteng inuulat na kinakailangan magbayad ng 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos para sa garantisadong pagkakasama sa final list. Mahalagang idiin na ang mga ito ay mga aligasyon pa lamang at dapat patunayan sa pamamagitan ng wastong imbestigasyon at ebidensya. Gayunman, kung mapatutunayan ang ganitong gawain ay tahasang sumasalungat sa prinsipyo ng merit at fitness sa serbisyo publiko, ang pagpili ng mga tauhan ay dapat nakabatay sa kanilang kakayahan, pisikal at mental na kahandaan, kwalipikasyon at integridad, hindi sa kayang ibayad o sa koneksyon sa isang opisyal. Ang slot for sale scheme ay hindi lamang kawalan ng katarungan sa mga aplikante. Naglalagay din ito ng panganib sa kalidad ng serbisyo. Isang aplikanteng naglabas ng malaking halaga upang makapasok sa ahensya ay maaring makaramdam ng pangangailangang bawiin ang kanyang ginastos. Sa halip na ang paglilingkod sa bayan ay maging pangunahing layunin, maaring manaig ang pansariling pakinabang. Higit pa rito, ang mga kabataang kapos sa pera ngunit kwalipikado ay maaaring maisantabi. Ang isang marangal na oportunidad sa serbisyo publiko ay nagiging pribilehiyo ng may kakayahang magbayad. Kapag ang ganitong sistema ay nagpatuloy, maaring humina ang kultura ng profesionalismo, disiplina at pananagutan na mahalaga sa isang institusyong nangangalaga sa buhay ng mamamayan. Mahalaga ang procurement sa operasyon ng BFP dahil dito nakasalalay ang pagkuha ng mga fire truck, ambulansya, fire extinguishers, protective equipment at iba pang kagamitang kailangan sa pagtugon sa sunog at mga sakuna. Gayunman, maaari itong maging daan sa katiwalian kapag may manipulasyon sa bidding, favoritism sa supplier, sobrang presyo o lihim na kickbacks. Sa mga ulat nitong 2026, inuugnay ng mga otoridad ang umano'y katiwalian sa BFP sa procurement ng fire trucks at iba pang fire safety equipment. May mga reklamong may kaugnayan sa procurement ng fire trucks mula 2018 hanggang 2024 at may mga opisyal na iniimbestigahan kaugnay ng mga aligasyong ito. Ang kickback ay tumutukoy sa lihim o hindi wastong pagbabalik ng bahagi ng halaga ng isang transaksyon sa isang opisyal o taong may impluwensya sa proseso. Kapag nangyayari ito, maaring hindi na kalidad, presyo at kakayahan ng supplier ang batayan ng pagpili, kundi pansariling interes. Direktang naapektuhan nito ang pondo ng bayan. Ang perang dapat sana'y ginagamit para sa mas maraming fire truck, mas maasahang kagamitan, pagsasanay at ligtas na pasilidad ay maaring masayang dahil sa sobrang presyo o hindi mahusay na kontrata. Sa huli, mamamayan ang nagbabayad sa pamagitan ng buwis, ngunit maaring hindi nakukuha ng ahensya ang pinakamainam na halaga para sa bawat pisong ginagastos. Higit na mapanganib ang ganitong irregularidad dahil ang kagamitan ng BFP ay hindi luho. Ang mga ito ay mahalaga sa mabilis at ligtas na pagtugon sa sunog. Ang depektibong kagamitan, kakulangan sa supply o pagkakaantala sa pagbili ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa mga bumbero at sa publiko. Dahil dito, kinakailangan ang mas mahigpit na transparency sa procurement. Dapat maging malinaw ang bidding, technical specifications, pagsusuri ng mga alok, pagpili ng supplier, at aktwal na paghatid ng kagamitan. Mahalaga rin ang independenteng audit sa mga transaksyong may mataas na halaga at ang mahigpit na pagpapatupad ng conflict of interest rules. Ang fire safety inspection ay mahalagang tungkulin ng BFP upang matiyak na ang mga gusali, negosyo at iba pang pasilidad ay sumusunod sa mga pamantayan ng kaligtasan sa sunog. Sa pamagitan ng maayos na inspeksyon, maaring matukoy ang mga panganib bago pa magkaroon ng sunog, maprotektahan ang mga manggagawa at customer at mabawasan ang pagkasawi at pinsala sa ari-arian. Gayunman, inuulat noong January 2026 ng Philippine News Agency na sinabi ng DILG Secretary na iimbestigahan ang humigit-kumulang na 10,000 fire safety inspectors kaugnay ng umano'y kickback scheme na may kinalaman sa overpriced fire safety equipment. May mga reklamo rin na ilang building owners at business operators ay umano'y pinagbibili ng kagamitan mula sa partikular na suppliers sa mas mataas na presyo kapalit ng pag-i-issue ng fire safety inspection certificates. Kung mapatutunayan, ang ganitong gawain ay isang seryosong paglabag sa tiwala ng publiko. Ang inspeksyon ay dapat nakatuon sa aktwal na kalagayan ng isang gusali o negosyo, hindi sa kita ng opisyal o komersyal na interes ng supplier. Dapat magbigay ang inspektor ng malinaw at makatarungang pagsusuri, tukuyin ang mga paglabag, at ipaliwanag ang mga hakbang na kinakailangan upang maitama ang mga ito. Ang umano'y paghingi ng dagdag na bayad upang mapibilis ang pag-i-issue ng sertipiko o maiwasan ang mga finding ay maaring magdulot ng hindi pantay na pagpapatupad ng mga pamantayan. Ang mga may kakayahang magbayad ay maaring makatanggap ng mas madaling proseso, samantalang ang mga sumusunod sa tamang pamamaraan ay maaring makaranas ng pagkaantala o hindi makatarungang pagtrato. Higit sa lahat, maaari nitong pahintulutang manatiling hindi ligtas ang mga gusali at pasilidad. Bilang tugon sa mga reklamo, iniulat ng DILG ang mga reformang naglalayong gawing mas transparent ang inspeksyon, kabilang ang paggamit ng body cameras, standard inspection scripts, at agarang pag-i-issue ng fire safety certificates kapag walang nakitang paglabag. Dapat ipaliwanag ang mga depekto sa fire extinguisher o kagamitan, ngunit hindi dapat magrekomenda ang inspector ng partikular na produktong bibilhin ng negosyo. Makakatulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang personal na pakikialam at magkaroon ng mas malinaw na record ng inspeksyon. Gayunman, hindi sapat ang teknolohiya lamang. Kailangan pa rin ang mahusay na pagsasanay, regular na audit, malinaw na pananagutan at matatag na pamumuno. Ang paglutas sa katiwalian sa BFP ay nangangailangan ng komprehensibong reforma. Hindi sapat ang pansamantalang pagsuspinde o pagpapalit ng ilang opisyal kung mananatili ang mga kahinaang nagbibigay daan sa maling gawain. Una, palakasin ang merit-based recruitment. Kailangan maging malinaw at transparent ang bawat yugto ng proseso, mula sa aplikasyon hanggang sa final selection. Ang electronic hiring system at system-generated evaluation ay maaring makatulong upang mabawasan ang hindi kinakailangang personal na intervensyon at mapanatili ang patas na pagpili. Ikalawa, magsagawa ng independyente at regular na audit sa procurement. Dapat masusing suriin ang bidding committee, technical specifications, supplier selection at delivery ng kagamitan. Kailangan malinaw ang conflict of interest rules at ang mga parusa sa sinumang mapatutunayang nagmanipula ng proseso o tumanggap ng illegal na benepisyo. Ikatlo, gawing mas transparent ang fire safety inspections. Ang body cameras, digital records, standard inspection procedures at malinaw na timeline para sa pagproseso ng sertipiko ay maaaring makatulong upang mabawasan ang extortion at hindi makatarungang pagkaantala. Dapat tiyaking ginagamit ang mga ito ng tama at regular na sinusuri ang kanilang visa. Ika-apat, protektahan ang mga whistleblower at complainant. Ang mga naglalantad ng katiwalian ay dapat magkaroon ng ligtas na reporting channels, kompidensyal na paghawak ng reklamo at proteksyon laban sa pananakot at pagganti. Mahalaga ang kanilang papel sa pagtuklas ng mga irregularidad na maaring hindi makita sa karaniwang pagsusuri. Ikalima, tiyakin ang mabilis ngunit makatarungang pananagutan. Ang mga aligasyon ay dapat imbestigahan ng walang kinikilingan at ang mga mapatutunayang lumabag ay dapat managot sa ilalim ng batas. Kasabay nito, dapat protektahan ang mga inosenteng nasasangkot laban sa maling paratang. Ang tunay na hustisya ay nakabatay sa matibay na ebidensya at patas na proseso. Ika-anim, palakasin ang pagsasanay sa ethics at professional conduct. Ang integridad ay kailangang isabuhay sa araw-araw na operasyon, hindi lamang ipahayag sa mga memorandum. Ang mga pinuno ay dapat maging halimbawa ng katapatan at ang bawat empleyado ay dapat maunawaan na ang posisyon sa pamahalaan ay isang tiwala, hindi personal na pag-aari. Ang katiwalian sa mga institusyong pampamahalaan ay isang seryosong paglabag sa katarungan at pananagutan. Kabilang dito ang manipulasyon sa sistema ng bidding, pagtanggap ng kickbacks at paggamit ng kapangyarihan upang unahin ang pansariling pakinabang kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Bagaman hindi tuwirang binabanggit ng Biblia ang makabagong procurement at bidding, malinaw ang mga prinsipyong itinuturo nito tungkol sa katapatan, katarungan at wastong paggamit ng awtoridad. Una, malinaw na kinukundina ng Biblia ang pandaraya at katiwalian. Sinasabi sa Kawikaan 11:1, ang takdang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang tapat na timbangan ay kanyang kaluguran. Ipinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang katapatan sa lahat na ng transaksyon. Kapag binamanipula ang bidding upang paboran ng isang supplier, itinatago ang tunay na halaga ng kontrata o nagkakaroon ng lihim na kasunduan kapalit ng kickback, ang proseso ay nawawala ng katarungan. Ang pampublikong pondo ay hindi dapat maging kasangkapan ng pandaraya, kundi gamitin ng tapat at responsable. Ikalawa, itinuturo ng Biblia na ang mga namumuno ay may pananagutang unahin ang katarungan at kapakanan ng iba, hindi ang pansariling interes. Sa Mikas 6:8, hinihingi ng Diyos sa tao na gumawa ng makatarungan, umibig sa kabutihan at lumakad na may kababaang loob kasama ng iyong Diyos. Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa mga opisyal ng pamahalaan. Ang kanilang posisyon ay hindi personal na pag-aari o oportunidad upang yumaman, kundi isang tiwalang dapat gamitin para sa paglilingkod. Kapag inuuna ang pansariling pakinabang, ipinagpapalit ang kapakanan ng bayan sa pansariling interes. Ikatlo, binibigyan diin ng Biblia ang tungkulin ng pamahalaan ng Biblia

kalusugan, edukasyon at kaligtasan. Malawak ang epekto ng katiwalian sa lipunan. Kapag ang mga kontrata ay ginagawad hindi dahil sa kalidad at tamang presyo, kundi dahil sa personal na koneksyon o kickback, maaring makakuha ang pamahalaan ng mababang kalidad na proyekto at serbisyo. Ang mamamayan ang nagdurusa sa pamagitan ng nasasayang na buwis, kulang na serbisyo at mga proyektong hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan. Higit pa rito, sinisira ng katiwalian ang tiwala ng publiko at lumilikha ng kultura kung saan ang pandaraya ay tila normal at ang katapatan ay hindi na pinahalagahan. Gayunman, ang Biblia ay hindi lamang naglalantad ng kasalanan, kundi nananawagan din ng pagbabago. Ang mga namumuno ay dapat magsagawa ng kanilang tungkulin ng may integridad, transparency at pananagutan. Dapat maging patas ang bidding, malinaw ang paggamit ng pondo, at managot ang sinumang mapatutunayang lumabag. Kasabay nito, ang mga mamamayan ay tinatawag na maging mapagmatyag, magsalita laban sa katiwalian at suportahan ang mga hakbang na nagtataguyod ng katarungan. Ang mga umano'y katiwalian sa Bureau of Fire Protection ay nagpapakita ng seryosong hamon sa integridad ng serbisyo publiko sa ating bansa. Ang slot for sale scheme na inuugnay sa mga bayarang umaabot mula 100,000 pesos hanggang 800,000 pesos ay sumasalungat sa prinsipyo ng patas at merit-based recruitment. Ang mga aligasyon ng kickback sa procurement at dagdag na bayad sa fire safety inspections ay nagpapakita naman ng panganib kapag ang kapangyarihan at proseso ng pamahalaan ay ginagamit para sa pansariling pakinabang. Gayunman, ang krisis na ito ay maaari ring maging pagkakataon para sa makabuluhang pagbabago. Sa pamagitan ng transparent na recruitment, maayos na procurement, makatarungang inspeksyon, proteksyon sa mga nagsusumbong at matatag na pananagutan, maaring maibalik ang tiwala ng mamamayan sa BFP. Ang tunay na sukatan ng reforma ay hindi lamang kung ilang opisyal ang naimbestigahan o naparusahan. Ito ay kung ang sistema ay nagiging mas patas, ang serbisyo ay nagiging mas maasahan, at ang bawat bumbero ay nabibigyan ng pagkakataong maglingkod batay sa kakayahan at integridad. Ang katiwalian ay hindi lamang problema ng sistema. Ito rin ay problema ng puso. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng mga taong may takot sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at matibay na paninindigan sa katotohanan. Kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para sa paglilingkod sa halip na pansariling pakinabang, at ang mga institusyon ay pinamamahalaan ng may katarungan at katapatan, mas nagiging makabuluhan ang kanilang tungkulin sa lipunan. Ang panawagan ng Biblia ay malinaw. Ang pamahalaan ay dapat maglingkod ng may integridad, sapagkat ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi ang personal na pakinabang, kundi ang kapakanan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Ang BFP ay may mahalagang tungkulin sa pangangalaga ng buhay at ari-arian. Dahil dito, ang paglaban sa katiwalian sa loob nito ay hindi lamang usapin ng administratibong paglilinis. Ito ay isang moral at pampublikong pananagutan upang matiyak na ang ahensya ay tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap na mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Ankara.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KVP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre po, live na live po tayong napapakinggan at napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook page. Diyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ngayong araw ng Biyernes, ako ang iyong kasama. Ito po, si Brian De La Cruz.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, no, binati mo, Bri, yung mga kaagapay nating naka-tune in sa atin sa Facebook and sa YouTube. At hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay natin sa radio. Hello po sa inyo. Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapon? Ngayong Friday ng hapon, di ba? Pa-weekend na. Pero samahan nyo muna kami ni Brian bago natin salubungin ang weekend. Yan. Kamusta po sa inyo sa mga naka-tune in sa radio? Kayo po ba ay nasa car stereo, PM radio, or yung traditional nating radio? Hello po sa inyo. At syempre, take na rin natin yung opportunity. I-plug natin ang ating 702DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download na po ba kayo niyan? Dahil kung hindi pa, patuloy po ang encouragement namin sa inyo na i-download na po yan dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya naman po kung bitin kayo, no, sa inyong nakasanayan na umaga, tanghali at hanggang gabi, ayan, hanggang madaling araw, 24/7, hatid po namin dyan ang mga programs ng inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes! At syempre, kaagapay, samahan mo kami ni Abs hanggang alas 4:30. Kaya naman, required po na i-share ang aming kwentuhan, required na sumagot dahil kaagapay, ang ating pong pagkikwentuhan na hindi lamang flashback, kundi pagkikwentuhan din natin ang tradisyon.
2: Yes. So, sabay-sabay pala tayo magre-reminis. Magre-reminis sa mga nakasanayan nating tradisyon. Siyempre, tayo mga Pilipino, no? Talaga marami tayo niyan. Mayaman ang ating culture sa mga tradisyon. Pero, mas ano tayo, magiging particular tayo ngayon, di ba? At pag-uusapan natin ano yung mga hindi nawawala tuwing tayo ay may celebration, di ba?
1: Exactly, Ab. Napakaganda niyan. Kaya nga dito sa flashback tandem namin ni Absidy ay inaanyayahan namin kayo na makisagot, makikwento, makihalakhakan, makikwentuhan. Ano man ang iyong gagawin kaagapay o hindi naman kaya pa-uwi ka na, mag-ingat ka, magdala ng payong dahil unpredictable ang ating panahon sa pagkakataon ngayon. At syempre, sa mga kaagapay natin dyan, mag-ingat ka. Kung ikaw man ay naka-earphones, very good yan, di ba? And at the same time, kaagapay, maraming salamat dahil tututok ka hanggang alas 4:30.
2: Yes, alas 4.
1: Alas 4 pala. Nasanay akong 4:30
2: okay
1: kasi.
2: Din, diba? Kasi nga naman yung mga kaagapay natin hanggang gabi, hanggang mag-sign off naman, eh, nakikinig sila. Kaya no worries.
1: Kaya pero samahan mo kami, abang.
2: Ay, oo. Ako lang.
1: Hindi, tayo lang. Atin lang to. Joke.
2: Hindi. Yun, samahan tayo, syempre. Ng ating mga kaagapay. At ito na nga. Introduce na natin, no, ang ating question of the day. Introduce? Tao yan. Anyway. So, kaagapay, i-ready nyo na ang inyong answer sa ating question of the day na... Anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? So, yan ang party-party tayo. About party-party, celebration-celebration. Okay?
1: Ulitin ko lang, Abdo. Muli, mga kaagapay, ang ating question of the day. Anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon. Nako, sa mga kaagapay natin, nakaagapay kanina, nag-post tayo ng poster pero inaanyayahan po namin kayo na pwede kayong mag-comment sa pamamagitan po ng aming Facebook page dyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, malakas ang loob mo, gusto mo makipagkwentuhan sa amin ni Absidy at sumama talaga. Kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401. Ulitin ko, 8654-3322 Local 401. Dahil kaagapay, pwede kang sumagot at bumati on air.
2: Yun. So talaga nga abangan natin, ha.
1: Sana nung may tumawag.
2: Pero no pressure to, syempre. No pressure.
1: Hindi, may pressurein natin sila.
2: Friday na, patapos na rin. Halos ang araw. So no pressure na, Bri. So yun. Ano ba, sisimulan na ba natin ang pagbabasa ng kanilang mga
1: kasabay? I think this is it.
2: Okay, so eto dito sa ating poster na pinost kaninang umaga, unahin ko na ang kaagapay natin si Kuya Aris Peck Benito. Hello po sa inyo. Sabi niya, for sure makaka-relate ka dito, Bray. Ang sagot niya, all-time hit ang Only Videoke. Ayan, Videoke. Talagang suki po si Bray ng Videoke kapag may okasyon. At sabi niya, with the traditional exchange gifts every Christmas season. At syempre daw, hindi nawawala yung pa-aginaldo daw para sa mga bata. At nagpapa-shoutout na rin si Kuya Aris, no, sa mga taga-barangay Damayan, Frisco, Quezon City.
1: Wow! Kuya Aris, bukas po ang aming himpilan sa mga aginaldo din.
2: Ayun! Ready-ready din po.
1: Ready-ready din tayo. Eto, sagot ng ating kaagapay ni si Kuya Mark Martin Soriano. Sabi niya, aside from the food, sabi niya, nakagiwian na talaga ang di nawawala ang video okay. Grabe ang mga Pilipino, talaga. No? Talagang hindi nawawala ang ano, video okay.
2: Oo, talagang mahilig kumanta. Ah, talented ang ating mga kababayang Pilipino talaga pagdating sa pag-awit. Diba? Hindi Kaya naman yan ba? Makakaila. Diba? Nandiyan na eh. Ikaw na yan, Bray. Oh. Kasama ko na nga eh.
1: Hindi kasi hindi ko rin alam bakit hindi namin napapatay yung karaoke simula umaga hanggang madaling araw sa susunod na araw. So non-stop siya.
2: Oo, non-stop. E di paus ka niyan kinabukasan.
1: Walang paus-paus.
2: Ay, wala
1: kasi
2: ba?
1: Meron pa kinabukasan, kakanta ka ulit.
2: Okay, eto naman galing kay Kuya Anthony. Abrenica, sabi niya ang magkikita daw tuwing Pasko, yan, mandatory daw na pumunta ka para magsalo-salo at mag-bless. Kailangan pupuntahan mo lahat, no? Ang bawat isa sa maghapon, ayan, yung mga naghihingi ng... Yes, naghihingi ng mga pamasko, especially daw, no, pag December 25. Sulit naman dahil kakain lang naman, o, diba? Talagang iba ang handaan.
1: Nasubukan mo na ba mag-ano, bahay-bahay nung
2: bata. Ano, nung bata pa ako, oo. Pero hindi siya like naging traditional sa akin. Siguro mga twice ko lang na gawa yun.
1: Ay, talaga?
2: Oo. Ikaw ba? Talaga naging kasi tradition mo yun?
1: Ang naging pamantayan ko kayo sa buhay, hanggat walang trabaho, mamamasko ako.
2: Yes.
1: So kahit itong fourth year college, di ba fourth year college ako, 2020 yun. Talaga pupunta, wala pa pong trabaho, sabi ko naghahanap pa.
2: Kumbaga so, sinulit yun, mo, no? Sinulit mo.
1: Talagang walang labis, walang kulang, kakatok, di ba? Pero ngayon, di ko na siya nakakatok eh.
2: Oo. Bawal na rin kumatok. May work
1: Eto,
2: ka na.
1: Ito, sagot naman ni Ate Maribel Orbelo. Sabi niya, kailangan po may lutong kakanin na biko.
2: Ayun.
1: Alam mo, ang gusto ko sa biko, yung ano, yung tutong, yung tutong yung unahan.
2: Ay talaga, yung ibabaw.
1: Oo, unahan tuloy, yung ibabaw.
2: Yes. Oo nga, no, tapos talaga, ay do, hindi ka nagkakapi nga pala.
1: Oo.
2: Pero isa yan sa pwede or classic na partner ng biko.
1: Na combo, gano'n.
2: Oo, kakombo niya. Pero okay lang din naman kahit anong drink. Ikaw, mahilig ka sa mga strawberry shake,
1: yes,
2: diba?
1: nung isang coffee shop lang talaga medyo sumama yung loob ko kasi nagulat ako, matcha siya. Sabi ko, hindi siya parte ng katawan ko. So pinilit ko talagang kunin yung strawberry lang.
2: Oo.
1: Oy, first thing ko mag-matcha noon.
2: Talaga? So, hindi ka nga mahilig ng matcha?
1: Hindi talaga. Pass talaga.
2: Pass. So, preference talaga. Di ba kasi talaga favorite yan? Ito naman, galing kay Ate Gina Lozada. Sabi niya, maliit lang po ang pamilya namin. May prayer ang nanay daw niya bago kami magsalo-salo. At syempre, hindi daw nawawala ang mga ginagawa niyang dessert tulad ng maha. Ayan, maha blanca at iba pang mga kakanin.
1: O, diba? Alam mo, ang gusto ko sa... Ang daming gusto.
2: Oo.
1: Ano, hindi ano ako ang gusto mo? Ko sa maha, yung medyo malambot.
2: Ah, so ang dami mo palang preference, no? Sa biko, gusto mo matigas yung ibabaw, sa maha, yung medyo malambot. Ano pa?
1: Yun lang naman kasi, ito kumbaga parang, para pag niregaluhan tayo ng mga kaagapay, ayaw ni Brian ito. Hoy, joke lang mga kaagapay, walang ano dito, walang kahit anong minimension. Pero
2: no
1: thank you kung magbibigay
2: po.
1: Kayo, di ba joke?
2: No pressure po.
1: Ayan, ito, sagot ni Ate Maria Cristina Obia Dana De La Rosa. Sabi niya, Biko at Arroz Caldo Valenciana. Sabi niya, hindi mawawala sa handaan kapag may kainan at kapag mayroong occasion.
2: Ayun, Biko at Arroz Caldo. Wow.
1: Yung Valenciana, yung Arroz Caldo Valenciana, iba kasi ito eh.
2: Nakakain ka na nan?
1: Yes.
2: Talaga? Anong kaibahan niyan sa Arroz Caldo?
1: Yung Arroz Caldo Valenciana kasi parang ano, parang kanin ata yung ginamit dito. Tapos, ang tawag dito?
2: Color yellow din siya.
1: Oo, alam mo yung ano? alam mo yung parang...
2: Ano?
1: Anong tawag dito? Nakatingin ka na ba ng Valenciana mismo?
2: Hindi pa. Arroz caldo lang.
1: Wait lang, paano ko ba siya i-explain? Basta parang siyang paella. Paella yung pagkaluto. Oo. Pero dilaw yung kanin. Tapos malagkit. Kaya siya Arroz Caldo Valenciana.
2: Ah, sige nga, ma-try nga yan. Kasi isa yan sa mga hindi ko pa nasusubukan at di ko pa nga rin yata, hindi pa ako nakakita ng ganyan.
1: Hindi, feeling ko alam, nakain mo na yan, hindi mo lang alam yung tawag doon.
2: Hindi talaga.
1: Pinipilit.
2: Pinipilit mo, hindi talaga.
1: Hindi, nakain mo na yan, imposible.
2: Sige, update na lang kita. Anyway, eto, basahin na lang natin. Yung iba pang answer ng ating mga kaagapay. Sabi ni Ate Fia Mac. Ayan, hello po sa inyo. Sabi niya, hi everyone. We really don't have any tradition. Just togetherness lang daw. Yun daw ang pinaka-importante. Yung buklod-buklod, sama-sama sila kapag may special occasion.
1: Amen. Ayan,
2: thank you po.
1: Diba, mahalaga kasi ang presence talaga sa lahat
2: ng
1: gawain natin. Especially, lalo na kung ano yan ha. Lalo na kung ito yung pagkakataon mo na magbigay ng pagkakataon na ngayon lang kayo nang sama-sama.
2: Yes.
1: Reunion. Alam mo ba, isang beses nag-host ako ng isang 88th birthday.
2: Wow, 88.
1: Tapos I thought para lang siyang simpleng ano, parang simpleng ano lang siya, parang
2: celebration.
1: Naging reunion siya.
2: Talaga?
1: Alam mo, first time nilang ginawa yon at doon pa sa birthday. So nakakatuwa kasi alam mo yan, minsan hindi mo naman talaga kailangan magdala or hindi mo naman talaga kailangan magbigay ng pagkain. Minsan sapat na talaga yung presence ng isang tao. Biruin mo yung birthday, naging reunion.
2: Oo, 'di ba? At nakakatuwa kasi ibig sabihin talaga nag-make time din yung mga tao para umattend doon sa 88th birthday, 'di ba? So, yun, nakakatuwa talaga. Iba yung fellowship with our loved ones, 'di ba? Doon lang tayo nang kumpleto eh kapag talaga reunion, no?
1: Tsaka ano, 'di ba? Parang sa akin to, Ab, no? Parang wag nating hintayin yung parang pangit mang sabihin yung parang nagmi-meet tayo every time na may papanaw. Mm-hmm. 'Di ba? Maganda sana kumpleto pa tayo. Pero abeto, batiin ko lang to na ako, may utang ako na shout out dito, no?
2: Oh.
1: Hello po kay Ma'am Elvira Batuhan. Alam mo, Ab, classmate ko to sa L113 batch 11. So see you po this coming Sabado. Birthday niya kasi last week.
2: Mm-hmm. Hello po. At ito, isunod ko na rin pala, nasa babang comment lang ni Ate Fia Max. Si Ate Marisa Quadra, sabi niya, we have habit playing cards daw or kaya naman Scrabble.
1: Wow.
2: Ayan, Scrabble. After celebration, syempre, bago daw sila mag-sleep, eh, magkukwentuhan muna sila. Oo. Syempre, catch up eh. Minsan lang, di ba, makumpleto. Minsan lang mag-meet eh. Kaya talagang hindi mawawala dyan ang kwentuhan. Diba? Mm.
1: Ano to? Ang close ka sa mga pinsan mo? Most of the time.
2: Mga pinsan ko? Ang layo kasi ng mga probinsya namin.
1: Ano?
2: Si ang tatay side ko, taga ano sila, Pangasinan.
1: Mm-hmm.
2: Ang nanay ko naman side ay taga Oriental Mindoro. Kaya talagang very bihira. Bihira kami makauwi, no? Kasi syempre yung pamasahe hindi rin. Hindi rin biro. Pero masasabi ko na may time ako na nakapaglaro talaga kami ng mga pinsan ko. Doon nga ako nakalaro ng ano eh, ng PlayStation eh. Kasi wala naman kaming pambili ng PlayStation. Oo, sa side ng pinsan ko sa mga sa Pangasinan. Sila yung para nag-introduce sa akin noon. At doon ako naka-experience maglaro noon.
1: Oh.
2: Ikaw ba, close ka?
1: Diba kasi ako within the metro lang naman yung mga pinsa ko sa Muntinlupa, tsaka yes, dito sa San Pedro. So, pag sinabi talagang close talaga. Talagang to the point na, alam mo yon yung bata ka, gising kang alas sa isang umaga, kakatuking ka. Uh-huh. Si Brian po, wait lang, toothbrush pa. Minsan wala ka bang toothbrush yun, diba?
2: Oo. Iba talaga no, pag malapit.
1: Oo. Pero ano, ngayon syempre, iba na lahat kami. Ano, we have priorities. Wow. Hindi, syempre iba na yung ginagawa namin. Lahat kami naglakihan na. Sila may sariling pamilya na. So yung mga anak nila na pamangkinan namin, sila yung mga naglalaro na.
2: Oo. Kumbaga kanya-kanya na ng kinabibisihan at pinagkakaabalahan noon. Diba? Mas mahirap na mag-reunion.
1: May babasahin ako. Sabi ni Ate Evelyn Aquino, sabi niya, noong nabubuhay pa ang tatay ko, salad na hipon. Ang sarap naman ng salad.
2: Ayun, di ba? Nagugutom na naman tayo.
1: Ang sarap naman ng salad na may hipon. Parang anong salad po ang meron kayo na namin nakikita?
2: Salad
1: ano pa dyan,
2: na hipon. At ito, sumagot din, syempre. Ang kaagapay natin, na si Shekinah.
1: Hi, Shekinah.
2: Abalon. Feeling ko lahat tayo, ito talaga yung pinaka hindi dapat mawala kapag may occasion. Sabi niya, kumain. Diba? Ito naman talaga. Ito kumbaga, ito yung star ng okasyon minsan eh, talaga. Or madalas, yung pagkain.
1: Sarap.
2: Nag-gather tayo. Minsan may mga nagdadala, diba? Tapos may mga nagluluto. Iba-iba eh. Parang toka-toka kayo. Basta may dala kayong pagkain.
1: Potluck in short, diba?
2: Alam mo, blessed.
1: Ay, blessed. Yung nga pala. Pot blessed.
2: Yun.
1: Requirement na lang.
2: Oo, yan.
1: Ang galing mo doon. Okay. Ito ba? Sagot ang ating kaagapay na si Macabel Dumogat Gatlabayan. Sabi niya, lapagan ng special na unam at laging hinahanap sa amin to. At ito ang laging hinahanap tuwing may okasyon sa amin. Mm-hmm. Ito yung ano eh, mga pagkatapos ng Pasko, pagkatapos ng bagong taon, yung tipong kinabukasan, paklabasan ng pagkain. Yung tipong hindi ka magugutom at ikaw yung magsasawa.
2: Oo. Yun nga eh. Talagang yun ang ginagawa. At ito, si nabasa mo ba yung kay Ate Alice? Ito,
1: hindi
2: galing kay
1: pa,
2: Ate Alice Mendoza Sikat. Sabi niya, di naman talaga kami matradisyon at ang pamilya namin ay tahimik lamang. Ayan, tahimik lang ang kanilang family. Ang pinakatradisyon kahit di ka makakain basta meron ang bisita. Ayan, syempre priority ang bisita na makakain. Tapos sabi niya, magagalit ang tatay namin kapag maiingay kaya kami tahimik. Basta may sabaw, okay na. Oh, 'di ba? Hindi daw mawawala ang sabaw sa kanilang handaan. At ang
1: alam
2: sarap talaga.
1: Alam mo na, nagugutom na ako. Gusto
2: kong kumain. Sinigang, tinola,
1: after
2: nilaga. 'Di ba?
1: Kaya naman sa mga kaagapay namin dyan, muli po ang aming question of the day. Ano ang tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon? Ako, kaagapay, mamaya sa pagbabalik namin ni Absity, napakaganda ng kwentuhan. Baka mamaya kabilang ka sa ganitong uri ng tradisyon. Kaya naman, kaagapay, sagot lang po kayo sa aming Facebook page. Diyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, kung gusto mo makipagkwentuhan sa amin, tawag ka na sa numero na 8654-3322 Local 401. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Yes, at nagbabalik po ang inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito po si Abcd Ferrer Tabua.
2: At syempre mga kaagapay, ito pa rin po ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang: anong tradisyon ng pamilya nyo ang hindi pwedeng mawala tuwing may okasyon?
2: So,
1: iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan ha dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
2: Mm-hmm. At syempre mga kaagapay, dahil nga ang ating kwentuhan ay tradisyon, kultura o anuman mga kaagapay, ang ating pong pagkikwentuhan naman ay ano nga ba yung mga nakaugalian ng mga Pilipino sa usapin ng tradisyon o nakaugalian natin tuwing may kwentuhan.
1: Ayun.
2: At may handaan.
1: Oo, so talaga exciting. Magiging, magre-reminisce tayo sa ating mapapag-usapan ngayon, Bri. So unahin mo na, ano ang ating mga kaugalian? Muntik pa ako mabulol. Na mga Pinoy tuwing may handaan.
2: Mm-mm.
1: Ano number
2: Siyempre,
1: one?
2: Siyempre, ito ay dito talaga ako hanga sa mga Pilipino. Lalo na sa lahat ng may sa lahat nag-host ng party, sa mga nag-host ng occasion. Shout out po sa mga nakakaalalang magtira ng pagkain sa mga late dadating.
1: Ayun.
2: 'Di ba? Alam mo, ito saludo talaga ako sa mga Pilipino. Alam mo kung bakit, Ab? Syempre, ano yan eh, dito kayo sa bahay, meron kaming kaugalian, lalo na kay mama, sabi niya, lagi dapat mas marami yung doon sa na-late. Kasi una, baka mamaya nagtrabaho siya, pagod siya. Eh tayo kasi, nasa bahay lang naman. So, parang sa amin, kunwari may handaan, ipinagtatabi na namin yung mga maliliit madarating o gagabihin. At ang mahalaga dito, natikman niya yung pagkain doon sa handaan. At siya dito, hindi agad inuubos din yung pagkain dahil madalas naghihintay pa tayo ng bisita.
1: Ayun, nakakatuwa naman. Napaka-thoughtful naman ng pamilya nyo, Bri. So, alam
2: Pero
1: na.
2: Pero ang tagal nun. Bago kami mag-start, sabi ko, ang tagal natin, kaya gutom na ako. Sabi ko.
1: So, tinitirahan ninyo, no? O, kumbaga, may nakalaan talagang pagkain para sa mga taong late na darating. Ayun, yun ang ating number one. Ito naman ang ating pangalawang point na talagang ginagawa natin, no, tuwing may handaan. Ayan. Ang unahin mo muna ang bisita mindset.
2: Ayan.
1: At yun nga, no, yung meron tayong kaagapay, si Ate Alice, sikat, ba? Diba? Sabi niya, nagagalit daw yung, ano, or yung parang tradisyon nila na mag, ano, unahin ang mga bisita, ba? Diba? Kasi madalas, eh, alam mo yun, meron pang, ano, pang pagkakataon na mismo, eh, naiiwan natin yung family. Inuuna yung bisita.
2: Diba?
1: Kung nakakain na.
2: Abeto, binyan kita ng onting, ano, trivia.
1: Oh, anong trivia?
2: Eto, alam mo ba, nakaparehas natin ng mindset ang mga Cambodian.
1: Ay, talaga? Wow,
2: yes.
1: Naman.
2: Sila, hindi sila kakain pag hindi unang kumuha yung bisita and text yung parang head of the family.
1: Talaga?
2: Yes!
1: So, may ganun pala silang tradisyon din, no? Pero,
2: yes.
1: Ewan ko sa akin, ha? Parang mas gusto ko mauna yung nag-host ng party na kumuha.
2: Ay, talaga?
1: Parang naiilang ako na ako yung unang dadakot? Magsasandok ng kunyari spaghetti, tapos hindi pa siya like na nagigiba. Parang wala
2: ako,
1: lang.
2: Ano kasi, ang mindset ko naman sa ganyan, ano to? Kasi, well, hindi magsisimula hanggat walang kukuha.
1: Oo, yun nga. Yun
2: so
1: nga
2: ako,
1: din.
2: Madalas ako yung mauna sa nakakahiyaan pa.
1: Oo nga, no? At ito pa, isa pang nagkakahiyaan, no? Pag yung isa na lang, isang piraso na lang
2: Alam mo, ilang beses na naganap sa atin sa station yan. Nagigigil ako.
1: Oo, diba? Parang nagkakahiyaan pa tayo. May natitira pang isa.
2: Naalala mo yung ano? Yung ba yung nagkaroon ako ng guest na hello po sa Cheesy Craze. Yung 'di ba napakadaming cheese stick?
1: Oo.
2: 'Di ba? Isa na lang di pa kinuha. Sabi ko,
1: tapos natira yung mga ano,
2: yung mga gulay-gulay.
1: Oo, 'di ba may gulay-gulay. Kahiyaan pa eh.
2: 'Di ba? Lagi na lang, 'di ba?
1: So 'yun ang ating number 2. Unahin muna ito natin ang mga bisita.
2: Ito na. Shout out sa mga nanay natin. Alam mo ka, in fairness yung mama ko, nag-iba namin yung ganitong mindset niya.
1: Oo. Oh.
2: Yung ano, yung maglalabas ng espesyal na pinggan para sa bisita. Nako.
1: Ayun. Oo.
2: Hindi ko alam. Pero nung bata kami, ganito yung mama ko. Yung talagang to the point na nagugulat kami, meron pala tayong magagandang baso. Oo. Nalalabas siya tuwing bagong taon, tuwing Pasko. Pero alam nyo ba, mga kaagapay, no? Ito kasi po yung, siguro ang mindset talaga nating mga Pilipino is yung pasensyoso kasi tayo, tsaka yung hospitable kasi natin. Oo. Gusto natin ibigay yung the best.
1: Oo. Diba? Very ano tayo, accommodating eh. Gusto natin yung lalabas lang talaga yung mga sabi mo nga yung mga magagandang baso, magagandang plato, pati nga kutsara, tinidor eh, di ba?
2: Alala mo ko yung may ano pa, ano to, yung may
1: punch
2: kinakanaw.
1: Oh, may punch bowl.
2: Ay, tapos punch nakasabit. Bowl pala yun. Parang yung punch bowl.
1: Hindi, di ba? Tapos nakasabit yung mga tasa.
2: Oo. Ayun. Alam mong mayaman ng pamilya mo kung may natagong ganun. Kaya sila lang ang kayang gawa ng orange juice doon.
1: Oo. Mga treasure yon. Treasure yon ng pamilya, no?
2: Kaya huwag kang lolo ko loko.
1: At ito naman, isa pa sa mga tradisyon, no? Kapag may handaan. Ito, ewan ko lang, ha? Kasi parang wala kami mahabang mesa. Pero ito... Pero ito sa iba siguro applicable to. Kumakain sila sa mahabang mesa.
2: Yes.
1: Siguro ito usually kapag boodle fight. 'Di ba 'yun talagang maraming may dahon ng saging, tapos lahat ng pagkain nandoon. 'Yun, siguro pwede 'yun yung mahabang mesa. Kasi pinagsasama-sama mo na lahat ng food. Mm-hmm. Tapos magke-create kayo ng 'yun nga, mahabang mesa. Doon na lang kayo kakain.
2: Amin kasi applicable pa to. Yung talagang, di ba nga, every me occasion yan sa Muntinlupa pupunta kami. So, matikan mahaba yung lamesa para kunwari, ang layo kasi nare-request sa amin, yung parang malaking pizza, yung talagang malalaking pizza. So, kami yung nadadala noon. So, matik yun ilalagay sa mahaba tapos lahat ang handaan dire-diretso.
1: Talaga? Ayun nga, di parang ang boodle fight, di ba? Lahat ng pagkain nasa dahon ng saging.
2: Yes.
1: Tapos, isang helera yun, di ba? Ang sarap. Nagutom.
2: Ay, naku, ano ka tayo niyan?
1: Ano next?
2: Eto, madalas to yung may mga patos at mga pagbati. Eto yung most of the time, kuwari may birthday, tara toast. Pero eto yung toast sa parang tubig lang yung laman. Kumbaga parang celebration ng mga anniversary. Pero most of the time, ginagamit to tuwing mga wedding.
1: Ay, yun nga. Diyan nalabas yung mga magaganda, mga fancy na baso, di ba?
2: Yes, mga wine glass. Yes, wine glass.
1: yun nga ang tawag doon. So, yan ang ating panglima. Ito, pang-anim. Ito, it's a must talaga. Diba? Isa sa mga kailangan meron tayo na secure natin bago kumain. Ayan. May pa-picture. Ayan. So, kailangan may picturean muna bago mabawasan yung pagkain. Kailangan na picturean muna.
2: Pero ito yung ito yung catch dyan. May dito ako gigil. Bakit? Yung pamilya muna ni ganito. Ayan na. Kasi yung parents, kasi sa side ni mama, ginagawa namin yan. Sa La Union, 12 sila. Sabi ko, ma, pang 11 tayo. Gutom na ako. Alam mo, yung pamilya muna ni ganit, sila muna magkakapatid. Mm-hmm. Adi 11.
1: Oo.
2: Yung panganay muna. Yung pangalawa, sabi ko, pagsamahin na lang natin.
1: Ayaw niya ng group photo ng lahat.
2: Hindi, kasi yun, parang attendance is a mass. Parang ganun yung...
1: Ay, wow. Attendance checker pala yung picture. Kaya naman pala. Okay. Ang next natin.
2: Ayan. Dito ako magaling. Yung may video kay habang kumakain. Ako kasi, wow. kaya ko talaga kumain habang nag-video. Talaga ko, akin na yan. Oo, aning ko pa yan.
1: Paano
2: yun? Ano, kaya ba kain ka? Ayaw ko sunod dyan ha, nakita ko yung number ko. Tapos inong ko lang, okay, kanta na. Okay na sa akin, kahit matigil.
1: Buti nakakakanta ka ng maayos, no? Kahit nanguya ka.
2: yun yung ano, yun yung talent natin.
1: Oo, talent mo yan. Tapos siguro ikaw yung tipo na ano, no? Ang daming nakapila na song.
2: Ay,
1: sa
2: hindi.
1: Video kayo.
2: Alam mo ay, ba, hindi. Naging issue namin magpipinsan yan.
1: Bakit?
2: Ayan. So, edi syempre, lahat kasi kami kumakanta.
1: Oo.
2: Alam mo ba, dumating sa puta, nagkaroon kami ng rules. Hanggat hindi pa nakakaikot yung mic sa'yo, hindi ka pa pwede mag-play ng kahit anong song.
1: Talaga?
2: So ikot na siya. Oo. So bumili na, napilita kami bumili ng wireless microphone para umikot yung mic.
1: Ang galing naman.
2: Oo, di ba?
1: Ang galing naman noon, di ba? Naging palaro pa siya, no?
2: Mm-hmm.
1: Speaking of palaro, ayan ang ating sunod. Ayan ang ating point number 9. 9 na ba? Anyway,
2: yes.
1: Ito sabi ay may mga program or palaro. Ayun, syempre, no, hindi yan mawawala dahil ikaw, Bri, ikaw ang number one game master kapag may event.
2: Mga palaro.
1: Oo, di ba? Mga question and answer, mga pag-birthdays, pag-Christmas party, reunion, di ba? Bunot ka lagi, di ba? Hmm.
2: Pero alam mo, ang pinakagusto kong palaro, di ba nga, nakwento ko nga na 12 yung magulang ko. Mm-hmm. Ay, magulang ko. 12 yung kapatid na mga magulang ko.
1: Oo.
2: Alam mo ba, dumating sa punto na ano yun, kuwari, oh, sino ang panganay? Yung tipong pagsusunod sa narin mo.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yun yung nakakalito doon.
1: Ah, yung may marang chronologically ordered.
2: Yes.
1: Kailangan malaman ninyo kung nasa ng pwesto ninyo para pabilisan ganyan. Nakakatuwa.
2: Doon ako na-amaze.
1: Ayun. At ano? Ang ating next.
2: At syempre, ang next gen app is yung bayanihan sa paghahanda. Alam mo, dito ko sobrang yun. Na-appreciate ang kultura nating mga Pilipino.
1: Ayun.
2: Yung tipong pang nagsabi ka, kunwari, out of budget ka talaga.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na sa church, I really, really appreciate yung church natin dito. Kasi, hindi mo pala kailangan talagang i-burden ng lahat. Yung parang sabihan mo na out of budget ako, okay lang ba na mag-ano tayo, ano to, parang mag-pot bless, diba? Kumbaga parang magdala ng kanya-kanyang pagkain. Yung tipong pag pinagsama-sama mo sila, mas madami.
1: Ayun, oo, tulungan.
2: Mm-mm.
1: Diba? Pwede magtulungan, hindi lang yung isa lang yung mababurden.
2: Oo, at saka ano to, no? Exercise to sa atin na kahit walang sinabing requirement, pero ewan ko ah, ako kasi may tinatawag ako na delikadesa, na kumbaga parang pag niyaya ka sa pagkain, hanggat kaya mo rin magdala, magdadala ka.
1: Oo, yun naman din.
2: Diba? Kahit ice cream lang din, chichiria, diba?
1: Yes, pangdagdag, diba doon, sa handaan. So yun. At ito, panghuli, bago tayo magtapos, ito, isa din to sa mga talagang hindi nawawala tuwing may handaan.
2: Mm-mm. Talagang mapapakanta ka dyan ng kanta.
1: Oo, ito na yun eh, yung pagsasyaan. Dito na uso yun, diba?
2: Oh,
1: hindi natin pinapauwi ang mga bisita na wala silang isasyaron or wala silang dala. So yun, isa daw yun sa paraan ng pagpapakita ng Pilipino ng hospitality and pagbibigay ng pagkain o pasalubong daw sa bisita. So yun, diba?
2: Talaga. Yan ka talaga yung ano, balutin mo ako.
1: Alam na alam.
2: Diba?
1: Lalo na pag may Shanghai. Of
2: yeah,
1: course.
2: Ayoko. Ang gusto kong uwi mga dessert.
1: Talaga? Iba ka, ang galing. Ayaw mo na mga ulam, ganun.
2: Ayoko, gusto ko talaga dessert. Lalo na kunwari macaroni salad yan.
1: Uh-oh.
2: Ay, pakika sa akin.
1: Ayoko, masarap din ang macaroni salad.
2: Diba? Sige. Kaya na, tinatawa na mo kami. Ikaw nga, spaghetti malamig eh.
1: So yun.
2: Nako.
1: Ayun, kagapay ang ilan lang sa mga tradisyon na ginagawa natin, no, kapag may handaan.
2: Mm-mm. At saka siguro, no, Ab, no, doon sa mga tradisyon na nakagisnan natin, syempre yung iba dyan may mga kung ano-ano pang ginagawa. Kung baga parang nandun naman tayo sa respeto, nandun naman tayo sa tinatawag natin na courtesy. Pero naniniwala ako na ano man yung nakasanayan natin, pero let's check the reality in the biblical concept doon sa gagawin natin. Naalala ko tuloy itong sa Romans 12 verse 2 mula po sa Ang Bible Pinoy Version. Ulitin ko po, Romans 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano yung gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa kanya at perfect. Ulitin ko kaagapay, Romans 12 verse 2, sabi dito, huwag kayong gumaya sa mundong ito, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti, nagpapasaya sa kanya at perfect.
1: Mm-hmm, 'di ba? Napakagandang paalala. At gaya ng anong sabi mo, no, maganda nga yung mga tradisyon na meron tayo as a family, as Filipinos. Pero 'yun nga, no, mas importante kung ano yung pinapasa natin through those traditions, 'di ba? At 'yun nga yung binasa mong Bible verse, Brian, no, parang it reminds us that God transforms our minds. Yan. Kaya hindi lang tayo basta sumusunod dun sa mga tradisyon natin or nakakasanayan, but pinipili natin kung ano yung pleasing, ano pa rin yung good sa paningin ng Diyos.
2: So, at saka ano, no, hindi lang to sa usapin ng respeto, Ab, kasi baka mamaya naman sumobra sa respeto. Pero na alam mo yon, kumbaga parang nagagawa natin yung mali na nagiging normal sa dapat hindi natin ginagawa. Lalo na sa mga Kristiyano ngayon. I mean, wala namang masama, pero tandaan natin kung ano yung nararapat, ano yung tama, at ano yung wasto sa mata ng ating Panginoon.
1: Yes. So yun, what a way to end our kwentuhan. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin na kipagkwentuhan, sumagot sa atin, no, sa ating question of the day ngayong hapon. Thank you so much po sa inyong pagsama sa amin ni Brian ngayong Friday afternoon.
2: At syempre, bago tayo magtapos, pasalamatan natin ang nakasama sa broadcast kay Kuya Nathaniel Peralta, kay Angelica Calayag, Ate Aileen Valdez, J. Besmancho Calayag, Ate Aileen Valdez, J. Besmancho.

0: Inspiration
1: sa Lipite.
0: Bye-bye.
2: Nalulungkot, natatakot, kailangan
3: ng... Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.

0: S. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Itutok po natin ang ating pagtuon sa sinasabi ng Matthew 6:34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Matthew 6:34.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, because you are the eternal God and you hold our yesterday, our today, and tomorrow. So, Panginoon, tulungan niyo po kami na isurrender sa iyo ang aming buong-buong buhay, ang kahapon, ang ngayon, at ang bukas. At tulungan mo na laging itaas namin ang aming paningin sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi magkukulang. You are the same today, yesterday, and tomorrow. So thank you, Lord, because you are the God who never changes. You are the God who never sleeps nor slumbers. And nakakasigurado po kami, Panginoon, na kailanman ay hindi ka magbabago. Nawa po ito ang aming panghawakan, ang maging dahilan upang hindi na kami magulumihanan sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo, makapangyarihan at hindi nagbabago. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Dalarama Dizon. Lagi po nating ituon ang ating mga mata sa ating Panginoon na hindi nagbabago ngayon, kahapon at bukas. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning!
5: Yes!
4: 14 more Fridays to go and Christmas na!
5: Yay! Yeah,
4: no? And before we know it, Hania, no? Grabe, 2027 na. Magpapalit na kayo ng calendar. Kasi siguro, Hania, naisip ko lang, mag-clean siguro na parang mag-pause tayo at i-check natin ang mga sarili natin na parang, Lord, have I made use of my time wisely this year? Nagawa ko pa, Lord, yung mga pinapagawa mo, yung mga assignment ko at yung purpose ko, nalakaran ko pa this year.
5: Ang ganda.
4: Diba, Han, habang may natitira pang panahon, kailangan tayo po intentional sa ilang months pa ba, diba? Intentional po tayo sa natitira nating buwan for 2026. Let us make sure that our time talaga is worthwhile. Spend more time with your family. Spend more time with the Lord. Pag-igihan niyo po yung inyong devotional time pag umaga o sa gabi man yan.
5: And amen.
4: Talagang dapat, honey, kasi intentional tayo sa paglago sa ating spiritual life, di ba? Para pagpasok ng 2027, ready talaga tayo. Ayan, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio. Good morning sa lahat ng kasama natin sa Facebook and YouTube live streaming. Lahat ng mga kaagapay na nasa daan ngayon kasalukuyang papasok sa kanilang mga offices and schools. Good morning po at mag-ingat po tayo sa biyahe. Siyempre, honey, shout out sa lahat ng kaagapay all over the world na laging nakatune in sa 702 DZAS at sa ating Facebook at YouTube. Welcome po sa programa ng Family Matters Friday Edition. Over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. At syempre, Team Pineda para sa...
5: Usapang Marriage and Parenting.
4: Yan. Honey, nakikita ko lang sa Facebook, ano. Ayoko makiuso. Usong-uso ngayon, ha? Nakikita mo ba yung 80s? Yung nagpapalit sila ng mga profile picture na yung babae, kulot, naka-hairspray, and then yung mga lalaki, ang get-up ang 80s. Ano, nakita mo?
5: Una ko siyang nakita kay Jake Meyerhofer.
4: Yes. Oo, di ba? So parang sabi ko, wow, gusto ko makiuso pero wag na lang kasi ang dami na. Yun nga po yung uso ngayon sa social media na 80s throwbacks na talaga namang nakakatuwa kasi syempre tayo, batang 80s din tayo.
5: Ngira natin yan eh.
4: Oo, di ba? Na para bang mga ang profile photo sa mga kaibigan natin parang kinuha sa mga old family album nung uso pa yung piniprint yung photos, di ba?
5: Meron nga akong nabasa, honey, sabi, yung mga panahong yan, yan yung out of stock, ang mga hairspray. Dahil pataasan ng buhok yung mga babae.
4: Oo, natatandaan ko. Grabe talaga. Anong tatak ng hairspray ko?
5: Aquanet.
4: Siyempre, dapat violet para mas extra.
5: Strong bold.
4: Kasi yung mommy ko sa akin sa kakapabili ko ng Aquanet. Mas mataas, mas maganda, di ba? Mas matigas yung bangs mo na parang kulang na lang. Ano yung tawag doon, honey?
5: Look like a cockatoo.
4: Yes. And alam mo, honey, speaking of 80s, meron ding isang kanta na kasi binata yung kuya ko niyan eh. Hi, kuya, ako nakikinig ka. Yung that comes to mind kapag nasabi yung 80s, yung love song na Why Do We Always Hurt the Ones We Love? Isa sa mga 80s hit yan. Alam mo yon, honey?
5: Hindi.
4: Why do we always hurt the ones we love?
5: Ang alam ko yung kay Carmi Martin tsaka kay Roderick Paulate.
4: Ano?
5: I'm gonna give you...
4: Hindi, pero hindi yan eh. Kasi may kinalaman nga dyan, ilalayo naman ni Bong eh, may kinalaman nga dyan yung ating pag-uusapan. Dahil di ba totoo naman, why do we always hurt the ones we love? Sadya ba o hindi? Kasi di ba totoo po, the people we love the most is sometimes the people we hurt the most. Siyempre, kasi dahil mahal mo, nasasaktan mo, o dahil mahal ka, mas madali kang ma-affect, mas vulnerable ka, di ba? Kasi sila yung mas pinakamalalim na nagkukos sa'yo ng sakit kapag mahal mo. Dahil kapag naman hindi mo kilala yung tao, wala kang pakialam, di ba? Dead ma. So when we love ka-agapay, we become vulnerable. Kasi nga po, we care deeply, we have expectations, and sometimes yung pong closeness nyo talagang matindi rin yung capacity to hurt each other. Yan din nga po sa marriage at even sa pamilya, we have moments na nadidisappoint natin yung asawa natin.
5: Tama.
4: May mga moments na may misunderstandings tayo and mga moments na ay sana hindi ko nasabi kay Bong yun sa asawa ko, hindi ko na pwedeng bawiin. And it will really take time to heal. But what if Bong, we look at hurt differently? Yeah. What if instead only asking, bakit ako sinaktan ng asawa ko? Bakit ako sinasaktan ng anak ko? Dapat ang tanungin daw natin, honey, Lord, ano yung maituturo mo sa akin through this hurt?
5: Hindi yan madali, ha?
4: Yes. At yan nga po yung pag-uusapan natin ngayon, tong araw na to, about hurt, about pain. What can hurt teach us, lalo na nga po sa marriage at sa ating pamilya.
5: Ganda ng discussion natin ngayon.
4: Yes.
5: Pero, hindi ako makamove on sa 80s song. Anong mga 80s song alam mo during the our era, honey, ng mga ta-OPM?
4: OPM? Ang alam ko kasi English eh. Ano bang OPM? Nakanta nila Martin, nila Gary.
5: Tsaka syempre yung...
4: Ni Shasha Padilla, ni Joey Albert.
5: Hindi, yung mga kaidaran talaga natin like Sheryl Cruz. Ano, Mr. Dreamboy, yes. Di ba? Tina Paner, tamis ng unang halik.
4: Sample daw, sabi ni Brian.
5: Mamaya, Brian, off-cam sa sampulan kita.
4: Uy, favorite ko yung tamis ng unang halik.
5: Oo, no? Talaga naman, no? During our times. At kaedad natin yan sila Tina Paner, honey. Yes.
4: Sample daw.
5: Ikaw ang pag-sample.
4: Saglit lang. Na kay tagal,
5: wow.
4: Unang haling ko'y matikman.
5: Sige, tama na. Okay na. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. And today nga po ay September 18.
4: September 18 at nasa Japan ang ating mga mentors. Nakita ko ngayon, Pastor Dan, Todd Riquico. Nakakaingit yung mga pictures nyo sa Japan nila, Camille, ha? But they're praying for you.
5: 80s din ang era niyan mga yan, honey.
4: Oo.
5: Kasabayan natin.
4: Congrats natin yan sina Pastor Danny and Sister Don eh.
5: Ano ang team song nyo, Pastor Danny, during the 80s, Sister Don? Sige po, we have 98 more days to go before Christmas. Less than 100 na lang, honey.
4: Yes.
5: Pasko na naman. At simulan na rin po natin mag-isip o mamili na ng paunti-unti, no? Para sa Noche Buena. Para hindi mabigat, hindi masyadong magastos. Halimbawa, this coming payday o yung nakalipas na payday, bilhin na kayo, for example, ng pang-fruit salad. Bilhin na kayo ng pang-spaghetti. Yung dahan-dahan para hindi stressful.
4: Mm-hmm.
5: Kasi alam mo, honey, kadalasan, hindi pa, pag dumarating yung Pasko, medyo stressful talaga eh, hindi
4: That's
5: ba?
4: True.
5: Aside from the usual, the heavy traffic, nandiyan din yung mga gastusin na kaakibat, mm-hmm. mga pangregalo yun. And speaking of regalo, simula na tayong mamili pa unti-unti para sa mga mm-hmm. inaanak natin, honey. Mm-hmm. So napakagandang ano yan, gentle reminder para sa ating kaagapay. And i-share ko lang din very quickly, Claire. Alam mo, the past few, ano, kailan ba yun? Nung isang araw, was it Tuesday or Wednesday? Mm-hmm. Wala po akong driver. So I decided myself na meron po akong bisitahin sa Tagaytay. Nag-drive po ako mag-isa. And I was really grateful nung time na yon, kasi I was able to quiet my mind.
4: Yes.
5: Alam mo, you were able to rest your mind. At na, alam mo, naisip ko na the quieter you become, the more you are able to hear.
4: Yes.
5: Minsan kasi because of too much stress, because of too much responsibilities, minsan napaka-chaotic na ng isip mo. So every now and then, importante po na magkaroon ka ng quiet time, magkaroon ka ng alone time with the Lord. In fact, I was texting Claire. Sabi ko, Claire, I'm having a good time na nag-iisa, and I was trying to have a one-on-one na communication with the Lord. So ako, I strongly agree po na sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, na once in a while, gawin natin yan na ano, na ipahinga yung ating sarili, have a quiet moment and have an alone time with the Lord.
4: Sinagot ka ni Sister Dawn. Oh, ang theme song daw nila ni Pastor Danny, Never Gonna Give You Up by Rick Astley na naging
5: Babaero ni Randy Santiago.
4: Babaero ni Randy Santiago. Nakakatuwa naman talaga kung si Pastor Danny at si Sister Dawn, ano?
5: Na-miss na namin kayo, Pastor Danny. Grabe, Sister Dawn.
4: Yes. Nasa Japan sila ngayon kasi may marriage retreat na nagaganap sa Japan. And speaking of marriage retreat, honey, maabala lang muna kita.
5: Mm.
4: Gusto lang natin ulit i-remind sa ating mga kaagapay.
5: Yan.
4: Hindi lamang ito pang CCF, pero open po ito sa lahat.
5: Mm.
4: Magkakaroon po tayo ng inseparable marriage retreat, 2B1 inseparable.
5: In Boracay.
4: Yes, sa Boracay lang naman. And Feb 25 na po yan, 2027. Why are we telling you this now? Kasi po, napakabilis maubos ng slots. In fact, iilan na lamang po. Dahil grabe, ang gagaling, powerful, anointed ang ating mga speakers. Andiyan po si Pastor Danny and Sister Dawn Urquico, si VJ and Camille Prats Yambao, andiyan po si Berwin at si Lara Maley, sina Pastor Alex at ang kanyang asawa, and syempre si Tiffany and Weng Del Rosario. Kaya naman po mga kaagapay, hanggat may natitira pang slots, mag-register na po kayo. This is really a game changer sa buhay mag-asawa.
5: The poster is being flashed right now. So if you need more details, meron pong QR code dyan. Nandiyan na po sa posters lahat po ng mga details na kailangan. And ako, Hania, on a personal experience tayong dalawa, di ba? We have attended several retreats, several couples fellowship. Mm-hmm. Pero ito pong na-attenda namin ito, sobrang ganda po talaga. Life-changing. So, we highly recommend it. Mag-register na po kayo.
4: Nandiyan din tayo, honey. So,
5: magkita
4: tayo mga kaagapay. Mag-Boracay na tayo. Valentine's gift sa inyong mga missis this Feb 2027.
5: Yan. Tamang-tama, in time for summer, no? Saktong-sakto.
4: Yes.
5: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Bong and Claire every Friday. Ang nakakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, hello po sa inyo, magandang umaga. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram, honey, marami din tayo nakikinig dyan. Paki-follow naman po. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, batiin din natin lahat ng nakikinig sa PM Radio.
4: Yes.
5: Napakadami yan. Ang PM Radio, yan po yung radio na nakapre-tuned na sa 702 DZAS, at mapapakinggan po ninyo lahat ng mga programa dito sa FEBC. Shout out tayo sa lahat ng nasa bahay, naglilinis, nagpe-prepare ng kanilang pananghalian, at lahat po ng nasa opisina na nakikinig din sa atin. Magandang umaga po sa inyo.
4: Ayan, isa na nga dito ang ating mga jet setters na kaibigan, si Pastor Romel and Susan Guevara. Good morning!
5: Fresh from UK!
4: Hindi ko na nga alam, hindi nandito pa sila kasi mas madala silang nasa ibang bansa. Talaga naman, they're conquering the world for Jesus.
5: Amen.
4: So, then sa ating inaanak, si Isa Kiban, watching from Australia.
5: Katie Sampang, happy birthday!
4: Happy birthday, Heidi!
5: Celebrate tayo, ha, Heidi.
4: We love you. Yung date natin kay Heidi at saka kay Joy, hindi na natuloy.
5: Ayan, ayan. This is the best time.
4: Natin. Mm. Yes. Hello kay Sister Lita Peran. Mm. Hello, Pastor Romel Guevara. Hello din sa aking kuya, Kuya Ju. Good morning. Kay Eneri Angolas. Good morning. Kay Marivic Dichoso. God bless you also. Ate Josie Mingala, watching from Hong Kong.
5: Mm-hmm.
4: Si Belen Barantes, magandang umaga. At syempre, si Asahi Azumane. Sabi niya, this is Jean. Hi, Jean. Pa-shout out po sana kay Nanay Mel Danan at ang kanyang anak na may birthday today na si Kuya Donald Danan.
5: Mm.
4: Happy birthday, Donald Danan.
5: Yan. Honey, ipromote na rin natin bukas nasa Max's Restaurant tayo ni Claire para sa GMA Pinoy TV.
4: Mm-hmm.
5: Kami po ay isa sa host ni Claire para sa usapang parenting and marriage, honey. Nandiyan po tayo. Magkita-kita po tayo dyan bukas.
4: In celebration po yan ng Seafarers Family Day. Pinoy's at CGMA International, Pinoy TV po yan. Tomorrow na po yan para po sa ating mga kababayang seafarers at ang kanilang pamilya. Okay, pasa na tayo ng Word of God.
5: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Romans 5 verses 3 and 4, New International Version. Not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope.
4: Para sa wikang Tagalog, aklat ng Roma 5:3-4, magandang balita, Biblia. Hindi lamang yan, kundi ikinatutuwa pa natin ang mga paghihirap sapagkat alam natin na ang mga ito nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang pagkatao.
5: Mm-hmm.
4: At ang magandang pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa.
5: Amen.
4: Ang buhay po, mga kaagapay, it will not always run the way we expect it to run. May mga seasons po na madali. May mga seasons naman po na we have to walk through things that we never ask for. And sometimes, Bong, hindi natin talaga nauunawaan why certain things happen in our lives.
5: Mm-hmm.
4: But we can choose how to respond to them. Kasi po, as we go through life, patuloy naman talaga ang Panginoon na nagtuturo sa atin, di ba? The Lord makes sure na kahit ano man yung nararanasan natin, happiness, sadness, laging may lesson na kaakibat dyan.
5: Mm.
4: And sometimes, the lessons nga po come through good things. Kapag gano'n naman, praise God, syempre, yung mga lessons na natututunan natin from blessings, from the good things God is giving us.
5: Mm.
4: Paano kapag hindi good things?
5: Mm.
4: Meron pa rin pong lesson dyan, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Meron pa rin a lesson, kahit difficult season po yung pinagdadaanan natin. Ang pinaka-importante po, hindi po wini-waste ng Panginoon ang anumang season na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Sabi nga, bawat season may kalakip na aral.
5: Mm.
4: So even the things we don't understand today can be a part of how God will grow our faith tomorrow. It is part of how God will change our hearts para mas maging prepared tayo sa kanyang pagdating.
5: Mm.
4: Alam niyo po, sabi natin kanina, we're talking about the 80s. Sabi natin, nag-start tayo sa kanta na, why do we always hurt the ones we love?
5: Mm.
4: And that's true. We all go through things that hurt. And sometimes, it's something someone said.
5: Mm.
4: Halimbawa, may nagsabi sa'yo na hindi maganda at kina-offend mo, di ba? Something na ginawa ng tao sa atin o mga sitwasyon na hindi natin ina-expect na ganun yung ito turn out.
5: Mm.
4: And honestly, para sa akin, honey, yung hurting, first reaction mo dyan is ma-offend ka talaga, di ba? Yun yung reaction mo. O sometimes ang tanong mo, Lord, ba't mo naman inalaw na masaktan ako? Ba't naman ako nasaktan, nagsiserve nga ako sa'yo eh? Why did you allow this to happen? Maybe kaagapay, there are also moments when we need to ask a different question from the Lord. The Lord, okay, nasaktan po ako, but Lord, what can I learn from this pain? What can I learn from this hurt? Diba? This becomes specially real sa buhay mag-asawa, sa buhay ng pamilya natin. The people closest to us are often the ones who can hurt us the most. Totoo po yan. Sabi na nga ni Bong kanina umaga, nag-usap kami and nagpe-pray po kami. And there are times when we hurt each other. So a husband and wife can say some things that really stays in our hearts for years. A parent can hurt the children, yung emotional hurt po ah. And vice versa, yung mga anak naman din po, minsan nakakasakit sa mga magulang, di ba? Hindi man pinipili. Di ba? Sometimes the children wound us the most kasi grabe habong ano, iniluwal mo, pinalaki mo, nagsakripisyo ka, tapos ito lang pala yung gagawin nila sa'yo, or they will disrespect you, or they will dishonor you.
5: Mm-hmm.
4: Talagang normal po na darating ang tampuhan, ang disappointment, ang misunderstandings, and even deep hurt sa ating pagsasama.
5: Mm-hmm.
4: We cannot control what happens to us, but we can choose what we do with the hurt. Instead of allowing it to create distance na hindi ko na mamahalin si Bong kasi lagi niya akong sinasaktan. Diba? Instead of allowing resentment and bitterness to grow in your heart, isurrender po natin yung hurt sa Panginoon and ask God, Lord, yes, I am hurt. I acknowledge the hurt. But Lord, what can I learn from this hurt?
5: Honey, ang ganda ng tanong mo. What can I learn from this hurt? Hindi ba? Again, sabi natin kanina, that is not an easy thing to do. Di ba? Lalo na pagka alam mo talagang deeply na nasaktan ka emotionally. Minsan napakahirap tanggapin at mahirap iswalo na nasaktan ka. At mahirap yan tanong na yan, Lord, ano pang gusto mong matutunan ko dito? Normally, yung initial reaction mo, either magalit ka o I'll give you your own dose of your own medicine.
4: Lumantika.
5: Gagantihan kita. I can do better. Sinaktan mo ko, mas lalo ka tan sasaktan. Yung mag-aanuhan kayo, anong tawag doon? Mag-titiriyahan kayo, hindi ba? Minsan yun yung initial reaction mo. Napakahirap. Kami po ni Claire, sinasabi po namin to not because we're telling you, madali lang yan gawin. No, kahit kami po ni Claire, it is also a struggle for us. Kami rin po ay patuloy na binabago ng Panginoon from glory to glory. Just like this morning, while we were having coffee, si Claire po nag-open up sa akin na you're too busy, masyadong mainit ang ulo mo, hindi mo na-notice pa minsan.
4: Na ang sungit mo.
5: Na medyo cranky ka.
4: Yes.
5: Pero alam mo, sabi ko talaga kay Claire, parang I'm totally unaware. But naisip ko din, after namin mag-usap, sabi ko, minsan nga, baka talagang minsan meron kang reaction na mainit ang ulo mo simply because marami kang iniisip, hindi ba? Kanina, Claire, sabi mo that life will not always go the way we expect it. Talaga naman, especially, kunyari, maayos ka sa bahay, maayos kang asawa, maayos kang magulang, pero paminsan, hindi yung ina-expect mo, yung makikita mo.
4: Yes.
5: But gusto kong sabihin sa ating mga kaagapay, honey, na yung hurt is inevitable. Diba?
4: Hindi maiiwasan.
5: Meaning, hindi mo siya matatakbuhan, hindi pwedeng hindi mo yan maaranasan. Yes. It is certain. At pag sinabi mong certain, meaning tiyak na mararanasan mo. In fact, sabi nga sa John 16:33, diba? Sabi ni Lord, in this world, you will have trouble. And that is very clear, meaning no one can shield you from trouble and from hurt and from every pain. Talagang makakaranas at makakaranas ka. Kaya lang, ang maganda dyan, sabi nga, but take heart, I have overcome the world. Yan yung sabi ng Panginoon, hindi ba? So join us today as we talk about what hurt can teach us. Paano nga ba tayo matututo from all the pain we experience in life? How do God turn this pain into purpose? Napakaganda niyan, honey.
4: Ang ganda, no? Kasi, honey, talagang prayer natin today na maraming mga kaagapay, marami tayong mga listeners and viewers na mag-benefit sa episode ngayon. Kasi totoo, lagi, kahit saan ka pumunta, pwede kang masaktan sa sarili mong tahanan. Kayo mag-asawa, pwede magkasakitan, yung mga anak mo, pamilya mo, mga kapatid mo. So it's really nice to talk about ano nga ba matututunan ko sa pain na to para naman hindi masayang yung ininda ko sa puso.
5: Honey, before you go to point number one, gusto ko lang batiin ang Pilar Village Gospel Church. There will be celebrating their 53rd, I'm not sure kung 53rd or 56th anniversary, 51st this coming Sunday.
4: Happy anniversary, PVGC. Ayan, dyan tayo nag-start, ano? Yeah. Dyan ako sa church na yan na saved at tumanggap sa
5: Hi Jade, hi Pastor Marvin.
4: Ayan, okay, so what hurt can teach us? Unang-una na nga, Bong. Hurt shows us where our trust really is. Na parang, ha? Anong connection? Kung nasaktan ka, and then ipapakita ng sakit na yon kung kanino ka nagtitiwala. Alam niyo po, when someone close to us hurt us, halimbawa, asawa niyo nga po, o kapatid niyo, anak niyo, it can reveal where our security and confidence really are. We may say that we trust God, but sometimes it is only when people disappoint us that we discover how much we were actually depending on them for happiness. How much we are depending on people for our sense of worth and for our peace. nakuha mo, Han. Mm-hmm. That is why when that person hurt us or when that person fails us, suddenly nayayanig tayo, nauuga tayo. Mm-hmm. And the hurt becomes a mirror that shows us what our hearts have been holding on to. So papaliwanag ko, sabi natin, hurt shows us where our trust really is. Halimbawa, sinasabi ko, Lord, I trust in you, Lord. Sa'yo ako nagtitiwala, sa'yo ako nakakapit. Pero eto na si Bong, nasaktan ako, na-offend ako kay Bong. Bong hurt me. Tapos, yung hurt na yun, honey, because of that hurt, because sinaktan mo ako, Han, sobra na ako na bother hanggang sa nagkaroon ako ng depression, na anxiety, nalungkot ako, na bago ako, naging cranky ako. So, pinapakita na grabe pala ang kapit ko sa'yo, Bong, na ang happiness ko pala nakabase kay Bong. Kasi kapag sinaktan ako ni Bong, nayayanig na yung mundo ko. Nakuha mo, Bong? Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ko na ang trust ko nasa Panginoon, na ang dependence ko nasa Panginoon. Na kay Bong pala.
5: At honey, marami ganyan, ano?
4: Nayanig ako eh, di ba? Na out of focus ako, sobrang na-bother ako dahil sa'yo ako naka-angkla for my happiness, which should not be Bong.
5: That's right. And real talk tayo, Claire, no? Maraming mag-asawa ngayon yung nakakaranas ng ganyan because of too much dependence dun sa asawa. Pagka nag-away sila, umaabot sa depression, umaabot sa anxiety, umaabot sa punto na wala na silang tiwala sa sarili nila. And worst, minsan gusto nang tapusin ang buhay.
4: Remember po, yung happiness, hindi po natin yan makukuha sa ating asawa o kanino man, kundi sa Panginoon lamang. So if we seek our happiness from our spouse o kung feeling mo, trabaho ng asawa mo na pasayahin ka, hindi po kayo magiging masaya dahil the husband, the wife, your children will fail and disappoint you at one point. Kaya kailangan po ang source of happiness nyo, ang source ng identity nyo po ay nasa Panginoon. Kung sinaktan kayo ng asawa nyo, hindi kayo in-appreciate na nagtatrabaho ka na, hindi ka na-appreciate o ikaw na yung nasa bahay maghapon sa mga bata, nag-aalaga. Pero ano ba man yung ma-appreciate ako nito, pero hindi naman. And over time, ninanamnam mo yung pain na yon, honey. Of course, siyempre, tao ka lang, masasaktan ka, di ba? Maa-affect ka na parang hindi naman appreciative tong asawa ko, di ba? Pero kailangan po, yung sense of worth natin, hindi po natin kukunin sa approval ng asawa natin. Okay, fine, hindi ako ina-appreciate ni Bong sa mga contribution ko sa bahay, pero I will never be shaken. Hindi ako magde-depression o hindi ako magme-mental anxiety. I will not think of myself so low just because my husband is not appreciating me. Why? Because my identity and my self-worth is based on God. Kung anong sinabi sa akin ng Panginoon, that what matters the most. Kung sinabi ng Panginoon that I can see you, Claire, I can see your labor, I appreciate you, you are loved, you are seen, you are valued, yun yung panghahawakan ko, dun ako nakakapit at hindi sa sinasabi ng asawa ko o ng mga anak ko. Diba? Ito po yung number one. Kailangan nakakapit po tayo sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na mali na masaktan. Hindi ko po sinasabi yun na mag-ano kayo, that you will numb yourself na, oh, mali palang masaktan. No, I'm not telling you that. Okay lang po masaktan. Natural po yan. Tao po tayo. Pero, the hurt can show us something deeper. Lord, is this person taking a place in my heart that only you should have? We can love our spouse, our children, our family deeply, but we cannot ask them to carry the weight of giving us our identity. We cannot ask them to carry the weight of giving us security and happiness. Hindi ko po pwedeng diktahan si Bong at ipasa kay Bong ang responsibility na pasayahin ako kasi it's never the responsibility of your spouse or your children to make you happy. Ang happiness po sa Panginoon natin hahanapin. Amen. Yung sense of worth po natin sa Panginoon natin hanapin. Kung ganun ang mindset natin, kahit po mga panahon na hindi tayo ma-appreciate ng asawa natin, we will never be moved. We will never be shaken. Dahil tayo po ay sa Panginoon na kaangkla.
5: Tama.
4: So yan po yung point number one. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa Panginoon po tayo magtiwala at hindi sa sarili nating pangunawa.
5: Amen. So mga kaagapay, if you have been hurt, if you have been wounded, if you have been, kumbaga, maraming mga nasabi mga negative things yung spouse ninyo sa inyo, whether consciously or unconsciously, the best thing to do po, mga kaagapay, is lumapit tayo sa Panginoon. tumakbo tayo papalapit sa Panginoon, mm-hmm. hindi sa mga kaibigan na magbibigay sa atin ng mga ungodly advices, hindi sa mga, of course, hindi sa droga, yes. di ba? You will never go wrong kung tayo po ay tatakbo sa Panginoon. And that leads us to our point number two. Mm-hmm. Number two, hurt teach us to run to God.
4: Yes.
5: Napakaganda ng ating punto number two. At marami tayong testimony, honey, ha, na narinig sa mga kaibigan natin na in their deepest pain,
4: yes.
5: yung ginagawa sa kanila ng mga asawa nila na sometimes you could hardly imagine it na naranasan niya, yet tumakbo siya sa Panginoon, ang ending, nadala niya ang asawa niya sa Panginoon. No matter how painful, kahit gaano kasakit yan, run to God. Magugulat po kayo kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay ninyong mag-asawa, sa buhay mo personally, and eventually sa buhay ng asawa mo. And one good testimony dyan, honey, of course, ang kwento ni Pastor Danny and Sister Dawn. Yes. Hindi ba? Noong mga panahon that Pastor Danny was wondering, si Sister Dawn naman talagang kumapit siya sa salita ng Panginoon, na in love siya sa Diyos. And look at them now, how they are serving the Lord together. Diba? And every time naririnig natin yung testimony na yan, it brought tears into our eyes at talagang grabe, Lord, no? Kung ginawa mo sa kanila, kaya mong gawin yan sa bawat mag-aasawa ngayon. There are hurts po, mga kaagapay, that only God can really comfort. Do you agree with that,
4: yes,
5: Claire?
4: That's true.
5: Yung alam mong Panginoon lang yung lulutas at magiging solusyon sa ano yung hurt sa Tagalog, sa sakit na nararamdaman mo. You can talk to your spouse, to a friend, or another family member, but there are moments when your heart still feels heavy, mm-hmm. yung kahit ma-pour out mo na yung puso mo, but parang ang bigat pa din.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ba? But parang hindi pa rin nawawala yung bigat sa dibdib ko. Maybe yung husband mo or your wife doesn't understand why you are hurting.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Maybe hindi nila naiintindihan. Maybe your child has made a decision that broke your heart.
4: Mm-hmm.
5: Minsan may ganyan eh, no? Kahit anong paalala mo na, kahit anong reminder mo sa bata, kahit pinalaki mo ng maayos, minsan talagang, Lord, ano pang nangyari dito? Or maybe a family member has deeply disappointed you. Instead of carrying all the pain by yourselves, you can learn to bring it to God. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo makikipag-usap or hindi na tayo magsaset ng boundaries. Importante yan, honey, no? But before we react, mga kaagapay, we can first go to God. Sabi ko nga, hindi po kayo magkakamali sa paglapit sa Panginoon. Most especially, if you allow Him, Panginoon, most especially, if you allow Him

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, Adis 9 ng Setyembre. Jonas chapter 1-4.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Ninive, na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga tagaroon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan, ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo?" Sumagot si Jonas, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ko kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumaya pa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo." Sagot niya, "Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, 'Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito.'" Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, "Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ko mula sa daigdig ng mga patay. Ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ko. Itinapon ninyo ko sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Napulupitan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula roo'y buhay akong iniahon, O Yahweh, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit, aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas." Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawi ng Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo at ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa, taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya't siya'y nanalangin, "O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan. Kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot si Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Jonas?" Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lunsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init, kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay." Sinabi ni Yahweh, "Tumubo ang halamang iyon. Lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lunsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama bukod pa sa maraming kawan."
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Maunlad na Pilipino, pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Bistalis Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS, suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
8: Ella Arsyaga.
6: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang araw mga ka-agri at welcome po ulit dito sa Mona the Filipino kung saan ihatid po namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre po, kagaya po ng ating nakagawian at dapat nating laging kagawian. Inanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon, sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, bigyan mo po kami ng lakas, tapang at karunungan. Lord, patatagin po ninyo ang aming mga puso at tulungan kaming manatiling may pananampalataya at pag-asa. Gabayan mo po kami tungo sa tamang landas at iilayo sa anumang kapahamakan. At muli pa po ay itinataas muli namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot na langis sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagiging mapagmasid, inaabot ng pag-unawa ang hindi maabot ng salita. Maganda umaga po. Ako po si LR Shaga. Hello. At ngayon po yung araw ng Sabado, 19 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At dahil dyan, welcome po ulit sa ating programa sa Season 8, Episode 38 ng Mona the Filipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po, accessible tayo via online streaming. Pwede po tayo magtungo sa dcas.fbc.ph. Gayun din po sa Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre sa radyo sa talapahitang 702 sa AM band. Bakit po ito pa ulit-ulit every week, no? Napakahalaga po kasi sa parang once a week po naming chance na maipamatid sa inyo na yung mga platforms po natin ay yung ating saan po at work yung ating tinatawag na radio ministry. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sa mga platforms na ito, at patuloy pang nagbibigay buhay po para mas maipaabot po natin sa mas marami ang ating mensahe. And once again, for this part of our program, nais po natin bigyan ng puwang ang ating mga tagapakinig at mga nag-iwan po ng kanila mga warm messages and kind greetings. Isa na nga po dyan ng ating John Enriquez. Kasama ang John Enriquez. Good morning, maunlad. At gayon din po, mapagpalang Sabado ng umaga sa ating lahat. Galing po ito kay Sir Ronald Young. Maunlad na Pilipino po sa ating lahat. Happy Saturday. Mula po yan kay Mamarlo Barbosa de Osera. Blessed morning po, MNP, mula kay Nora Cancela. At from Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po, Miss Ella, at sa listeners ng MNP. Meron pa po ba tayo na miss out? Mula kay Tita Irene Salonga, good morning po, Ate Ella, and all listeners ng MNP. Ayun, from Sir Nestor Ballesteros, God bless. Good morning po, Ma'am Ella. Thank you for the wisdom ng Lord sa inyo sa kaalaman sa pagtatanim ng mga magsasaka. God bless you po. Mapagpalang Sabado ng umaga, Miss Ella, from Ma'am Dillian Guerrero. Good morning, always sharing and listening to this Mauna the Filipino program every Saturday sa PM Radio nakikinig. Once again, thank you so much po, Sir Epifanio Salvador. Nice din po nating batiin ng lahat ng listeners. Once again, ng MNP. Ito po yung mensahe mula kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Good Saturday morning po, Ma'am Ella, from CBC Bacoor, Cavite. Sa radyo, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Pabati ng belated happy birthday sa apo po ni Tita Leonida, si Elijah Seth. Ayun, so belated happy birthday noong September 15. Muli ay God bless your ministry. So we also would like to greet ng maganda at mapagpalang umaga ang mga sumusunod. Starting off with Ma'am Yoli Reyes de la Cruz, Mel Supat, Euphorcina Bernardino, Jennifer Arile Cristalino sa tingin, and that would be all. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you for the chance to read your messages ngayong umagang ito. At dahil dyan, tayo'y ginaganahang ipakilala sa inyo muli ang ating magiging panauhin at ito po'y kagaya ng ating binanggit sa inyo last Saturday, kung saan tatalakayin muli natin ang 22nd National Biotechnology Week. So, dito na nga po, mas may papaliwanag natin yung nalalapit na gawain po nila sa susunod na linggo. Kasama po natin si Director Paul C. Limson once again, ang Director po ng Philippine Agriculture and Fisheries Biotechnology or simply the DA Biotech Program. At bukod po dyan, syempre ay hatid din po sa inyo ng Mauna de Pilipino ang Regions on the Go. Katuwang po natin dito sa segment na ito ang ating mga DA Regional and local government unit farmcasters, as well as ang ating unlad komunidad segment kung saan ay katuwang naman natin ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating agri-trivia segment brought to you by the Agriculture and Fisheries Information Division staff. At muli po, syempre, lahat ng yan na binanggit namin sa inyo, ihatid namin sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At wala nang patumpik-tumpik pa kagaya ng nabanggit ko sa inyo just now. Narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Magandang umaga. Ako si Raynan Grospe, nag-uulat mula sa Rehiyong Ilocos. Bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat, naghatid ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 ng kabuuang 99.8 milyong halaga ng mga tulong at suporta sa sektor ng agrikultura sa mga magsasaka at iba pang benepisyaryo sa Ilocos Sur nitong September 14 sa Chavez Singson Coliseum, Vigan City. Ang handog ng Pangulo ay bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsisilbing paraan upang ipaabot ang pasasalamat ng Pangulo sa sambayang patuloy na sumusuporta sa pamahalaan sa pamagitan ng pagdadala ng mga serbisyo at programa ng gobyerno ng mas malapit sa mga Pilipino. Sa Ilocos Sur, sinagawa ang malawakang serbisyo fair sa pangunguna ng Provincial Government of Ilocos Sur, katuwang ang 12 national government agencies. Layunin itong maidirektang mailapit sa mga mamamayan, partikular sa mga nasa komunidad, ang mga serbisyong makakatulong sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan. Kabilang sa mga nahihatid ng DARFO1, ang mga Certificate of Award para sa farm inputs, kagamitan at makinaryang pangkabuhayan, gayon din ang pamahagi ng Information, Education and Communication IEC materials at iba't ibang uri ng binhi tulad ng ampalaya, kalabasa, kamatis at iba pa. Namahagi rin ang ahensya ng 1,000 punla ng kalamansi bilang dagdag na suporta sa mga beneficiaryo para sa kanilang produksyon. Kasabay nito, sinagawa rin ang 20 bigas meron na sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program kung saan maaring makabili, kwalipikadong mamimili ng bigas sa mahalagang 20 pesos kada kilo hanggang 10 kilo bawat mamimili. Idinaos ang aktibidad sa National Food Authority sa Bantay, Ilocos Sur. Dumalo sa aktibidad si na Ilocos Sur Governor Jeremiah Singson at Vice Governor Ryan Luis Singson kasama si na DMW Secretary Hans Leo Kadkad, DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara, DMW Regional Director Christian Ray Singson at Regional Director Marie Angela Gupalan. Sa pamagitan ng handog ng Pangulo, pinapakita na ang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa isang mahalagang okasyon, kundi isang pagkakataon upang magpasalamat sa mamamayan sa pamagitan ng serbisyong direktang nakarating sa mga komunidad at tutugon sa kanilang pangangailangan. Nag-uulat mula sa Rehiyong Ilocos, Reyna Linggo Rospe,
2: Mel Francisco. Nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mima Ropa. 72 milyong piso na intervensyon pang agrikultura pinagkaloob ng DA Mima Ropa sa handog ng Pangulo Servicio Fair. Kasabay ng pagdiliwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., matagumpay na isinagawa ang handog ng Pangulo Servicio para sa Lahat Caravan sa Mima Ropa noong 14 ng Setyembre. Dinaluhan nito ng maraming residente na tumanggap ng iba't ibang tulong at serbisyo hatid ng iba't ibang ahensya. Bilang bahagi ng aktibidad na mahagi ang Department of Agriculture MIMARO panangkabuang 72,067,896 pesos and 47 centavos na halaga ng mga interbensyon pang agrikultura sa mga lalawigan sa rehiyon. Sa Oriental Mindoro, umabot sa 11,308,225 ang kabuang halaga ng mga interbensyon na ipamahagi sa mga magsasaka, kooperatiba, paaralan at lokal na pamahalaan. Samantala, nagkaloob naman ang kagawaran ng mahigit 14 milyong piso na halaga ng mga kagamitan pang agrikultura at iba pang intervention sa Occidental Mindoro na mahagi rin ng DA ng libreng binhi ng gulay at pataba mula sa iba't ibang programa ng kagawaran. Samantala, sa lalawigan ng Romblon, umabot sa mahigit 14 milyong piso ang kabuang halaga ng mga intervention na ipamahagi sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat caravan, na ilapit ng DA MIMAROPA at iba pang ahensya ng pamahalan ang kanilang mga serbisyo at programa sa mga mamamayan. Mel Francisco nag-uulat mula sa Department of Agriculture, MIMAROPA.
3: J. Michael Bragas mula sa Department of Agriculture, Central Visayas.
4: Day 7, nakaisa sa handog ng Pangulo sa Cebu at Bohol. Nakibahagi ang Department of Agriculture Central Visayas o Day 7 sa sabay-sabay na nationwide celebration ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-69 na karawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sa Cebu, isinagawang service caravan sa Kapitolyo kung saan mahigit 7,000 Cebuano ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo mula sa national government agencies. Bilang bahagi ng agricultural interventions, nag-turnover ang Day 7 ng mga proyektong direktang makakatulong sa mga magsasaka. Kabilang dito ang isang four-wheel tractor para sa United Farmer Leaders Association of Toboran, isang solar-powered irrigation system para sa Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative, at tig isang chicken egg production project para sa Mahanlud Community Farmers Association at Sitio Palaypay Tolosa Malabuyog Cebu Irrigators Association. Nagsagawa rin ang D7 ng kadiwan ng Pangulo, tampok ang mga lokal na produktong agrikultural, sarihong prutas at gulay at ang benteng bigas para sa lahat. Samantala sa Bohol, nakilahok din ang D7 sa one-stop shop government services na naglalayong ilapit ang tulong at oportunidad sa mga Boholano. Sa ngalan ni Regional Executive Director Angel C. Enriquez, iprinisinta ni Bohol Agriculture Program Coordinating Officer Roman Dabalos ang mga programa ng DA7, kabilang ang kadiwan ng Pangulo at pagbebenta ng benting bigas para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, patuloy na naihahati ng DA7 ang mga serbisyo, programa at proyektong naglalayong palakasin ang kabuhayan at produksyon ng mga magsasaka sa Central Visayas. Isang konkretong paraan ng pagdiriwang ng karawan ng Pangulo ang pagdadala ng serbisyo at suporta ng lahat ng ahensya ng gobyerno direkta sa mga Pilipinong nagsisikap para sa kanilang pamilya at komunidad.
3: J. Michael Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas.
5: Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Integrated Laboratory Division ng libreng pabakuna laban sa rabies bilang suporta sa programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Office of the President nitong September 14. Pinangunahan ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang pagbakuna sa mga malulusog na aso at pusa na edad 3 buwan pataas. Layunin nitong maging responsable ang mga pet owners at masigurong ligtas ang mga alaga at maging ang kanilang pamilya laban sa rabies. Isinagawa ang aktibidad bilang paggunita sa World Rabies Day tuwing September 28 na naglalayong palakasin ang kamalayan ng pag-iwas sa rabies, responsabling pag-aalaga sa mga hayop at pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Hinikayat ng Agri-10 ang mga pet owner na regular na magpabakuna ang kanilang mga alaga at kumonsulta sa mga veterinaryo para sa tamang vaccination schedule at post-vaccination guidance. Sa kabilang dako naman, formal na namang sinali ng DA-10 ang rehabilitated ng Village Type Dryer o VTD na nagkakahalaga ng 7 milyong piso sa Kabanglasan Agrarian Reform Cooperative at mga lokal na corn growers noong September 11 sa Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon. Ang pasilidad ay may 20 metric ton capacity corn on cob dryer, corn sheller na may kapasidad na 2.5 metric tons kada oras, 12 metric ton circulating batch grain dryer na layong suportahan ng post-harvest activities ng mga magsasaka. Inaasahang makatutulong ang rehabilitated VTD sa pagpapabuti ng kalidad ng mais, pagpapababa ng drying cost, at maibsan ang sayang ng produkto dulot ng kulang na pasilidad at pagkatapos ng ani. Nagbigay din ito ng mas magandang oportunidad sa merkado para sa mga lokal na mga nagtatanim ng mais. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si Naz Angana mula sa Region 10.
6: Lumagda ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 at Department of Public Works and Highways o DPWH, Tarlac 2nd District Engineering Office o 2nd DEO sa isang Memorandum of Agreement o MOA signing para sa pagpapatupad ng apat na Farm-to-Market Road o FMR projects na nagkakahalaga ng 71.5 million sa Concepcion Tarlac noong ikasampu ng Setyembre sa City of San Fernando, Pampanga. Kinakatawa ni DARFO3 Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr. at District Engineer Edward Ricardo G. Ramos ng DPWH Tarlac 2nd DEO ang dalawang ahensya sa kasunduan. Kabilang sa mga dumalo ay sina Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, USEC Ari A. Perez, Assistant Secretary Engineer Eduardo Destura, OIC Director of Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, Engineer Noemi Carpio, Regional Technical Director for Operations, Noemi Carpio,

0: 519,473 pesos at 70 centavos. Kabilang dito ang concreting ng Barangay Baluto FMR na may habang 1.161 kilometers at halagang 14,887,000 pesos. Gayun din ang Barangay Santiago FMR na may habang humigit 1.5 kilometers at halagang 21,894,000 pesos. Saklaw rin sa kasunduan ang Barangay Castillo FMR na may haba ring humigit 1.5 kilometers at halagang 19,085,000 pesos. At panghuli ang Barangay Baluto Barangay Panaliksikan FMR na may habang humigit 1.2 kilometers at halagang 14,887,000 pesos. Bahagi ng pagpapatupad ng mga proyekto ang joint revalidation at geotagging ng mga aprobadong FMR sites, gayon din ang paghahanda at pagsusuri ng mga kinakailangang technical documents alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng DA. Sa ilalim ng kasunduan, nakatalaga sa DARFO3 ang technical review, field level coordination at monitoring, pagsusuri ng pisikal at pinansyal na progreso ng mga proyekto, at pakikipag-ugnayan sa DPWH at mga concerned stakeholder kaugnay ng pagpapatupad ng mga ito. Samantala, pananagutan ng DPWH Tarlac Second Deyo ang procurement, contract award, construction supervision, contract administration at quality control sa mga proyekto. Itinatakda rin ng MOA ang magkasanib na inspeksyon ng DARFO3 at DPWH para sa mga natapos na FMR projects bago ang turnover at acceptance sa mga ito sa Concerned Local Government Unit o LGU. Matapos ang turnover, pananagutan naman ng LGU ang operation and maintenance ng nakumpletong proyekto. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
1: Maunlad na Pilipino sa 702 TCAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
2: At para sa araw na ito, kinagagalak po nating makasama ang atin pong Program Director para sa Philippine Agriculture and Fisheries Biotechnology or simply ang ating DA Biotech Program. So walang iba kundi si Director Paul C. Limson.
3: At dun sa statement na yun, Doc Paul, kung may idadagdag pa po kayo, ay kaisa ninyo ang maulad ng Pilipino ng ating Department of Agriculture, isa pong programa pang radio na katuwang ng DA Biotech sa paghahatid ng credible na impormasyon tungkol sa naturang programa.
4: Miss Ella, mahalaga din ang public discussion tungkol sa biotechnology. Ang mga tao ay hinihikayat natin na magtanong ng mga magbigay ng mga kanilang kuro-kuro, pero at the same time dapat ang usapan ay grounded sa scientific evidence rather than misinformation or fear.
3: Napakahalaga po nun, Doc Paul, nun last point na sinabi ninyo kasi sa ating, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na tayo po ay may access sa social media, lalo na sa may mga internet na lugar, at tayo ay bombarded ng iba't ibang klaseng impormasyon. Kaya may mga tao po sa gobyerno na nagsisikap na ibigay po yung information straight po sa inyo sa mga tamang channel. Tayo lamang po ay inihikayat na magtungo sa mga naturang opisyal na mga platforms or channels na ito. At para po sa ating kasunod na katanungan or discussion po natin katuloy, ito na po yung papalibot sa ating National Biotechnology Week. Ako yung na-excited na kasi nalalapit na po ito eh. So dun po sa mga nabanggit natin so far tungkol sa ating biotech program, ano po kaya yung importansya na meron tayong ganitong klaseng gawain, which is yung National Biotechnology Week, at ano po yung nais nating ma-achieve? Tayo po ay nasa 22nd na. Tama po ba, Doc Paul?
4: Yes, Miss Ella. At sa ating mga tagapakinig, ang National Biotech Week ay binuo by virtue of Presidential Proclamation 1414 noong 2007, setting the National Biotech Week for the last week ng November. Last year, by virtue of Presidential Proclamation 921, nailipat ang pagtatanghal ng National Biotech Week sa huling linggo ng September. So ito ay nagko-coincide dun sa observation ng national ng

0: Global Biotechnology Week. So, importante ang National Biotechnology Week kasi ang ating layunin is dalhin ang biotech mas from the laboratory or the research institution mas malapit sa ating mga kababayan. So, maraming developments ng biotechnology ay very, very technical. Kaya mahalagang magkaroon tayo ng pagkakataon na maipalawanag ang siyensya at ang potential na paggamit nito sa mga pamamaraang madaling maintindihan ng ating publiko. Ang celebration ay hindi lang DA-led. Ito ang ating steering committee ay composed of different agencies. So kasama diyan ang DA, ang DNR, ang DOST, ang DILG, ang DOH, at saka ngayon, kasama na rin ang CHED. So, for this year's celebration, nagaganapin from September 21 to 24, ang DNR ang lead natin na agency. So, ito po ay gaganapin sa DNR Multipurpose Hall, dito lang po sa loob ng DNR Central Office along Visayas Avenue.
1: So, yun nga po, napakahalaga na ito dahil ito na po yung part kung saan pwede tayo makilahok, lalo na po sa mga siguro ay hindi naman siguro konti ang populasyon ng mga masasabi natin, mga science enthusiast at agriculture enthusiast and biotechnology enthusiast in general. Siguro kakaroon na tayo dyan ng mga following dahil ginagawa nating mas accessible, kagaya nga po na nabanggit ni Doc Paul just now, ang ating biotech program through the National Biotechnology Week. So dito po ay 22nd na po na ating ikadalawampu't dalawang pagkakataon na po natin itong isinasagawa. Ano po kaya yung ating mensahe sa ating tema na biotech para sa kinabukasan, kalikasan, kalusugan, kagandahan, kabuhayan, kaunlaran?
0: Ang team na biotech para sa kinabukasan highlights the many ways biotechnology can contribute to addressing present and future challenges. Ipinapakita ng theme na ang biotechnology ay may application across different sectors, from the environment to agriculture to health, industry at livelihood. Ang host, gaya ng nabanggit ko kanina, ang host ay ang DNR. Particularly relevant ito sa kanilang mandato na pangalagaan ang kalikasan. Biotechnology can provide tools that support environmental protection, biodiversity conservation, pollution management, waste treatment, and the sustainable use of our biological resources. Ang kalusugan naman reflects biotech's application in health, diagnostics, food safety, and nutrition. Ang kagandahan naman encompasses biotechnology applications in natural products, personal care, and other bio-based innovations. Kabuhayan naman reminds us that science and innovation should ultimately create value and opportunities for people. Kapag ang research ay naisalin into useful products, technologies, and services, maaari itong magkaroon ng malaking kontribusyon sa hanap buhay, sa enterprises, at sa iba't ibang industriya. And yung word na kaunlaran brings all of these together. Ang biotechnology with other fields of science and technology can contribute to national development when research and innovation are translated into solutions that responds to the needs of society. So, gaya ng kung in summary, Ms. Ella, this theme captures the spirit of the National Biotechnology Week itself. Biotechnology is multidisciplinary and multisectoral. Hindi lang ito concern ng isang ahensya o ng isang sektor. Kaya nga, maraming ahensya ang nagsama-sama. Ahensya, research institutions, academic industry, at iba pang stakeholders ay kasama natin sa pagtanghal ng ating National Biotechnology Week.

0: unlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Ayun, talagang nakaka-proud kasi if ano, parang sa publiko po natin, no, kung ito ay nasa ikadalawang dekada at mahigit na, parang as if hindi pa natin siya matop than the previous year. So talagang lahat, no, nung may mga ganitong concern po natin sa kalusugan, sa agrikultura, sa kabuhayan, tara na po, no, mamaya ulitin natin yung mga details. Aanyayahan po tayo ulit ni Doc Paul para po sa ating mga ngayon pa lang naka-tune in kung saan po kayo pupunta kapag sa atin pong ano, no, sa tawag dito, sa nalalapit po natin National Biotechnology Week. So once again, ang date po niyan, kung ano, testing ko po kung ako'y nakikinig, syempre yan po ay sa September 21 to 24 ngayong taong 2026. So syempre pag pumunta tayo doon, nakaka-excite na yung lahat na nabanggit ni Doc Paul. Doc Paul, ano pa po ba yung ating mga i-expect na mga series o serya ng mga activities na aabangan po dito?
2: For the 22nd National Biotech Week, ang ating publiko ay maraming aasahan na aktibidades na ipapakita yung iba't ibang aplikasyon ng biotechnology at saka pamamaraan ng pwedeng makapag-aral, makisali sa diskusyon at maka-engage natin yung ating mga developers. Mm-hmm. Ang ating celebration will formally open on September 21 with the opening program, and meron tayong whole week na biotechnology exhibit hosted by the Department of Environment and Natural Resources. There will also be technical forums, technical discussions, and other activities organized by our participating agencies and institutions throughout the week. Ms. Ella, iba't iba ang target audience ng iba't ibang discussions at saka technical forums. So, kasama na rito ang researchers and professionals, estudyante, industry representatives, and syempre yung general members ng ating public who simply want to learn about biotechnology. From agriculture sector, we will see activities, or we will have activities that focus on connecting biotechnology research with potential users and strengthening the understanding of biotechnology among our stakeholders. Ginawan din natin ng paraan na magkaroon tayo ng oportunidad sa ating technology developers to i-present sa public yung kanilang outputs ng kanilang research. Hindi lang for the general information, kung hindi makahanap din ng potential partner na pwedeng gawing i-commercialize ang mga produktong ito. So, inaanyayahan natin ang lahat ng nakikinig na sundan ang National Biotechnology Week nitong sa darating na September 21. Oo nga po pala, kami ay available sa Facebook. Meron pong Facebook page ang National Biotechnology Week, at dun yung makikita lahat ng mga calendar of activities natin for the week-long celebration.
1: Ayan na nga. Pwede nating balikan yung ano, para makita po ninyo. Kasi sabi ngayon ni Doc Paul, merong specific topics tayo sa mga specific dates. So kung meron kayong nais na balikang topic, balikan lang natin yung official Facebook page ng DA Biotech Program. Ulitin natin ulit, hanapin nyo lang yung National Biotechnology Week para po sa mga activities na ito. Siyempre po dun sa mga wary po, no, sa gastos sa pamasahe, papunta dito, meron po ba itong bayad? Open po ba ito sa publiko?
2: Yes, Ms. Ella, ito ay open sa public at wala tayong bayad. Ayon. Para dun sa ating celebration. Idadagdag ko pa, yung nabanggit ko kanina na technology pitching ay magaganap sa September 22. So, ang layunin natin dito is maka-create ng initial connections and explore plus possible pathways towards validation, adoption, partnership, or commercialization. Tapos magkakaroon din ng National Biotechnology Extension Briefing sa September 23 to 24. Ito ay information and technical briefing for extension and other relevant personnel. It aims to strengthen their understanding on agricultural biotechnology, its applications, biosafety and regulatory consideration, and effective communication of biotechnology information to stakeholders in the region.
1: Mm-hmm.
2: From sa buong linggo po na celebration, magkakaroon din po tayo ng biotechnology exhibit. Yung ating ang Department of Agriculture ay kasama po, ay kaisa po ng mga ibang mga ahensya sa ating exhibit. We will showcase biotechnology research, our technologies, and syempre marami tayong information materials na ipamibigay sa ating mga publiko.
1: At syempre po dun sa mga siguro talagang malayo po sila, meron po ba silang option para masundan pa din ang selebrasyon at malaman pa rin ang tungkol sa National Biotechnology Week?
2: Oo. Miss Ella, merong mga portions ng ating celebration that will be live stream via Facebook. So you can watch the NBW activities via the National Biotechnology Week Facebook page.
1: Ayan na nga, sinasabi natin sa inyo, ano po, ito ay talagang bigay na sa atin ang National Biotechnology Week. Tatandaan na lang po natin ang mga official channels kung saan matitingnan ng buo ang lahat ng mga topics natin at yung date kung kailan ito gaganapin. At para naman po sa pagtatapos ng ating panayam ngayong diskusyon po natin tungkol sa lapit na gawain ng DA Biotech Program. Looking ahead, Doc Paul, ano po mga potential ang nakikita natin sa ating biotechnology para matulungan pong i-address ang mga future challenges in agriculture and food production?
2: Para sa ating tagapakinig, biotechnology will continue to be an important part of the tools available for us as we respond to the changing challenges in agriculture and food productions. We are already facing the effects of climate change, emerging pests and diseases, pressure on our natural resources, the increasing demand for sufficient, safe, and nutritious food. Habang maging mas komplikado ang mga challenges na ito, kailangan din nating patuloy na tignan kung paano makakatulong ang advances in science and technology sa pagsolusyon sa mga ito. Marami tayong magagamit from genomics, molecular diagnostics, gene editing, meron din tayong microbial biotechnology at iba pang mga teknolohiya. Isa pa, ang biotechnology should not be viewed in isolation. Kailangan pa rin itong samahan ng good agricultural practices, effective disease management, appropriate production systems, at ibang available technologies and approaches. So, sa panghuli, kailangan nating kailangan iulitin lagi that we need to continue to invest in science, build our local research capacity, and develop technologies that respond to our actual needs. Sa huli, ang value ng biotechnology ay makikita na kung paano nito matutulungan ang farmers, fisherfolk, consumers, at communities. At syempre, paano ito makakakontribute sa ating adhikain na more resilient and sustainable agriculture sector.
1: Ayan na nga. At syempre, para po sa pag-celebrate natin ng 22nd National Biotech Week, atin nga po nga nais pakinggan naman, Doc Paul, yung ating maikling mensahe na nais natin ibahagi sa ating mga tagapakinig. At siguro share na rin natin as we end yung ating message, yung ating details as we invite them once again sa ating nalalapit na 22nd NBW.
2: Sa ating mga tagapakinig, kayo po ay inaanyayahan ng Biotech Program Office at ng buong Department of Agriculture na mag-participate sa ating National Biotech Week na gaganapin sa September 21 to 24 sa Department of Environment and Natural Resources Multipurpose Hall. At dito po ay located sa along Visayas Avenue. So, come one, come all, and see all of you at the 22nd NBW.
1: Ayun, at para po sa ating naging talakayan, nakasama po natin si Director Paul C. Limson ng ating pong Philippine Agriculture and Fisheries Biotechnology or Biotech Program po ng Department of Agriculture. Once again, para po sa ating naging diskusyon tungkol sa ating biotech program at ang nalalapit nating 22nd National Biotechnology Week. Thank you so much po, Doc Paul.
0: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
3: At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Once again, sa segment po na ito ay kasama po natin ang Philippine Rural Development Project. At dahil dyan, si Sir Joseph John Palarca po, ang Information and Advocacy Specialist ng PSO Mindanao, ang ating makakasama sa araw na ito.
4: Sa pag-construct ng mga farm-to-market roads, water systems, enterprise facilities at iba pang proyekto ng DAPRDP scale-up, mahalagang masigurong ang bawat bahagi ng proyekto ay naipapatupad ng maayos at ayon sa plano. Kaya bukod sa actual na construction, mahalaga rin ang mabilis, maayos at transparent na monitoring. Sa tulong ng applied geotagging technology gamit ang PRDP Geo Camera, mas madaling nakikita ang aktual na progress ng isang proyekto mula sa mga larawang kinukunan mismo sa project site hanggang sa impormasyon kung kailan at saan ito kinunan. Dahil dito, nagsagawa ang Geomapping and Governance Unit o GGU ng Project Support Office Mindanao at National Project Coordination Office ng rollout at training para sa bagong PRDP GeoCamera version 2.17 at Enhanced Geomapping System noong August 25 hanggang 28 sa Davao City. Sa episode nito ng Unlad Komunidad, pakinggan natin ang panayam kay Engineer Elmer Limpiado ng LGU Surala, South Cotabato at alamin kung ano ang mga ginawang improvements sa PRDP GeoCamera upang mas masiguro ang kalidad ng project implementation sa PRDP scale-up.
5: Sa ngayon, nag-i-enhance sila ng applications doon sa GGU natin, specifically doon sa camera na ginagamit natin in geotagging the projects, na yung mga activity should be taken without geotag pictures. Dati-rati, simple lang, kukuha lang ng picture, tapos isasubmit sa region, yun lang yun. Sa ngayon, they are developing a portal na pwede na nating isynchronize from the cellphone. Pag ginawa natin sa field, konting ayos-ayos lang, and there is a portal na napapasukin natin at isasubmit na yung mga pictures doon diretso na sa either sa region, or meron din silang isang features na dadaan muna sa LGU for approval or verifications based doon sa dashboard na sinasabi nila ng contractor sides. Ang malaking tulong nito para sa amin is that hindi na kami masyadong nag-i-explain sa region sa mga pictures na ibinibigay. At least kung titingnan natin, it's a real time after na kinuha mo sa field para hindi maging congested yung system mo, pagkatapos mo na ipo-forward mo na sa kanila, it would be easier actually to us. Based on the flow and the issue of transparency, mas maganda siya actually kasi nga real-time yung mga pictures. Hindi siya, kumbaga, hindi siya dumaan pa sa mga bagay-bagay na inaayos. Yung pinag-uusapan namin na maganda doon yung paano i-filter siya, na yung totoo lang ng mga pictures talaga ang papasok. Yung time limit, na limbawa, may issue kasi doon, nung dumaan ang isang CMT, pumicture siya, which is part pa pala ng trabaho yon na i-report doon, bumalik sa amin, oy, ito yun, violations ng mga ikan ganyan. And also, yung part naman doon sa financial side, kasi as they said, no pictures, no geotag pictures, no billing, yung sorting out na naman. Kasi doon sa hundreds of pictures, paano mapadali sa RPCO side na isort yung picture base doon sa billing na mababayaran ka agad yung contractor. Yun naman yun, kasi halimbawa sa isang region, they have 10 projects, 20 projects, sabay-sabay na nag-debill, hundreds and thousands of pictures yun. So most probably, baka they will assign also one GGU personnel each project. Kasi baka ganyan din ang development sa part ng PRDP. It is timely talaga sa panahon ngayon yung geotagging pictures, because doon sa mga issues that coming around sa ating country in terms of transparency, na may sinasabi dito nakalagay yung project in real time pala, wala na doon. through this technology, actually, it gives us kumpiyansa na doon sa program holder or doon sa ni-roll out na project ng gobyerno na talaga yung project nandun na sa site. And also, it empowers the community also to participate in the issue of transparency and the ownership of the project. Kasi part of this one naman, the CMT, as we called it, yung community group around the project area are empowered also. They are taught on how to use the camera and to synchronize or to submit the taken picture randomly doon naman sa PRDP team. Kaya may mga bagay na unaware kaming sa LGU na nangyayari doon na nai-inform kami. So in terms of mga transparency, siguro shall we say 80-90% na alam na natin yung mga kaganapan doon sa project natin na hindi na masyadong natatago yung mga bagay-bagay na itinatago.
4: Gamit ang applied geotagging technology sa pamamagitan ng PRDP geocamera, patuloy na sinisigurado ng PRDP scale-up ang on-time, quality at transparent na project implementation sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: At abangan pa mga inihandang bahagi ng DAPRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At muli po, hatid po sa atin na Agriculture and Fisheries Information Division ang ating Agri Trivia segment.
6: Mga ka-agri, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga nakalipas na buwan at hanggang ngayon ay nakararanas tayo ng pabago-bagong panahon na maaring magdulot ng iba't ibang sakit sa ating mga ka-agri. Pero alam nyo ba na hindi lang tao ang lubhang naaapektuhan nito? Isa ang pabago-bagong panahon sa mga pangunahing sanhi ng mas mabilis na pagkaluma o pagkasira ng mga kagamitang pang-agrikultura. Kapag exposed ang ating mga kagamitan sa init at ulan, mas umiikli ang buhay ng mga ito. Heto ang ilan sa mga paraan upang tumagal ang buhay ng mga farm equipment and facilities. Una, panatilihing malinis ang ating mga kagamitan bago at pagkatapos itong gamitin. Ang mga kemikal na kumakapit at naiiwan sa ating mga kagamitan tulad ng mga pataba at abono ay maaaring mag-react sa surfaces ng ating mga farm equipment na magdudulot ng iba't ibang problema tulad ng kalawang. Ito ay maaaring makasira o di kaya'y mapaikli ang serbisyo ng mga ito. Maaring banlawa ng mga kagamitan sa malinis na tubig at huwag kalimutang grasahan at langisan ang mga moving parts upang maprotektahan ang mga ito sa kalawang. Kapag may mga bakal na may gasgas na o natuklap ang pintura, maaari itong gamitan ng anti-rust spray bago itabi. Pangalawa, siguraduhing maayos ang storage area ng ating mga gamit. Ang kuliglig o traktora na may maayos na garaheng may bubong ay mapoprotektahan sa pabago-bagong panahon. Ang UV rays ng araw ay nakakapagpalutong ng mga hose at nagpapakupas ng pintura hanggang sa ito ay mabakbak. Suriin din ng haligi at bubong at siguruduhin wala itong tulo upang maiwasang masira ang mga nakaimbak na kagamitan at farm inputs. Kung wala namang garahe ay gumamit ng trapal at siguraduhin nakakahinga ang materyales ng pangtakip upang maiwasan ang pagkakulob. Ikatlo, para sa mga makinarya, siguruduhin alaga ang mga ito sa langis at baterya at sundin ang kanilang maintenance schedule. Kapag matagal itong hindi gagamitin, tanggalin ang terminal ng baterya at itabi ito sa tuyong lugar upang maiwasan ang maagang pagkadiskarga nito. Ilagay ang mga makinarya sa secured at tuyong lugar at palagi ang i-check ang mga fluids tulad ng langis at gas. Mga ka-agri, minsan ng simpleng punas, linis at storage ay maaaring pahabain ang buhay ng ating mga farm equipment. Ang perang akala natin na natipid natin sa maintenance ay maaaring magdulot ng mas malaking gastos sa pagpapalit ng pyesa o minsan ay buong equipment. Tandaan, dugot pawis ang ating pinuhunan upang maipundar ang mga kagamitang pang-agrikultura. Kaya nararapat lamang na masulit at mapahaba natin ang panahong pinagseserbisyuhan tayo ng mga ito. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ang episode na ito ay isinaliksik ni Carlos Cesar C. Baldosa. Muli, ito po si Ira Cruz.
3: Once again, kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng Mauna na Pilipino. Ito po ay programang pangradyo na hatid sa inyo once again ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga awit, Kabanata 16, Talata 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Mula po sa DA or Kagawaran ng Agrikultura, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Mauna na Pilipino dito sa 702 DCAS FBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, our heartfelt thanks sa ating DCAS family na katuwang sa paghatid po sa inyo na episode na ito. And of course, sa inyo po mga tagapakinig, thank you so much po for always being with us. Kahit hindi man po tayo physically like together, pero sa inyo pong presensya, through your warm greetings and kind comments, thank you so much po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana ganun po ulit next Saturday sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. At muli sa lahat po ng aming katuwang sa programang ito, ito ang Mauna na Pilipino, hanggang sa muli po magdanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Mga ka-agri, ako po si LR Shaga at enjoy the rest of the weekend!
0: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursa na dahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan o, papasok sa church. Magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal. Makikinig sa sermon. Magkukumunyon. Tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha. Nanunuyo. Walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. Bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?

A blessed Saturday, kagapay, binabati kita ng isang pinagpala at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin, ating ihandog kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa ating 702 DZAS app. Bago ang lahat, kagapay, lapit muna tayo sa Panginoon sa ating pananalangin. Aming Ama, sa oras pong ito, patuloy ka naming itinataas, niluluwalhati at dinadakila, Panginoon. Kasabay nito ang aming patuloy na paghingi sa inyo ng paglilinis. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, at patawarin sa anumang mga pagkakasala, anumang mga bagay na nagawa namin na hindi ayon sa inyong kalooban. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo ng may pagpapakumbaba. Patuloy na kayo ang pinagkakatiwalaan namin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay tungkol po sa aming buhay, maging ang aming mga kaagapay ngayon na kasama naming nananalangin at nakikinig sa inyong mga salita. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang bawat tahanan sa oras pong ito. Pangunahan niyo po ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Ikaw ang maging kalakasan nila, Panginoon. At hayaan ninyo na magsilbing kalakasan nila, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa oras na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang ipadala o i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon dyan po sa comment section, at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating pananalangin mamaya. Kung sakali naman, kaagapay, na may katugunan na ang inyong mga prayer request, mangyaring ipadala nyo po sa amin ang inyong mga testimony o pang pasasalamat para ang iba naman ay ma-encourage na magtiwala sa ating Panginoon. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kagapay, samahan mo ako. Alam mo, noong nakaraan sa ating pag-aaral, ang unang katanungan natin ay, ikaw ba ay abala, no? Natalakay natin yan noong mga nakaraan. At ang pangalawang katanungan ay, nagpasya ka na ba? Yan. So, Pastor, anong klaseng pagpapasya? Paano ka nga ba magpasya o magdesisyon? Ano ang basehan mo sa pagdedesisyon? Nakabase ka ba sa iyong nararamdaman lamang? Kaagapay, para sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Hindi lahat ng naiisip natin ay tama. Posibleng ang nararamdaman mo ay magkaiba sa dapat mong gawin. Halimbawa, anak sa magulang, madalas naiinis sa mga anak sa mga magulang, lalo na kung sila ay hinihigpitan o pinagsasabihan. Tama man o mali ang ating dahilan, nagagalit tayo at nasasabi natin, sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito. Pag galit na tayo, no? Kung pwede lang, hindi na ako uuwi ng bahay. Subalit, bakit umuuwi ka pa rin? Bakit? Dahil yon ang tama. Ayaw mo at parang labag sa kalooban mo, subalit yon ang tama. Halimbawa din sa mag-asawa, minsan, nasasabi ang mga katagang, hindi na ako masaya sa'yo.
kaya maghiwalay na tayo. Ang tanong, yun ba ang tama? Hindi porket masaya ka sa nararamdaman mo, yun na ang tama. Maraming mag-asawa ang hindi na masaya sa pagsasama nilang dalawa, subalit bakit hindi sila naghihiwalay? Bakit? Dahil yun ang tama. Hindi porket hindi ka na masaya sa asawa mo, ay hihiwalayan mo na siya. Yun ay mali. Kung ang lahat ng katuwiran at pagpapasya ay katulad niyan, nagbabase sa nararamdaman, baka kakaunti na lang ang buong pamilya ngayon. Lagi bang dapat masaya ka? Hindi ba't may kalungkutan din? Laging tagumpay ba ang nararanasan mo? Hindi ba't may kabiguan din? Ang sabi ng iba, kahit ano pwede mong gawin, basta alam mong doon ka masaya. Parang may mali yata sa ganoong pananaw. Kung ganoon lagi ang pagdedesisyon mo, magkakaproblema ka. Dahil hindi permanente ang kasiyahan dito sa mundo, kaagapay. Maraming magulang ang iniiwas ang kanilang mga anak sa kanilang ikapapahamak. Halimbawa, sa mali o hindi pa napapanahong pakikipagrelasyon dahil bata pa nga, subalit ang laging sinasagot nila sa kanya ako masaya . Kaya magdedesisyon ka na dahil lang sa kanya ka masaya. Kaagapay si Jesus bago siya ipako sa krus. The Bible said he was sorrowful unto death. Why? Because of his upcoming crucifixion on the cross. Sobrang lungkot at sakit ng nararamdaman niya sa magaganap na pagpapako sa kanya sa krus. Di ba nga sabi niya, Father, let this cup of suffering be removed to me. But not my will, but your will be done. Damang-dama ng Panginoon ang bigat, hindi niya gusto yung mangyayari sa kanya. Ang sabi ng Bible, yung kalungkutan na nadarama niya ay pwede niyang ikamatay. At sa sobrang pagtangis niya, hindi lang basta iyak. Diba lumuha nga siya ng dugo? Wala pa akong nakitang tao na lumuha ng dugo. Subalit mabuti na lang hindi bumase ang Panginoong Jesus sa nararamdaman niya. Dahil pwede naman siyang magpasya na wag na lang siyang magpapako. Karapatan niya naman yon, Diyos siya. Subalit kahit masakit at kahit ikamatay niya, nag-decisions pa rin siya. Dahil para sa kanya, yon ang tama. Hindi yung nararamdaman niya. Kagapay, hanggang ngayon ganun pa rin ang nangyayari. Kahit madami tayong mga kasalanan at pagkukulang, hindi naaapektuhan ang Panginoon sa kung ano ang nararamdaman niya. Remember, may damdamin din siya. Bilang tao, pwede siyang magalit, pwede siyang magtanim ng galit sa atin, ngunit buo na ang kanyang pasya na mahalin ka, hindi dahil sa nararamdaman niya, kundi dahil mapagmahal siyang Diyos. Ngayon, ano ang tamang basihan ng mga pagpapasyang gagawin mo? Agapay, ganito yan. Kung ang pagbabasehan mo sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay ay mula sa kung ano ang nararamdaman mo, sigurado ako na magiging pabago-bago ang iyong isip at pagpapasya. Bakit? Dahil pabago-bago ang nararamdaman ng tao. Magbase ka sa kalooban at salita ng Diyos sa mga gagawin mong desisyon. Dito, kailangang mangibabaw ang iyong pananampalataya. Pwedeng mahirap, masasaktan ka sa una, iiyak ka at magsasakripisyo ka, but eventually, makikita mo na tama ang ginawa mong pagpapasya. Ang huling tanong ay, mahal mo ba ang Panginoon? May isang tanong na madalas kong marinig, Pastor, pwede po ba active or committed ako sa Panginoon subalit hindi naman kailangan na nasa church ako? Kasi okay naman ako kahit hindi ako nagsisimba, hindi ko naman siya nakakalimutan at hindi ko naman pinababayaan ang devotion ko. Alam mo kaagapay, maganda sanang dahilan yan, mukhang valid nga naman, subalit hindi kasi ganoon ang paraan ng Panginoon.
Noong tinanong si Jesus kung ano raw ang pinakamahalagang utos, sumagot ang Panginoon at nagsabi ng dalawang mahalagang utos. Una, mahalin ang Diyos ng buong lakas, isip, kaluluwa at puso. Pangalawa, mahalin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. May pahabol pa nga ang Panginoon, mahalin daw natin ang ating kaaway katulad ng ating sarili. Pag pinag-aralan mong mabuti ang dalawang utos na ito, kaagapay, lumalabas na ang paraan lang para patunayan mong mahal mo ang Diyos ay ang mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi hindi mo pwede mahalin ang Diyos sa isip lang at sa puso lang. Kailangan ng lakas at gawa at maipapakita mo lang yan sa iyong kapwa. Yun ang tanging paraan, lalo na sa kanyang simbahan. At gusto kong maalala mo ka

Gapay, na ang church ay hindi lang building, ang church ay mga tao. Yung mga tao na yon ay ang mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos para maging bahagi ng kanyang katawan. The church is the body of Christ. So kung ang sinasabi mo na hindi mo gustong pumunta sa church dahil hindi kaibig-ibig ang mga tao sa church, para mo na rin sinabing hindi kaibig-ibig ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng Panginoon, the church is my body. The body of Christ is the church. So hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, sa'yo lang ako. Kay Lord lang ako, pero ayaw ko sa mga taong nasa simbahan. Unang-una, ang church o ang mga tao sa church ay hindi rin perpekto na katulad mo. Marami din silang pagkakamali, marami din silang pagkukulang at mga pangit na pag-uugali na maaring may katulad ka rin na ugali na hindi nila gusto sa'yo. So pareho lang, sabi nga nila, tabla-tabla lang. So ang tanong, kailangan ba talaga mag-church? The answer is, yes, kailangan, kagapay. Kailangan ba akong maging committed sa church? Yes, kailangan. Kasi kapag committed ka sa church, committed kang gawin yung ikalawang utos at committed kang mahalin ang katawan ng Panginoong Jesus. Ang pagmamahal sa Diyos ay katumbas ng pagmamahal mo sa kanyang katawan at sa kanyang simbahan. At nakita ko, the more na nagmamahal ka sa mga tao at sa mga at si simbahan, kahit hindi sila kaibig-ibig, doon ka matututong magmahal ng katulad ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, ang Panginoong Jesus ay namatay siya para sa katawan niya, para sa atin, para sa lahat ng tao. Kaya naman sinabi niya sa 1 John chapter 3 verse 16, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Ang tunay daw na pagmamahal ay ang pagbibigay ng iyong buhay sa iyong kapatid. Kaya sana sa araw na ito, you commit to the Lord by committing to the church. You love the Lord by loving His church and His loving His people. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sana hindi lang sa salita kaagapay ang pagmamahal mo sa Panginoon, samahan natin ng gawa. Bilang tao, mahirap talagang yung pagmamahal natin ay makaabot sa Diyos. Subalit tandaan mo, tayo ang inabot ng Diyos. So ang gagamitin nating basihan ng love natin sa Lord is not the human love, but the godly love. Agape love na unang ipinadama ng Diyos sa atin. Subalit ang tanong, kaya mo bang gawin iyan? Pangalawang tanong, maaari ka bang magpasya ngayon? Kagapay, huwag mo nang ipagpabukas ang pagpapasya. Naway maranasan mo ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa iyong buhay.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga buwan. Patuloy mong gabayan,

0: financial, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanila pong mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa, sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy gawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Amen at Amen.
1: Sa sandaling ito, kagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo, nagtitiwala, Panginoon, at inilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, nilalapit ko po sa inyo si Attorney Jaime Batalya, Panginoon. We pray for healing para sa kanya, anuman ang karamdaman na mayroon siya sa oras pong ito. Ganun din kay Liza Diaz, sa kagalingan din mula sa kanyang operation sa bato, Panginoon, at alam namin na kayo magbibigay sa kanya ng kagalingan at kalakasang physical. Panginoon, inilalapit din namin sa inyo sa oras na ito ang aming mga kaagapay dyan sa HOA or Homeowners Association ng Jordan Subdivision. Ang ginagawa nilang project, Panginoon, lalo na po sa about wellness, Lord, ay aming pong itinatas sa inyo, lalo na itong mga kaagapay namin na nagjo-join sa ganitong exercise, Lord. Ang kagalingan, ang kalakasang physical ay aming pong itinatas sa inyo, Panginoon, at makatulong itong ginagawa nilang road trippers dyan po sa QC Circle, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pag-exercise. Lord, maraming salamat dahil alam namin na kayo po, O Diyos, ang patuloy na nag-iingat sa inyong mga anak sa lahat ng pag-

pagkakataon. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo si Karen Villarama, Panginoon. Complete healing para sa kanyang migraine and sa kanyang body pains, Lord. Sana maging strong at healthy ang kanyang katawan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Melanie Soriano. Lord, ang kanyang nanay ay aming ipinapanalangin na may sakit sa mga oras pong ito. We are praying for her complete healing, strength, and past recovery, Panginoon. Lord, aming din idinadalangin si Joshua Manalo. Ang aming panalangin ay kagalingan mula sa kanyang sakit sa tiyan, Panginoon. At ipuin nyo at i-restore nyo ang kanyang physical na katawan. Panginoon, amin din itinataas at idinadalangin si Ninia Castillo, Panginoon. Pinagpe-pray po namin ang kanyang asawa, ang kagalingan ng kanyang asawa, Panginoon. At bigyan niyo siya ng kalakasan na galing sa inyo at na healing din sa lahat ng anumang mga karamdaman na kanyang nararanasan sa oras pong ito. Lord, amin din patuloy na dinadalangin si Rochelle Navarro, Panginoon, healing para sa kanyang high blood pressure and overall good health ang kanyang ma-receive mula sa inyo. Protection din para sa mga bagay na kanilang binabantayan at ang, lalo na, Panginoon, ang kanilang hanap buhay. Panginoon, amin din inilapit sa inyo si Linda Pascual, yung kanyang father ay aming inilalapit sa inyo. Siya po'y mahina dahil sa karamdaman, kaya ang aming panalangin ay pagalingin niyo siya sa lalong madaling panahon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang father ni Linda Pascual. Ganun din, Panginoon, namin pong itinataas sa inyo si Arvin Mendoza, Panginoon, healing po para sa kanyang katawan dahil malakas yung madalas siyang nakakaramdam ng sakit, body pain, and panghihina, Panginoon. Sana po ang panalangin ng aming kapatid na ito ay maibalik yung dati niyang lakas at kalusugan. Panginoon, naming idinalapit at idinadalangin sa inyo si Marisa Evangelista, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na mag-undergo sa treatment, Panginoon. Ang aming panalangin ay maging successful din ang treatment niya at bigyan niyo siya, Panginoon, ng kumpletong kagalingan. Amin din nilalapit, Panginoon, sa inyo si Ramon de la Cruz, Lord, sa oras po ito na kagalingan din ang kanyang kahilingan at lahat ng kanyang concern about his body, Panginoon, ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo. Bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at ilayo niyo po siya sa anumang karamdaman. Panginoon, naming itinataas sa inyo si Cynthia Flores. We pray for her good health, yung kanyang buong pamilya, Panginoon. At ang dalangin niya ay mabigyan po ninyo sila ng malakas na pangangatawan sa mga karamdaman, Panginoon, na pwedeng dumako sa kanila at protection na rin mula sa anumang pagkakasakit. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang tumutugon ng bawat panalangin. Maraming salamat din sa mga kaagapay namin na patuloy po na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, at kasama namin dito sa FEBC sa amin pong paglilingkod. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online para sa programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng

tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Para sa mga magulang, talagang hangarin nilang mapalaki ng mabuti, responsable at maayos ang kanilang mga anak. Kaya nga, nagtatakda ang mga magulang ng mga rules, itinatama ang mga mali at nagbibigay paminsan ng parusa. Pero hanggang saan nga ba ang disiplina o kaya naman ay kailan ito nagiging pananakit na? Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang pagsusuri.
3: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod-bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Para sa ating mga Pilipino, bahagi na sa usaping pamilya ang usaping disiplina. Sabi nga ng mas nakatatandang henerasyon, sermon at minsan ay palo ang paraan ng disiplina sa kanila. Pero sa paglaon ng panahon, pati ang pag-unawa sa child development at ang pagpapalaki sa kanila ay nagbabago rin. Sa kasalukuyang lipunan, patuloy na pinag-uusapan ang karapatan ng mga bata. Kasama rin po dito ang usaping ang pananakit ba ay bahagi ng disiplina? Sa kulturang Pilipino kung saan malaki ang pagpapahalaga sa respeto at disiplina, paano nga ba ito magiging balanse? Paanong madidisiplina ang mga kabataan na mararamdaman pa rin na sila ay ligtas, naunawaan at minamahal? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
3: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
4: Muli ay magandang araw ang nasa atin ay humaharap, ano po, at ating hinaharap para sa ating mga pamilya at lalo na para sa mga magulang patungkol naman sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. Sa lahat man naman ang ating hinaharap, ano po, sa social media, sa lipunan, sa mga bali-balita. And we're so glad to have Attorney Obed de la Cruz again with us sa atin pong pagsusuri. Magandang araw sa iyo, Attorney Obed.
5: Magandang araw po, Bishop.
4: Yes. Ano ba, kumusta ba ang ating ginagawang pag-usad para sa mga pamilya? You are very involved in this engagement, di ba?
5: Opo. Marami po naging open door si Lord. And ang ating prayer po is maraming maging volunteer sana. Para may ano, kulang din sa manpower ng government eh. Kaya churches would be very important to supply the manpower.
4: Yes, yan ang palagi natin pinag-uusapan, ang kahalagahan ng ating mga gawain ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga lipunan at mga pamilya. Attorney Obed, pag-usapan natin ang disiplina. Disiplina na dapat ay ginagawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ano ba? Siguro ang tanong ko yung una, ano bang uri ang disiplina na hindi maaaring maging negatibo ang dating sa mga bata? Paano ang disiplina hindi nagiging pananakit?
5: Okay po. So from salamat po Bishop, talagang yung tanong na yan ay very relevant kasi I've been handling cases like that. Una po sa perspektibo po ng batas, pag ang disiplina ay hindi naman nagkaroon ng, kumbaga hindi siya nagresulta sa injury. Pag sinabing injury, ito yung at least one day nagkaroon ng medical attendance, hindi siya na-incapacitate siya for one day. O kaya naman ay may tinatawag naman na maltreatment. Ito yung talagang dahil lang sa galit ay nanakit. At hindi naman siya nagkaroon ng hindi naman siya nagkaroon ng injury, pero nagkaroon pero mali yung ginawa. So yung ganoon po sa sa batas, yun po ang pinagbabawal. Pero hindi po lahat ng pamamalo, sinabi ng Korte Suprema to, hindi naman lahat ng pamamalo ay criminal offense.
4: Ayun. Pero paano mo ipapasok yung bang, siyempre hindi natin maiiwasan na ang maltreatment minsan hindi naman physical kundi verbal at malaki ang dating sa emosyon, hindi ba?
5: Opo. So may mga ganyan nga po. Kaya yan po ang ating request actually sa lahat, maraming pa mga pamilya na sana we have this, actually meron po tayo ngayon parent effectiveness program na sana mas maraming mag-volunteer at siguro maraming mga church volunteers na matrain. Kasi po, dito po, ina-update natin sarili natin. Dahil nga po, paiba-iba po ang nagiging issue per generation eh. So, kaya ang nangyari, para maiwasan yan at mag-intindihan natin yung threshold na kaya ng bata, eh let's update ourselves with the empirical data, kumbaga based on experiences, na ano po yung tamang approach. So, hindi, nagbabago siya. There's always a fixed principle, pero yung methods, tapos yung degree, yung mga topics, nagbabago po siya. Kaya yan po ang ating gustong gawin kasi kumbaga yung threshold dati ng yung kakayahan ng mga dating mga tao o at least yung generation ko, maaaring iba sa mga threshold ng mga kabataan ngayon. So mag-adjust po tayo. And ano naman po, nandiyan naman po ang grace ng Lord. Pag nagkamali naman tayo, we believe na if we are in God, we are maayos yan. Kung meron man tayong na-overlook dati dahil tinatinan alam, wala tayong shadow skills, ma-improve naman po yan.
4: Alam mo, naniniwala ako na ang salita ng Diyos, ang katuruan at katotohanan ng salita ng Diyos ay applicable sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng mga panahon. Ito'y hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan sa atin at ang biyaya niya hindi nagbabago. Lagi itong wagas. Ang nagbabago ay ang kaisipan ng tao. No? At parabang kinikilala ang mga henerasyon na mayroong taglay ng mga pagbabago. Pero saan ba talaga nang gagaling ang pagkakaroon ng negatibong kaisipan ng mga bata sa disiplina? Yun ba ang halimbawa iko-correct mo? No? Alam mo nung araw, medyo tayong dalawa naman, magkaibang ating generasyon. Nung kabataan namin, abay talaga namamalo ang aming mga magulang. Eh kahit nga ang teacher namin nung araw namamalo. Eh pero ngayon hindi mo na magagawa yung bagay na yan. No? So ang tanong ko, ano ba ang nagbibigay ng negatibong pagtanggap sa mga bagay nito, sa mga bagong henerasyon?
5: Okay po. Ang nangyari po kasi, ang history na ito, dumami po kasi yung mga kaso ng mga magulang na namamalo pero hindi nila na-explain kung bakit sila namamalo. So may discipline na walang rasyonale. Tapos yung iba po, hindi proportionate na yung magulang talagang gusto lang niya to get rid of the action, ganyan, o galit lang siya. Kaya ang nangyari po, nagkaroon ng time na medyo sumobra at dumami po yung ganong recorded cases. So, at because of that, natabunan yung mga lehitimo at maayos na pamamalo.
4: Alam mo, palagay ko tama yung sinabi mo. Kasi nung araw, aaminin ko na kahit kami pinapalo ng aming tatay, pero marami mga pagkakataon na kalaro namin siya. No, nag-che-chess kami ng tatay ko, nagkumakanta kaming sama-sama, nananalangin kaming sama-sama, nagba-Bible study kaming sama-sama. Well, kapag hindi na nangyari yan, yung pag-correct ay nagiging negatibo, no? Tama ba?
5: Tama po. Tapos syempre, nang walang emotional support. Kumbaga, kung mamalo ka, dapat magbuhunan ka din ng maraming deposit ng emotional support dun sa bata. Para kapag namalo ka, hindi siya long-term yung negative effect.
4: Ayun. So ikaw basically naniniwala ka sa itong tinatawag natin na hindi naman punishment. Anong tawag sa legal na bagay dyan?
5: Actually po, ang tawag talaga nila dito corporal punishment. And yes. pero sa akin
4: kasi po, negatibo punishment eh, no?
5: O nga po. Pero siguro ano, sa akin siguro it's a form of discipline. Yeah, discipline. Yeah. Discipline should be viewed as okay. Actually Bishop, ako nagbabasa ako ng mga studies na nagsasabing actually maraming studies eh na marami daw negatibong epekto to sa social, academic at economic outcomes ng bata. Kaso lang pag binabasa ko kasi yung mga studies, parang feeling ko hindi siya applicable sa akin at sa maraming mga kilala kong nanapalo. Kaya honestly, hindi ko matanggap yung mga ganong studies. Pero tinatanggap ko yung mga paliwanag na sana in-explain. Ngayon, sana merong maraming emotional support. At iano, at hindi lang emotional support, marami. Kung ba holistic ang gawin natin. At dapat po may Diyos, may Kristo sa buhay. So yan po.
4: Mamaya idudulo natin ang pag-uusap na yan. Okay. Pero ang tanong ko, paano yung contribution no ng mga Western na kaisipan? Kasi okay, siyempre pumapasok sa atin yun, okay, eh, no?
5: Okay. Sige, ito po sabihin. Ang aming napansin, Bishop. So, ating pong government, ito po siguro, ito yung practical, no? Ito yung nakita namin. Marami po kasing foreign aid na natatanggap ang Pilipinas. Sa foreign aid na yon, may kaakibat silang, kunyari, they are supplying the, ano, kunyari, they want, may foreign aid, pero yung iba na pe-pressure, make a policy. Tapos we are fed by empirical data from abroad. Wala tayong masyadong data dito sa Pilipinas eh. Puro Western countries ang finifeed sa atin na data na doon medyo individualistic, ganyan. So ang nangyari po, actually ito yung hindi magandang nangyari. So yung ating policies na inform siya ng Western data, tapos kunyari yung mga data from the churches, data from yung ibang mga shelter homes natin, may mga sarili tayong orphanages, ang nangyari, Pastor, hindi tayo nakakraft ng mga research that can, ano, kumbaga, balance yung Western data. So our system was overloaded by empirical data from other countries, pero yung atin dito na may mga magandang naging dulot naman eh, may mga excesses, inaamin natin yun, pero hindi mo siya maitawag na krimen sa lahat ng pagkakataon. Kasi may mga magandang nangyari din naman. At yun ang nakulangan po tayo, Bishop.
4: Oo, yun na nga. Ako nga, sa aking pakiwari, talagang yan ang isa sa mga major na mga dahilan kung baga kang tingin ay negatibo. You know? Sapagkat tayo naman mga Pilipino, likas tayong magalang. Diba? Meron pa nga tayong kuya at ate, meron tayong po at opo. Yung mga ibang countries naman, walang ganyan. Nagmamano tayo. Diba? So, yung mga bagay na yon tinatanggap natin. Yung pag pinagpapalalahanan tayo, tinatanggap natin. Naalala ko nga nung araw, nung maliit pa ako, yung bang pag may nag-uusap ng mga may mga edad, hindi ka pwedeng dumaan sa gitna eh. No? Ganon. Pero mukhang nilunod tayo ng mga datos mula sa ibang bansa, naging westernized tayo. Nawawala ang ating likas na kaugalian, hindi ba?
5: Opo, tama po. At saka, hindi lang po yung nawawala na parang feeling natin yung polisiyang isinusubo sa atin, hindi ganun ang ating talagang karanasan. So, yung mga ideya na sinasabi nyo na, so, anong nangyari? Wala din tayong, wala tayong masyadong magandang behavioral change. Ang nangyari na confusion society natin, mas ano tayo, mas actually, hindi ano eh, kumbaga, di ba po may ibang bansa na kapag may foreigner na pumupunta, nagkakasakit yung mga tribo-tribo. Parang kumbaga ganun nangyari sa atin. Merong virus na nangyari sa ibang bansa.
4: Di ba dapat itong bagay na ito ang pagpapahalaga kung ano tayo bilang mga Pilipino, ang mga kaugalian natin, na inabibigyan ng proteksyon at pagpapahalaga ng ating mga nasa pamahalaan, di ba? Nasa legislatura para ito ang maging pamantayan sa pagkilos ng ating mga departamento, lalo na ang DepEd, di ba?
5: Opo, tama po. Kaso lang po, Bishop, ang nangyayari, kapag kunyari, walang budget sa ganitong agency or walang manpower, tapos nandyan yung itong foreign entity na magdo-donate. So, anong nangyayari, at si foreign entity naman, basta may ilagay lang yung logo nila doon, tapos ikaw na agency, ko yung head na agency or ikaw yung politiko, pwedeng you can share the credit pero wala ka talaga ginastos doon. So, ganun po, actually ganun po yung nakikita namin nangyayari, sadly.
4: Ibig sabihin eh, sige, tutulungan namin kayo, popondohan namin kayo, pero hindi dapat, ito dapat ang gawin ninyo. Parang opo, ganun.
5: Opo, ito rin dapat ituro. Bibigyan kayo namin ng scholarship, magkaka-PhD ka sa abroad. Pero ito yung dadali mo sa Pilipinas.
4: Ang daming strings attached.
5: Opo, ang daming strings attached. Ganun po yung nangyari.
4: Tapos, alam mo ito eh, halimbawa, Yung bang pag pumipili tayo ng ating mga iboboto, ang pipiliin natin yung mayroong edukasyon galing sa labas. Okay, parang yun ang maging pamantayan natin. Pero pag nabubuksan ang kaisipan ng kaugalian at kultura galing sa labas, lalo na didilute ang ating dapat pinagpapahalagan bilang parang sa ating sarili.
5: Opo, tama po, Bishop. Kasi di ba kahit sa education theory, kailangan, kunyari, merong foreign concept na idadala mo sa isang society, supposed to be may tinatawag na pedagogy, hindi mo siya bibiglain.
4: Yes. Tama.
5: Ganon. Kaya nangyari pa ang nabigla tayo bigla. We were not ready eh. We were just constrained because of foreign money.
4: Ako, nilamon tayo. Foreign money, foreign funding, foreign ideology. Wow. So, halimbawa, ikaw umiikot naman kayo sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, hindi ba?
5: Okay.
4: At yung inyong advocacy para sa mga bata at ano ba, parental equipping, tawag nyo ba yan dyan? Ano?
5: Parent effectiveness. Batas po ito, Bishop. Batas.
4: Okay.
5: Yes.
4: So, pero ang talagang pinag-uusapan natin dito, paano natin maiaayos? Una, ang pagiging epektibo ng pagiging magulang, ang kanilang kaisipan, yung hindi sila nagkukulang, at paano natin babalansehin na hindi ito tanggapin na negatibo ng ating mga kabataan. Yun talaga ang balancing pinag-uusapan natin. Eh.
5: Opo. Tama po. Actually, Bishop, itong ginagawa namin, batas to, yung Republic Act 11908, the Parent Effectiveness Service Program, meron siyang 13 modules, pero yung 13 modules to, ang essential topics ito, yung building the child's positive behavior, home management, investment in adolescents, ganyan, challenges of parenting, child development. Ito po yung mga topics po dito. Marami po ito. Tapos hindi ito content heavy, activity heavy siya. Lalagyan mo ng maraming reflections at assignments yung magulang. Kasama doon yung kailangan makikipag-usap siya sa anak niya. So, ito po nakikita namin
4: anong klaseng forum ang inaano niya? Merong magulang at may mga bata?
5: Yung magulang muna po. Yung magulang muna. Although, yung sinasabi niyo po, Bishop, na may magulang at anak, yan naman po ang ginagawa ng Philippine Medical Association. Meron silang offline real talk to combat adolescent pregnancy. Ang ginagawa nila, dapat si magulang sa kasi anak ay magkasama kasi may portion doon sa PM sa Philippine Medical Association, yung program nila, na kailangan si parent mag-initiate ng pagsusori sa anak. So may ganong moment sila. So
4: mag-initiate ng pag ano? Pagsusori sa anak.
5: Pag-apologize. May part na
4: gano'n. Mayroon na tayo na. Pero effectiveness yan.
5: Opo,
4: totoo
5: opo.
4: Yun.
5: Opo. Ang nangyari po dahil dito, dun sa parent effectiveness, dun sa mga nakaranas po nito, bumaba ang teenage pregnancy, tumaas ang college graduation, ay mga college graduates, saka yung honor students na nakakuha ng scholarship.
4: Uy, maganda. Now, nabanggit mo kanina, sana ka mo maraming mga partners, mga kaakibat, kaagapay sa mga ginagawa nyo galing sa ating mga simbahan, hindi ba?
5: Opo, tama po.
4: Mm-hmm.
5: So
4: ano magandang role ng mga simbahan?
5: Ganito po, so pwede po sila makipag-unayan sa inyo, sa FEBC or sa amin, at tutulungan po namin na magsulat sa government kasi po, Bishop, may pondo to, may budget to. Sana ginagamit, di ba? So, at yung iba pong, like for example, iba po dito sa Albay, kunyari, magkulang man dito sa gantong budget, this year's allocation, may mga ibang sources naman sila na pwede mapagkunan. So, at actually nakakabawas din po ito ng corruption kasi for example, yung gender development budget, 5% po niyan dapat ng 5% ng kabuuan na budget ng isang opisina dapat merong gender development budget na lalagay kung saan-saan pero nawawala yung family strengthening. So, pwede mag-allocate ng ganito po, tapos may mga modules siya. Tapos actually ang wish ko sana ng DSWD dito, hindi siya training lang. Ang gusto niya, bumuon ng mga grupo yung parents at maging libre sila mag-share sa isa't isa. Alam mo, Bishop, yung ganun, ang tingin ko doon parang cell group eh. So, yun yung kailangan doon. Tapos para yung mga tao sa community, yung mga parents, mas they can share their hurts.
4: Anong kinalaman ng mga eskwelan? Porque ang pinaka-implementing agency ay DSWD, di ba? So, anong kinalaman ng mga eskwelan na sa DepEd?
5: Okay, yung dito po, yung mga PTA, pwede po silang mag-request. Opo. Kasi, Bishop, there is no other way than physical involvement with the child. Ang dami ko binabasa, pwede bang i-replace ng guidance counselor, ng social worker, ng psychologist, ng ganito, lahat ng licensed professionals. Kahit pag samasamahin mo, there's no other way than the parent na involved properly sa buhay ng bata.
4: Eh kahit naman ang ating sekretaryo ng DepEd, inamin niya na meron tayong malaking kakulangan sa mga guidance counselors, hindi ba?
5: Ayun na nga po. Ayun na nga po. Tapos, di ba, may school violence na, di ba nakaka-alarm eh. So, ayun po. So, ito po, ang ating wish is mas marami sana mag-volunteer, makipag-partner sa DSWD. At I'm a lawyer pero I do this for free, itong part na to. So, ako po, I want more churches to coordinate. Let's coordinate po. We're willing to help.
4: I commend you for that. Ano? Pero kulang ang ating oras ngayon. Itutuloy natin sa susunod na programa. At maganda-magandang topic ito eh. No? Magiging epektibo ng ating mga magulang. Okay, anyway, Attorney Obed, until next time, antabayan na tayo ng ating mga kaagapay. Sige, magpasalamat ka sa ating mga kaagapay.
5: Hello po, magandang araw po ulit sa ating mga kaagapay. Salamat po sa pakikinig at sana nga po ay makita-kita tayo at magsama-sama sa mga programa na magpapatibay ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
4: Napaka-significant po ng ating naging pag-uusap kasama si Attorney Obed kung paano ang ating mga magulang ay magiging effective sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Alam niyo po, sa programang Pagsusuri, ang palagi po nating pamantayan ay ang salita ng Diyos. Naalala ko tuloy ng kausap ng Panginoon si Moises at sabi ng Panginoon kay Moises ay narinig ko ang lahat ng sinabi sa iyo ng mga tao. At doon po sa Deuteronomy chapter 5 and verse 29, ito ang sabi ng Panginoon kay Moises, "Oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever." Ang katuruan po ng salita ng Diyos ay hindi natin maiaalis sa equation ng lahat ng dapat nating taglay sa pagpapalaki ng ating mga anak sa mga susunod na mga henerasyon. Hindi po nagbabago ang pagiging epektibo ng salita ng Diyos. Tanganan po natin ito para sa ating mga magulang. Hinding-hindi tayo magkakamali. Nais kong ibahagi sa inyo ang sinasabi ng Psalm number 19 and verses 7 to 11. Tumutukoy po ito sa kung ano ang significance ng salita ng Diyos sa ating lahat. Sinasabi ng psalmist, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb." And then the psalmist closes with these words, "Moreover by them, your servant is warned, and in keeping of them, there is great reward." Yan po ang significance ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan lamang ng pamantayan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating pinaka-effectiveness sa pagpapalaki ng ating mga susunod na henerasyon. Pagpapala po sa ating lahat.
3: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
2: Ang disiplina ay hindi lamang usaping pagpapasunod sa bata, kundi ito po ay pagtuturo, paggabay at paghubog sa susunod na henerasyon na maging mabuting tao. Maging paalala nawa sa atin na ang layunin ng pagdidisiplina ay turuan silang maging responsable, may respeto at malasakit sa kapwa. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ang ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

0: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
2: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
6: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
10: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
4: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
3: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
7: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayon pong weekend na ito nai-enjoy po ninyo at kayo po ay nasa magandang katayuan. Medyo magbabantay uli. Paalala natin sa kalagayan ng panahon dahil medyo pabago-bago uli. Iinit, uulan at tayo po ay kinakailangan mag-secure ng ating mga sarili para hindi po malagay sa bingit ng alanganin ng ating mga pangangatawan, and of course, makibalita rin po para ang ating mga activities ay hindi rin po malagay sa alanganin. Well, ngayon pong Saturday na ito, tayo po ay nagnanais na magkaroon po ng pagpapatuloy sa ating usapin patungkol ho sa topic na hope, no? Atin hong napag-uusapan na ang pag-asa ay isa sa mga bagay na ikinakaloob ng Panginoon. So yung first session natin ay diniscuss po natin na ito po ay kailangan sapagkat marami talagang mga trials, difficulties, and pains ang buhay dito sa lupa. Pero sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos, ng kanyang mga salita at instructions, mga promises, tayo po ay na-uplift so we can stand up again, no? Ang kailangan din ay meron tayong lakas to be able to move forward. Kaya yung second session natin last weekend is in relation to God's hope is our source of strength. At yun po ay napakahalaga. Ngayon naman po ay papasukin natin ang magandang talata na binanggit ni Apostle Paul in Ephesians chapter 1. Ito may kinalaman naman po sa mga pagpapalang spiritual na iginagawad ng Panginoong Diyos na napaka-importante para sa atin. Dahil ito po, yung nilalaman nito ay blessings, yung spiritual blessings na siyang source ng ating hope. Na kahit po tayo ay dumadaan sa mga mabibigat na challenges, ito po ay nakatutulong para tayo po ay patuloy na sabi nga ay magkaroon ng panghahawakan. At yun po ay importante sa panahon na parabang napaka-hopeless na. Kaya yung tanong na gustong sagutin ay may pag-asa pa ba? Kasi nga po ang kausap niya rin dito ay mga believers, no? Iba-ibang challenges, yung regular na experiences in life, syempre yan po ay plagued with reality na meron difficulties, meron pong troubles, hindi po perpekto ang buhay dito sa lupa. Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoong Diyos ay pwede ho tayo na magkaroon ng kung tawagin natin stability because there will be a foundation para po siyang magiging, sabi nga natin eh, pamamaraan para tayo ho ay mapalakas ang ating loob, nabigyan ng instruction on what to do, and of course yung upliftment so that we can once again engage life, no? At yung mga realidad nito. So, dati na pag-uusapan natin ang blessings, no? Naalala nyo pa po ba yun? Mga few months back, nang sabi natin may mga material blessings, yan po yung mga food, shelter, clothing. May kinalaman din po sa relational blessings, yan po yung mga tao na pinadadala ng Panginoon sa buhay natin to serve as instructors, encouragement, mga nagpo-provide ng care at sabi nga guidance, yan, napakahalaga niyan. And may spiritual blessings. At sa mga blessings na ito, mayroong general blessings, no? Ibig sabihin, ito po, hindi mo pa hinihingi, ginagawad na ng Diyos. Pero mayroon ding conditional blessings. Ito po yung mga biyaya na igagawad ng Panginoon if you have faith, no? Yung faith dito ay nagtitiwala ka na ito yung pinangako, pangahawakan mo. And then when it comes to instruction, sundin mo. At yung kahahantungan yan ay may kinalaman sa fulfillment ng pangako ng Panginoon to be realized in your life and my life, no? So yun po ay mahalaga na mga elemento about blessing. So tingnan natin, no? Ano ba yung nilalaman ng spiritual blessings dito po sa Ephesians chapter 1? Well, ito po muna. Ang verse 3 ay doon nakasaad yung word na spiritual blessings. Ang sabi ko dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, no? Mga insights na akin hong nakuha dito. Well, una yung placement, no? Bakit nga ba itong heavenly blessings ay finisher ni Apostle Paul coming from above, no? Ano ba yung mga kahalagahan ng tinatawag nating point of origin? Well, bigyan lang natin ng konting tweak, no? Ibig sabihin, tingnan po ninyo, no? Usually, pag sinasabi natin kailaliman, madalas, yan po ay in reference to hell, mga, of course, yung abode of, yung, ng, ano, kampo ng kadiliman, yung mga ganyan. Usually, ang references below. May nagtanong nga sa akin, ba't po ba ganun? Eh, kasi usually, si Satan, coming from above, was, di ba, made to, parang fall down. So, binaba o ibinagsak ng Panginoon. And then, most of the time, pag pinag-uusapan natin yung malevolence, no, ibig sabihin yung masamang layunin, intensyon ang gagaling yan sa Diablo, usually ang sinasabi madalas galing kailaliman. Parang mga ganun. At least ito po yung mga points of references na madalas ganun ho yung typical na conversation natin. So, pag sinabi naman natin gawa ng kaaway, madalas ang maganda ring tingnan is yung Job chapter 1. Diba? Bagamat maayos si Job sa kanyang ugnayan sa Diyos, dumating sa eksena si Satanas at ang kanyang hamon sa Panginoon, tanggalin lang yung biyaya kay Job, ay susumpain niya ang Panginoon. Pero yun nga, hindi siya nagtagumpay. Tinanggal niya yung yaman ni Job, yung pamilya na ubos, yung kanyang mga anak, at siya nagkasakit, no? Yung kanyang health ay nalagay sa alanganin, mula ulo hanggang paa yung kanyang boils ay nandoon, pero naging tapat siya sa Diyos. Pero doon natin makikita malevolent ang intensyon ng kaaway. Maging doon din po, no, sa Genesis chapter 3, yung fall of man, andun ho si Satan, no? At malevolence din ang kanyang ginawa to deceive, at itinempt niya yung mga tao. At yun naman ay pinatulan ng sangkatauhan, kaya yun nga, merong pagkakasala. But we have to realize na yun nga, yung placement from below. Pag dito naman sa lupa, ganun din. This is a broken and imperfect world. So ang interaction natin dito, hindi rin perfect. May mga betrayals, meron hong abuses, may rejection, failure, name it, no? Marami dito. Pero ang kagandahan naman, from above, is something that we can, sabi nga natin have yung hope. Una, may sulyap ang Panginoon from above, no? Hindi tayo pinababayaan, kundi nandoon at kanyang tinitingnan ang kalagayan ng mga anak niya. At hindi lang yan, siya ay nagpapadaloy ng biyaya at nangingialam siya in a good way, no? Para pag-inamin yung kalagayan ng mga magtitiwala sa kanya. So, yun lang, no? Parang insight ko lang when I was trying to observe the passage. Iniisip ko yung view from above. Sabi ko, napakaganda. At yun yung pinapakita ni Apostle Paul. Yung mga tao noon, andito sila sa lupa. Yung mga believers, they have yung challenges for being Christians, no? Meron silang mga pains, hurts, and rejections received from people and communities. Pero by God's grace, no, nakikita nila yung pagpapadaloy ng Diyos ng biyaya. At ang Panginoon ay hindi nagpapabaya, nakasulyap siya at siya ay kumikilos sa pagpapala sa kanyang mga anak. So that's how I see that. And in relation to that, magaganda rin yung mga verses dito, no? Yung verse 4, ito maganda. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. So yung chosen by God, no? Pero linawin natin ano ba yung pinaka-construct ng choosing dito. Kasi iba yung choosing pag pinapaliwanag natin from a point of view of salvation. Pero ito naman ay choosing in relation to sanctification. Yung pagpapabanal at paglilinis na ginagawad ng Diyos. Parang tanong ng mga tao yan, eh. May pag-asa pa ba para ako'y mapatawad at malinis, no? Pero yun nga, pinapakita sa ating pananampalataya at pakikipag-isa at pagsuko ng buhay sa Panginoon, isa sa mga bagay na itinalaga ng Diyos ayon sa kanyang pagmamahal ay yung sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay pabanalin at linisin, no? Kasi yun nga, kailangan natin yan. If you remember yung ating isang lesson, pinointout natin yan sa buhay ng Samaritan woman, na kaya siya umiigib ng tanghaling tapat was because it's either she's embarrassed sa kanyang mga kasalanan or yung kanyang inaabot na rejection sa mga tao gusto niya iwasan. Kaya kahit mainit, doon siya iigib ng tubig. But then, yan yun, nag-communicate si Jesus sa kanya at yun nga, sinabi ng Panginoon siya yung tubig ng buhay na kailangan ng Samaritan. Una, hindi sila magkaintindihan. Jesus was talking about something very clear na yung thirst ng human spirit, ng human soul can be quenched by Him and His presence sa buhay ng tao. Yung babae ang iniisip is physical water. Pero doon na-realize ng babae na bagamat alam ng Panginoon yung kanyang kasalanan, alam din ng Panginoon yung kanyang desire for forgiveness and restoration. Kaya yun nga, in the Lord, we are chosen, no, to be holy and without fault. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na gusto ng Panginoon tugunan, yung paglilinis at pagpapabanal para po sa ating kalagayang pambuhay. And then yung second is the word adopted. Minsan may narinig ako nagpaliwanag na adoption daw ang original children ng mga Israelites, tayo pong Gentiles dinagdag lang. Well, siguro mas maganda linawin natin ito from a realistic perspective. Ang hindi membro ng pamilya ng Diyos, whether Jew or Gentile, are sinners and we are all sinners. Hindi tayo pwedeng maging pamilya ng Diyos. Hindi ethnicity ang pinag-uusapan, kundi condition of life, no? Kung siya ay banal, tayo ay makasalanan, hindi tayo kabali doon. Pero yun nga, ang ganda nung binanggit sa verse 5, God destined us to be His adopted children through Jesus Christ because of His love. You remember yung John 1:12, connected dito yun eh. To those who believe in Him, to those who receive Him, He gave them the right to become God's children. So from the forgiveness provided ng Panginoon to cleanse us and the salvation that He offers, no, na atin namang re-respond tayo with faith and belief, ay masiseal yung relationship. Yung adoption into His family happens. Yung term na adopted is a legal term. So, nung panahon ng Roman Empire, pag in-adopt mo yung isang tao sa pamilya mo, binibigyan mo ng pangalan, reputation, and even inheritance. No wonder sa Bible, ang sabi, we have the right to use and carry His name. So, we are Christians. We represent the family of God this time. Ginawa tayong miyembro, that status, no? And then yung third, we are heirs. Kung ano yung mga bagay na ipinangako ng Diyos na idudulot niya sa mga taong sa kanya, no? Those who belong to Him, ay tatanggapin mo rin. That is part of what you will also be expecting or experiencing, no? Pag ikaw ay anak ng Panginoon, you have the right to claim that inheritance that the Lord provides. Kaya ang ganda. Kaya nga, yun yung pinaka-point ni Paul. Kung ni-reject man tayo ng mga tao sa lipunan, but in the Lord, we are accepted because of what He has done. So, ang nag-initiate is the one who sabi nga, opened up the door para maging membro tayo ng pamilya niya. And the one who basically gave us the name, the status, and the inheritance. No? So, the right to belong, ang Panginoon ang gumawa niyan. Kaya, that's a source of hope, di ba? Now, yung third na bagay na magandang tingnan din dito ay yung tinatawag natin sa verse 7 na redemption and forgiveness. Ito yung sabi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Alam nyo, noong mga panahon noon, ang tanong ng mga tao, is there anything that I can call my own? Maganda yun. Bakit? Pag Christian ka nun, you're stripped of Roman citizenship and everything you have usually gets confiscated. Iniisip ko lang, if you are coming from that background, di ba? Anong mga bagay ang pwede kong maangkin na akin na hindi na pwedeng agawin? At ito nga, isa sa mga bagay na tinukoy ng Apostol Pablo, una, yung pagtubos ng Panginoon. Eh, totoo, lahat tayo may bagahe, di ba? At lahat tayo ay kailangan tubusin. At ang Panginoon ang gumawa ng paraan para yun nga ay maganap. At sa pamamagitan ng pagtubos niya, hindi lang tayo tutubusin mula sa kasalanan, bibigyan tayo ng bagong pagkatao. Kaya di ba, si Paul din sa 2 Corinthians 5:17 yung nagsabi, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are gone and the new things have come. So sa tulong at biyaya ng Panginoon, through the redemption, dahil sa kanyang sabi nga, pagbabayad ng ating mga kasalanan, through the forgiveness that can happen if we come to Him in confession, siya naman ang maglilinis sa atin at tayo naman ay gagawaran ng kanyang yaman ng biyaya. At yun yung kanyang pagtanggap at patuloy na pagkalinga sa atin pong mga buhay. No? So, it's a very good promise that gives you hope. No? Now, ang sumunod is verses 9 to 10. Ito, natutuwa ako dito when Paul talked about wisdom. Anong sabi niya dito? God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Ang take ko dito ay ito, eh, no? Hindi lang yung binigay, eh. Actually, yung pagtrato sa'yo. Imagine mo, ang Panginoon ay ihayag sa'yo ang kalooban niya. Di ba? Meron tayong lesson noon. Sabi ko nga sa inyo, tayo nga, inahirapan tayong ipaalam yung kalooban natin sa iba. Most of the time, we want to be secretive or mysterious. At hindi natin basta-basta ipinaalam yung ating mga inner workings. Pero ito ang Panginoon, yung plano niya sa hinaharap, yung plano niya para sa atin, yung kanyang pwedeng gawin, iniahayag niya so that we will know. No? Very important yun. Kasi ang idea ng wisdom, you will know. And then yung knowledge na yun, you will apply in your life. No? Both sa yung mga decisions, sa yung judgment. At syempre, in order for you to be, sabi nga natin, stable, no? Hindi lang yung stability in terms of lalakas loob mo, pero may pundasyon yung ano, mga pinaniniwalaan. Yan yung napakahalaga. Ito nga, some years ago, nung bata-bata pa akong pastor, meron akong kinausap. Obviously, yung kanilang kalagayan pambuhay was very difficult. Let's say na nasa poverty yung kanilang buhay. And then, as a young pastor, meron siguro akong tanong, I do hope na hindi naka-insulto yun, but napatingin sa akin yung tatay ng tahanan. Sabi ko, ayaw niyo po bang umahon dito sa kalagayan ng buhay na ganito? Alam ang sagot niya, kung alam ko lang kung papaano eh. Di, ayoko rin dito, gusto ko rin makaalis dito. Hindi ko lang alam ano gagawin. Hindi ako professional, hindi ako negosyante. Hindi ko alam paano ba kami aahon dito. Totoo nga, no? Minsan we're assuming madali lang makaalis dyan. Eh, hindi nga niya alam. So, kailangan may magturo sa kanya paano makaalis doon. Ano yung gagawin para makaangat yung buhay niya. And that's important, di ba? O kaya minsan may kinaiinisan tayo. Ilang beses nang mali-mali yung decision mo. Paulit-ulit, pabalik-balik ka, palpak pa rin. Sasabihin ng tao, eh, yun ang alam kong gawing tama, pero yun nga, paulit-ulit, nag-fail eh. Ano pa ba ang dapat gawin? Hindi ko na nga alam. Ayan. So, may kita mo yung kanyang frustration na ayaw din naman yung paulit-ulit na failure. Pero hindi nga niya alam. So, imagine mo to, no? Sa ating mga buhay, how do you escape sin? Hindi ko alam. Di ba? How do you get cleansed? Hindi ko alam. At get cleansed? Hindi ko alam.

for the better, no? So grabe, no? Niisip ko, grabe ang Panginoon, pinaalam niya sa atin yung mga bagay na ito. And then in verse 11, si Paul ay nagsabi ng heavenly inheritance. Sabi niya dito, "Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan." No? Alam niyo, focus tayo doon sa plano ng Panginoon. Pwede namang hindi tayo isali. Pwede. Kung gugustuhin niya, ano-ano ba yung mga pwedeng hindi tayo isali? Well, una, pwede ma tayo hindi iligtas ng Panginoon. But alam naman natin, ang kaligtasan natin ay siya nagplano para ito ay matanggap natin. Kaya nga, tutugon ka na lang eh. Ang Panginoon ang nag-complete ng lahat eh. Siya yung nag-initiate, nagplano, tumupad, tumugon nito para meron tayong magiging kaligtasan. In-offer niya yung sarili niya pa. Ang pangalawa, pagka pinag-uusapan din natin yung plano ng Panginoon. Halimbawa, yung kanyang endeavor, no, of seeking and saving the lost. Pwede namang siya lang. Pero binigyan pa tayo ng pribilehyo to serve. Tama po yung narinig nyo. To serve is a privilege. Na ikaw ay pinahintulutan ng Diyos maging kabahagi nitong harvest, di ba? Pagbabahagi ng kanyang salita. Makikita mo yung pagbabago na pwede mangyari sa tao. Yung pagpapalawag ng kanyang kaharian sa lupa. Mahirap man, challenging, pero makikita mo yung difference, di ba? At makikita mo yung salvation na pagka na-realize o natanggap ng tao at nakipag-ugnayan sa Panginoon, talagang matutuwa ka. Makikita mo yung change sa buhay ng tao, yung kanyang nagiging transformation. Kung paano ikaw rin ay na-transform at natutuwa rin yung tao na nagamit na instrumento para tayo rin ay ipagkasundo sa Panginoon. Ang galing, no? So, iniisip ko, daming plano ng Panginoon. Maging, di ba, sa takdang panahon, siya ay mangunguna, mamumuno sa lupa at gagawin pa tayong mga kasamahan sa pamumuno na yon in righteousness. So, inihayag na sa atin yung plano. Gagawin pa tayong kabahagi ng plano na yan. Yan ay mga bagay na ating tatanggapin dahil siya ay nagpahintulot. Kaya iniisip mo, isipin mo yung mga kausap mo sa panahon ni Paul, mga taong parang feel nila, hindi nga kami kinikilala sa lipunan, ini-etsapuera pa kami, kinuha pa yung mga bagay na para sa amin. Dami nilang inabot na mga bagay na negatibo. Pero ang sabi ni Apostle Paul, well, ganyan dito sa lupa. That's how they treat the righteous. That's how they treat the representatives of God, no? Kaya nga, maganda rin yung binabasa kong isang author. Eh. Sabi niya, ang tao gusto nila ng perfect. But you don't know what to do with perfect. Si Jesus, the perfect man, anong ginawa natin? Pinako natin sa krus, di ba? Parang ganun eh. And then yung mga tao who are actually working according to the perfection of God's will, inaalimura natin, kinokontra natin. We don't know what to do with perfect. Gusto lang natin, or we have our own idea kung ano yung dapat na perfect. But in relation to God's plan, which is perfect, kinokontra ng tao eh. Pero yun nga ang point ng Panginoon. Pagka nakita mo kung ano yung kanyang nilalayon na ibigay, kasi inheritance is something you give, eh napakaganda kasi it includes yung pagpapahalaga sa'yo, yung value na ibibigay sa'yo, at yung bunga na mararanasan mo dulot ng pagpapahintulot ng Panginoon maging bahagi ka. Ang dami. So, parang iniisip mo, napakadami ng mga promises ng Panginoon that actually is categorized as spiritual blessings na pag nakita mo sa iyong buhay would impact your life differently, no? At marami pa po ito. Pero bukas po, araw ng Linggo, doon natin itutuloy yung ating discussion about the spiritual blessings at yung implication nito sa buhay ng mananampalataya. As Apostle Paul talked about it in Ephesians chapter 1. So minsan, pag tinanong ang tao, anong gusto mo, material blessing, spiritual? Minsan mangingiti. Spiritual po, Pastor. Yung totoo. Ay yung physical po, material blessings. Well, hindi naman minamasama. The Lord can provide those. Pero sa banal na kasulatan, kaya mas matimbang ang spiritual blessings because imagine all the things na ginawa ng Panginoon available sa'yo na yung standard is a heavenly and godly standard offered to sinners like you and me. Yung tayo ay tanggapin sa kanyang pamilya, bigyan ng pangalan, estado at ng mana, gawing bahagi ng kanyang plano, ipaalam ang kanyang kalooban, bigyan ng kaunawaan para sa desisyon natin, mailagay sa tuwid at tama, ang dami.

0: talagang doon mo ma-realize, oh, nga hindi nagpabaya ang Diyos at yung mga pangako na yon ay magbibigay sa atin ng tinatawag na hope or pag-asa. Kaya pag tinanong, may pag-asa pa ba? Ang sagot galing dito ay meron, meron. Pag-asa na manggagaling sa Panginoon. So I do hope na ito po ay nakatulong sa inyo, but this is the first part and tomorrow will be the second part ng ating discussion about the implications of these spiritual blessings. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
3: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: kapag narinig nyo ang salitang kapayapaan, anong unang pumapasok sa isip at bakit? Siguro ang ilan sa mga sagot ninyo, kapayapaan, tahimik, walang maingay na busina ng sasakyan, parang nasa gitna ng kabundukan, o pwedeng wala ring tao sa isang lugar. Pero alam mo, maganda yung pangako ng Diyos with regard to how we see kapayapaan or peace, sabi po sa Isaiah 9:6, dahil para sa atin, may batang pinanganak, binigay sa atin ng isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng Kapayapaan. Ito ang wagas na pangakong panghahawakan natin mula sa Panginoon. Imagine si Kristo, ang isang sanggol ay pinadala ng Diyos Ama, no, sa mundong ito, si Kristo na sa tingin natin parang walang kakayahan at that time, sanggol, pero sa kaniyang balikat ay ipapamahala at ipapasan ang pamumuno ng sanlibutan, no? Ganyan makapangyarihan ang ating Mesiyas, si Hesukristo, na ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Siya ang dahilan ng kapayapaan at ng kalayaan mula sa kasalanan. Nang dahil dito, meron tayong kapayapaan. Yung kapayapaan na, sabi nga nila, hindi malirip o hindi maintindihan kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At sa likod ng kapayapaan ito, narito pa rin tayo sa mundong puno ng kaguluhan, ng ingay. Social media pa lang, ang ingay-ingay na, no? At alam niyo po, sa pinakahuling tala mula sa UCDP o Uppsala Conflict Data Program noong 2024, mayroong 61 na active state-based armed conflicts. At halimbawa rito, yung digmaan sa Ukraine, hanggang ngayon, ano, since 2022, at sinundan din ang kaguluhan sa Sudan, ganun din ang mga armadong tunggalian sa Myanmar at sa Middle East. At sa kabila ng lahat ng yan, hindi naman din nawawala yung pag-asa at solusyon sa ilalim naman ng Sustainable Development Goals 16 o SDG 16, ang kapayapaan ay hindi lamang sa kawalan ng gera o kawalan ng kaguluhan, kawalan ng labanan, mas malawak ito. Ito yung pagkakaroon ng lipunang ligtas sa karahasan, lipunan na may karunungan, katarungan, nirerespeto ang karapatan ng tao at mga institusyong responsable, transparent at inclusive. Hindi lang United Nations ang kasama sa usapin ng kapayapaan, maging ang isang prestigyosong parangal na nakabase sa Maynila. At kinikilala nito ang mga individual at organisasyon na mayroong mahalagang ambag sa kapayapaan, karapatang pantao at pag-unlad ng lipunan sa buong mundo. Ang organization po na ito, tinatag 2002 at under the Presidential Proclamation 1476 na nilagdaan noong March 17, 2008 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng proklamasyong ito, diniklara ang ika-apat na Miyerkules ng Nobyembre bilang Gusi Peace Prize International Friendship Day, dahil dito naging bahagi ng pambansang kalendaryo ang taunang seremonya ng parangal na ang purpose ay isulong ang turismo, cultural exchange at pagkakaibigan ng mga bansa. Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre sa buong daigdig sa pamamagitan ng FEBC.ph, sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Facebook Live at sa YouTube channel po natin. At ngayon po ay kasama po natin, ako po ay blessed and privileged na maging kabahagi po ng ating Ehemplo. Isa pong advocate for peace and unity, ladies and gentlemen, Chairman of the Board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador. Magandang araw po, Sir Barry Gusi.
1: Magandang umaga sa iyo, Miss Jo, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa buong Pilipinas.
0: Mm-mm. And sir, kwento nyo nga po sa amin paano po nagsimula yung GUSI Peace Prize Foundation.
1: Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng aking ama na si Captain Jimeniano Javier GUSI,
0: mm-hmm.
1: isang guerrilla leader noong pangalawang digmaan. He is an unsung hero who defended the rights of the Filipino people, especially those that had been atrocized by the Japanese imperialism. And definitely, he turned to become a politician, a vice mayor and mayor of Buena Vista Marinduque, where my mother comes from, with the support of my loving mother, Chudora Chas Sotejo GUSI. Ipinagpatuloy nila ito ang pakikipagkapwa-tao sa ating bansa at pandaigdigan at ang pagbibigay ng mga tulong higit sa lahat to touch the lives of those mga kababayan nating maralita. At ito po ay ipinagpatuloy ko at ako'y nagagalak sapagkat ako naman po ay inaalalayan ng aking mga kababayang Pilipino at gayon na rin sa international community. Kung ang Europa ay merong sinasabing Nobel Peace Prize, ang Asia naman dito sa Far East sa ating bansang Pilipinas, meron tayong GUSI Peace Prize.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kung kaya daw nila, kaya din natin dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, matatalino, hardworking, may kakayahan na gumawa ng kabutihan para sa ikauunlad ng ating bayan.
0: Growing up, Sir Barry, Ambassador Barry, ilan po kayong magkakapatid?
1: Ako po ay mayroong tatlong kapatid na lalaki,
0: mm-hmm.
1: at tatlong kapatid na babae at sila po halos ay naninirahan sa ibang bansa.
0: Mm.
1: Sa Alemanya at sa Australia. Ngunit meron din naman po akong dalawang kapatid dito sa Pilipinas.
0: Mm. Pangilan po kayo, Sir Barry, sa kakapatid?
1: Ako po'y pangatlo.
0: Mm. And kumusta po yung household ng GUSI family noong kayo'y lumalaki?
1: Magandang maganda naman. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga magulang, sa aking ama, sa aking ina, sapagkat pinalaki nila kami na may puso sa kapwa, maganda ang prinsipyo, marunong makisama sa kapwa-tao.
0: Saan po kayong province?
1: Mapagmahal. I was born in Buena Vista, Marinduque. My mother was born there, she's from there, and my father is from Look, Romblon. However, because my family is a landlord, nanirahan din kami sa Quezon province. Papunta dyan sa Katanawan, Quezon. At yung kalahati ng buhay ko ay nanirahan ako sa ibang bansa. At yung kalahati ng buhay ko, nanirahan ako dito sa Pilipinas. Tulad halimbawa ng mga bansang Hapon, bansang Northern Marianas Island, Guam, Hawaii, Estados Unidos, Argentina, Australia. Ayan po ay nanirahan ako dyan sa Federated States of Micronesia. Dyan po sa mga kumpul-kumpul na isla dyan sa Pacific, sa Micronesia, malapit din sa Melanesia.
0: Mm. So sabi niyo po yung family niyo ay may mga lupain.
1: Of course.
0: Opo. At tapos yung daddy niyo din ay former na
1: mayor.
0: Guerrilla sabi niyo rin.
1: Yeah, he was a guerrilla captain during the Second World War. Kasamahan niya si President Ferdinand Marcos.
0: Mm, yes. Napaka makasaysayan po pala ng inyong pamilya.
1: Talagang guerrilla si President Marcos kasi sinasabi ng ama ko yun na kasama niya si President Marcos.
0: And
1: then, nakilala ko rin si President Marcos at saka si dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos, lagi siyang dumadalo sa GUSI Peace Prize International.
0: Pero nung bata pa po kayo, nag-aral po kayo sa Quezon?
1: Nag-aral po ako sa Marinduque,
0: mm-hmm.
1: Sagasan Marinduque, sa Buena Vista Marinduque, mm-hmm. ng elementarya. Nag-aral din po ako sa Quezon.
0: Mm-hmm. Sa bakit po pa iba-iba?
1: San Isidro Catanawan, Quezon. Nag-aral din po ako sa Romblon. Mm-hmm. Kasi po, may mga ari-arian yung mga magulang ko doon, mm-hmm. mga malalaking lupain. So, natural lang din naman natitira kami doon para maalalayan ang mga tao at ang mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Yan po ay sa Catanawan, Quezon.
0: Mm-hmm.
1: Doon naman po sa Romblon, tumira kami doon ng 3 taon dahil sinabi ng father ko na ako'y pinanganak dito, dapat nyo maranasan ang pamumuhay dito.
0: Mm-hmm.
1: And then, pinanganak ako sa Marinduque. Tumira din naman kami doon ng mga 7 or 9 years dahil yung father ko nag-vice mayor at nag-mayor sa Buena Vista Marinduque. At nung panahon niya, marami rin naming naiambag sa lalawigan ng Marinduque. At yan ay alam lahat ng Marinduquino.
0: Nagplano po ba kayo na sumunod sa yapak ng tatay niyo sa gobyerno?
1: Well, as I am advocating his legacy, and mm-hmm. this is a great idols that hindi ko lang naman ito ginagawa para sa mga magulang ko. Ito ay narito na matagal-tagal na rin panahon. Ginagawa ko ito para sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating bansang Pilipinas, upang maiambag ko ang kakayahan ko pagdating sa diplomasya, pakikipagkapwa tao, pakikipagkaibigan tao sa iba't ibang mamamayan ng daigdig. At dito nga lumaki at nakilala ang Gusi Peace Prize, sa Espanyol, Premio Gusi de la Paz, sa Tagalog, gawad pandaigdigang Gusi. So, lumaki nang lumaki, so itutuloy na lang nang itutuloy dahil naging institusyon, nakilala ng buong daigdig, na kung sa Europa mayroon sinasabing Nobel Peace Prize, which is founded by Alfred Nobel, that's why the Norwegian committee are very proud to speak up about the Nobel Peace Prize. Gusto ko rin naman na ang Pilipinas dito sa Asia ay they will be very proud of the Gusi Peace Prize. Mm-hmm. Kasi alam mo, wala namang nagaganito sa buong daigdig.
0: Yes,
1: napakahirap.
0: Mm-mm. And I've heard that many years back. Pero bago po tayo magsimula, bago po natin pag-usapan yung Gusi Peace Prize, gusto rin po namin kasi makilala kayo, Ambassador. Sabi niyo po, nag-aral kayo sa iba't ibang lugar kasi nga yung family po ninyo may iba't ibang mga lupain na kailangan nyo ring bisitahin at asikasuhin po yung mga, should I say, negosyo sa iba't ibang lugar. Ano po yung kinuha po ninyong course nung kayo'y nag-aaral?
1: I am a graduate of Business Administration, major in Management in University of the East here in Manila.
0: Mm.
1: At ako rin ay nagkaroon ng mga sub-specialties courses dyan sa San Francisco, California. At yung pakikipagtalastasan ko sa buong daigdig, napakalaking experience iyon upang maipakilala ko ang ating bansa sa aking kakayahan,
0: mm-hmm.
1: at ang aking mga kababayang Pilipino. Mm-hmm. Alam niyo po, ayaw kong tinitingnan ng mababa ng kahit sinong lahi ang Pilipino. Nasasaktan ako pag minamaliit nila ang lahing Pilipino.
0: Naka-experience po ba kayo dun sa iba't ibang lugar na pinuntahan po ninyo ng discrimination sa bilang Pilipino?
1: Hindi naman nila ako i-discriminate.
0: Mm-hmm.
1: Ako yung nagtatanggol sa Pilipino kasi nung panahon yata namin noon ay nagkaroon ng Philippine diaspora, paghihirap ng mga Pilipino.
0: Kayo pala ang nagsimula ng diaspora, ng pagkalat ng mga Pilipino sa iba't ibang daigdig.
1: Hindi po. Di ba yung Pilipinas naging mahirap na bansa? Pumupunta tayo sa Saipan, sa Japan, sa Cyprus, sa Italy, at sa Australia, at sa Malaysia. Di po ba't minamaliit natin ang minamaliit nila ang lahi natin. Gawa nga ng yung ating trabaho eh yung minsan hindi naaangkop sa yung gusto nating ipakita kasi marami talagang yung mga domestic helpers na naaapi, yung mga security guards, yung mga drivers, marami.
0: Mm-hmm.
1: And then hindi sila binabayaran, naaapi sila. So minsan tinatawagan nila ako. So pinapagtanggol ko sila kasi
0: paano niyo po sila napagtatanggol, sir?
1: Lumalapit sila sa akin eh. Tulungan niyo kami, sir, kasi ginagalito kami. Tawagin natin si Ambassador Gusi kasi yan, makabayan, makapilipino. Hinaharap ko talaga. Sinasabi ko sa kanila, huwag tayo tumingin ng mababa sa ating kapwa.
0: Sino pong hinaharap niyo, sir?
1: Yung mga dayuhan na tumitingin ng mababa sa mga Pilipino.
0: So meron po kayong platform to communicate to them?
1: Yes. Mm-hmm. Nakikinig sila sa akin. Tapos pag hindi sila nakikinig sa akin, so kung ikaw ay turbulante, magiging turbulante rin ako tungo lang sa mga kababayan ko. Kasi minsan nakita ko doon sa Northern Marianas Island, dumadaan lang yung Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Eh may lasing na chamorro. Hinarang niyo yung Pilipino, binugbog, dugo-duguan na.
0: Mm-hmm.
1: Walang lumabas. Ngayon, sinabi sa akin ng mga ibang lalaki doon, kasi sila mga construction workers doon, hindi sila pwedeng lumaban. Sabi yan si, Mr. Gusi, ang tawagin natin para umistop yung chamorro na binubugbog niya yung Pilipino.
0: Tigilan niya na yung pambubuli.
1: So, lumabas ako. Tapos pinag-usapan ko, wag. Kasi pag tinuloy mo yung pambubugbog na yan, maraming Pilipino dito, baka ikaw ang bugbugin.
0: Mm-mm. Ngayon, natakot po ba kayo nung mga panahon na yon? Natakot po kayo?
1: Nakakatakot kasi, alam mo,
0: malalaking tao yung mga chamorro.
1: Oh, at saka secondly, talagang medyo makakakita ka talaga ng salbahing chamorro.
0: Mm.
1: So, talagang nung nakita ko dugo-duguan yung mukha, ako talaga yung umawat sa kanya.
0: Mm.
1: At sinabi ko, you know what, lalabanan kita pag hindi mo in-stop yan. So, nagtawag siya ng napakaraming pulis. But then, nung nakita ng mga pulis na, ito pala yung dakilang Pilipino, si Gusi. So, naka-cover ako ng TV Guam, pinakita ko sa kanila. So, syempre, hindi ka naman basta-basta i-cover ng magazine dun. So,
0: ano po yung credentials nyo sa Guam that time para kayo po ay mapakinggan?
1: Kasi malaki ang company ko nung araw eh. Nasa realty ako, tsaka maganda ang relasyon ko sa mga chamorro.
0: Mm-hmm. So, meron po kayong established business sa Guam?
1: I am the owner of the Ausha International Real Estate Agency and Export-Import.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, sabi ko, nung panahon kumikita ako, nagkaroon ng charity ang Gusi Peace Prize taon-taon nung buhay pa yung asawa kong doktora. Kahit ngayon naman, sabi ko, ibabahagi ko yun sa mga kababayan kong mga Pilipino. At God is watching. Lahat na sinasabi ko, totoo yun.
0: Mm-hmm.
1: Dito naman sa ating bansa, hindi ka naman pwedeng magbula-bula lang. Nakita sa Abra, yung napakalalaking charity yung ginawa namin doon. And then, even the former Chief Justice Bersamin and his brother who is a governor and yung mga mayor doon, nagdala sila ng 60,000 mga tao doon sa charity na yun, ang Gusi Peace Prize. And then, doon sa Solano, sinabi ni Mayor Dacayo, ngayon lang po ako nakakita ng napakalaking charity na ganito. Kasi yung charity namin, Mercy Mission, namimigay kami ng mga pagkain, namimigay kami ng medical, yung mga utensils, mga damit, mga sapatos, mga eyeglasses, mga bigas, mga...
0: Gano karami po yung nabibenefit?
1: Marami.
0: Mm.
1: Ang nabigyan doon sa Solano ay mga 30,000 people.
0: Wow.
1: Doon sa Abra, mga 60,000 people. Sa Bicol, nung bumagsak yung typo na Rimeng sa Ginobatan, mga 78,000 to 80,000 people.
0: Wow.
1: Yun. Ginader pa nung mayor sa barge para makarating lang doon. sa Bacacay Albay. Hindi ko makakalimutan yon. At saka doon sa Milaor, noon ang mayor ay si Mayor Flores. Yun po ay ginawa namin doon. At sa Marinduque, inimbitahan kami mag-charity doon ni Mayor Ophelia Madrigal, ni Governor Bong Carion, asawa niya ngayon si Mayor Army Carion, at si Mayor Vicky Lim. So, at saka sa Mindoro at sa Butuan, ang nakausap ko noon na nagbigay kami ng malaking charity sa Butuan, si former Congressman D.O. Plaza, at saka doon sa Nueva Valencia Sanyon, doon sa another province na ang Congressman doon ay tatay ni Senator Sobiri, doon sa Valencia, bukid noon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat na sasabihin ko totoo kasi nakikinig ang buong bansa. Yun, namigay kami doon. Tinutulungan din kami ng Philippine National Police, Philippine Medical Association, Armed Forces of the Philippines, at saka yung ibang NGOs. Kasi kung namimigay kami, bago lahat, maayos. Sana lang gabayan ako ng Panginoong Diyos na maituloy-tuloy ito habang nabubuhay.
0: Mm-mm. Sir, saan po kayo kumukuha ng pondo, yung mga libo-libong, mula sa libo-libong tinutulungan po ninyo?
1: Ito ang buong katotohanan. Pupunta ako doon sa Mamplasan. Industrial. Hindi sila nagbibigay sa akin ng pera. Ang binibigay sa akin ng gardenia, truck na gardenia. Sabi ko, Mr. Umali, yung may-ari, bigyan mo nga kami ng pan-charity na gardenia. Sige po. Kailan nyo kukunin? Bukas. So, saan nyo isasakay? Diyan po sa aking Pajero, sa aking Mitsubishi. Ay, hindi. Kailangan magdala kayo ng truck. Ilang truck? Dalawang malalaki. Manghihiram ako doon sa Armed Forces of the Philippines. Kasi ang asawa ko nasa Armed Forces.
0: Sobrang helpful.
1: And then doon sa Mamplasan, yung mga may-ari ng mga dilata, yung mga may-ari ng mga damit, tulad ng mga, alam mo, malaki rin ang participation ng Indian community. Tulad ni Mr. Vishnu Arti Ramani, ni Mr. Ramsey Sitaldas, binibigyan kami ng mga bagong Lacoste. Kasi sabi ng mga magulang ko nung araw, huwag ka magbibigay ng segunda mano. Huwag, bigay mo lang yung bago kasi naghihirap na nga sila. Huwag mo sila bigyan ng mga segunda mano. Kaya kung hindi rin lang bago, ayaw ko magbigay. So, yan. Pero yung sasabihin mong manghihingi ako ng salapi, hindi ko gawain yan kasi nakakatakot din yan. Baka gawan ka ng kung ano-anong hindi magandang istorya. After all, I am really a genuine humanitarian figure.
0: Okay.
1: And I am not a political figure.
0: Ayun, maganda po. You're not a political figure, pero nakakagawa po kayo ng different partnerships with companies na tutulong po sa inyo para makatulong din po kayo sa maraming tao. And ang ganda rin po nung perspective na sinabi po ninyo na nakuha po ninyo sa magulang ninyo at pwede rin nating ma-apply bilang mga kaagapay. Yung mamimigay ka ng hindi pinaglumaan, pinagsawaan, yung hindi na ginagamit. Pwede rin naman yung hindi ginagamit pero maayos pa ito. Pero ang ganda nung panuntunan na kung ikaw ay magbibigay, bigay mo yung bago.
1: Yes. At gusto ko rin sabihin nung nabubuhay pa si Mr. Manuling Murato, who was then a chairman of the Philippine Charity Sweepstakes. Talagang kargahan ang binibigay na gamot para ma-supply sa mga may hirap. Sasabihin ko sa kanya, Manong Manuling, kailangan natin ng medisina. So, ilan kargahan? Magdala ka ng tatlo. Talagang pinamimigay namin yon at recorded yan sa PTB4. Kaya kilala ako doon sa PTB4 kasi sila ang kumukuha ng television nito. At kasi yung asawa ko ay gobernador ng Philippine Medical Association, voted nationally. Kaya meron kaming project sa Gusi Peace Prize Foundation na Dr. Evelyn Gusi Awards for the most outstanding physician in the Philippines. And then, yung mga doctor dyan with different specialties sumasama sa amin para mag-opera at yung mga doktor na yan kasama namin sa bus. At pinapasalamatan ko rin ang Petron sa pamamagitan ng asawa ni Colonel Andulong, si Miss Tet Andulong, na binibigyan niya kami ng coupon para yung mga apat na buses na dala-dala namin kung saan-saan nilalagyan ng Petron ng libreng gasolina.
0: Ayan, malaking factor po yun. Malaking bagay, no, na libre yung gasolina. And Ambassador Barry, sabi niyo po kayo ay nag-business sa iba't ibang country, and saan niyo po na-meet yung inyong may bahay?
1: Dito lang po sa Manila. Siya po ay, nung na-meet ko ay doktora na. Siya ay pediatrician at napakaganda niyang babae and very defined.
0: Wow.
1: And that, yun, kaya diba yung mga anak ko, pabalat lagi ng mga magazine sa Pilipinas at sa ibang bansa.
0: Ilan po ang naging anak po ninyo?
1: Apat. Yung mga anak kong babae, kahit si Miko, si Conchitina, si Ivanka, si Marcos, lagi silang pabalat ng mga magazine. Probably because matatangkat
0: cover
1: sila
0: ng magazine.
1: Mga gwapo. At si Ivanka ay fashion model and nearly to graduate sa medicina this June.
0: Wow.
1: Si Conchitina naman, arkitekto na, at si Miko naman ay singer, artista. Marcos is here in the University of Asia Pacific at nag-aaral siya ng abogasya.
0: Parang unique yung pangalan ng mga babae po ninyong anak.
1: Yes, Maria, Ivanka, Tantamku Gusi, Maria Conchitina, Tantamku Gusi. Yes.
0: Saan po galing yung Ivanka at Conchitina?
1: Well, because I used to go to Czech Republic before. So, you know, Ivanka is an Slavic name. And then it means a beautiful girl. And then there is a Venezuelan actress, Maria Conchitina Alonso. And then I get the name of my daughter, Maria Conchitina, and also to my mother-in-law, Conchita. So,
0: pinagsama.
1: Yes, Maria Conchitina. That's it. Miko Dominic is just because of my travel in Italy and in Japan. I like Japan. And so Miko and Japanese Dominic. And Dominic, Italian. Marcos Nicolas, because Marcos is, you know, a legendary Marcos, not the spelling of President Marcos, because he is O-S. This is C-U-S. Marcos Nicolas, and then because of Tsar Nicolas of Russia.
0: know? Ang dami po ninyong mga origin ng pangalan ng inyong mga anak.
1: Yes.
0: And punta po tayo 2002. Sinimulan po ninyo yung Gusi Peace Prize. Na-mention niyo po kanina, one of your inspiration is yung Nobel Peace Prize.
1: Well, because the only living nephew of Alfred Nobel, Michael Nobel, received the Gusi Peace Prize. And then, sabi ko, kung kaya nila doon, kaya rin natin dito. And I was encouraged by the Swedes. And then, at the end of the day, kala ko ito lang ay isang
0: event lang.
1: Event na national. But I think with the will of God, it becomes truly an international, and the one and only from the Far East and worldwide recognized, prestigious and admirable.
0: So sabi niyo po kanina, hindi niyo nakita ano na this will grow, this will be up until now will exist ano yung Gusi Peace Prize. Ano po yung nag-inspire sa inyo to organize such an award-giving body?
1: Una-una, hindi naman lahat kayang i-recognize ng Nobel Peace Prize. Pangalawa, masasabi natin na ang Gusi Peace Prize, dahil sa pagmamahal ng pamilya ko, lalo ng ama ko at nanay ko, sa mga Pilipinong maralita, alam mo, yun ang nag-inspire sa akin na sinasabi ng mga Pilipina doon Pilipino doon sa iba't ibang bansa na medyo naaapakan nga ng iba't ibang lahi. Mm-hmm. Na ipagtanggol mo naman kami, Kuya Barry, dyan sa Pilipinas. At itaas mo ang bandira ng Pilipinas. Well, sabi nga, if Manny Pacquiao is in sport, boxing, or if Lea Solonga is in performing art, Miss Saigon, Barry Gusi is with the idols on world peace. Mm-hmm. So, para tayong si Nelson Mandela, para tayong si Martin Luther King, si Mohandas Gandhi ng India, si Atatürk ng, you know, Turkey. So, nandiyan na tayo. Ipagpatuloy natin yan na kung mawala man ako sa ibabaw ng mundong ito, maaalaala ng aking mga kababayang Pilipino at meron naman para rin tayong pantapat sa kanila. At meron din naman tayong maipagmamalaki na Barry Gusi.
0: Okay.
1: Kung yung Europa ay may Alfred Nobel, yung Asia may Barry Gusi. At ako'y nagagalak at sa tulong ng aking mga kababayang Pilipino dahil sa pagmamahal ko sa kanila. Nandiyan naman sila sa akin tulad ninyo. Binibigyan ako, Miss Jo, Mr. Brian, ang pagkakataon na maipabatid sa ating mga kababayan na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kaya sa iba't ibang bansa, kaya din natin dito. Alam ninyo, malawak ang langit. Ang lahat na problema may solusyon. At yun ay sa determination kung sino ang namumuno. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. There is always a hope in life.
0: Sir, curious po ako. Ano-ano po yung mga tawag dito, center ng Peace Prize na binibigay po ninyo, categories po?
1: Yes, the Gusi Peace Prize recognizes the great